0: isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
1: Goes to the basket, hooks it waiting. Wembanyama throws it on his head.
2: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
1: Pointer, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. E3 Bio.
3: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Malakas mga butika.
0: Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic. Timo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
6: Paulit-ulit na lang ang ulam.
7: Momshie!
6: Angeline?
7: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutri-Needs, ulam na. Sa miki-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya rap.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigid ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
4: Babaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masami na budlayan sa pag-ariya.
9: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 New

0: FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing
10: performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may BCO.
10: Ang BCO
11: yung may D3.
10: Mga butika
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may BCO.
10: Ang BCO
11: yung may D3.
10: Mga butika
15: K5 News
1: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
1: Mami, itigil ang drama.
0: Angeline,
1: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Goes to the basket, who's remaining? Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Connor Brunson fires free corner.
0: K5 News FM Philippines 2026 NBA Special Coverage. NBA Special Coverage.
5: Mayungaga syudad, God probinsya sang Iloilo. Mayungaga Western Visayas, mayungaga Pilipinas, mayung aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa atong special coverage sa NBA Finals Game Number 5 kita. Ang pamangkot subong. Mapalawig pa yan ang serye o kon tapuso na sang New York Knicks. Ang ining serye ka makuha ang kampyonato matapos ang 53 katuig. Katapusan ng kampiyon ang New York Knicks sang tuig 1953. Opo, dakaw ng atos ng Assistant Vice President, K5 Ray Espia Omalay. Good morning, K5 Ray.
6: Good morning, K5 Enrico, K5 AJ, no? Welcome back to myself, no? Ang ligad to sa Boracay, lang ko kalantaw sa inyo live coverage. But this time around, let's go sa game number 5 for NBA Finals.
5: K5 AJ, good morning.
7: K5 Rick, good morning, no. So bantayan na sa K5 News FM Iloilo ang aton nga special coverage. Subong adlaw game 5 sa tunga sang New York Knicks kag San Antonio Spurs.
5: Antes mag sugod, may mga data kita diri nga nakuha. Only one team ang nakabalik sa sining 3-1 sa NBA Finals sa record. Ang nakakuha diri amo ang Cleveland Cavaliers sang tuig 2016.
6: 2016, no?
5: 2016, no?
6: Kontra Golden State.
5: Oo, naka 3-1 the time. Kag ang tatlo kasunod-sunod nga nabiling nga hampang na kuha sang Cleveland Cavaliers.
6: Asta nga sila gid champion.
5: Oo. Ayan masulit ini sang San Antonio Spurs o kon maging kampiyon na subong adlaw ang New York Knicks.
6: Nag-text si Wembanyama sa ako na balya tinguan na muna. Balya.
5: Sa record sang NBA, ang ining naka-record na 3-1, 37-1. Ubot silingon, sa 38 ka mga team na naka-3-1, ang record 37-1. Ubot silingon, nadako ang porsyento nga mabudlay, na makabangon kon ang record mo is 3-1 mga K5. Na kon isa pa lang daog mo. Pero sa NBA kuno ay isang imposible. Kadamo sa mga record subong mga season kaga playoffs sa nga nakapagkit sa history sang NBA.
6: Sila gapon ang first five, no, si Pax, si Champagne, si Vassell, si Castle kag si Wembanyama. No, si Pax di ano subong di most ano top player, no, and most hated player sang iban.
7: Idol yan na si
6: pero,
7: Smith.
6: ti elan tawunta, no, base magbawi man si Pax sa mga ano ya sa mga game niya subong ano.
5: Pero ang Basol kay Pax, pero damo pa na nagabasol, no, kay Wembanyama, kay duwaya ka free throw ay managsulod.
6: Gani.
5: Na duwa ka free throw nga very important ay managsulod kag si Mitch Johnson, huwag mo yung pagkatawag sang timeout. Pero may nagadepensa man nga kunara ka sa ball game daw, hindi na makasulod sa pamensaron mo.
6: Oh.
5: Kaya abi mo, nakaabansi ka na to the time kaki-5 Ray. Kaya sa mga iban nga nag-react,
8: Sinya abiya nakaban sine sa kay Odian Nobi. Tiga ama free throw ka pa. Kung mapasulod mo lang sa layup, don't you say magyapon.
6: Pero tiga lang kay akong utokay nga hampang, marot-marotay, maminarot kagid basta gamay na lang oras because kada mo eh, hindi niya first time kay Five Enrico nga 2 segundos na lang, 1 second na lang, no? May mga himala pa nga nagakalatabo.
8: No.
6: So dapat surbula na igid, no? By inyo lang kay Mamo, nag-meeting kami kagabi via Zoom conference sa Spurs, no? Kagin pang sermonan ko sila. Nga hindi na nila pagliwaton.
8: Pilang igal. Kung sa bagay, ti makatuon ka kung saan niya, sang leksyon sa mga sala mo eh. Imo na sining experience siya. No? Amo na hambal nila sa sining NBA Finals ang disbintaha sa San Antonio Spurs. Amo ka mabataon sila kulang sa experience siya.
6: Kaginabalan ko naman after ko meeting sa Spurs, nagtawag man sa akin si Jalen Brunson. Taging meeting ko man sila, ambal ko pa perdi lang kamo sa game 5. Mamula ang ginang feeling nga ara kamo sa home court nyo ma-champion. Ambal niya, sige sir ambal niya. So, expectaron nyo nga Spurs ang madaog karon.
8: Alas 8:43, samtang ka monitor ka muna, timpla ka mo sa inya healthy nga kape. DTX Coffee Mix, ha? Samtang nagalantaw ka nag-monitor sa ato sa inyong NBA coverage, mga K5, ginapakita.
6: Doon sa manipakyaw man si ano, no? Jalen Brunson, no?
8: Oo.
6: Antes mag-iyang pang pregid.
8: Gapang muyong.
6: Sa tubang sa kamera.
8: Hari na! Wala to na to ang tip-off, mga K5. Win or die game on the part sang San Antonio Spurs. Makabawi ayan, pero sa Gyapon si Spurs head coach Mitch Johnson gambal nga makabawi si De'Aaron Fox sa mga Game 5. Kailan taon ta? Kay Efrain Reyes, good morning kuno SM Rayo.
9: Good morning sa inyo.
8: Good morning, kay Mablaro.
6: I-share ang live tayo, share ta.
10: Share na, mga ka-K5.
8: Arina! Ang tip-off, mga jump ball, cut kag si...
6: okay.
8: Kwan na Victor Wimbanyamang bola yara sa New York Knicks.
10: Brunson, naganda na sa burag. Ginabantay ni Castle, grabe nga dipinsa. Sumungusang San Antonio, K5 Ray. Brunson, pinasa kay Carl Anthony Towns. Top of the key to Bridges sa kilid. Bridges, nga pangita sa masabi. Nalik kay Jones, kay Brunson. Brunson, Vic versus Wimbanyama. Brunson nag-drive. Brunson nag-tira.
8: Wild! Rebound by Fox. Ginatag sa kay Wimbanyama. Wimbanyama, sumunang nalasang bola. Again sa kay Carl Anthony Towns. Wimbanyama, ginatag sa kay Castle. Castle, again sa kay Bridges. Kapakita sa mga pasahan. Castle, ginatag kay Fox. Fox nag-dribble. Gimbalik sa kay Champagne. Gimbalik kay Fox. Gimbalik kay Castle. Castle,
6: tira sa tres!
8: Why, sumulod. Rebound by Anunobi. Anunobi.
10: Brunson, to Hart. Jos Hart, nag-discarte. To Brunson, to Towns. To Anunobi. Anunobi, nag-drive.
6: Anunobi! Anunobi!
10: Kick out pass to Bridges. Bridges to Hart. Anunobi, sa kilid. Versus Wimbanyama. Anunobi, nag-discarte. Anunobi, nag-drive. Op,
6: nakadus mo si Anunobi.
10: Recover ang bula.
6: Nakadus mo, bisa wala ba to?
10: Hart, nag-jump shot.
8: Wala sulod. Rebound by Wimbanyama. Ginatag sa kay Castle. Castle, ganda na siyang bula. Nag-dribble si Castle. Ginatag sa kay Vassal. Vassal, may screen si Wimbanyama. Vassal, ginatag sa kay Castle. Castle, again sa kay Bridges. Castle, na-penetrate. Sa sinitil na buya ng bula, nakuha sa New York Knicks.
10: Hart, nagpadali-dali patapok sa bula. Hart, nag-penetrate. Kick out pass to Bridges sa kilid. Bridges nag-pick versus Champagne. Bridges nag-jump shot.
8: Why, sumulod! Rebound by Fox for by foul. Nagitawag ang referee. Now, kaangay may tabon subong ang mga ring. Now, sa magtimbang sininga team. Dugay-dugay, 2 na kaminuto sa ang nabuhin sa first quarter. Why, Japon sang score?
11: Full iPhone. Now.
8: Alas 8:46, bula sa New York Knicks. Zero sa Japon. Ang bula kay Hart.
6: Na-rebound na to. May foul pa.
8: Hart. Galing na kay Jalen Brunson. Ginatag sa kay Hart. Nag-layup. Why sumulod? Rebound. Pero may foul. Ang itawag ang referee.
6: Ginlapakan ni ano?
8: Ni may foul kay Champagne.
6: Si Champagne yung may foul?
8: Siyang may foul. Daw maninit subong ang scoring sa first quarter. Why pa sa may nakabuslot sa ring? Zero all.
6: Ari ang depensahan na yung grabe ni mga kabiyanan. Expect na ron tani ang low scoring ka K5 Enrico.
8: Dahil lang kay ginakuha ko siya ng foul. Dawaim to na tandog bola sa New York Knicks.
10: Bronson naging bound. Yung pasa kay Anunobi. Mag. Last stats versus the Aaron Fox. Si Fox na yung muning kwantani, hero. Kaso kay naging hera na lang siya.
8: Okay, bola sa New York Knicks. Mag-inbound si Jalen Bronson.
10: Gamangita okay. Sa pasahan, Bronson, wala to Karl Anthony Towns versus...
8: Basel. Okay, dalang. Nabuyan lang bola, pero last stats. Nauts ang San Antonio Spurs. 8 seconds sa ilang sining nga shot clock.
6: 2 minutes ang natapos sa first quarter nga wala pas ang score.
10: Amo na yung dapat ang ipakita ka Spurs, hindi lang siling agresibo sila sa opensa, kundi dapat sa depensa. So, bola sang next. Bridges ang inbound, pasa kay Towns. Towns, nag-drive, Towns.
8: Naging double team, natapal.
10: Tapal ni Wimba Nyama.
8: Nakuha ni Diron Fox. Ginatag sa kay Champagne. Ginatag si Dalo.
6: Wimba Nyama!
8: Slam dunk by Victor Wimba Nyama.
6: Wimba Nyama, the first slam dunk by Wimba Nyama.
10: Ano, Nobe? Nagpatabok sa mula. Ginabantay ni Basel. To Bridges sa kilid. To Towns. Towns, double team ni Fox kag ni Wimba Nyama. Bronson open for three.
8: Nagkatawa.
6: Naginano ka muna.
8: 3-2 ang score.
6: Ay nagano sila yan, nag-meeting anay.
8: Fox, ganda ng bola. Ginbalik si Babaw kay Sampini, balik kay Fox sa left court. Nagtira sa tres. Why sumulod? Rebound. Dalang may ara sang. Okay.
6: Tama so, katawa, inano ni sila, man, nagano ka muna.
8: Gin-double team nila, bito si Karl Anthony Towns, sumay tawo, ang ligwa si Jalen Bronson.
6: Ay, na lagi batayan si Jalen Bronson, to isang isa, huwag may naglahi sa ilan, ano man nga.
8: Okay, back to the ball game.
10: Bronson, nagdala sang bola. Bronson, nagasinya-sinya, sambalya, hindi niyo ko mag-screen, eh, kaya ko ni, versus Castle. Balya, so, Towns. Towns one-on-one against Wimba Nyama. Nagli-up.
8: Rebound by Victor Wimba Nyama. Wimba Nyama. Nagdasang bola. Batok sa kay Carl Anthony Towns. Sa may nag-penetrate. Nag-tira. Tapal. Pero offensive rebound by Champagne. Sumulod.
10: So, 3-4. Pabor sa Spurs. Hart. Nagdasang bola. Hart. Ginharas ni Castle. Hart to Brunson. Bridges. Bridges versus Fox. Bridges ang ka-discard eh. To Towns. To Brunson. To Hart. To Anunobi sa kilid versus Wimba Nyama. Anunobi nag-dribble. Nag-drive. Anunobi nag...
8: Itang post tani.
10: Kaso kayo mag-slood.
8: So na block
10: posterized tani.
8: Ni Juan Ari Fox. Nag-delay up. Why sumulod? Rebound by Carlton Towns.
10: Next round. Nag-dali. Patabok sa bola. Anunobi. Open na naman for drive.
6: Wala.
8: Pero may foul.
10: Foul. Against?
8: Nag-itawag ang referee. Against sa Champagne.
6: Ano tabo tong ano na bakal mo daw yung banyama? Kaligwa-ligwa naman na sumulod naman si ano no, yung ligwa-ligwa naman no?
8: Nakalapaw si Ariel, nice defense by Victor yung banyama. Grabe yung tiklo danay. No?
6: Oh?
8: Pero
6: labot siya ngayang
8: tunga-tunga
6: sa middle finger. Middle finger na.
8: Middle finger yung kalabot kay ti pila kalaba ang middle finger mo.
6: Ang balit ni yung banyama, fax you!
10: O na nga, Pretro. Ni ano na sulod?
12: Ay, nako.
10: Good morning, Linda. Kay Sir Ryan Christ Inot, no? Police Captain Ryan Christ Inot. Sa Mulo, nagalantaw ina sila. Mga tropa tada.
8: Okay. Iguales, ano, quattro.
10: Kadwa nga, Pretro. Gintulong sa masakit ang ring. Nagtera.
8: Sulod.
10: 5-4.
6: Si ano, no? Okay. Bikini ang,
8: Ang ginabantayan, ginila si ano, no? Big na kong factor, eh. Sa kay Castle, dribbling the ball. Castle, kalisang bola, nabuyan, pero na-recover, ginatag kay Champini, ginatag sa kay Basel. Basel, ginatag kay Wimba Nyama. Wimba Nyama, again sa kay Carl Anthony Towns. Wimba Nyama, one-on-one, Wimba Nyama, may foul, gintira. Ilang taon na kung akob shooting, no? Pagka pitoya, gintira ni Wimba Nyama. May free throw.
10: Ari naman ang balatean ni Towns.
8: Oo. Ari kayo na, napikan si Wimba Nyama, abin matira sa Anunobi. Pero nalabot ang kamot ni Champagne. Nice fake, no? By OG Anunobi, the hero sa game number 4. Okay, arang free throw. Ang iyasan ng orasyon. Gintira! Sumulod.
10: 5-all.
8: 5-all ang score. Pero may isa pa ka free throw si Victor Wimba Nyama. Si Champagne, nagwa na kag si Daron Fox. Laban-laban, sulod na ni si mga kababayan, Dylan Harper.
6: Si Cornet, first na report nga nagabatsyag siya, naglain matsyag niya, nga hindi sa kampang, no? Pero damo, da, saan niya, ano eh, no? Saan niya pwede mabulos, no? Si Olinik, no?
8: Okay. Ikalawa nga free throw ni Victor Banyama is 6-5, sumulod.
10: Bronson, nagdali-dali patabok sa bula, ginaharas ni Kasser.
6: Bronson, nga nagahuro-huro. Oh? Permi lang siya kahuro-huro, nalasan bula, pero nagasulod.
10: To Bridges, ginabantay ni Harper. Ara na, si Harper. To Towns,
6: nagdala. Towns, nagdala sa tres! Wala, kumumpok!
8: Rebound by
6: Kasser!
8: Johnson. Caldon Johnson. Naharap kayo ng Banyama, ginatag sa kay Kasser. Kasser. Kalsang bula, ginatay kay Kalin Johnson. Johnson, nag-pintrit siya ng area, nag-fake, nagtira, why sumulod? Follow up by Victor Wimbanyama.
6: Amo na iya nga mga tirada.
8: 8-5 ang score. 7 minutes and 9 seconds.
6: Namomo si Bridges.
10: Okay. Bula sang next. Bronson, nag-dali-dali, nag-kick out pass to Ananobi sa kilid. Ananobi, nag-jump siya.
8: Back, why sumulod? Rebound by Kasal. Kasal, kalsang bula. Kasal, again sa kaya Jalen Bronson. Ginagapagita sa mapasahan. Okay, ginahatag sa kay Dylan Harper. Ginahatag sa kay Victor Wimbanyama. Against Anunobi, Victor Wimbanyama. Nag-dribble, ginatag kay Dylan Harper. Pinoy shots! Counted!
10: Amuning
8: 11-5.
10: Ara na. Ka-abansin naman ang Spurs. Ayhan, ma-sustain.
6: Bakbakan, dapat bakbakan. Bakbakan. Bakbakan nyo sa first quarter.
10: Versus Keldon Johnson, Hart. Gapang ito sa Santo Towns.
6: Towns! Sa 3-3, tipasa!
10: Ano-no-be?
8: Ano-no-be 4-3, bang!
10: Ari naman siya.
8: Sumulod man! 11-8 ang score. 6 minutes and 16 seconds sa first quarter. Si Dylan Harper, naglasang nga bola. Gapang ito sa Santo, ginatag kay Kassel. Ginatag sa kay Vassel.
6: Vassel
8: 4-3! Rebound
6: wala si Wimbanyama.
10: Carl Anthony Towns.
6: Dapat kung mag-aboy isang 3, sara si Wimbanyama sa dalom. Palungap!
10: Sagwa man si Victor Wimbanyama. Nagadiskarte versus Keldon Johnson. Bronson 1-on-1. Bronson against Johnson. Bronson nagtira. Wala.
8: Rebound.
10: Okay. Last stats.
6: Last stats by Anunobi.
8: Basel.
10: Ah, si Basel.
8: Okay. May timeout. May patawag ang referee. Ang referee. Timeout ang New York. I think New York Knicks o San Antonio Spurs. Now, check natin kung sino nagpatawag sa timeout mga kaki 5. Now, kay ang score 11-8.
6: We have 649 live viewers right now.
8: Okay.
6: Screenshot na dira, kakay pa balira apin.
8: So, nagpatawag sa timeout, amo ang San Antonio Spurs. No? First timeout, 11-8. No? Ang ambalgin nila, no? Isa sa mga palmangkutan nondri kung paano masustain. No? San Antonio Spurs, kaya kung lang tawag natin, ang apat kahampang, ang game 1 to game 4, nag-abansi ang San Antonio Spurs sang double digit. No? Sa tanan nilang hampang.
6: Oh.
8: O galing kaya problema dra, kung paano nila ma-sustain.
6: Kung isip-isipon mo, sa kung wala lang sa mga kapalpakan kag kung na-sustain lang sa San Antonio Spurs, ang ila sini nga abansi, ang game
8: no, three,
6: ang
8: no?
6: game 1, iyagid man to sang Knicks.
8: Oh.
6: Ang game 2, iya na to sang Spurs.
8: Iya na to sang Spurs.
6: Oo. Ang game 3, iya pagid sang Spurs. No? Siya, kung isip-isipon mo, ang game 4 to, iya pagid to. So, dapat 3-1 na tani ang score. Babot na tani sila, baliskad tani. Oo. Galing kay inabotkit sila sang ila sininga kamalason, no? Sa aton sininga mga ka-K5, kay tungod man, sa sining mga...
8: Panang, ang pressure man.
6: Pressure, kag no? Tawag ni, ang miscommunications nila.
10: Kag isa pa, advantage para sa New York kay Fibray kay ang ila sini nga coach veterano plus pa sang ila sini nga mga players nga mga veterano sa part naman sang Spurs ang ila sini nga coach daw si Kanjer lang niyata
8: si Mitch Johnson na naman nagbulo sa kay Kwan kay Greg Popovich. So 11-8 mga K5, babansi sang tatlo ka puntos ang San Antonio Spurs sa nabiling nga 5 minutes and 51 seconds sa first quarter.
10: Low scoring ka kay Fibrek. Grabe nga dipinsanay.
8: Tapos nakalapaw na kita sa tunga sa first quarter ang score 11-8. Kay dugay naka-score do sobra 2 minutes kag naka-score sa buong first quarter ang magtimbang sa ning team. Sa ni Ma'am Laura sa guys ay amo doon ja ang pagbalo sang San Antonio. Kay 1-2-3 na may daya gingaga kay Mark Anthony Esquerdo. Ya shout out sa amon di lola sa Sipalay Glantaw live sa NBA samtang gakaon kamuti. kay Genesis Shonzon, kay RJA Caldo.
6: Namit parisan ang kamutisang DTX Coffee Mix.
8: Namit parisan na DTX Coffee Mix, ipare sa kamuti. Kay Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunhan sa may barangay Manit sa may syudad siyang Pase. Kay Sir Celes Roberto, gamonitor from Kwangyang, South Korea. Kabi kay Kairi Hongko. Kag-subuman kay Glenn GT Works sa Trangko. Kay Ronnie Ruby. Kay Sir Blair Bratuliano, mataksik mobile patrollers nato na. Kay Efren Reyes, good morning. Kay Dariel Diwan Bailon.
6: Dapat dipinsa kag less ang Paul. Nga i-commit sang San Antonio Spurs, no? Mm. Ano to, sino totong nga nagsunggo-sunggo yan si Wimpio?
10: Upo dyan man na dati sa Spurs, si Suchan.
6: Ah, sige, sa pack lang siguro, ah. Mm. Pagaling may pakialam si Wimpio, kasok-sok ni Monix.
10: Napapansin lang, ah. So, mula sang next.
6: Ah, hindi. Amo to sang colorful ang buhok niya. Hindi na.
10: Heart. To Bronson. Bronson nag-drive. Kick out pass to Heart sa kilid. Taway-taway na naman. Just Heart for three.
8: Wala. Good. Rebound by Vassell. Ginatag sa kay Dylan Harper. Harper nagkasang bola. Nag-penetrate sa Sederia.
6: Dylan Harper! Salud!
8: Sounded!
6: Mga kababayan ko! Dylan Harper na.
8: 13-8.
10: Heart. Pinoy na. Pasahan.
6: Oh, miscommunication!
8: Pero may kickball. Kicking. Kicking violation. Alita ho maglusot si Dylan Harper. Pero pa siya kay Dawai Kadlok.
6: Kagi mas bayad siya kumpara kay Pax. Damo ka kumpara. Ganing ang balila. Dapat si Pax kunog na... Ano? Oh, si Cornet nagsulod.
10: Si Cornet.
6: Nag-mighty si Bayo.
8: Kuha niya sa inyong trangkaso.
6: Kuha trangkaso yan.
10: So, pagkita sa pasahan to, Jus Hart.
6: Padalaan ko sa kabi.
10: Hart versus ginpasa kay Bronson versus Harper. Bronson, nag-discarte. Bronson, ginpasa kay Hart sa kilid. To Towns nag-peg to Hart. Hart nag-drive. Hart, ginkick out last to Shamet to Bridges.
6: Wala! Cornet, the great, mighty CND Tribayo. Sa trangkaso, Bosip, on Hilanat, game padalaan takagabi si Cornet.
10: Umpawansa na yun. Kamal ni Cornet, tagustong mo na tira ko di balas lalo. Kinakamaitisi ko.
8: Okay. Magapabili lang bola sa San Antonio Spurs, Caldon Johnson ang mag-inbound. May mga instructions ang, na hapon siya ito.
6: Ang idol ni Ma'am Nadeline Sautong.
8: Ano siya?
6: Nga si Johnson.
8: Johnson.
6: Di ba nang idol ya? Gipanam ko na niya na kuno mo.
8: Okay. Ang bula kay Dylan Harper. Ganasang bula.
6: Dylan Harper! With no doubt! With no kulba! Sulod! Dylan Harper!
10: Shot by Harper!
6: Dapat ganit ako ang break si Dylan Harper, ding! Mandam na kamunin yung matagahan break ni nga mo nga kababayan niya.
10: Bronson, against Harper. One on one. Puro ni sila walahon nga dua. Bronson. Nagadiskarte. Dola sang upod lang. Bronson, gipasa kay Shamet. Shamet. Naga-discarte, nag-dribble against Basel.
6: Shamet, hindi karoon ng pagkaon ka.
10: Shamet, nag-pick, nag-tira.
6: Palso!
10: 24 seconds, so, 24 violation. Seconds
8: shot clock, no?
6: Okay.
8: Grabing depensa sa San Antonio Spurs. Doka-duan ni Cabezas nga igo mag-kwan shot clock violation.
10: Grabe nga ni
8: reverse lay up ni Harpero. Mga galawang Pinoy.
6: Wisi Mark Caniban, shout out kay Andre Bulambaw sang Australia. Pa-shout out kami diri sa La Paz, mga sir, gapamati kami sa inyo. Kay May Imba Il Aila.
8: Kay Marlo Apitong Bucanes, lang muna ya sadya. Sadya on tani, ari ang bula sa San Antonio Spurs. Ginatagi Caldon Johnson.
6: Caldon Johnson! Kipasa! Kay Pax! Pax!
10: Wala! Poklo!
6: Poklo na naman si Pax!
8: Okay, ang
6: gawari ba na lang?
8: Oh, nabuyan pa.
10: Buyan pa, kagugan.
6: Ambal ni Sharon ni Jolong Bonson.
10: Pero doon natape ah.
8: Pero daw bulasan niya San Antonio Spurs.
10: Ano no, Ben? Nagsulod? Carl Anthony Towns nagwa? Robinson nagsulod?
6: Robinson Marquette nagsulod?
10: Ara na siya.
8: Oo. Oh.

0: Pas mo pa sa akin?
1: Ay, nako. So, kamukulbaan man. Nadlock pa mabasulaan mo.
0: Alvarado. Alvarado. The smallest guy subong sa court.
2: Alvarado. Alvarado nga wala nagkabarado.
0: Alvarado, isa ni siya.
2: Oh, Alvarado. Mo. Alvarado. Alvarado. Alvarado. Alvarado. Alvarado. Alvarado. Alvarado.
0: Alvarado. Alvarado. Alvarado. Alvarado. Alvarado. Alvarado. Alvarado. Alvarado.
2: Alvarado. Alvarado.
3: Champagne, ganun sa mula, ginatag sa kay Dylan Harper, our kababayan, Dylan Harper, Harper, Harper, Harper, ginatag sa kay...
2: John John for three!
0: Salon!
2: Ringless! Ringless, ladies and gentlemen, ringless!
0: Ringless! Pulo na!
3: Pulo ka naman, si double digit naman!
0: Bronson, naglibot-libot!
2: Naglibot-libot, pero kay Gamprang, siyang piko!
0: Bronson, wala
2: lang ako! Bronson, huwag kapasahan! Ging pasa kay Bridges, Bronson, gibalik kay Bridges, ay gibalik kay Bronson!
0: Go! Ano na, be? Ano no be against sa Johnson? My screen si Robinson. Ano no be?
2: Ano no be? Ano no be?
0: Wala! Wala! Iban by Robinson.
2: Robinson Charo.
0: To Alvarado. To Bronson. Bronson. Against Johnson. Bronson naga-discarte. Bronson naga-dribble-dribble. Bronson nabuya ng bola. Intense by Horten. Kukuha ni Johnson. Nagtira wala. Iban by Scarlett. To Bronson. Bronson against Harper. Bronson. Hambalian, hindi ko kusulod kay Pinoyaw. Bronson! Nag-back!
3: Sulod!
0: Oh, grabe si Bronson, daw wala sang upon.
3: Ay, 10-10.
0: Yan ang tanan. Tano, Bronson, han.
3: Dilan, Harper, gano'n sa mula. Ay, oh, Harper.
0: Sadya lamang.
3: Ara-ara, nag-again sa kay Robinson, again sa kay Unobe.
2: Dilan, Harper.
3: Harper to Fox. Fox na tangi champagne for three.
2: Champagne for three.
3: Why so long?
2: Ging luad ang bula.
3: Rebound by Hart. Aura Alvarado.
0: Alvarado ang tikang yan. Nugbo-nugbo. Alvarado.
2: Oh, Alvarado. Alvarado. Why nagkabarado? Kaya tungo dahada. Sige plus.
0: Alvarado.
3: Alvarado.
2: Robinson Saro. Wala.
0: Paul C. Cornet.
2: Robinson Saro. Wala na kasunod.
0: Ara na mapretro si Robinson.
2: Sumulod si Mimpanyama. Nga nagkakagat-kagat sa mouthpiece siya.
3: Okay. Ayo. Ang score, pila taong score? 18-10.
2: Sorbol na ang hayang kilala ko.
3: Nakakonta ni, naka-double digit naman ng avance. Daw the same yapon ang sinabi
2: sa 700 live viewers.
3: First four games.
2: Kakipay balira apin, 700 live viewers, screenshot.
0: Good morning kay Ma'am Ana. Ma'am Ana, distack.
2: Discramento, Ma'am Ana Discramento, may anak mo bala sa mga sinsilyo ng 2007, 2015,
0: 2005.
2: 2005 gabay 5 centimos kag centimos.
3: Okay.
2: May pabaylo kay Ana Discramento.
3: May porsinto dala. Libre ads, libre ads.
2: Ay.
3: Kay Francisco Subiron, na pamilya Subiron. Si Sir Efren Reyes ko Toyotoy Kadlao, si ni John Fred Alison Arin adin na to, Arin Sol. Next naman champion sa game 5. Oh. Kadlaw si Ma'am Ana ba? Ma'am Ana, good morning.
2: Ana, discardamento, nagapagita sa 5 centimos, 5 centimos nga year 2006-2005. Mabakal sa mahal nga presyo.
0: Sa pesos naman, nagapagita sa 2005.
2: May ara ka ba na sa piso, may ara sa QR code sa likod, ipabaylo kay Ana Sacramento.
0: Kay Sir Johan Sinayo at sa Tagaliganis daw, mayong aga.
3: Kay pasyautan kay Police Captain Inot sa
2: Police Station 4.
0: Sir, good morning.
2: Good morning, sir.
3: Nike sampo, ano na? Sampurong bais lang. Igay Lloyd Jean. Kay J.K. Cerizo, Litso Gasdi.
2: Boss Patatas. Alexander Brian Amado. Okay. Why pa?
3: Kay Juan Sinayo. Pasyautan ko sa Liganesda.
2: Krillin Mapagmahal. Salamat kayo, mga idol. Jason Pareño Garot. Pa-shoutout, taga-Kubay. Kubay Haro.
0: Ari, kakay-fibring. Pakaisa ko na yung si Toto Deng. Ang buot kong paldo ni isang game 4. Kay Sparks, isa mo.
2: Dati balda eh.
3: Si Domier Remihio, palpak permisi fax.
2: Ang balan ganing nga, damo gambal nga mga analyst, nga dapat ko nung si Dylan Harper nang gaan sa lamo nga time. Pero galing kay respeto mani kay Aaron Fox, kay mamutitigulang na sa ano, mas tigulang.
3: Veterano. Kag isa pa akong experience gani, grabe ni experience ni Fox eh, naka-final si sa Western Conference,
0: no? Golden State, kay Fibrick.
3: Ano sa Sacramento Kings pa siya?
0: 23?
2: Lawig ni sa Sacramento bago sa ikaduwaya pala ni nga team ang Spurs, di ba?
3: Oo. Ay, yan nag-drop ni siya Sacramento Kings, gani. So, kay Rony Ruby, na may adayaging aga Spurs sa Giyapon ko na.
2: Sino naman ko na makaon sa takway ang bal ni Kakipay, Aaron Repullo. Uy, namin pa ng takway, ha?
3: Uy,

0: ko si Kwan, si Kaki 5 Aaron Fox.
1: Oh, Kaki 5 Aaron Fox. Fox. Karon magi-basket si Kaki 5 Aaron, magtira si Kaki 5 ba si Fox. Mag-text karon magi-basket ron si Fox, si Lawagon mo. Ah, nagkatala sa bola.
2: Di Aaron.
1: Di Aaron. Repoyo Fox.
0: Kagwalahon man ni nga daan ni Kaki 5 Kaki 5 Fox.
2: Wala na ron. Si Arnold Ramos Navarra sa may Rotterdam Olympic Boreas Offshore Wind Farm.
1: Why pa break, pa break, pa break? Break? Okay, may aral lang kita sa gamay nga difficulty sa aton sining live. Mabalik kita dugay-dugay mga ka-K5. 1 minute remaining of the time for the first quarter. Sa aton sining mga ka-K5, 10-18 ang score mga ka-K5. Abansi sang walo ang Spurs mga ka-K5, no? Sa aton sining mga pinarangga ng mga taga-palamati.
2: Okay, so may foul sa kaya Robinson. Si Robinson, nubo niya sa nga free throw percentage.
1: Amo na, ha? Amo na, termino na gina-foul si Robinson. Wala! Ay, wala! Mamo, Robinson, Haro, Supermarket. Okay,
0: Poklo. Sa ito sa nga mga puno sang ring.
1: Amo na, termino na foul ni si Robinson. Kaya mo na, sa tanay.
0: Sang game.
1: Mamo, kung makasulod ni free throw ya. Grabe, plakpak siyang tabo. Mamo, kisalang ka makasulod mo.
0: Robinson.
2: Wow. Oh, grabe ka suya.
1: Oh, suya mo.
2: Rebound ba? Victor Ribanyama. Ginatag sa ka Di Aaron Refugio Fox.
0: Kaki
2: 5 Aaron.
0: Kaki 5 Di Aaron
2: Refugio Fox. Kaki 5 Aaron Refugio Fox. Ganda sa bola. Against kayo ng Nube. Nag-penetrate. Nagtira.
1: Sulod!
2: Dapat lumutangan mo Refugio.
1: Hindi. Hindi to si Fox. Hindi to si Aaron Fox. Si Aaron
2: Refugio
1: Fox. Refugio. Aaron Refugio Fox. Yung nakasulod.
0: So Bronson, ginagaban tayo si Kaki 5 Aaron Refugio Fox. To Alvarado. Alvarado. Versus Champagne. Alvarado naga-dribble-dribble. Gimbas sa Bronson. Bronson sa Champagne. Naga-dribble. Hindi makasulod. Bronson.
1: Nagtira sa 3! Sulod!
0: Wala sang upon. Pero may
1: sari siya. Grabe. Masakit ang 3 ni Bronson mga ka-K5. No?
2: De Aaron Refugio Fox. Ganda sa bula. Sa Sinideria. Gimbalik sa kay
1: Kasol.
2: Pasir Gatag. Iwan Panyama.
1: Iwan Panyama for 3! Sulod!
2: Wala! Sulod! Rebound by Kasol.
1: Ano nabi?
0: To Bronson. Bronson, against Champagne. Bronson, nag-drive na.
1: Namomo! Namomo! Namomo! Bisa wala ba ito?
0: Wala ka sa nang kasi, maluyang iyang atuhod.
2: Oh. Galing may foul, may foul.
1: May foul?
2: Gina-check may foul. Ginauyatan siya ni, ang wala siya ni TL ni Jalen Bronson, pero nakakuha na. Mayong lakad.
1: Nagkatololo ni Bronson. Nagkatol. Nakalot niya.
2: Ginalan
1: si ano no video model sa movie ng Chisnax.
0: Parehas na ng ila color. Chocolate.
2: may jump ball
1: ang referee.
2: Na, amo to reklamo ni Jalen Brunson sa paano jump ball tong gaprang dosmo. Nako, oh. Why to sang foul? 2013.
1: Bilega pala nam go kay mo.
2: 42 seconds sa nabilin sa first quarter. Okay, may jump ball tong kay Vassell kay Jalen na Brunson. Ang bola nakuha ni Kasel. Ginatag kay Di Aaron Refugio Fox.
1: Kaki 5 Aaron Refugio Fox para maswerte kita.
2: Oo. Di Aaron Refugio Fox na penetrate. Nakatugan ba mo? Noong aray. Gipasa sa gwa. Nag-fix si Basel.
1: Johnson! Solon!
2: May foul gitawag ang referee.
0: Alvarado.
1: Okay. Ah, sus kanugon. Apple counted.
2: YY 2013, no?
0: Foul si Kaki 5 Bon.
1: Si Kaki 5 Bon. Johnson Sapio.
2: Bula sang okay di Aaron
1: Champagne Ben 4-3 another 2-digit lead by Spurs, ladies and gentlemen, for the first quarter. Minus 2.5 sulod.
0: Alvarado nag-dribble na kanis
1: mo.
0: Alvarado nano duwe kayo mighty si Alvarado.
2: Jalen Bronson.
0: Bronson versus Castle. Bronson nag-pick. Bronson
1: gibalik Alvarado. Alvarado nag-flash. Wala ma-flash bisan gamay.
2: Okay,
0: that's so the end of
2: first quarter.
1: 10 digit lead mga ka-K5 sulod.
2: So, pila nga bansi? Pito. Apolo.
0: Pulo.
2: 23-13. Now, the same scenario sa game 1 ka game 5. Hasta sa game 1, game 2, game 3, game 5. Naabansi ang San Antonio Spurs, mga K5. Pero pamangkot na rin kung paano ni ma-sustain sa San Antonio Spurs ang ila sa rin nga abansi.
3: Inyo si Blante. O shoutout ko sa NG
1: Angel 8 Store sa Santa Barbara. Okay. Nagatanaw gin sa inyo nga live. Go, go, go sa duha ka team.
2: Kay Giovanni Tondag, mga kilalang player. Kay Johnson Salazar de la Cruz, San Antonio Spurs. Paya sa lagi ka mong announcer. Why gonna enjoy lang amon? Siyempre dito sa Malugdaog. Okay, abansi mo. Next for the win, all in five. Sa kay Chase Besa. Kay Wesley John Piñas, pa-shoutout sa Kawayan Negros. Kay Butter, nagahulat, magbago sa talamnan. Madaog na yung Spurs. Kay Mamlos Marie Agramon sa Ibanua sa Banate. Kay Kokok Besa, kay Dodoy Romic, kay Badjao Galantaw sa Makati. Good morning, Gid. No? Kag dalang, damo, di ka pa-shoutout. Makitaan talang ko. Kay Rinan, kay Sir Rinan Geralda. Good morning, Gid. Kay Sir Nino Simblante. Pa-shout out sa Angel B Store sa Santa Barbara. Man, no?
1: Kay Ramram Espeha. Ramram Espeha.
2: Kay no? Igay Lloyd the Jean. No? Kay Siegfried Tabanda. Kay sa may tubungan, Barangay Ingay. Kay Rodolfo Gan Sapitana. Sa pakaisaya kay Rimi Lubrico, happy birthday ko noa. Pa-shout out Tuto Gans.
1: Si Kokok Besa. Shout out kay Dodoy Romy kag Badjao nga Galantaw sa Makati. Oy, sa Makati pa. Shout out sa mga mga K-5.
2: Kay Sir Romeo Pasquin Jr. sa may Barangay Rizal Uton. Kay Sir JP Canoy na sa may Piriyahan kuno sa Corazon diri sa San Pedro Antique. Kay Marlo Apitong Bukani. Maya dayag nga aga kay Kobe Aya Navigar from Mandurriao.
1: Ilang scoring tira subong ka kay Pebrek?
2: 23-13.
1: Ang score sa nga ton mga players?
2: Ang score sa mga players na ton, check na ton ang kapanguna. Team, no? Sa New York Knicks, nagpanguna si Jalen Bronson, may 8 puntos. Kag si Anunobi pa lang, may 5 puntos. 2 pa lang ka players sa New York Knicks ang nakascore. Si Jalen Bronson kag si Anunobi. While sa San Antonio Spurs, kinapangunahan ni Victor Wimbanyama, may 6 na kapuntos. Ginasundan ni Champagne, may 5 kapuntos. Si De'Aaron Fox, may 2 kapuntos. Si Dylan Harper, may 7 points. Kag si Calden Johnson, may 3 points, mga kakipay. Amaning scoring, 23-13. Pulok kaman si ang San Antonio Spurs. Back to ball game, sana partner. Alas 9:15. Mga pi kita, healthy nga kapi, detox coffee mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Back to the ball game kita, mga K5. Bula sa San Antonio Spurs, ginatag sa kay Castle. Castle, nagkita sa bula, again, Shamit. Nakapaita sa mapasaan, ginatag kay Brian. Ginatag kay Fox, nagkita sa bula, again, sa Alvarado. May screen si Mimbanyama. Fox, nag-dribble sa bola. Fox, nagtira sa tres. Why sumulod? Rebound by Carl Anthony Towns.
1: Bisan blind ang tubang yan. Sige, tira ni Fox, no? It's a waste of ball. Sa aton sining mga ka-K5, no?
3: Alvarado versus Fox. Alvarado, nag-drive. Alvarado, kick out pass to Anunobi. Nag-fake Anunobi. Nag-drive versus kick out pass to
1: Towns to Bridges.
3: To Alvarado. Tapal ni Mimbanyama.
1: Tapal! Diba lo kay mo yung 5-footer? Timo, matira. Timo, 6-footer man ni siya, no? Eh. Sa Alvarado, eh.
2: Ginatag balik sa kay Brian, ganasang bola. Brian, ginahatag sa kay Castle, ginatag kay Fox, ginatag kay Champagne nag-fake sa tres, nagtira.
1: Sulod! Champagne!
2: Dako na rin papel sila sa Game 7 sa Oklahoma City Thunder eh.
1: Mayugi pa sulod si Brian to. Nagpati si Mitch Johnson kay Wimby.
3: McBride. McBride, naga-discard eh versus
1: okay, Brian. Tapal.
3: But
1: na out last touch with Victor Wimbanyama.
3: Nga si Alvarado eh, namin gina mag
1: 3-3. Okay lang mag 3-3 ako ko pero
2: labot eh.
1: Mabasa si Bronson.
2: Nubo ka pang daan.
1: Nubo. Ding kada. Ngayon di wal pa bibig ni Wimbanyama. Bali abot ko na ni.
3: Kaname ka pick ni Champagne. Do veterano lang.
1: Si ano no binaglupada.
3: Alvarado, napakita pa saan? Gimpasa kay Carl Anthony Towns sa kilid versus Champagne. Towns. Towns, nag-pick. Gin-double team. Towns to Siamit.
1: Taba na naman! Wimbanyama! Victor Wimbanyama, what a tapal, man!
3: Daw, 3 blocks na ni Siamo.
2: Gapamalakpak si David Robinson. May Robinson ba ng San Antonio sa una?
1: Oo.
2: Pero ano nga,
1: Brad? Ano sa Robinson na City Paper?
2: City Paper.
1: main branch.
2: Branch up.
1: May Paul.
2: Sakay.
1: Blocking Paul.
2: Alvarado.
3: Alvarado.
2: Number 5. Na? Okay. Daw dako nga factor ni Champagne kay duha na ka-tres niya nga na skorya. Okay, 26 sa 13, 13 point lead. Na kan pa man ko di ko sustain nila.
1: Oh. Hindi magpasugot ni ang Spurs nga makuha subong sang Knicks.
2: Oh.
1: Ang basang Spurs sa game 6 yo lang kwa.
2: Oh, kun sa game 7. kita na kita liwat. Okay.
1: Okay.
2: 26-13 ang score. 10 minutes and 24 seconds sa second quarter. Okay, si Bryant kinatag si Castle. Castle against kay Bridges. Castle dribbling the ball sa may rainbow territory. Against kay Alvarado. Castle dribbling the ball sa Gapol. Why please ang scores Castle? Pinitit siya dead area. Nagtira, natapal ni Calentoy Town.
1: Kuha ni Victor Wimbanyama. Pasa kay Kapal at kuha pag ni Victor Wimbanyama. Paul!
3: 24 seconds
1: violation. Okay.
2: Grabe ka depensa sa New York Knicks. Sala ko na kamuman kami may ara man. Ariyon doon na lang.
1: Ano nabi? Ano nabi? Nagaputi ang iyong mata.
2: Kay Wimbanyama, tali sa dalom, drop paso. No, laban-laban na sure ball na to.
1: Gani.
2: Oh, ay makita.
3: Alvarado, nag-dribble sa bola, patabok sa court. Alvarado versus Harper. Alvarado.
1: Oh, 8 seconds violation. 8
2: seconds.
1: 8 seconds. Way katabok. Oh, way katabok. Kung sa ends pa, out ka na.
2: Out ka na. Nabdan ka ka-time.
1: 8 seconds.
2: Oh, way
1: katabok. Nice defense. Nakabilin. Nabilin ang iyang ano.
2: Nice defense sa atusin ng kababayan.
1: Dylan Harper.
2: Dylan Harper.
3: Ambal ni Bridges, ipasa. Kadabok upod mo.
1: Kaya katinguha mo ng bata.
2: Okay, Castle, may screen si Wimbanyama. Ginatag kay Wimbanyama. Wimbanyama,
1: sino niya? Sige, sino?
3: Alvarado na, gawin mo na.
1: Alvarado na, kabalos. Alvarado, wala.
3: Pass to Bridges, to McBride. Carl Anthony Towns, top of the key. Nag-pick against Wimbanyama.
1: Hindi makayanan ang depensa sa Spurs sa sining mga trion, mga kakipan.
3: Alvarado versus Bryant.
1: Alvarado! Wala! Kabos! Kung ano kakabos ang height niya, kabos mga tiraya!
2: Okay, Harper, pinotate! Natapal ni Carl Anthony Towns sa likod. Foul.
3: May fouls na lom.
2: Okay, dahil nga na-check on may nagtawag foul against sa kay Nunubi. Okay. Nice performance na sa aton sa ning kababayan. Dugong Pinoy, Dylan Harper.
1: The half Filipino, half American, okay, Dylan Harper.
2: May foul ang kitawag again sa kay Anonobi. Pero na-block siyang tiraya ni, kuan eh, ni Carl Anthony Towns.
1: Kababayan! For
2: free throw,
1: first free throw, sulod!
2: 27-13.
3: Lubiterano si Harper, pampangon ka dyan. Oh. Suntuig, sakit-sakit na ni. O ito si Alvarado, sigdasig siya.
2: Ang replay ni.
1: Alvarado, nagtingo ang bata, wahay!
3: Galing kay Limaya Katigang, ang kontraya isa lang.
2: Oo.
1: Di ba si Alvarado, matutamayan lang mo yung Anthony Gantogin sa Albar lang sa kanunian Nunubi mo?
3: Oo.
2: Okay.
1: Pasalamat sa kanunian sa Albar sa Nunubi.
2: Ikaduwa siya nga free throw ni Dylan Harper. Sulod!
1: Dylan Harper.
2: 28-13.
3: Bula sang New York Knicks. Alvarado, nag-dribble-dribble na naman sang bula. Ginalagas ni Harper. Alvarado.
1: Bala. Bisan ka ba yan ako? Pamatulaan ko sa inyo. Hindi ako magpaperdi.
3: May screen si Towns.
1: Ako Alvarado, si Alvarado.
3: To Towns. Nag-pick. Balik kay Alvarado. Agis Champagne. Balik kay Towns. Versus Wimbanyama. Kick out pass to Hart sa kilid. Hart. To back to Towns. Towns versus Castle. Or Basel. Towns 1-on-1. Low post. Towns. Nagtira. Pilit ka tira. Sulod!
2: Grabe nga tira ni
1: Towns.
2: 28-15, 8 minutes and 58 seconds. Okay, sa karoon, Castle gandas ang bola against sa kay Hart sa may Rainbow Territory. Nagpahita sa mapasahan, ginatag sa kay Dylan Harper. May screen si Victor Wimbanyama. Ginatag kay Victor Wimbanyama. Wimbanyama, ginatag kay Castle. Balik kay Wimbanyama. Nag-fake. Nag-hatag kay Dylan Harper for 3! Why sumunod?
1: Rebound!
2: Ang rebound ni
1: Johnson.
3: Nagagaway.
2: Okay, nagagaway.
3: Si
1: last touch by Towns.
2: Last touch pa si Towns.
1: Okay.
2: Grabe si...
3: Dako man si Bryant, no?
2: Bryant.
1: Okay. Si Bronson, masulod. Matapos na nagpahuway.
3: Dako man si Bryant, no?
1: Dako. 19 years old pala ni. No, buot ng bata ni. Mamagsuranay kami ni sa unama.
3: Nablos ni Kobe.
1: Parinti lang.
2: 28-15, nagatag sa instruction si Mike Cabrown kay Alvarado.
1: Amugin yung permi nga first scenario. Umandam lang ka mo Spurs, hindi nyo na ma-sustain. Ha? Oh. Ako yan, hindi ko yung Spurs, pero galing kay gusto ko lang mapamatundaan yung subong nga ang inyong pag-i-abanse, ma-sustain ninyo hasta sa punta.
2: Oo. Oh. Oh. Sa kay Victor Wembanyama against kay Carl Anthony Towns, sa may right side court, nagtira sa tres.
1: Sulod! What a easy three-point shot by Victor Wembanyama, ladies and gentlemen.
3: Hart, ginaharas ni Chai, ni Castle. Hart, ginpasa kay Carl Anthony
2: Nabuya na
3: foul, may foul, may foul.
2: Okay.
3: Against Wembanyama.
1: Mali yung Wembanyama. Ano to?
2: Okay, i-check na kung pila ng foul ni Kuan ni Victor Wembanyama. No, ang score subong is 31-15, no? Victor Wembanyama mayara na sang dua ka ma personal foul. No, Victor Wembanyama, dua ka personal foul na. Hmm.
3: Morning timeout.
2: So may timeout.
4: Kailangan yung foul nga ma-foul out ka, lima.
2: Anom. Ah, so may challenge nga ginpatawag, no? Ang
1: basta si Victor mga ka, no, foul, may challenge kina mamuti, hindi gusto sang coach nga madugangan foul ya.
3: Oh, kaya gina reklamo kay Five Break nga ang sakay Towns wala in kuan kung sa bakit Claude man to. Tapos ang sa iya gin kuan.
1: Pero magamuni ang plastada, dapat masustain nila. Dako-dako, bansi. Gakulap sila by third and fourth quarter. Hopefully, hindi lang.
2: Doa mo ni Gapo ng senaryo eh. Makita na ito, bansi diyan sa Antonio's pero kung double digit.
1: Kung ano, kung asta lang sa second quarter ang pangalan.
3: Daug na sila eh.
2: Daug na.
1: Tapos na. 4-0 na may champion
2: tapos na.
1: Tapos na.
2: So champion sila, asta lang sa first half?
1: Oo, first half lang. Kaniyan mula na, stop na.
2: Pa-shout out kay Paul Joseph, kay Wilmar Caniban, kay Renato Bernard sa Australia. Grabe ba, electrician lang mo ni Toro? Panagaan yung Spurs mo nga, kay Mark John Camayra. Grabe ka raw, kaw ka Spurs ba? Wow, no, damang lang. Si Wimbanyama, siguro taga-diin niya nga classic damang man. Lagba, raw kaw ya?
1: Lagba.
2: Daw dose ringgit tambal na kay PG tunay kay Roger boarding house sa kay Gmar Galantao kami sa inyo lang.
1: Dalong ko kanini si Wembanyama sa barangay Tumko nila ya Pututan.
2: Hindi ka naman
3: import ang, mo import.
1: Hindi dalong ko to sa barangay Tumko nila ya Pututan kay gadong sa maningit sang ano?
3: Sarapol.
1: Sang jamango.
2: Hindi black lang. Ang iyak amo tamo imo to konto.
1: Amo na iya. Subuon mo lang sa tumaningit.
2: Oo. Abi ko gani makuha kamo pusok sa saging. Oh, ayo hindi ka na magita sa ringgit. Oh,
1: galingin ulo ko magsagik paningit to.
2: Oo, pa sakit tangla. Ara kay isa yo lang ka. Isa lang ka tindog na bot. Oh, ti ang wingspan ni mga 8 gid mo. No, meters ang kanya ang wingspan.
1: Johan Sinayo.
2: 8 meters centimeter.
1: Naya na ya, aban si makasudan kita sa baboy. Meters ko ras, meters.
3: Pamuyo lang sir makasudan baboy ah.
2: Kay Ariel Esquilaga sa Velasco, Lemery Fuentes kag Esther family. Kay Rafi Cardinal, pa shout out sa Gilid Prince sa may banwa sa Pututan.
1: Hoy,
2: taga Pututan.
1: Taga Pututan da. Kamusta mo? Kamusta Pututan da? Ha? K5 ba? K5 kamo gantaw naman yung lipatan yung K5 ba?
3: Kay Sir Batik Tiranel, good morning.
2: Kay Rica Puyan Lopez, nagatudlo sa Lilas Pandan Festival. Kay J-Boy Season. Kay Johnson sa Larasar de la Cruz. Kay Igay
1: Ma'am Bings, Lloyd J. Bings PSJ. Good morning, Ma'am Bings, Bings J. Nagapamatigid sa ito si Ma'am Bings. Sa kay Rapi Cadernal, sa barangay Bagakay, Pototan, Iloilo. Pa-shout out kami. Ari kami galantaw di sa kilit siyang Prince Pototan. Mga driver ni, tricycle driver ni. Mga shout out mga taga-tricycle driver da.
2: Kay Jan Abordo, good morning. Kay Nol Villaruan, kay Johnson sa Larasar, kay Willie Salanap. Gamay ito from Bacolod. Kay Ma'am Bings PSJ, kay Ma'am Banwa, Sotariduna, Mark Joseph. Kay Sir Review Justin, sa may Santa Barbara. Madaog yes for sinyo, pero baldaw yung Banyama, sir ni Patrick Manzanares.
1: Pangape kamo na sa tanagalantaw sa klinika DTX Coffee Mix ha. Ang kape nga kampyo ni Dr. Amil Itang Oy, may chia seeds, di sugar cane extract, ang palaya. Ang klinika di alternatibo nga DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: Kag okay. Sa inyo din ano, magamit makamusang klinika Dio Fresh para nga hamot-hamot ang inyo sininga.
1: Why na to no? Siguro ka bakasyon na to si ano no? Si Caruso Dio Fresh.
3: Caruso Dio Fresh. Kasi
1: nagamit. Uy! Na-steal
2: ang bola, ara kay McBride.
3: To Towns, top of the key, ginabantay ni Cornet. To Brunson, ginabantay ni Harper. Brunson, duwala lang sa upon niya nakita. Brunson against, ginpasa kay, ano nobi sa kilid? McBride. Nagdala sang bola, McBride, kapagitan sang pasahan. McBride nag-drive kick at pass to, Bridges. Sulod, 3 points.
2: 31-18. Tracy punto sa avance sa San Antonio Spurs. Dylan Harper to Vassell Castle. Nagtira, wide sumulod. Nakuha ni Vassell for 3. Wide japon sumulod.
3: Rebound by Carl Anthony Towns. Towns to Juice Hart. Ginabantayan ni Castle. Towns, nag-drive. Carl Anthony Towns.
2: Wala. Sumulod.
3: Rebound by
1: Cornet.
2: Okay, may nabuyan ng bola. Bola sang San Antonio Spurs.
1: Reklamo siya. Brano man, amon to bola. Ang balay sa referee ka na magbayas mo ya.
3: Buhay si Kwan, si Art. Bakas-bakas.
2: 31-18. Dylan Harper, galasang bola. Again sa kay Bridges. May screen si Cornet. Bridges si Dalom. Gibalik si Babaw sa kay Castle.
1: 4-3!
2: Why sumulod? Rebound by Carl Anthony Towns.
1: Ano na 3?
3: Tato, McBride.
1: Duha ka 3 ang gibunan nga wala makasulod mga kakipay.
3: Ginulat si Ning yung mga upod. Ginpasa kay Carl Anthony Towns. Top of the key to Brunson. Brunson nag-drive na naman. Brunson, ginpilit. Wala.
2: Sumulod, rebound by Bryant. Ginatag sa kay Dylan Harper. Harper against McBride. Ganas ang bola sa may left side court. Nag-pintit si Nideria. Pull up jumper. Sumulod.
1: Dylan Harper, kababayan.
2: Handed shot by Dylan Harper.
1: Our kababayan.
3: Don't move ni Kakipay Enrico.
1: Yes, so. Saan wala pa si Mabalda?
3: Hard. Oh. Towns. Towns, ginamantay ni Brian. Towns, nagka-dribble-dribble. Gimpasa kay Bridges. Bridges nag-penetrate. Kick out pass to Juice Hart.
1: Juice Hart for three.
2: Yes! So, malod. 33-21. Double digit niya pa ng abansi. 11 kapuntos. Si Castle nag-dalat sa bola. Stephon Castle. Again sa kay Hart. May screen si Cornet.
1: Hindi pwede ba bayan si Juice Hart sa tres?
2: Oh, ginatay kay Cornet. Nag-dribble, paitaas ang pasahan. Ginatag sa kay Dylan Harper pero may miscommunication. Abiya mag-cut, no? Hindi mag-cut si Dylan Harper. Nag-cut pero why mapasa. Ginhalina ni Dylan Harper. Yung ginpasa.
3: Na ano, Cornet man?
1: Nos Cornet man. Naka-detribayo, may tisinisa.
3: Galing kayo yung cycling yan, nagraginit. Si Bambabim Banyamaw. Ano pagaling si Biyombo sa ilaw?
2: Si Biyombo, mo na yung veterans man. Galing kayo may edad na. So ay pampakita ng pasulod sa finals.
1: Kabayan niya na yung mga bata.
3: So Brunson. Against
1: si Brunson, bata pa ba? Iprodutig ulang lang. Ida Churaya. 27 anos po lang niya.
3: Brunson. 1-on-1 against Johnson. Brunson. Brunson agad diskarte. Brunson pinilit na naman ng teardrop.
2: Why follow up by? Nakuha last touch by Cornet.
3: Follow up tanin ni Johnson ni Robinson. Pero why Japon sumulod?
2: Paula niyo naman si Mitch Robinson.
3: Ara na si Panungkit.
1: Ara na.
2: Nagsulod na si Wim Banyama.
1: May hindi ko na nagpaghayaan eh. Hindi na ako magpasugod siya eh. No? Gimbinlan ko sila nga 15 ang abansi. Subong 3-3 na lang.
2: Kay Danik Kashien Tagnawa Tabla Dilya.
1: Robinson Haro nagkadalas ang bola. Game pass kay Bridges.
3: Bridges. Game pass kay Hart sa kilid. Cross pass. Bridges against sa
1: Pak. Yung si Pak
3: Sao. Sa 3. Wala.
2: May sumulod. Rebound.
3: Bronson for 3.
2: Yes! 33-24. Siyam kapuntos na lang abanse sa San Antonio Spurs. Deron Fox dribbling the ball. May screen si Mbanyama. Nagtira sa free throw. Ay, sumulod.
3: Rebound by Josh Hart.
2: Oh.
3: To Brunson. Patabok sa bola. Ginamatay ni Harper. Brunson. Ginatiro take load si Harper. Ginpasa kay McBride. Robinson to McBride for 3.
2: Wala. Rebound by Fox. Ginatag kay Vassell. Basel, ganda sa bola. Basel, pinitin. Sinitin yung talak. Naway!
3: Wala!
2: Wala! Pero may
3: foul. Foul.
2: May foul. I think, goaltending.
3: Oh,
2: goaltending. Kaya itiyang bula para sa ring. Naging tandog na ni Robinson. Mitch Robinson Haro.
1: Nagsara naman si Robinson Haro, mga kakipay. Akigan.
3: Ano yung replay?
2: Really?
1: Ano na? Hindi ako nagtandog na eh. Nagbonggo na sa ano yun. Nagbonggo na sa ring eh.
3: Pag-bounce.
1: Pag-bounce.
2: Natatandog. Two
3: points.
2: So, automatic 2 points, goaltending, sa kay Mitch Robinson.
1: Bisa na gumpok, nakanagwa na, kaya ara sa babaw ang bola.
2: Basta ang position sa bola. Pa, ara pa sa ring.
1: Napabayaan nanay, no?
3: So, Brunson, against Pax. Brunson nagtera, sulod!
1: Yeah, sulod na subong ang mga pinaway shots ni Brunson, no?
2: 35-26, Pax, dribbling the ball. Ginatag sa kay Calden Johnson. Ginbalik sa kay Fox. May screen si Wimbanyama. Di Aaron Refugio Fox. Back to Wimbanyama for 3. Why sumulod ka?
3: Para naman si Wimbanyama.
2: Ginatag kay Mitch Robinson.
1: Nagapalso na naman ang tira ni Wimbanyama.
3: Ginbasa kay Bronson. Bronson. Ginabantay ni Basel. 1-on-1 against Basel versus Bronson. May screen si Bridges. Nag-turnaround. Bronson. Bronson nag-fake. Bronson to Bridges. Pinalik kay Bronson. Dudwa lang silang player. Bronson nagtira.
1: Sulod! 3 na naman!
2: Grabe si Bronson. Wala ka puntos. 2-point shot. 35-28. Piton lang abansis ang San Antonio Spurs. 3 minutes and 58 seconds. Dylan Harper against sa kay McBride. Harper, ganasang bola. Ginatag kay Wimbanyama. Wimbanyama, shooting area. Nag-penetrate. Nagtira. Why sumulod? Rebound by Wimbanyama. Nagalabawagin ang kamot.
1: Grabe nga. Upa, ano yaba? Oh. Ampang-ampang sang bulas. Abaw ba?
2: Ibagin ko mata. Askaw. Wimbanyama, nagalasang bola. Nag-dribble. Against sa kay Mitch Robinson. Gintapi. Nakuha ang liwat ang bola. Ginatag kay Fox for 3.
3: Fire! Takay Aaron! Aaron!
1: Repoyo Fox! For 3!
2: 38-28.
3: Bulas ang New York Knicks. Pulo kumuntos ang ginalagas nga bansi. Bronson against KK5 di Aaron Refugio Pax. Bronson. Bronson nag turnaround. Namigit si KK5 Aaron. Bronson nag teardrop. Kabos.
1: May at foul.
3: Ginatake foul. KK5 break. Nanotis nyo. Ginatake yung dipinsa ni Kwan, ni Pax.
2: Mas magamay si Pax sa Yabi.
1: Pero may personal ni siya. Kaya mamakagin sa kontra na isang high school eh.
3: Kung sa bagay,
2: 28-38. May 15 puntos sa
1: si Bronson. Huwag kagay ni Robinson sa free throw. Basi subong pa lang.
2: Bronson.
1: Bronson.
3: 15 points.
1: Bebe, kung magpalso. Bebe.
3: Ati pa. Guru na, kung takanay yun mo ni Bronson.
1: Ano man nga na, hindi ba dala sa langulango na nalaglahog talang kapay? Balyaw, grabe ba? Doon nasa sulayan kita ko sa ngakon nga. Kung sumulod si Champini kag si Castle, out si Bro Johnson. Si Cornet, bisag lain matsag, ipilit. Mamo, kinanglan tani. Buliligay kita. Gistoya sa niyong banyama mo.
3: Rason ni Cornet, may tisiman ko.
1: Oo.
3: Bronson, ikaw ang apertira.
2: Sumulod.
3: Awa, plus ang awa.
2: 38-29. Diaron Fox, nalasang bola. 3 minutes and 12 seconds sa second quarter. May screen si Wimbanyama. Fox, ginatag skilid sa kay Casal. 4-3. Why sumulod?
3: Rebound by Anunobi. Anunobi, ginapangita si Bronson. Ginpasa kay Bronson. Bronson against Casal. Basel. Bronson, binalik kay Bridges. Bronson against Basel. Bronson, nag-dribble-dribble. May screen si Bridges. Bronson, dubala lang sang upod ng matawhay. Bronson, nag-dribble-dribble. Ginpasa kay Bridges. Top of the key, nagtira sa 3!
2: Bang!
1: Mabudline eh. Kung mag-abansi na ang Knicks, amo na dang mabudlay.
2: 38-32, 6 points lead.
1: Kay Garatol na ni ang ano eh, ang Spurs eh.
2: Castle, pero may foul gitawag against sa Kai Hart. Okay, na lang may concern na sa aton sa ning live.
3: Si Bridges ni alin game 1 hasta game 4 daw mahina sining iya contribution ka kay Fabre mo no.
2: So may foul gitawag ang referee against sa kay Karl Anthony Towns. Tungod nga ang foul is a shooting foul. May duwa ka free throw nga pati kayo nun si Stephen Castle. Ang score 38-32. Now 2 minutes and 34 seconds. Nabilin. Si Limam Danikasyen Tagnawa Tabladilyo sa Palipaya. Anay ang Spurs. Kay pareng set Karipiano daw sa may barangay Pandak Pabiya. Saan pa ito dala? May adahiyad gid nga pagpamati da. Na sa nagabiyahi aganan pakadto sa Bangga 5.
3: Dira sa may Bangga Kabo no sa Manduriao kay Patrick sa tintin turo-turo damo-damo da sila subong pamati sa mga tricycle driver kag e-bike driver dira.
2: Gamonitor.
3: Oh, gamonitor.
2: Eh, pilada. Laban sila.
3: Base may arat na gusto mag-join sa amon nga pan-run, gli. Kasi malapit to sa ila mo.
2: I-announce na. Oo. Selling ni ano, SN Travel Stories na nice, Robinson Haro. Wala na yan Robinson Bacolod. Ako alam na Robinson Haro, kag Robinson sa Iloilo na yung main.
1: City proper. O, Robinson Bacolod. Why?
2: Damot na Robinson. Tama, may Robinson Pabiya.
1: Oo. Depende na siya. Mag-iba na si Robinson City proper nag-retire na to eh.
2: Oo.
1: May Robinson pagin sa isa ka
2: player
1: sa mong team sa din ganyan.
2: Si Duncan.
1: Hindi.
2: Duncan Robinson.
1: Ang active show mo meron, di ba?
3: Ano na siya? Si Duncan
1: Robinson. Si Duncan niya sa Spurs na isang una.
2: Hindi, may isa pa kayo Duncan Robinson.
1: Ah, Duncan niya yung Pilido. Si Duncan, kito liya yung Pilido.
2: Oo, Duncan niya lang niya, Pilido Robinson. Kaya the time, the story yasin ha, dogampang si Duncan Robinson.
1: Di pa namkon siya na, adipto siya gin pang ano, si Duncan niya sa Spurs, amo yung pangalan. Kaya kayo maliya Pilido Robinson man mo.
2: Robinson.
3: Si Duncan Robinson.
2: Doon sa panis umong gampang eh, sa
3: Detroit.
1: Detroit, kaya na ako sa Detroit Piston.
2: Kay Jerwell Mala. Ay, kay ako si Lloyd, gabi ba? Kay napong kasagap sa free flight sa Arab Langlis, K5. Gamonitor from Qatar, Pulauta, Agahon, Ron, Odya, alas 4, umpisa kayo na, alas 3 ang kagahon.
1: Kaya.
2: Ay, kagahon, subungtos Qatar.
1: Karaya na, ma'am.
2: Dalang kay Jose Felix Cortez. Sinalaw-law, yes, first. Aban sinaw, pierde naman later.
1: Tama-tama naman, tata.
2: Daw credit card lang ba?
1: Oo.
2: Buy now, pay later.
1: Happy now, cry later.
2: Aban sinaw, pierde later.
3: Importante, most viewed ang aton nga live.
1: Oo. Pinagadamo, no? Subong, no? We have 700 live viewers, no? Sa aton sining mga ka-K5, ha? Okay. Kung madula, gani live namon, liwatan nyo lang liwat lang tao sa K5 nga page, ha?
2: Okay.
1: Mabalik lang na.
2: Kay Jasmine Promise, pamilya Prudente, kay Charmin Joy Prudente, San Gomez, San Enrique.
1: Ang mga taga New York Knicks, ang laway lang galing sa mga fans ng New York Knicks. Nga magdaog ni New York Knicks, wild sila. Amo na nga kung may salakyan ka to sa New York, hindi mo pagparking sa gwa. Itaguon mo gid kay kaluluoy.
2: Ang hotel kita ni Rato ni Wim Banyama, to pinakaboy na itlog.
1: Oy, naboy na itlog si Wim kaluluoy man to si Wim Banyama to. Tapos ang salakyan sang Spurs, ginapang pulpog nila. Ang mga restaurant kaway kalabot-labot, ginapang lampos nila, pang guba nila, hindi manami. Hindi manami ang Knicks. Ang mga fans ng Knicks, hindi manami.
2: hindi ka control, no? So, aring naulat ulit natin, ang free throw ni Castle, Stephon Castle, shooting guard sang San Antonio Spurs, unang free throw, sumulod. Ang score is 39-32. 2 minutes and 34 seconds remaining sa second quarter. Usually, half-time ka bansiang sa Antonio Spurs. Sa mga last minutes sa ginampang, din sila nag-collapse. Ikaduwa siya nga free throw ni Stephon Castle. Gintulok ang ring, gindribble ang bula, ginbuyan, sumulod. 40-32.
3: Bula sa New York Knicks. Bronson, ginaharas ni Castle. Bronson, nagpatabok sa bula. Bronson, to Bridges. Nagtira sa tres.
2: Wala. Rebound by Champagne. Ginatag sa kay Vassell. Vassell again sa kay Bridges. Vassell. Ginatag sa kay Fox. Ginatag kay Castle. Castle. Si Didiria nagtira. Wai sumunod. Kabos. Follow up. Wai. Nakuha ni Jalen Bronson.
3: Bronson. Nagdali-dali against Darren Fox. Bronson. One on one. Nag-low post. Bronson. Gina-double team. Pero wai ginpasa. Two hearts sa guha. Two bridges na naman sa kilid. Wala.
2: Niluan. By Champagne.
3: Gintinluan niya lang.
2: Champagne. Naganda sa bula. Ginatag kay Fox. Fox. Sa may rainbow territory. Ibalik kay Champagne. Ibalik kay Fox. Fox. Nag-dribble. Shaded area. Nag-pull up jumper. Wai sumulod. Rebound by
3: Anunobi. Anunobi to Bronson. Stop and bomb. Wala!
2: Sumulod!
1: Rebound
2: by Vassell. Ginatag kay Castle. Castle, dribbling the ball. Castle, ginahulat.
1: Wala tao.
2: Ay, ha? Saan doon? Dasig tao?
1: Gururo
2: Castle, na-penetrate. Nag-dribble siya dito area. Pakita sa pasang, ginatag sa kay Castle.
1: Hey, naano! Naano!
3: Cornet man! Jusart, nag-diretso. But my foul.
2: Ay, hirapagin. Sulod!
3: Sulod pa?
1: Sumulod pa. Foul counted.
2: Naano
1: mga klase, Cornet?
2: Tingin tiklod ni Fox sa sumulod. Ari si Patrick Ewing nangayaw dito sa my first bank center.
1: Taga Knicks na.
2: Naanuman nga foul. Dapat nawidan mo lang kung paulon mo lang.
3: Ginaboy na lang ni Hart, oh.
2: Oo, inaboy na lang. Tiniklod mo.
3: Galing kay grabe.
2: Naanuman ang mga decision making ni Fox, man.
3: Galing kay grabe. Galing kay Hart.
2: Oo. Balang naging nga lapaw na. Taling nawidan niya na lang. Ngayon hindi na makatira pa. Hindi, nag-plus one pa gin. Sige na, check na rin kung may ara pa sa flagranto. Kahit tiniklod mo. May pagtiklod, pero
3: hinay lang tiklod.
2: Intentional, pero hinay nga tiklod. Laban-laban, basi it's a regular foul lang.
1: Hindi man saya ko nga excessive Kusog, foul.
2: Excessive foul nga daw tiklod. Gid nga daw grabing tiklod. Nga daw maungad. So, gina-check sa buong sang referee kay Mayara sang kumbala flagrant foul.
1: Amo ni dapat ang mga panglikawan nila no, ginambalta na kay ina no, mga panglikawan nila ang tawag ni nga imuon no, especially ang mga pagpasa dapat i-secure ng bola, ang pagda hold sang bola, ilikawan nila ning mga miscommunication nila.
2: Kaya basta gani sa final siya sure bola na ang foul mo. Why niya mga foul counted? Mga sanguna niya gani sa chimpo to sang bad boys sa Detroit. Sa Detroit. Now, grabe, sa una ka physical gani nga hampang.
3: Hard foul.
2: Ikumpal sa mong. Now, muna, basta gani finals, dapat hard foul. Now, nga makabatsyag mo na sakit. No? Isa na mag-foul da. So, gina-check sa mong ba flagrant foul pa ang gintawag sang referee. So, bot sa lingon, may ara sang free throw si Hart. Pagkatapos siya na ball position sa New York Knicks. Okay, sa Dodrig na ito may buluan ang experience no? Lapaw ng kontra mo, kung paulon mo lang, hawidan mo lang, ipunggan mo lang, hindi na makakuan, makahulag pa. Dato yung tiklod nga daw, gamay ito ulit, Maki 5. Kamu ni nga ginistorya ni Darren Fox, silang tiklod ko ito, tama, gamay lang ito, oh. Now, ito persa.
3: Doon pa lang ito, doon na sa lapay lang gani.
2: Darren Fox, gintawagan sa flagrant foul. So ara sa free throw line si Josh Hart, no? Josh Hart makadala maka free throw.
3: Josh Hart, veterano man eh.
2: 40-34 na kung mapasudlan plus ball position pagid.
3: Hart, gintulok sa ring nagtera. Sulod.
2: Sulod. So ball position makapabilin sa New York Knicks, no? Magwa ni karon daw 5 points sa play ni. Okay, ang score is 40-35. Lima lang kapunto sa abansi sa New York Knicks. Si Shaquille O'Neal ginapakita sa screen.
3: Hart, nag-inbounce ang bola. Ginpasa kay Bronson. Ginaharas ni Harper. Hart, gin-double team ni Cornet. Ito naman si Robinson. Robinson kay pass to Bridges. Bridges nag-drive. Nag-aliop. Nag-teardrop. Sulod.
2: Sumulod.
3: 2 points.
2: 40-37. Tatlo na lang.
3: Ang pilagi na 3, eh?
2: 3 ang abansi. Nagtatlo na lang.
3: Amugidning masakit para sa Spurs.
2: Fox, ginatag kay Basel, ginatag kay Dylan Harper. Harper, nagtira. Kabus, rebound.
3: By Champagne eh, pero may
2: foul.
3: Foul against
2: Hart.
3: Josh Hart.
2: Si Josh Hart, gintawagan sang foul. 47.2 seconds remaining sa second quarter. 40-37. Ari kayo na, oh. Nice pass, no? By Josh Hart, kay Michael Bridges.
3: Teardrop,
2: no? Okay, back to the ball game kita. Bula, San Antonio Spurs, 40-37. 47.2 seconds remaining second quarter. Fox again sa kay Anunobi. May screen si Cornet. Fox dribbling the ball. Fox, nag-dribble sa gayapon sang bola. Hindi makahalin sa depensa. Tira sa tres. Why rebound by
3: Josh Hart.
2: Josh Hart.
1: Pulok-pulok ka mga tira, bala. Mga damo pa time para mag-penetrate. Nantaw, bala. Pila lang ka segundos, kaya pa ipasudlon sang, ano, sang next. O, ara,
3: Kick out pass, cross pass to Josh Hart. Top of the kick, naman tayo Harper. Nag-penetrate. Hart, nag-teardrop. Wala. Rebound by
2: Fox.
1: K5, Aaron Repullo Fox.
2: Nabili nga 10 seconds. Amo na tayo
3: inimo mo sang game 4.
2: Oo, ginawa mo ginpilit.
1: Oo, amo na. Kung hindi papatay-patay mo lang oras. Why again?
2: Fox.
1: Amo na, adira mo lang. Galing ka na pasapasa mo lang.
2: Basel, nagtira. Tapos second, sumunod.
1: May foul pa.
2: Okay, gina-check ko may foul pa. Or ubos ng oras.
1: Half-time.
2: 42-37. Counted. No? Ang count sang referee. So, 5 punto sa kabanse sang San Antonio Spurs sa pagtapos sang half-time. Sang first half, 42-37.
1: I-standby ka mo mga ka-K5 ha, sa aton sining mga kuturan para sa aton sining mga... I-play mo ang presentation da sang NBA ta samtang gulat sila sang live tira sa ano sa Facebook para sa aton sining halftime break.
2: Halftime no. Paglabagon tanay ang leading scorer sa San Antonio Spurs si Victor Wembanyama. Ang leading scorer gid si Dylan Harper. May 11 points si Victor Wembanyama, may 9 points. Si Champagne may 8 points, si Fox may 5 points. Si Vassell may 4 points, may 3 points si Keldon Johnson. Tag si Stephen Castle may 2 points.
3: Sa bahay naman sang New York Knicks kaki 5 break. Grabe si Brunson, no? 16 points sa sulod gid lamang sa duha ka quarter. Juice Hart 6 points, OG Anunoby may 5 points, si Michael Bridges may 8 points. Kung sang nagligad naga kwan ni si Anunoby, naga wagid sang pagpamunto subong may 8 points sa ka K5 break, ka K5 break. So amo pa lang ina nakapuntos, no? Sa part sang New York Knicks.
2: Okay, so 42-37, standby ka mo mga K5 ka magbalik kita sa third quarter sa Saninga Hampang sa Gihapon. Na nakabansi ang San Antonio Spurs kay nasang double digit, no, 13 points ang nadakol na kabanse, pero nakalagas diri ang San Antonio or ang New York Knicks kada panubo sa lima before magtapos ang half time. So balikan na mo kamo pagkatapos sa play importante paibalo paliog standby.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Bye,
7: Kumso. E3 Bio.
8: O, si Karen, kadamong isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon, natapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalikan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na itong mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
18: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang Extel!
23: Supplement for men!
24: Nortes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca
24: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
23: ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay,
24: happy ka nunay.
23: DTX 500
24: masaligan,
23: epektibo.
24: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500
23: ikaw ba na
24: ang may diabetes?
23: DTX 500
24: ang DTX 500
23: ang may powerful compounds
24: yan
23: ang
24: gapanupo
23: kaga kontrolar
24: sa imo blood sugar.
23: DTX 500
24: masaligan,
23: epektibo.
24: DTX 500
23: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio,
28: ang D3 Bio
27: yung may PCO,
28: ang PCO
27: yung may D3
28: mga butika.
27: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio,
28: ang D3 Bio
27: yung may PCO,
28: ang PCO
27: yung may D3
28: mga butika.
27: D3 Bio with PCO.
30: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
27: D3 Bio,
28: ang D3 Bio
27: yung may PCO,
28: ang PCO
27: yung may D3
28: mga butika.
27: D3 Bio.
31: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
27: D3 Bio,
28: ang D3 Bio
27: yung may PCO,
28: ang PCO
27: yung may D3
28: mga butika.
23: My family history ba na kamuusong diabetes?
27: Mag DTX 500 ka.
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
27: Mag DTX 500 ka na.
23: Ang DTX 500
27: ang may powerful compound
23: ganagapanubo sang imo blood sugar.
27: DTX 500
23: garantisado,
27: epektibo,
23: aramis mo.
27: DTX 500
32: mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
1: Magalingin bala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
4: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
0: Nagaburon nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Gold. Ang kapsula. Ngahimo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula. Para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
32: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabasko sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Nag-indi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
32: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
32: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
20: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
32: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
6: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX

0: San Japón, Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sarah French. Bakal na!
1: Mahigo bala ang imudugo?
2: DTX 500!
1: Masamig ka bala ang gina-energy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
2: DTX 500!
1: Masaligan!
2: DTX 500!
1: D3 Bio with Physio!
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio!
2: Ang D3!
1: Yung may Physio!
2: Ang Physio!
1: Yung may D3!
2: D3 Bio!
1: D3 Bio with Physio!
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio!
2: Ang D3!
1: Yung may Physio!
2: Ang Physio!
1: Yung may D3!
2: D3 Bio!
1: Babakal sa mga butika!
2: D3 Bio!

0: DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: K5 News FM, Philippines, 2026 NBA Special Coverage. NBA Special Coverage.
5: Pabalik pa K5 sa ato siling special coverage sa NBA Finals Game number 5. Ang unang posisyon sa San Antonio Spurs pero may yara sang turnover on the part sang San Antonio Spurs. Ang bola yara sa kay Michael Bridges, nag-teardrop sumulod. 42-39. Tatlo ka punto sa abansi sang San Antonio Spurs. Sa karon nagadala sa ang bola, ginatag sa kilid, 4-3, Champagne sumulod. 45-39 ang score, mga K5 na. 10 minutes and 32 seconds sa third quarter. Ginatag sa kay Robinson, ginatag sa kay Jalen Bronson. Bronson, nagtira, paboy sumulod. 45-41.
6: Sa sininga tinion na Spurs ang bola nadala ni Castle.
5: May illegal pick si Champagne. Moving pick. Ang gitawag sa referee, offensive foul.
6: Ang bali Miss Bunson na likawan nyo na. Ha? Yeah. Hindi kita dapat ka turnover. Less turnover dapat kita. Pero makulaps naman kita karon. 41-45 nang dahil score.
5: 45-41.
7: Bula sa New York Knicks, Bridges. Bridges, nagadala sang bola. Bridges, ginaharas ni Pax. Bridges, ginpasa kay Josh Hart. Hart, top of the key, Robinson, to Bronson. Kinapantay ni Castle, grabe dibinsa sang Spurs bong. Bronson nag-tres! Wala!
5: Bound by Robinson
6: Saro. Balik kay Bronson.
7: Bronson. To Anunobi, nag-drive, naboyan. Gintira rin pa!
5: Ni Wimbanyama! Wimbanyama, nagalasang bola. Ginatag sa kay Champagne. Ginatag sa kilid. Pag sa dalom!
6: Pasahay! Pasahay dapat!
5: May foul pag gina-check ka lain si Wimbanyama kay may tiklod sa likod. Ang ato siya si Jordan Clarkson nagapay munong sa bench. Aray nag-kwan pa si kung may si Wimbanyama i-check na no, kung flagrant foul. Ang foul sa iya ni Robinson kay gin-tiklod samtang nagadang. Delikado mo ni subong kay on the part sa kay Wimbanyama kay once nga ma-flagrant foul ni
6: Ay, hungod. Ipabatay tangang basang referee karon ha.
5: Pwede naman pasulod ang tingog sang referee.
6: Sino nag-tiklod? Si Towns?
5: Robinson.
6: Tingin ni Logiam lang yung Brady Paxkin ha?
5: Oo. Dawa mo na eh. Bala mo delikado eh. Nag-take off na. So bawal ang mag-tiklo. Dapat nuyatan mo na sa hawak na lang.
7: Hawak pa
5: lang. Para mapunggan. No, or pabayaan mo lang eh. Kahit din nakabansin na mo. 47-41, 9 minutes and 42 seconds. Nag-instruct sa buong si

0: Mitch Johnson.
1: Ikawan ang turnover, ha? Pamati ka mo sa ako, na mga kamuha.
0: Ha? Sila mo, hindi na masulit to. Ha? Apat na kampang. Abansi kita, Pirme.
1: Abala, Mitch Johnson, ha? Pamati ka, Aaron Repullo Pax. Kung 10 seconds, 15 seconds lang bilhin ka ron, 24 shot clock of the time, ha? Ubuson mo. Nakuha ka, Paul. Kay ma-Paul na sila. Hindi ka magpinasikat ning ham, ha? Akam.
0: Akram. Gina replay sa wong.
1: Para na matihan ta.
0: Okay. Mapasulod ta ka kay Five Lawrence, ang tingog. Okay. Do I gasulod?
2: Morning, prone to injury. Therefore, the bucket will count. Lemayama will shoot two to make one. And they will retain possession of the ball.
0: Sige lang. Okay.
3: So, the exact same scenario.
0: So, may yara sa flagrant foul. Nga gintawag again sa kay Mitchell Robinson. May malang referee kay consistent.
1: Oo. Oh, kagi makita tado patas ah. Oh. Consistent pa gitiklod si ni tiklod ni Fox kay na si ano si Joe ano si Hart.
0: Hart.
1: Oo.
0: Oh. So gina flagrant foul. So that's why nga may free throw si Mbanyama plus ball position.
1: Patas-patas lang.
0: Six player with five blocks in any half of the finals game.
1: Pero hindi pa masulod. Pero hindi pa ni masulod ni Mbanyama ang free throw niya eh. Sa pagkabanta ko lang eh.
4: Naginawa padala ko.
0: Naginawa, orasyon niya eh.
1: Oo. Pero hindi eh, doon mapalson eh, ng tabla oh. Oh? Tehe.
4: Hindi niya, every balin pag ina. Guro, makamaltisi kayo.
0: Saan nagbanawan? So may isa pa yung ka-free throw. No? So
1: duwa
0: yung ka-free throw. Ang tawag, pro-counted pag inang tira. Grabe, kung sumulod to, kag masulod pag in sa ball position nyo, pala ka-points ba? No? Ikadwa nga free throw, sumulod.
4: Oh, 3 points na.
0: So 48-41. So pito ang abanse sa San Antonio Spurs. Pag halftime, kaina lima ang abanse.
1: Ball position pa, no?
0: Ball position pa. So, baga inbound dito si Vassell. Nagpakita sa pasangin. Atag kay Wimbanyama sa may kilid. Again sa kay Robinson. Gibalik sa kay Castle. Castle dribbling the ball. Castle ginatag sa kay Fox. Ginatag sa kay Ciampini. Nag-fake for three. Bang!
1: Bang! Solod!
0: Ciampini. Dutatlo ni Katira. No? 3-point shots na nga ginimo. Back to the ball game, New York Knicks.
4: Bronson to hard sa kilid. Ginbalik kay Bronson. Ginaharas si Ciampini. One on one. Bronson, nag-discarte kung ano yung sinigang paghimoon. Kay mas madako ni Ciampini. Bronson, nag-drive. Ginsugat ni Wimbanyama.
0: Okay, dalang kay medyo ang connection na ton. Ara na.
4: What?
0: 51-41 na last touch. Na no, last touch ang New York Knicks. So, magpabili ng bola sa New York Knicks sa 51-41. Si Stephen Castle, may tatlo na ka-fouls, may dua lang ka-puntos, may sa taas pang ya-fouls! Fouls na kitawag kay referee, kay Stephen Castle. So, magpabili ng bula sa New York Knicks, gareklamo si Jalen Bronson, sila akob shooting to! Why ko ganyan na pa-free throw sa inbound pass, ginatag sa kay Jalen Bronson.
4: Bronson, against Castle, Bronson, ginpaking out pass to Hart, Hart! Ginpasa kay Anunobi, top of the key versus Basel. Anunobi, gin... Drop pass kay ba
0: Bridges
4: sa kilid.
0: Wide rebound by Vassell. Vassell dribbling the ball. Ginatags kay Wimbanyama. Wimbanyama nagalasang bola sa may shaded area. Nag-turn on shot. Nag-fake. Nag-tira. Sumulod. So 53-41. Bronson nagalasang bola.
4: Bronson ginaharas ni Castle. Bronson ginpasa sa kilid kay Bridges.
0: Sumulod. 3-point shots. 53-44. Ang score, Wimbanyama, naglalasang bola. Wimbanyama, ginatag sa kay Ciampini, balik kay Wimbanyama. Pakita sa mapasahan sa Gyapon, nagtira sa tres. Why sumunod, rebound by
4: Juice Hart.
0: Juice Hart.
4: Hart, nagpatabok sa bola. Juice Hart, ginpundo. Ginpasa kay
0: Bronson.
4: Bronson. Ginharas si Ciampini. Bronson, nagadiscarte, nagadribble. One on one versus Ciampini. Bronson, nagjump shot. Sunod! Jalen Bronson.
0: Run 53-46. Castle. Ginatag skilled. Sa kay Vassell. Vassell. Nagtira. Aliyop pass kay Wimbanyama. Pero may foul gitawag ang referee. Again sa kay Anunobi.
1: Anunobi OG.
0: 53-46. Pito ka punto sa kabanse. Sang San Antonio Spurs. Sa kay paring Ruben Celestial II. Dasa de Kahomsa. Good morning. Good morning. kay Melchor John Gallinero Doronila. Time out man Spurs, kapo niya players mo. Sila ni Edski Alams na.
4: Doon na pa hingalya Spurs ang sa
0: San Antonio.
4: Ang una pa hingal ang Spurs ang sa New York.
0: Ah. Oh. Okay, so may mga substitution nga sa magtimbang nga team. Okay, back to the ball game kita. Dylan Harper against sa kay McBride. Dylan Harper nag-penetrate si Ned Iriana.
1: May up! Sulod na naman!
4: Grabe! Grabe! Bago nga sulod.
1: Move by Dylan Harper.
0: Dylan Harper, 55-46.
4: Harper, ginabantan si Bronson. Gimbasa kay Josh Hart. Kay Bridges. Bridges, ginaras ni Castle. Bridges, nag-dribble. Tapos daki. Bridges. May screen si number 55. Bridges to Anunobi nag-pick sa kilid for 3.
0: Oh, tapal ni Basel.
1: Grabe na. Gapilit ang bola.
0: Naka-fake ka, ha? May ara pa nga follow-up.
4: Grabe recover ni Kwan. Ni Basel, eh. Ang footwork ni Kwan. Ni Basel.
0: Oh, dasig siya magbalik, no? Ang ibang to yan, we get na to, eh. Oh, grabing reaction sa nga bench sa player. Yes! Amo na yan!
4: Amo na yung hassle.
0: 55-46, si Shamit.
4: Si Shamit nagsulod.
1: Si Shamit Mitmit.
4: Wala pa yung ikap ka-score. Ginbus lang si number 55, kaya daw wala man sang pulos sa sulod sang court.
1: Ang panyaga, Shamit, gini karoon.
4: Bridges, nagpagkita sang pasahan. Bridges, kinpasa kay Shamit. Against Champagne. Bridges, kinpasa kay Juice Hart sa kilid. Ginbalik kay Bronson. Bronson, nag-drive na naman!
0: Sumulod!
4: Jalen Bronson, nanong gaon.
0: 55-48, Dylan Harper, ganasang bola. Harper, again sa kay Shamit, ginatag sa kay Castle. Castle, dribbling the ball. Ginadlad balik kay Harper, ginatag kay Champagne for 3. Why sumulod? Rebound by
4: Josh Hart. Hart. Nakuhaan pa rebound si Cornet ba? Hart to Shamit. Ginbalik kay Josh Hart sa sentro. Ginabantayan ni Cornet. To Bronson, nag-tres. Wala.
0: Why sumulod? Rebound by. Okay, gintulok ang bola. Pero nakuha ni Champagne, ginatag sa kay Dylan Harper. Harper, again sa kay Josh Hart. Agad, tinulok kayo sila. Harper, napin-reach skill. Rebound by Anunobi.
1: Anunobi. Anunobi.
4: Okay. Anunobi. Nag-drive again sa Duas.
0: Sulod!
1: Anunobi.
4: Bakas-bakas.
0: 55-50. Nagpatawag sang timeout ang San Antonio Spurs.
4: Grabe
1: nga. Timeout na ba yan? Hindi pwede nga magsigisiging momentum sang Knicks. Kahit kung magsigisiging momentum sang Knicks, ang aton sininga sa puan karon uga na lang git.
4: Hambal ni.
0: Imbes ya Shamit, ang aton sininga panyaga, mangin siuway. Lawi.
4: Hambal ni Sir Silent.
1: Lawit.
4: Daddy, anay ko na matapos. May game 7 pa para may kalingawan pa sila. No problem gina, sir. Basta hindi lang matapos.
1: Pero sa sininga mga trinyon, i-share ninyo nga aton sininga live, no? Sa aton sininga mga ka-K5.
0: Ano may kapaman, koto, pilakuno ang box ang DTX Coffee Mix. O galing kaya nga, lanya, hindi takin chindik inin, check.
4: Gani, 180 ah.
0: 180 ang box.
4: Nami, pagin kong bulyom kay free delivery.
0: Kay Sir Marlo Calanza, pa-shoutout kay Bento. Kay Edgy Jix Armada Apostol, from Barangay Timbao, Binyan, Laguna. Grabe mga Ilonggo ni dito nga nag-star sumungo. O dito nag-tiner sa ibang lugar. Dirigya po ga-monitor. Kay Johnny Kerubin, nag-monitor sa Barangay Sambag. Kay Sir kay parang Francis Sir Sabada, miyembro sa Pawituda. Naban galano kita na sparkingan subong sang agana no sa Agpawito dada kagang biyahe pagadto mo di sa area sang Santa Barbara. Tunog kita na subong
4: tatay ganito ka kipebre sa Concepcion subong o samtang na kidget sang tambo nagapamati sa
1: atin ba namit manong pamit pa siya pagata sa tambo no
4: sudanya daw ang subakya dawat
0: oo dawat kasag gamay ng kasag sa mga bato na
1: nabiyo sila supsupon mo na do pagiting kiton mo na do
0: sa buruso
4: mga lapit lang
0: oo kay Melchor John Gallinera Doronila. Kay Edske.
1: Si Tita Rina Mapada sa Rizal ka pamati na sa ton. Tita Rina Mapa.
0: Speaker kapon dito kami. Speaker tong monitor nila kay 5 Ray sa sulod kay Sagwa.
1: Ang balon mo siya nga TNBA ni ka pamati ka muna tanan. Tanan nga man nagapanyaga na kay Tita Rina Mapa. Kag nagabakans ang iyang klinika detects ko pimik sa billable na siya ha. Kay Tita Rina Mapa sa Rizal Lapus.
0: Kay Imark Agravante Joso. Kay Toto Ding Cordova. Kay Jeron Lazo, kay Iga Lloyd Jean, kay Rooney Palua, sa barangay Agdahon, Pasig City. sa Rio Manampuna Street,
1: Manampuna ya,
0: New York City,
4: Leon.
0: Oh, grabe ba? Daw Robinson sa Roman.
4: Kay Jeep Bactol daw sa may Concepcion, sa may power planta, nag-alalang tawag sila sumong sa aton.
0: Kay GR Mercadero Susan, pa-shout out is Bico, no?
1: Oy!
0: Kinala mo ni
1: sir? Si Susan Family, mayong aga na sa inyo, no? Sa mga Susan Family, good morning! Salamat sa pagpamati dali sa K5.
0: Kay Michael Espiamba from Bacow, Canada.
1: Bacow, Canada.
4: Sino na si Jayara Daisuke? Classmate ko na eh. Doon nalipat ko na sa iyo. Abi, okay, pagkilala ka din, mate.
0: Kay parang set Karipiano na pa-shoutout ko no kay Prito P. Gamusa. Gamonitor na sa tanahin parking handa sa may aganan. Kag sa may pandak.
1: Pabiya.
0: Pabiya ni may dahil di nga agada. Oh, gami isin sila din aton. Mga idol, ano ang madaog sumong? Ano ang madaog sumong, Vincent? Alaban, madaog sumong, abansi pagkatapos.
1: Tinaban eh. Hindi mo pili nga di sa mga bansi.
0: Ang madaog sumong, abansi pagkatapos, ha? Kay Kits Andrea, shout out sa mga taga Iloilo, watching from El Salvador. Nabadaan mo kita ng mga OFW, ho? Sa El Salvador ko, no?
1: El Salvador, Benedicto.
0: Haro.
1: Haro.
0: Back to the ball game kita. Nagadalas mong si Diron Pax si atake Dylan Harper. Harper nagdasa ng bola. Nag-pull up jumper.
4: Sulod na naman.
0: Kalami katira ni Kwan, no? Dylan Harper. No?
4: Smooth lang.
1: Smooth, no? Smooth lang siya.
0: Oo. Dumi-join na. Naipro, hindi matapal ang step back niya. Left-handed shot.
4: Bronson, again Harper. Bronson, parehas din silang awalahon ang nagpamunto sumong sa ilang tagsakatin. Bronson, ginaras ni Harper. Grabing dipinsas ang Spurs. To McBride, to Bridges, to Shamet, nag-peck. Yung pasa kay Jusart, nag-peck. Again, swim Banyama, hindi katira si Hart. Shamet for three! Wala!
0: Ay, sumulod, rebound by Wim Banyama. Ginatag sa kanila ni Harper. Harper, aga pa kita sa pasang ginatag sa dalom. Sinapasa ni kinakunako ko na yung taas ko na iya. Amo na iya.
4: Ginaduhol
0: ni Banyama. 59-50 ang score.
4: Bronson, nagapatawa ko sa bula. Bronson, may screen si Jusart. Bronson sa akin, Wim Banyama, kitirahan.
0: Bronson,
4: nakatapak sa tail ni Wim Banyama.
0: Pero si Bronson, nakabangon sa kaya po ng gaikang ikang na si Bronson. Ginatag kay Vassel for three. Salon! Gainulan sang tres, pero akig subong si Bronson.
4: Wala ka
0: na foul. Ginalantaw ko may technical. Ay, ginsing kita ng referee.
1: Nag-challenge.
0: Winutok ay nagsige na ngampang.
1: Kung wala sang call ang referee, pero pamatsagang sang coach ka na may dumay something, pwede sa ka-challenge.
0: Hindi pwede challenge.
1: Diba, dapat may call, di ba?
0: May call gid dapat.
1: Pero nga sa mga do mga ano ni nga klase, ka mga basketball league sa ibang lugar, nga why call referee, pero ka-challenge sang coach.
0: Why gani, imbes gani nga sports.
1: Dapat taya, may call ang referee mo. Hindi ka pwede ka-challenge kung wala call ang referee.
0: Hindi pwede ka challenge eh. Anong i-challenge mo kay Wyman kitawag ang referee? Pwede mo lang ma-question, pero hindi pwede ka challenge. Dapat kinanglan niya may harasang call ang referee. Diba sa kitawag ang referee?
1: Ano kinapakan siya, no?
0: Oo. Hindi, ang gintopan niya, guro ba si Tiil? Napag tiraya. I-check na ito karon ang replay sa ni. Sa Tagali Merida, mayad lang nga pagpamati ah. Kay Carlo Doble, kay John Ray Bilonio from Caloocan. Pa-shoutout sa taga-Pasay ko na. Pa-shoutout kay Jayco Hermosura sa Kabangkalan, sa may Bacolod, sa kay Del Fabrigar Bendol. Tag kay Unizel Arnold sa California. Kay Itik Vincenta sa may Kabatuan. Kay Ginge sa La Bordo. Galantaw live sa Pandak Pavia. Adamos mong galantaw na sa may Pandak Pavia. Agpawi to dada. Ang sa ibang pagkisa na nag-abiyahe ng mga tricycles sa Owners Drivers Association. Pa-shoutout sa taga Iloilo from El Salvador. Ama nag-ina. Kay Roderick Managit sa Antique. Kay Jairaya Daisoke. Classmate mo ko, no?
4: Gani. Why ko na pakilala ka lang. Ah. Kahit hindi lain ang iyang ngalan sa Facebook.
1: Basi ex, super gani.
4: Hindi ko na ex.
0: Taga-conception.
4: Lalaki na.
0: Lalaki. Sige. Now, gina-check na ito. Kay may yara sang gina-timeout. No? Ipatawag ang aton siya ng New York Knicks. No? May yara sang substitution si Caldon Johnson sa mga magasulod. Magabulos kay Champagne. Si De'Aaron Fox, nagsunod naman, Boss Lance, si Luke Cornett. So may time out of the part sa New York Knicks, 55-50. Mochilingon na pariyong score nila sa third quarter, kaya kabansi kinas ang San Antonio Spurs halftime. Now, lima ang abansi mga kaki-5.
4: So, doga, amat naman init, subong kaki-5 Ray, ang hampang. So, ayan, ma-sustain sang Spurs o kung maagaw na naman sang New York Knicks.
1: Depende alas karon sa ano sa pagkapot naman sang bola nila.
4: Kay scenario puro pareho ginalin sa game 1 eh. Ang ginapabansi sila sang Knicks kag Lagson.
1: Lagson. Okay. Grabe rahon sila. Gaka-collapse sila mo gini ang ilang ano. Pero subong hindi na ni Goro sila sigurado na ni hindi na ni wala na tayo chance sa sa liga to, medyo ano pa sila, masiling pa sila, mabawi ta, sunod, mabawi ta. Why na ka mabawian, subong, matapik mo?
4: Dapat siguraduhin yun agad.
0: Oh. Okay, ano partner? Okay, dalang kayo gina-check na itong connection na ito, no? Sa itong sining technical. Lang, you know, no? Pero as of this time, no? Kay may time out, okay, gina-review. Eh? Bow! Tinapakan, ginbang TL ni Kwan.
4: Bimbanyama, kalaban na ba? Oh.
0: So, yung tawag na ka-referee, may mo flagrant foul na. Alam mo,
1: ang TL ni Wimbanyama ang gitapakan.
4: Oo, oh, so, wala. Kaki five break.
0: Pero why sa gintawag, pero once...
1: So, dapat si Wimbanyama, yan makakuha foul eh.
0: Si Bronson. Kay Bronson, kay Delicado dapat eh. No? Once, hindi ka dapat
4: so,
0: mag-one eh.
4: So, kickball?
1: Hindi, what I mean, si ang gintapakan nga ka-TL, kay Wimbanyama, eh, oh. Hindi man kay Bronson eh.
0: Pero Delicado, kay ikaw ang ga-shooting. Si Bronson ang shooting. Matipalo ka mo.
1: Ah, okay. So, bawal na. Bisa ni Diongod.
0: So, flagrant siya. Sumahimo, no? Once nga ma-free ground si Wimbanyama, kag magdaog din sa Tony Sports, game 6 hindi sa kampang. Pero okay. Review pa
1: niya. May ano na siya eh, may do-burning na siya eh.
0: May warning, flag ground 2 na siya eh.
4: So, Bronson si nagdala sa bola, top of the key against sa De'Aaron Fox, nga wala pa sang puntos. Bronson nagtiyog-tiyog, Bronson nag-pick, kick-out pass to Bridges sa kilid, natumba, Bridges siya kagalingon nga.
0: May jump ball.
4: Jump ball. Nano si Bridges man?
0: Oh, ano may reklamo
4: pa gid. Why may nagtanong sa mo?
1: Hindi mo gitiklod siya, gitiklod sa kuno.
4: Why
0: man tayo ka? Natumbalan siya.
4: Out balance sa kaki 5.
0: Out balance siya.
1: Kay tungod ang iyang bridge.
0: Ah, may igo man sa itsura ya.
1: Kay tungod ang iyang bridge, no? Biktima siyang flood control project.
4: Kulang sa budget.
1: Kulang sa budget.
0: Substandard.
1: Substandard. Natumba si bridge.
4: So jump
1: bridges.
0: Alam na ba patapos ng pandamo ni reklamo kung mapierde ni New York Knicks?
1: No, mawild ni, mawild ni.
0: Sa call sang referee.
1: Kaluluhoy naman yung damo naman ni Resurant, basin naman ni Rado ni.
4: Siyami! Ito na lang jumper, wala, rebound by!
0: Caldon Johnson.
4: Johnson.
1: Gindalian niya, gindalian niya. Tani, relax.
0: Basta pa nag-ubos ang time to. Dylan Harper, nagalasang bola. Again, sa kay Michael Bridges, yata kay Wimbanyama. Ginatag sa kay Fox. Fox, may screen si Wimbanyama. Ginatag sa kilid kay
1: Dylan Harper na naman!
4: Grabe! Dugong Rabe. Pinoy talaga!
0: 65-53.
4: Dusi na! Bronson nagadali-dali. Bronson ginabantayan ni Basel. Bronson nagadiskarting. Wala lang sang upod. Bronson nagdrive, ginapilit, ginputos ni Harper kag ni Basel na ginagawain na tumba si Bronson. But may jump ball siguro.
0: Okay, balikan ta lang to. Kung magdaog din ang San Antonio Spurs pag game 6, kay base reviewon ni sang referee, kag i-assess nila kag sumaka blast flagrant foul. Galing kay T.Y. tawag referee sa game the time eh.
4: Kwa na yun eh. Inang questionable inik tama.
0: Oo.
4: Kaki-5 break.
0: Kaya isa lang ka flagrant foul, diri si Wimbanyama, mahimo, kwa yung gitsa, masuspend gitsa. Sa isa sa nikahampang, diri sa NBA Finals, mga K-5. So, amun nga ginabulubantayan na to, nga dapat magalong si Victor Wimbanyama. Okay, so, John Johnson. Daw, kita na to.
4: Ginabantayan ni... Harper, grabe nga dipinsa. Subong Bronson, nagpidawi.
0: Why, sublog? Rebound by! Okay, tumbas yung Banyama.
4: Rebound by!
0: Ginauyatan ang itsura
4: Johnson,
0: ni Wim Banyama na igo sang siko. Pero why man sang foul na gitawag ang referee sa kay
4: si
0: Caldon Johnson. Okay, dahil lang kay naigo man si Wim Banyama sa itsura.
4: So, ara na ang dua ka mga Pinoy sa sulod. Jordan Clarkson sa New York Knicks. Kag Dylan Harper, kaki-5 break. So mainit-init ini subong. Ang grabe nga kanay ni nga.
0: Areng replay oh. Kay mo ba nyama galabaw kamot. Pero
4: kamot pero hindi manungod ah.
0: Hindi ugod sa oh pagpana og kasiko ni Robinson.
4: Bula sang New York.
0: New York Knicks sang bola.
4: Ginagrabe nga depensa ni Harper.
0: May foul gitawag ang referee.
5: Blocking foul.
0: Daw medyo physical na subong ang hampang tubig ni Tay na, no?
4: Grabe si Harper.
0: Kitaan ta subong sa itsura ni Jalen Robinson. Doon na daw na init na si Jalen Robinson. No? Tungod sa fisikal nga hampang. Ariyo, dala bunggo.
5: Bunggo.
4: Simple lang.
1: Kaya baldahon tani kadaan para kung magdahog kita dire subong. Sa game 6, gakiang-kiang na sulit. Jalen Brunson.
4: Diba, ligad ka kay Five Break, kagabantay kay Brunson, si Pax, subong si Harper na.
0: Hmm.
4: So, it means...
1: Hindi kayo wala si Pax na mo.
4: Ang dipinsagi diyan ni Kwan, ni Harper, grabe. O, bula sang next. Brunson na game-bound, gin-pass. May ano naman to?
0: May foul naman!
4: Foul na naman!
0: Subong daw, gamay lang ang contact, doon natanggal sa referee.
4: Against Johnson. So, may foul si Keldon Johnson against Anonobia. So, inbound sang bula sa New York Knicks.
1: Wala pa penalty?
4: Why pa? Hart, naga-preparar nga pasudlon. Just Hart.
0: Pisikalay na yun na subong.
4: Pisikalay na.
0: Initay na eh. Kung kay sabi sa referee man na mo. Kung kay sa once nga hindi patawagan sang referee, at naga-umpisa nga baslanay.
4: Brunson naging bounce ang bola, naging pasa kay Clarkson. Brunson against Harper, may screen si Hart. Gin double team to Bridges, alang-alang pasa to Clarkson.
1: Gin na, out no pass na.
4: Mayo laki na recover ni Clarkson. Ano no, B?
0: Wala. Rebound by
4: Castle.
0: Ginatag kay Wimbanyama. Ginatag sa kay Gindap pass si Dalo.
4: Harper.
0: Wala, pero may foul. Nagitawag ng referee against sa kay Jalen Brunson. Ang foul.
4: Hart.
0: Or sa kaya Juice Hart. Ariyo, nice sa defense. Tumbuan ay nakuha ni Wimbanyama. Keldon Johnson, the pass. May foul si number 3, Juice Hart. Diba? Check me kung nabula. Kamot. Dito ang pihak ko. Ang right hand ang nalabot.
4: Grabe si Harper, no? Grabe nga.
1: Pus! Gugong Pinoy. Tawag ni. Exposure kay Dylan Harper.
0: Ang
1: ginestoryana ni sa subong sing iban nga team siguro, no?
4: Nakita
1: nang ilang performance si Dylan Harper. Eh.
0: Shooting foul ang tawag, that's why nga may duwa ka free throw Dylan Harper. Dugong Pinoy. Iway sumulod. 65-53, 12 sa Gyapon ng Abansis, San Antonio Spurs. 3 minutes and 35 seconds sa nabilin sa third quarter. Kapit lang. Kwan pa yan, ma-extend pang serye. O kon mahulog na ang balon. Kag mga confit. Ay kadwa nga free throw ni Dylan Harper. Sumulod. 66-53, mga kaki-5. Ang bola yara sa New York Knicks.
4: Brunson, top of the key. Patabok sa bola. Brunson na screen si Josh Hart. Gindrap pass kay Hart. Anonobe nag-pick. Anonobe nagtira sa tres. Wala!
0: Sumulod. Rebound by Castle. Castle nagtira sa bola. Ginatag sa kay Dylan Harper. Harper against Brunson. Harper. Nag-turn around. Nagtira. Ay sumulod.
4: Yaman Japon.
0: Grabe.
4: Dylan Harper.
0: Si Dylan Harper, amo subong ang nagapang-score sa game number 5.
4: So Anonobe, ginpasa kay Brunson, top of the key. Gin-physical, up. Grabe nga, foul. Physical subong ni Harper kay Brunson.
0: Bardo sa wise ka lagya.
4: Ambal yan, bala, timo dyan. Basta pantay lang kuya.
0: Doon ko sa fact, look niya lang. Sa free throw lang na.
4: Bawi ako mo na Japan's piyak.
0: Wise ang reaction. 68-53. Yara sa free throw line si Jalen Brunson.
4: 25 so, points na siya.
0: 25 points. No, man yung problema. Isa kasi Jalen Brunson, kung mag-score sa primero, no, daw, mapierdi sila.
4: So, Brunson, ginayapta ng bula, ginadribble-dribble, ginatulok sa masakit ang ring. Una nga tira...
0: Solod.
4: Jalen Brunson, 26 points. 68-54.
0: Grabe ang bench points, so 24-0.
4: Oh.
0: No? Amo ning dako sa ning factor. No, on the part sa San Antonio Spurs kay 24-0 nga ang bench scoring sa New York Knicks why kapang score, no? 0.
4: Si Harper pala 21 points na.
0: Oh, si Harper the bench scoring, scoring pa lang 21 points na.
4: Bench na siya eh.
0: Ah.
4: So, ikadong
0: pretro ni Bruce Hodgson. 68-55, 13 points lead by San Antonio Spurs. 2 minutes and 55 seconds.
4: Si Pax Duway na ginapampangin.
0: Si Castle naglalas ang bola, pero may foul si Dalom. May gitgitan si Dalom.
1: Kanugon sa tres.
0: Anunobi, si Anunobi ang gintawgan sang foul, may kimpitanay sang siko sa idalong.
1: Stick to subong mga referee.
0: So, team penalty, dua ka free throw on the part sang San Antonio Spurs. Ang na-foul dito si Caldon Johnson. Si Caldon Johnson nag-preparar sa iya sa nga free throw. Ang kababayan na ton nga New York Knicks, si Clark Clarkson, ara naman sa sulod ah. Okay, Caldon Johnson, unang atira, sumulod.
4: Nagatingwa man ang kababayan ta. Galing kayang problema ni, kaya damo siya dira kompetensya nga kapareho niya nga posisyon sa New York.
0: Amo na nga daw limitado lang ang, yan, time. Ang time yan, oh, on the part sa kay Jordan Clarkson. Ikaduwa siya nga free throw, nagpreparar Jordan or Juan Caldon Johnson. Si Caldon Johnson. Ikaduwa nga free throw, kabos! Pero nakuha ni Champagne ang bola. Ginatag kay Fox, ginatag kay Castle. Ginatag kay Caldon Johnson, nagfake, nagpenetrate. Aliyo, pass to Cornet.
4: Wala.
0: Ay, natapal.
1: Ay, hilingin ulo niya.
4: Bronson, pinpasa ka dyan sa 2 o'clock. Kasi sa kagilay na kira.
0: Wala. Sumulod. Rebound by Cornet.
4: Cornet.
0: Nakuha ni Castle. Nabuyan pa tasi. O, galing kayo nakuha ni Castle ang bola. Passing the mid-court area against kay Jusak. Doon
1: ka pa si Catch Clark. So
0: Castle. Castle. Dribbling the ball. Castle. Ginti na may foul. Gitawag ang referee.
4: Nano si Cornet man. Doon kaluya katuhon ni Cornet ako.
0: Oo, daw.
4: Namin ang aliho po. Ah, yung lumpat yan, nubo-nubo.
0: Hindi, tapal, nalabo, tabi ni Kwan eh. Ni Robinson. Okay, dalang. No?
4: Ay, liyape ba? Kung ilang post yan na lang ba yan, no? Yung slam dunk yan na lang.
0: Labo ito ni Kwan, no? Ah, hindi. Si Noni number 55 yun, ikaw, New York Knicks.
4: Si ito kayo ng Malmuligan.
0: Oh. number 55 of New York Knicks.
4: Ay, Fredro Mintes.
0: Si Hawk Porty. Si Hawk Porty, number 55. Unang free throw ni Castle. Ay sumulod. Daw mala, subong si Castle. Kasi Castle subong, may 2 points pa lang. 0 out of 7. No, sa iya nga field goal. Mocha lingon sa score yan, yara lang sa free throw. Ah, grabe, medyo mala subong. May kayo swerte si Dylan Harper subong kasi Champagne. Ah, amon yung mga factor subong kung ang abansi pang San Antonio Spurs. Ikaduwa nga free throw ni Castle. Ginabuyan ang bola. Sumulod. 70-55.
4: Bula sa New York Knicks. Castle, kinabantayan si Bronson. May screen si number 55. Bronson, again sa Castle. Ginpasa kay Josh Hart. Tapos daki, ginbalik kay Bronson. Bronson, kinabantayan ni Castle. Ginbalik kay Josh Hart. Nag-pick. Hart, nag-penetrate. Ginpasa sa number 55. Hart.
0: Horpokte.
4: Hart, nagtira sa tres.
0: Sulod!
4: Josh Hart!
0: 70-58 ang score, mga ka-K5. No? Abansi sang na 12 ka puntos. Castle dribbling the ball against sa kay Jordan Clarkson. Ginpasa skillet, ginatag sa Champagne for 3. Wide sumulod, rebound by Victor Wimbanyama. Ginatag, nakuha ni intercept si Jalen Bronson.
1: Abali Jalen Bronson, thank you brother.
4: Next round on the run. Bronson nag-drive.
0: Wide sumulod. Nakuha ni Robinson ang bola. Nag-pick.
4: Pass to Clarkson. Clarkson nag-penetrate. Nag-lia.
0: Tapal!
1: Sa
0: Pilipino. Ding ka tumaagi kay pagtumbo ni Bumanyama at abon talan nga. Talan nga mo ka rin. Araw.
1: Dylan Harper. Pinoy versus Pinoy.
0: Si Juan Harper.
1: Dylan Harper. Pinoy versus Pinoy. Na white ni subong siyang kababayan. Kababayan din.
0: After na sa game.
1: Hindi pwede.
4: So si Castle subong medyo maluya.
0: Maalat-alat subong si Castle.
4: So bula sa New York Knicks. Bronson naga-inbound. Ginpasa kay McBride. Ginpasa sa Hawk. Kay sino? Bronson may foul against Harper. 3 points yet again. O kung dos lang.
0: Eh, check na ko na nga tawag sa nga referee. No? Dari sa aton siya nga nga
4: direkta nga. Bantawan.
0: Foul, Dylan Harper. Now, shooting foul.
4: May kon tres, kon dos. Ay, okay, tres gid.
0: Tres gid, tatlo ka...
4: Tatlo gid ka free throw.
0: Ka free throw.
4: Na marakwa nang isa ni Bronson, nakuhaan.
0: Naisahan gid siya?
4: True case siya. Okay. Naisahan gid siya sa veterano. Kon may game 7, ka game 6, ka game 5, ka game 5, Tuesday.
0: Sa kwan na Miyerkules kita day Philippine time.
4: Oh, 8:30 ng Japan.
0: Ah, 8:30 kagang game game 7 sa Sabado na ni. No, sunod pang Sabado ko makalabot sa game 7. Free throw line na subong si Jalen Bronson, unang free throw sumulod. Amo na malista mo na. So ang score is 70-60. 1 minute and 26 seconds sa third quarter.
4: Ambal ni ano no, hindi ka pala mag-intra sa akon kay way kagani kita pasulod.
0: No.
4: Tapos tubdan mo ko.
0: 70-60. Ikadwa nga free throw ni Jalen Bronson. Sumulod.
4: Katatlo na to.
0: Katatlo. So tatlo gid ka ti free throw sumulod no. Faxabong nagdalasa nga bola against sa kay Juice Heart, may screen si Champagne. Si Fax nag trap sumulod. Na 72-61.
4: Bronson against sa Harper. Tapos daki Bronson naga-dribble patamos ang bola. Ginaharas ni Harper to backbreak sa Kaylen. Wala. Rebound by Harper.
0: Harper nagdalas ang bola against sa kay Jordan Clarkson. Mangduwa na itong mga kababayan na tapi ang bola pero nakuha ni balik to Dylan Harper sa tres. Wide sumulod. Rebound by Robinson.
4: Robinson ginapangitagin pa saan si Bronson. Bronson nagadali-dali. Bronson ginpasa kay Clarkson. Clarkson nag-pick. Clarkson nag-dribble na dyan. Third drop.
0: Sumulod.
4: Lapit-lapit.
0: Oh. Isan pa nun nakascore na subong ang mga bench sa player sa New York Knicks. Dylan Harper nagdalas ang bola. 72-63. 30 seconds remaining sa third quarter. Harper sa kilid kay De'Aaron Fox. Why sumulod? Tama tawa ito. Robinson.
4: Robinson. Ginpasa kay Bronson. Ginapatawayan patamok sa mula pero ginsugat ni ka depensa ni Basel. Bronson 1 on 1 naga-discarte. Bronson.
0: Naubos ang oras.
4: Bronson nag-pick. Bronson. Bronson ginharas si Basel nag-pick na iwa. Wala.
0: Sumulod, follow up by Robinson.
4: Robinson.
0: Okay, ang score 72-65. Nasa mula na tira. Why?
4: Naubos.
0: 72-65, 7 points lead now by San Antonio Spurs. Mocelungon pag-end sa third quarter, abansi pa sang 2 ka puntos ang San Antonio Spurs. Nakakita kina pag-half-time, 5 ang abansi mo. Isubong 7 ang abansi, mga kaki 5. Kapit lang, ari kita sa last and final quarter. Masustain ayan sang San Antonio Spurs ang ilasing abansi. Or liwat naman nga magapangibabaw ang New York Knicks kag kilalaho ng kampiyon. Tapos ng boxing. Mahulog ni nga balon kag ang confetti. O galing kay daw mas mayo kung dito sa home court mo ang imos nga kadalagan.
1: Di pro nung mana to sir yan, ay na muna. Ni Jalen Bronson. Mapapirdi sila subungad law.
0: Dito sa game 6 sa niya.
1: Game 6 sila ma...
0: Padaog.
4: Kaya namin inman niya kung tapuson mo sa imo...
1: Pero depende pa na, mamuti kung sa game 6, depende pa na, ang bali ni Jalen Bronson, depende pa na ang bali ka kay Five Ray, kung makasugtanay kita sa presyo, ang bali ati, mapapirdi kami sa game 6. Pero kung hindi, ti padag-on ginamon. Pero subong niya, okay kami di. Nag-isturyahanay kami.
0: Pwede ito naman na isturyahan. Laban na bansang game 6 ni Gabi naman yung kita ka Europe laban, next to.
1: So na sila, kami ni Jalen Bronson, maperdi sila subong adlaw.
0: Maperdi sila subong adlaw. Sige.
4: So, amar ni Sir Henry Alandone, madawag ang Spurs sa subong makasunan na tababoy. Ako si Lloyd, pisikala na ba?
1: Gabi kay na. Sa mga, ano da, sa mga nagabantay na, no? Sa ton sining mga kakipay. Last quarter na lang. Ari magrabe ni Gudi Pinsanay ni sa last quarter ni.
4: Grabe na ni.
1: Bantayanay na ni ngayon sakto.
4: Exciting game na ni, exciting quarter
1: dapat
4: na.
1: Dapat hindi maglapaw sa 40 points ang ilang score sini sa ano sa fourth quarter.
0: Alas 10:41. Gina-agala-agala.
4: Amo gina-sira, gina-sadya sa jala namon kamo Daniel Jau.
0: Mga tikalon ko no.
1: Ilunggo tikalon man. Wala man tamo gambal.
0: Pero jack tikalon mo.
4: Pero jack to na. Kay naka-chatay si Kaki Fabric kag si Jalen Brunson.
0: Sa Brothers Barbershop sa Plaza Villa.
1: Wala lang gali ko kabalo kung pick account tong naka-chat ko.
0: Basi ay to.
4: Hindi team manager ya to.
1: Basi pick account blaw.
4: Agent.
0: But like on the fake account ka inimuan kay EI. Sabto niya man ka na.
4: Sa Niso Conception daw nagalantaw gida ang mga grupo ta daw.
0: Pero sa lingi ni kuan ni Dolan tagiyasan ng New York Knicks na direkta lang pa championon sa aton home court kay da yawat pang kita ka ticket.
1: Oh. Dagang lain diri kay mamutaga champion niya sang taga daog sang New York Knicks naga wild.
0: Oh.
1: Ang mga fans kag ang mga gang dito sa New York. Oh. Amo to ang basa mga analyst nga mas grabe pagikuno ang posible matabo kung mag-champion sila.
0: Oh, laban-laban ka, big to niya malikawan, gid.
1: So, tanan subong mga madreto sa ano, nagapinangamuyo, gid.
0: Oh.
1: Nga hindi magdaog ang New York Knicks. Kaya para wala siyang kamunga matabo sa, oh, sa New York.
0: Oh. Oh. Bulay, pag ikaw mapirde, pag game 6 sila, mo pag pinakalalaman.
4: Ang mal ni Sir Johnny Arroyo, amo na yan namin ang brown commentator sa NBA. Magsila mo lang sir mag-commentara na isa mo niya.
1: Ito views, pila na, 700 plus.
4: Ito, 800 na ni Gina.
1: Automatic screenshot na niya lirapin.
0: Makahigop, kiman to sa bawo ka baka, kung daog ang sports. Kay Arnold Gallego.
4: Bala ka na yan, sir.
0: Hindi ito ni Kabing bang kung mapierda ang sports.
4: Problema mo na yan, sir.
0: Why, my partner? Dalang kay gina-check na ni Gaton siya ni nga connection. Back to the ball game kita. Last and final quarter, bula sa New York Knicks. Ara na mga key five.
4: Hi, to Alvarado. Alvarado.
0: Alvarado.
4: To Clarkson nagtira sa tres. Jordan Clarkson wala. Rebound by. Offensive rebound by Josh Hart.
0: Pero nakuha sa New York Knicks. Alvarado. Ginatag kay Carlton Towns. Towns
4: ang fake.
0: Kagas yung bounce. O, ginpasa sa mga viewers. Sa mga spectators, ginpasa ang bola. Why anticipate? No?
4: Ni Clarkson.
0: Ang pasa ni
4: Towns.
0: Towns.
4: Grabing hassle ni Alvarado.
0: Grabe, sa kwan pa lang, sa court pa lang dito, spiak, kagahassle na si Alvarado.
4: Mm. Kulit-kulit, klase ka players na eh.
0: 72-65, mga kaki-five. Ginat-focus subong si Dylan Harper na may maayos sa ring performance subong sa game number 5.
1: Ginaamba nila, lain gali ang kombinasyon sang Pinoy kagsang nga kano.
0: Okay, ang Castle, dribbling the ball. Castle, sa mga extended area, ginaboy sa Gua, Keldon Johnson for 3. Bang!
1: Solon!
4: Keldon
0: 75-65.
4: Alvarado, ginabantayan na di Aaron Fox. Alvarado, nag-dribble-dribble. Alvarado, may screen si Carl Anthony Towns. Alvarado, naglusot. Kick-out pass to Bridges. To Josh Hart, to Mera sa 3.
1: Solon! Man!
0: 75-68. Dugo pa nga lang alang tirang New York Knicks katawahay, no? Okay, Castle, dagadalsang bola again sa kay Alvarado. Castle, may screen si Vassell. Alvarado, ginatag kay Vassell. Vassell for 3, why sumod? Rebound by Keldon Johnson. Ginatag kay Fox, gimbalik sa kay Castle. Ginatag liwat kay Vassell. Vassell, ginatag kay Wimbanyama. Wimbanyama, slam dunk!
1: Akig-akig?
0: Akig-akig na slam dunk.
1: Dumabuka ang ano siyang ring, no?
4: So, siya
1: ka. Ball na ni!
4: Alvarado. Ginpasa kay Bridges. Bridges against Wimbanyama. One on one. Nag-dribble. May screen si Josh Hart. Nag-switch ang depensa. Hart against Wimbanyama. Hart against Johnson. Ginpasa kay, wala ginpasa kay Clarkson.
1: Di ba saligan? Hart.
4: Hart against Basel. Hart. Nag-dribble-dribble. But
0: na-intercept!
4: Siya galing hindi masaligan. Kay nagaw ni Johnson.
0: Pero may foul. Gitawag ang referee. Pakakin na si Coach Mike Brown. Si Mike
1: Brown. Alo nigo, bravo rip!
0: Oo!
4: Hambalya, Diyos, Hart, hindi ka point guard.
0: Ari-ari gina-replay subong. Ang ining slam dunk, ginbuiluhan sa three-point shot. Gin-double pick. Bang.
4: Gin-kuan niya pa sa ere, oh.
0: Gin-double pump.
4: Wimbanyama.
0: The Alien.
4: Hambalya, din ka Towns.
0: 68-77. Kasal, nagkatasang bola against kay Shamet. Ginatag kay Vassell. Vassell against Hart. Ginbalik sa kay Castle. Top of the key sa may Rainbow Territory. Castle against kay Shamit. Castle sa Giyapon. Aliyo pass kay Wimbanyama. Wala, sumulod. Rebound by Carl Anthony Towns.
4: Alvarado. Hart na katali-dali. Hart. Ginhulat si Carl Anthony Towns. Gapangitas ang pasahan. Ginpasa kay Towns. Against Wimbanyama. One on one. Towns nag-penetrate. Gin-kick out pass Alvarado. Alvarado. Gin-guambula. To Hart. To Bridges.
0: Bridges.
4: To Shamet for 3. Slam! Landry Shamet!
0: 77-71. 9 minutes and 22 seconds. Last and final quarter. Castle, nagdasang bola. Kapakita sa upasan, nag-penetrate against Shamet. Castle, nagdasang bola sa Giyapon. Nagatag sa kay Vassell for 3. Bang! Nakabalos man!
1: Devin Vassell!
0: 80-71 score, 9 minutes remaining sa last and final quarter.
4: Alvarado, nagdalidali nagliha pag iswimba niya, mawala
0: sa bulan. Wise rebound by Vassell. Vassell, nasang bola.
4: Kalmahe.
0: Sina replay. Ah, alam tawon ta kon na sinong may foul dire, na?
4: Kaming okay. Pasahay ka Spurs.
0: Aling Basel for 3. Ang score 80-71 pero may free throw pass si Castle. 8 minutes and 51 seconds remaining sa last and final quarter. Kapit lang mga KK5 kung sino masundan din isang baboy kung sino masundan din isang sardinas.
4: Si KK5 ka rin naka-advance sa gina?
0: Naka-advance sa
4: gina. Pula ka sardinas.
0: Ah, pula ka sardinas.
4: So, sundan niya na sa undo ko, no, baboy?
0: Ah. Pero laban-laban niya, paldo si KK5 ka rin ipag-cover niya yan sa kuan palaro. Paldong paldo! Ara na, dumahulog na ko ng balon. Aban, si Subong San Antonio. Shout out sa Pandak Basketball League opening day. 15 to 35 and above. Sa taga-Pandak daw. Dama itip ang sports how. Kalimay Sir Warren Kandami. Shout out sa Santa Clara Uton. Ryan Librilla.
4: Kadamo sa nagalantaw sa Norte, subong sa aton kaki Pibre, kundi na aton sila may isa-isa. So, shout out na da, sa taga-Concepcion da, kagkundin man da, kabanwa sa 5th District. Kay share nyo aton nga live.
0: Kobe Ayan Navigar. Maga free throw diri si Castle. Alas sa just 49. Kapamalakpak na si Ma'am Rosemary Agramon kay si Ma'am Rosemary Agramon San Antonio Spurs. Ari may replay eh. Kay gusto nila patawagin sang kwan eh. Sang replay na. Okay. Either may foul or may last touch.
4: Doon may contact eh. Ah, kay Hart sa dalom ka kay Pybrick.
0: Oh, dito sa dalom eh.
4: Kay Just Hart yung kay Bridges to. Sa dalom oh. Grabe, triple team.
5: Ang kamot ni Just Hart.
4: Oh. Oh. Last touch.
0: Ano na
5: po, Paul? Ano ni Sinan Putot?
4: Ara na, Paulo.
0: Ah, si Just Hart.
4: Paul,
0: ang sa wala yan labot eh. So nagpatawag sa challenge ang New York Knicks.
5: Sila pala patawag ah.
0: So kaya ang tawag sang referee is foul, shooting foul on Josh Hart. Yeah. Na so, pwede claro. Malog reverse layup si
4: Castle.
0: So may foul gitawag suluyag sang New York Knicks. No? Base last stats lang bla. It's a ball! No, bula lang, pero nampakabing kamot sa left side pag igong kabulay. Oh. Dala. Pero we don't know lang. No? Sa tawag sa ka-referee kon na madala pa siya kahit after sa pag-uyat sa pag-igo sa bula, na igo ang kamot no? Ni Stephon Castle. So, lantawunta ko na no, ang maging desisyon dari sa kwan?
4: Ang pinaka-gungit-gungit pa lang ang referee.
0: Oh, si dugay na ni.
4: Idol na ni Chris Paul. Doon siya ni ata kay Pybrick ang pinaka-una ang referee sa NBA mo.
0: Oh. Si Sir Idrick Espinosa kay Nonoy Onyanja. Kay Nonoy Abudo Tambok sa Sitio Stock Farm, Bungsuan, Dumaraw, Capiz. Kay Ikon Matulak Alkalde. Kay Ronig Hibonga, kay Jismar Badjango. Kay Jason Mendoza sa may Dumangas. Ari ang kwan ang desisyon sang referee.
6: Stand. This is an unsuccessful challenge.
0: Unsuccessful. Okay na. Okay na kay Five Lawrence, nabati anta na unsuccessful. Botselingon why na sang challenge karon ang New York Knicks kag may isa sila ka time out nga ginuyang. Ari gabot ko ni labot ang wala nga kamot ni Castle. Pero kung wala na kwantapal ni Chay, no? Duak bilogo si Anthony kag si Bridges gabantay.
4: Bridges kag si Just Hart.
0: So unsuccessful challenge on the part sang New York Knicks. May duwa ka free throw si Stephon Castle. Medyo malas subong si Stephon Castle, no? May yara lang gid ini sang pila nang score ang score ni Castle. 3 points. Sa 27 minutes, sampang 3 points, 0 out of 7. Tanan niya nga score nga 3
1: malas
0: points.
1: Malas ka kung ipag-isa ka pa sulod sumong, doon hindi ginaw.
0: Ara sa free throw. Why good?
4: What happened to you, Castle?
0: Ang buhanging Castillo.
1: Mahimo na lang ni Karon nga, ano ni sa?
4: 3 points. 3 out of 5 sa free throw. Doon nag-kwanaw. Doon din siya magpati. Tugulingo niya.
0: Okay. So, ikag-preparar sa iya sa nga, ikaduha sa nga free throw, 80-71. 8 minutes and 51 seconds remaining sa aton sa nga.
1: Wala pagin!
0: Last and final quarter. Sumulod.
1: Sumulod na.
0: 81-71.
1: Pulo lang nga ba
4: tos ang ginalagas sa New York Knicks.
1: Kaya!
4: Brunson. Ginaharas ni
1: Castle.
4: Kaya ni,
1: basta pulo lang ka.
4: Kambal ni Castle, why ka pamuntos? Dari ko na mabawi on dibinsa ko sa imo, Brunson.
1: Kambal ni Brunson. Brunson. Why ka muna dudla nga try 29, beban sa inyo sa mo, tatap na mo rin yung pulo pa.
0: Oo. Oh.
4: Oh? Shamet!
0: Okay. Shamet! Gandri!
1: Sumulod!
4: Gandri, Shamet na.
1: Kambal ka delicate.
4: Lukot-lukot. Alam ka rin.
1: Delicate gin sila.
0: Okay, bola kay Champagne ginatag sa kay Jalanapes! Sumulog! Okay, Waigaman. Tayo nabilin to si Shamets Dalom eh. So kulang sila 83-73 sa Gyapon ang score. Pulo ka punto sa Kabanses ang San Antonio Spurs.
4: Brunson, nimba sa kay Carl Anthony Towns. Kagina pa na ang matchup against Wimbanyama. Towns, kapangitas ang pasahan. Ba't hindi maginpa sa kay Brunson? Brunson na naman. Kick out pass to Shamet for 3! Wala!
0: Sa bulod, rebound by Dylan Harper.
4: Grabe si Harper, no?
0: Nagadasang bola. Nagapanalay tayo ang dugong Pinoy sa abilidad ni Dylan Harper. May foul ang kitawag o kon may yara sang dalang. No? Naguntat.
1: Naguntat si Shamet.
4: Shamet.
0: Pag-li-up ito, doolang alang ang tupayay.
4: Araw. Sumit-sumit tupayay, abi.
0: Op. Bug.
1: Bug.
0: Ang walayagid. So, tooya. Out balance nga pagtupa mo ng delikado.
1: Bug. Boom. Wala sa utod. Wala sa utod.
0: Bug. Bug. Bug.
1: Nasyamit. Gid siya. Nasyamit siya. Nasyangit.
4: Ito na naman ang si right. Pierper.
0: Okay. Si Champagne, alihok pass na intercept.
4: Juice Hart.
0: Nakuha ni Juice Hart.
4: Patapok sa mula. Laging pasa kay Brunson. Brunson, nag-fake, nagtira, may
0: foul!
1: For three.
4: Nasakit yun naman si Castle.
1: Nasakit naman, three-pointers.
0: Apat na Akum ang shooting. Fouls ni Castle.
1: Top.
0: Ang iya nga kwan eh. Ang iya nga...
1: Ginugdan pa subong ni Kakipay Balira apin si Shamit magwa sa court.
4: Kay i-check siya ng injury sa nalikod nga paa.
0: Oo. Daw kwan gito, daw to hold, I think, no? Ang tupa ni Shamit.
4: Shamit.
0: Out balance. Pero points. Ang good news na ito, galakat ka, we. No, 30 Brunson. Points na si Jalen Brunson. Kung mag-champion sila, siya na ang pakilalahon nga MVP. Pero ang unang tira, wala sumulod. Tatlo ni Tanik ka free throw, no? Ang tira ni Jalen Brunson matapos yung nagpasangit siya sang foul sa 3-point shot.
1: Base, kung guwaya ginapasulod mo silingon, nag-ano siya sako, nag-pati siya sa Suryanay namon.
4: Brunson, ikadwa nga pretro.
1: Nga mapaperdi siya. Ang bali sa akon, bali kay Pebre, isa lang hindi ko pagpasulod na.
0: Sulod.
1: That's why nga sulod subong.
4: Brunson, mayara na sang 31 points. 83-74. Pabor Japon sa San
1: Antonio. Grabe ang New York, oh. Ang orange kag blue. Ang New York Knicks na. Orange kag blue sa New York na. Lagaw ka itong nakasokso ka jersey sang Spurs kaya sa putihan ka.
4: Katatlo ko, Tera sa free throw, sulod.
0: Sulod. 83-75, pito or walo ka punto sa kabanse. Si Castle ginasang bola again sa kay Josh Hart. May screen si Wimbanyama. Castle, dribbling the ball. Castle, ginatag sa guwa sa kay Champagne. Gimbalik sa kay Wimbanyama. Wimbanyama again sa kay Carl Anthony Towns. Wimbanyama, nagaposisyon, nag-dribble, nag-pull up jumper, nagtira, White sumulod.
4: Rebound by Anunobi. Anunobi to Brunson. Brunson, ginabantay ni Castle. Nagpatabok sa bola, may screen si Anunobi. Brunson, nagdali-dali na naman. Brunson, nag-drive.
0: Sulod na naman!
4: Jalen Brunson!
0: Jalen Brunson, 83-77. Lira na sa kabansi.
1: Time out ang San Antonio Spurs. Bago pa man sila madalasa.
4: 34 puntos si Jalen Brunson.
1: Easy layup, oh. Easy layup, one hand.
4: May lang anyway, mataw gun foul si Castle.
0: Kay Duga, tiklod sa likod. Castle? Ari na ang mga tawo
1: ara na ang mga fans. Gang sa New York. Gahulat talaga
4: magbantay.
1: Magbantay kay maglampos na naman.
0: Wala tawo mong itsura lang mga pamatan-on pa to mo. So, lima ka punto sa lang avance. Malawig-lawig pa 7 minutes and 14 seconds remaining sa last and final quarter. Kapit lang, mangin kampyon ayhan ang New York Knicks. Ocon ma-extend pa sa serye, mahatagan pa sang tsansa kamabuhi pa ang paglaom sang San Antonio Sports. Ang score, 83-77.
4: Sa akin si Brunson.
0: Carlo Olivar, ginsakyan sang spirito ni SJA, si Brunson. Go-go K5, Gaspars, bawi para may game 6. Ah. Pasautan ko sa pamilya, Milocoton from Lorenzo Milocoton. Kay Kurt Cabrillos, pasautan kay Kit Cabrillos, kamonitor sa Sara. Dalang damo gasinulod ng mga mensahe ba? Kay Kevin, double baldang Nexaw. Kay Mateo Martino Hortelio VGN. Pa-shout out kay Lee, ang gwapohon sang Savant. Kay Kevin, kay Summer Sue. Madaog Spurs, ma-i-out ko manok subong da ang Savant. Kay Kevin, kay Summer Sue. Madaog Spurs, ma-i-out ko manok subong da. Dari ka mo panyaga. Wow. Sa dina, kilala ni Kakay 5 EJO. Manok to ko no. Kay RB Buhat at kay Gidson na Gililang. Shout out idol naga irigit as kapakabun live.
1: Grabe man
0: ibo. Grabe ba termino ba? Selmar Igay. Kay Lucas Arsenio Gomia. Sa may Kamatis Hardware. Sa may Barangay Agnaya Concepcion, Aljen Fernandez. Sa kay James Digoma. Manalo, matalo, Spurs pa din ah. From Santo Tomas, Pasi. Always good ng Gabonito. Thank you, gig kay Idric Espinosa. Galantaw nyo, galagabonggid, Amon Sound. Galantaw kami diri. Sadi na, Sir Idric. Sa kay Tuto Mark Filitro. Ara na, partner. Back to the ball games kita. No? Nabilin nga 7 minutes and 14 seconds. Nagpatawag sang timeout ang San Antonio Spurs matapos nga naghatag naman sang run no ang New York Knicks. Would like on lima Nick Mises lama matabo. panglaman na si Mitch Johnson. Nga hindi ito matabo ang una sa ni ng mga lapses sa ila sa ni game 2 3 kag 4. Alas 10:59. Ganga lang kita sa ato sa connection na back sa dito sa ibayin sa Frost Bank sa may San Antonio, Texas mga ka-K5. Ang ining NBA Live coverage sa dulong sa usang The Power Trio Mighty C. Ang alkaline base ng vitamin C, D3Bio, the antiviral, the antibacterial specialist. Kag sumuman ang klinika, Detex 500, the superior antioxidant. Kag siyempre ang healthy nga kape, Detex Coffee Mix. Alas 11 in punto. Pabalik mga Key 5 sa aton sining special coverage. Nagpatawag sang timeout ang San Antonio Spurs. Bawit na Spurs, di pagpasudlon ang fax. What pulos ko no? Kay Ma'am Laura Sumagaysay, makadapli doon takababoy ah. Kay Jismar Banjango, nakolbaan si Wimbayawa.
1: Grabe oh, ang kapot ni Town sa jersey ni ano.
0: Okay, back na ball games kita. Bula sang New York Knicks.
4: Ano ba, mag-game bounce ang bula. Ginpasa kay Brunson.
0: Brunson na subong nagpamirsa.
4: Brunson nag-dribble, ginabantayan ni Harper. Brunson, ginaharas ni Harper. May switch sa depensa, Brunson against Wimbanyama. Brunson, nag-discarte. Brunson, ginaharas sa depensa ni Wimbanyama na wicket. Nag-layup,
0: sulot! Nag-layup ba Jalen Brunson?
1: Okay na ito, okay na nga si Dylan Harper ang depensa. Oh.
0: Okay, back to the ball games, 83-79. Apat na lang kapunto sa aban, si Darren Fox naman. Arat naman si Darren Fox. Fox ang dasang bola, may screen si Wimbanyama. Fox, ginatag sa kay Champagne. Champagne, nag-fake. Nag-penetrate, tabuyan lang bula.
1: Naagaw!
0: Nakuha ni Brunson, ganda kay Hart.
4: Hart, ginpasa kay Bridges, ginpabalik kay Brunson. Brunson, again, Sarper. Amun ay ang defender. Brunson, ginadiskarte kung paano yung manutsan ang defensa ni Harper. Ginpasa kay Josh Hart, sa Kaelin. Ginbalik kay Brunson. Ginpasa Carl Anthony Towns, top of the key. Towns against Harper. Towns na...
1: Tira sa 3!
0: Rebound by Wimbanyama. Win Bajama, ginatag kay Diron Refugio Fox.
1: Ang mali, hindi ko mali magpasugot na.
0: Oh, hindi magpasugot.
1: Apat taga Banse.
0: Okay, dalang kay ang atusan nga connection. Nagpilit. Doka hina na. 83-79, mga ka-K5. Daw na medyo ara momentum subong sa New York Knicks. Si Fox nagasignal sa play. Nag-dribble sa ibabaw, nabantayan ni Anunobi.
1: Nagpinahihinay na siya. Wala na siya nagahuru-huru.
0: Ara, may ginatag sa kay Wimbanyama.
1: Oh! Offensive foul!
0: Offensive foul!
1: Now by Wimbanyama. Turnover!
0: Okay. Daw, gintawag nga offensive foul against sa kay Wimbanyama. Aril ang tawag tabi kung may offensive foul gin man.
4: Kaya nga dito pa ni

0: nung matawag sa nga referee. Ha? Kay shout out kay Rico.
1: So daw may overturn kagi Pibray, kagi Pibray. Daw may push si Towns. Ano pa, nagtabog si Wimbanyama pagkadto sa landing spot ni Josh Hart.
0: Sa kanilo, so, Octavio, next ko na daw dyan ah. Sa namahibi, nakaroon si Wang Ni.
1: Hambal ni Towns, doon di ko magpatikita pang push ko ba? Tikay, ang mga referee, eh, tatlo ka referee, nagpadala ni sila sa Mighty C. Nag-order sila isa ka box. Di, amo na nga, medyo masipat-sipat sa buong ilang mga mata.
0: Si Igal Selman, nakadetext para branding kung si Brunson, no? Kay Boss Bintot Codilla, pa-shoutout from Marlo Calanza.
1: Grabe si Towns kag Fabrico, oh. 21 minutes, mayara sang 2 points kag 5 fouls. So, siya agad ang foul.
0: So, may foul, no? Gin overturn sang referee ang ila si nga tawag. No? Gintawagan si Carl Anthony Towns tungod nga may tiklod sa likod.
1: Wala naman kapasulod si Towns. Bula sang New York Knicks. Bronzo, nagadilitali ang champagne eh.
0: Arana. Back to the ball games.
1: So, may...
0: Okay, ang bula sa New York Knicks or sa San Antonio Spurs. No? Gina-overturn ang tawag. Ang foul si Carl Anthony Towns. Ginatag sa kay Wimbanyama. Wimbanyama. Again sa kay Robinson. Ginatag sa kay Fox. Fox nagtira... Why sumunod nagkawas nakuha ni Jalen Brunson.
1: Brunson nagadali-dali. Brunson against Champagne nag-layup. Wala.
0: Baka foul. Nagitawag ang referee. Dari na naman. Maro gidya si Jalen
2: Brunson. Ilogi ang style ni SGA. Nag-meeting si Wimbanyama. Wimbanyama hindi tani pagpasugtan nga magraog pa sila. Kung mag-isa ka banse, tuntok ang Aaron Fox ka. Itutulagan mo.
3: Okay.
1: So dapat lapit na tong tira ni Fox mo.
0: Lapit-lapit na to kumawas pa eh.
1: So may duha ka free throw, subong si Jalen Brunson, ginatulok ang ring, nag-dribble-dribble.
2: Naginulsol naman ang mga wala na kaingagaw sa plus 11.
1: Brunson!
0: Sulod!
1: So duha na lang.
0: 83-18 eh.
1: Ara naman si Cornet, gin-double tower nila. O kung pag-abos lang si Wimbanyama.
0: Pamuyayaw na si ako si Lloyd, ginpasulod pa nag-iapon ang What the Facts. 37 puntos, Jalen Brunson. Inalantaw may MVP, kumaga kampiyon ang New York Knicks. Kaduang free throw, sumulod. Duha na lang ang abanse, 83-81.
2: Gagrenual ni Subong ang mga tao sa New York City.
0: Na buyan, natape ni Robinson ang bula, magapabilin sa San Antonio Spurs. 5 minutes and 9 seconds, 83-81. Daw masulit liwat ang mga nagligad na games. History repeats itself. Partner, Leog, ano'y partner?
2: Ang natabo dito sa 1999, 3-1 ang score. 4-1. Okay. 4 ang Spurs, 1 ang Knicks.
0: Ay, malaskid! Why ka po masulod? Nakuha ang bola ni Anunobi.
1: Bronson, nagpatapok sa bola. Nagadali-dali. Bronson, nag-drive. Bronson!
0: Nag-re-up!
2: It's a goal! Ladies and gentlemen,
0: Iguales na! Iguales na!
2: Ang nag-hambal kayo hingagaw gid, pero huay kita hingagaw!
1: Bronson!
0: Ginatag kay Cornet!
1: Cornet!
0: Dylan Harper! Ginatag kay Dylan Harper ang bola. Dylan Harper, nag-pull up jumper. Why, sumunod! Rebound by... May foul ang New York Knicks.
1: Against? Mayo pa na si Harper.
0: Harper, I think, Anunobi. Ang foul.
2: Wala na. Nabaton na ni Wimbanyama. Nag-istorya na sila ni Coach Smith to. Balyat, why natin ni Chance, ha? Bawi lang ta sa next season.
0: Grabe nga lay-up ni Jalen Brunson. Pataas nga banda, no? Ari nakuha. So may foul kay Anunobi.
1: Grabe si...
0: Nakuha niya. Gin-positionan niya, eh. Si Harper. So, why pag-iapon sa nga... penalty, naubulak kay Wimbanyama. Balik back to the ball game si Wimbanyama. Nagpawala sa gamay. May ginatang instruction. Ginadrop pa sa kilid. Si Basel nagpenetrate. Nagtira. Sumulod! 85-83 mga ka-K5. Kapit lang.
1: Bulas ang New York Knicks. Brunson nag-dribble. Ginadiskartehan kung paano niya naman malutsan ang depensa ni Harper. Brunson. Brunson, 1-on-1 against Harper. Brunson nag-low post. Brunson. Mainit ang kamot ni Brunson subong. Brunson nag-turn around!
0: Wala! Wala! Sumunod! Rebound ba na buya at pang bula?

0: Nastatan! Ay na! Ano man? Man!
1: Tatlo na gid ka mo, pay!
0: No, destiny na gid ni sa New York Knicks kay daw dako chances ang Spurs sa nabuyan pa ang bola.
1: Tatlo na gid sila.
2: Ipasa daw nga daan, why pagin pasa?
0: Tatlo na sila to sa dalom, why na to player sa Knicks
1: for sila. Iban by Bronson to Hart. Ginbalik kay Robinson sa kwa. Robinson, ginapangita si Bronson. Ginpasa kay Bronson. Bronson against Harper. Ginpasa kay Bridges. Ginbalik kay Bronson.
2: Hop! 2 seconds to shot!
1: Bronson agya! Oh,
2: wala! 24 shot clock at violation.
0: May foul pa!
2: May foul pa!
1: Na naman!
0: Pila may na lang foul to. Pa! Tatlo katira!
2: Pila na lang Jay to!
0: Bronson!
1: Na no sparse man.
2: End of time na to! End of time!
0: Ari na?
2: Ari na naman kita sa isang abansi.
1: Nagtumbo pa siya.
0: Nagtumbo!
1: Bayawan mo na gilanto. 2 seconds.
0: Oo, 2 seconds.
2: 2 seconds na lang.
0: Tumumbo pa.
2: Discard, tito yas ang Knicks dahan niyang matira.
1: What happened?
0: Gabi, muna nga ba nga tigulang naging sa hampang niya si Jalen Brunson niya?
1: Una nga pretrosulon.
0: Why, saan ka ba? So, 85-84, may chance na makabansi na ang New York Knicks.
2: Pila na lang kasi gundos nga tumumbo kapanoy.
1: 3 minutes and 40 seconds ang nabilin sa fourth quarter. Hugtan nyo na ang inyo sining mga paha. Sa may pusta dira, kamusta na?
0: Sa 1,000 kalibong viewers.
1: Kada ka
0: pretty. Sulubulog!
1: Jalen Brunson! 41 points!
0: Ariyo, man. 996 viewers kita. Ka angan-angan sa mga resulta. What happened? Daka kay 5 Lawrence. Ara na. Nakulbaan mo kung manong tapos na niya.
1: Mamalira, screenshot naman. Kainig pa matuod.
0: 1K. Tira! Sumulod!
1: Abansin na!
0: Mga kaki-5!
2: Abansin na!
0: Dylan Harper, grasang bola. Again sa kay Juice Hart. 3 minutes, 34 seconds. Okay, nagpakita sa mapasaan. Nagsignal sa play. Ginata kay Victor Wimbanyama. Dito may blan. Ginata kay Fox. Fox, nag-pull up jumper, nagtira. Why, sumulod. Rebound by Wimbanyama. Oh, nakuha sa New York Knicks.
1: Bronson, si nagpatawahin na patamukong bola.
2: Nagpatawahin na kay Abansi na isa. Abansi na isa.
1: May foul against Champagne.
0: May foul pa rin. Or nagpatawag,
1: timeout.
0: Timeout. Now, i-check na ito.
1: Dugahin ni Tay ang bench out.
0: Okay. Ang timeout is New York Knicks. 86-85, Abansi na. Bailo na.
1: Ang momentum.
0: Grabe, no?
1: Ayhan, mahulog na mga balon. Ukon. Mapa-extend pa sang Spurs sang serye.
2: Masakit kag mapait ang kapalaran.
0: Paka-isa ni SJA si Brunson.
2: Ang pangasin kilala ko, daog na, perdi pa.
0: Paldo-paldo na kita mag-amuna kay Ning Simblante.
2: So, 11 kaina ang ano.
0: 13, nakalabot 13.
2: Nakalabot 13.
1: So sa mga fans ang San Antonio Spurs nga high blood, hindi ka mo magproblema. Mninyo DTX500. Hingagaw!
0: Siling ni Tiso isang sang Pineda. Kung shout out kay Matillo Martino, Hortilio, VGN. Hindi siya kung magbiyahe. Kaya daog siya 150K.
1: Wow! Eh, ula kita daw.
0: Grabe ba?
2: Grabe.
0: Kay Johnny Abiner, iyak Spurs, walang kwinta na team. Bakol baraw.
2: 3 minutes left ah.
0: Malawig-lawig pa ni. Ang hinampang pero diri abansi ang New York Knicks. Kabado ang Spurs.
1: Ginado ka damo basang Spurs nga nag-retire nga nag-comment.
0: Salimong daw. Sa Limon Dismar Bajango, ta sardinas. Wala na baka.
1: Alawig pa ah. 3 minutes pa.
0: 3 minutes pa.
1: Damo paning matabo.
0: Diri taliwat matistingan ko na kuan sa pressure ang San Antonio Spurs. Kung nakatuon man sa sanga leksyon nila sa saning game 1 kagang game 4 mga kaki-5.
1: Nga ako nawala.
0: Aran na, back to the ball games. Okay, dalang not partner may turnover on the part sa New York Knicks.
1: Knicks. So, turan ni Bronson daw, hindi madrawing.
0: 3 minutes and 15 seconds. Ariyo, may kwan eh, may turnover. Offensive. No, bininlan niya sa kamot si Castle. Kasal sa ball, nagalas ang bola sa idalom ng pinitray, tama kang gutok. Rebound by Juice Hart. Ginatag kay Jalen Brunson.
1: 1-on-1 against
2: Arena, Brunson. Arena. Arena. Abansi na isa.
1: Nagadiskarte. Hambalya, relax. Kalmata
2: relax lang,
1: ni.
2: Abansi na isa. Isurbolon ta ini.
0: Champion Brunson. Na ni. Champion na ni.
2: Hindi ta pagdaridalian. Hindi ta pagdaridalian eh. Makuha ta Paul. Hindi ta pagdaridalian.
1: Towns.
2: Hindi ta pagdaridalian.
1: Wala. Rebound by
0: Wise Wolo. Nakuha ni Victor Wimpanyaw ang bola. Ginatag si Kandilan. Harper.
3: Harper.
0: Tapal. Nakuha gyapon siya ni. Ginbalik si Babaw. Ginatag kay Wimpanyaw.
1: Wimpanyaw.
0: Nag-fake. Nag-penetrate. Ginbalik si Babaw. Kandilan Harper. Harper. Nag-penetrate. Nag-re-up.
1: Wise Wolo.
0: Rebound by Carl Anthony Towns.
1: Sadya.
3: 2 minutes. Top of the game. Mapasaysang.
1: Ginbasa kay Nunobe. Binalik kay Hart. Towns, top of the key, ginpasa kay Hart.
3: Hila-hila!
1: Anonobe!
0: 88-85!
3: 2 minutes, 7 seconds!
1: Hero na naman si Anonobe!
3: Anonobe na naman!
0: Ginatapal si Dalom sa ring. 88-85. Stand by up. Dahil lang kay Ebeong tapos na daw. Kay Nilo Octavio Klo, Gogo champion na. Arena! Kapit lang kay 5, Castle, ginatag kay Wimpanyama, tawag si Wimpanyama, kung may kulba, Wimpanyama, nag-pick, nag-turn sound, oh, may foul. May foul, gitawag
1: graduate
0: sa kay...
1: Graduate na si Carl Anthony Towns!
0: Graduate si Carl Anthony Towns! Subong ulihi sa nag-graduate, kaya tapos na ang graduation.
1: Carl Anthony Towns! Graduate. Magkakuha na sa nga sininga diploma.
3: Nga certificate of appearance.
0: Dari na may baluan. Not only what, mapamatundan ni Victor Mbanyama kay Dwaya Capritro sa game 4. Why sumulod?
3: Mabalik na si...
1: Oh, si Rebs. Oh, amin ko si Rebs.
3: Si Suchan, why ka kapot sang bola.
1: Pero why patay
0: nakampang siya, kawan. Sa game 4, nakampang siya.
1: Oh.
0: Ari, baluon ta kung makuha ng orasyon. Ang orasyon... ni Victor Wimpanyama, ginuyata ng bola na ginawas ang madalom, gintulok sa masakit ang ring, liwat na ginawa, gimbuyan, nababa ang bola, nagtira, why sumulog?
1: Nervyoso!
3: Anong kakatabo?
0: Islan mo ang sunod ang orasyon mo!
3: Wimpanyama, what happened?
1: Inhale, exhale!
0: One minute, 53 seconds.
1: Okay. At kamabansi sa New York Knicks.
0: Tatlo ang abanse, kadua, ang iya orasyon, sa nasunod, lainon ko na.
1: Oh. Galing kayo nga siling ang bungot ni Malasgen.
0: Okay, kadua, sumulod!
3: Sumulod!
0: 88-86.
1: Kapit lang, bola sang New York Knicks.
3: Ambas ni Jalen Bronson, inaihinay lang kita, hindi kita magpahuro-huro. Kay Sir Bulonta, hindi kita parehas ni Aaron Repuyo Pax.
1: Bronson against Basel. Oh.
0: Bronson.
1: Bronson, ginadiskartean, may switch sa defensa against Basel. Bronson, nag-dribble-dribble. Duwala lang sa ngopon. Bronson.
3: Hindi ka
0: pasunod!
1: Ego ang tike.
0: Shot clock violation.
1: Shot clock violation.
3: Nadulot ang tike, why?
0: Ang aton ko, Brits. Bronson.
1: Duwala sa ngopon.
0: Gatribble si Bronson. Yung pasa kay Bronson. Na-refound ni Bronson.
1: Kaya wala sa sangupon. Siya lang isang gampang.
0: Okay. 88-86. Rocky 5. Bula. San Antonio Spurs. Dylan Harper. Nagatulok kay Mitch sa... kung ano ang i-play nila. May screen. Okay. Nag-penetrate sa shaded area. Okay. Nag-turnaround siya. Tagtira. Sumulog!
3: Sumulog!
0: Harper! Wala!
3: Mahayo pa ang kababayan natin.
1: Dobitira nula. Sumula sa New York Knicks. Bronson.
0: Kapit,
3: nagpilit pa!
1: Bronson!
3: Hindi magpapa!
0: Bronson! 98! Matapos na yan ang series. Okay, dalang ang Fox! Dribbling the ball, okay, Fox na penetrate. Fox! Alang-alang, ginata kay Wimpanyama. Naging balik kay Fox.
3: 4-3! Wala!
0: Bronson! Wala.
3: Wimpanyama smiling to town. History repeat itself. It's 4-1, ladies and gentlemen. Way back 1999. Spurs ang nagdaog contra Knicks with 4-1 standing score sa series.
1: Kanugon.
0: Kanamikali apta ni Dylan Harper, no?
1: So, Josh Hart mag-a-free throw. Duwa ang abansi sa New York Knicks. May aras ang 12 points. Josh Hart, the veterano. Una ka Pretro.
3: Wala, sumulod.
0: Sumulod.
1: Josh Hart, wala sang kaba.
0: 91-88.
3: Mawild ang mga fans ng New York Knicks.
1: Oh. 26.1 seconds.
0: Why na chance balik? 1.1 ng mga viewers naton.
1: So, Josh Hart.
3: Pabayaan na lang ina.
0: Si Shamit, nagbalik na si Shamit. So, why gid ma-injury si Shamit?
3: Si Shamit, parabal yan. Kanugon sang akong exposure. Kay manugdaog na kami.
1: Hart, kanugang Pretro.
0: Wala!
1: Rebound by
0: Robinson!
1: Ano na tabo? Ano na tabo?
0: Di in ang box out. Mga kaki-5 si Wimbanyama, kakang ikang lang. Kapunya kay do pierdi na. Pierdi na mga kaki-5.
1: Habali Robinson, bisan naulaw lang ako sa Pretro. Pero kumahin mo ko
0: sa rebound. Sa rebound!
3: Oh, why not? Gaino na ang next!
0: Gaino
3: na ang hilaga sang next!
0: May rahilang why na box out? Di na box out!
1: Where's the box out?
0: Ang problema kay... kay Wimbanyama, kay gamay lawas siya. No, hindi ka, kwan, hindi ka box out.
1: Una nga Pretro, sulod. Apat na!
0: 92-88, 21.6 seconds. Apat na ang pasulan pagid. Lima na. Maburubud lahi na gawa. Taklasoon sa San Antonio Sports. Matapos
1: ano
0: ang series.
1: Ano nga, Pretro? Wala! Wimbanyama, wala na naman makita.
0: Nakuha ni Vassell. May time out, pero 20 seconds remaining.
3: Buhay na chance siya. Hindi na mag-foul ang next guru, ah.
0: Matira ni tapos sa quick foul. Pero wala na. Why na? Masurusap note na. No? Masurusap note na mga kaka-A5. Gahinog yaw na ang mga fans ng New York Knicks.
3: Ang mga naka-analysar gid sang pirmi nga pag-collapse sang Spurs, paldo.
1: Paldo gid.
3: Paldo gid sila.
0: Paldo gid.
1: Kaya nga ang kaka-A5 ray. Gamater gid ya kun veterano. Kay iti siyempre ginabasa na yung hampang sang rookie, pagbasa sang hampang ang depensa, dira sila din mahanot. Kaya man yung si Jalen Brunson, no? Igo siya naghanot gani, second quarter, third quarter na, no? Third quarter na, so maskin ano ang depensa sa iya, kay iti tungod nga ang kontra niya, mga rookie, si papilagin to ka foul, pasabit niya sa tres.
0: Wala na. Maburubud lang na. 92-88 kay ti apat ang abanse. Okay ni sa PBA kay may 4-point shot. Alato na pagbalik. Mga kaki-5, standby ka mo. Sa aton sa ning 1.2 nga tausan nga kwano nga viewers.
1: Mamalira. Ikaw na tabala.
0: Balbal next. Baboy Sudanta kay Frankie Hapson. Kay Igay Bacol Bronza. Let's go, Balasel Breeder.
3: Why na? Ako yung masuko na ko, hindi na ko na magpano.
0: Kay Jade Mailom sa Tagahibawan Norte. Langga na lang mong go ang Spurs.
1: Kinakamusta ko lang tagaling pa kaisa ko nga solid Spurs. Toto ding!
0: Kamusta na? So daan kita ka?
1: Kamusta na
0: ka naman natin? Paldo!
3: Why na? End of series, Wimbanyama. Why na?
0: Okay.
3: Hindi na mag-foul ang ano ah. Hindi na mag-foul guro ang Knicks.
0: Hindi na mag-foul.
3: Hindi na mag-foul.
0: Pero I think ma-quick Tony ang San Antonio Spurs, no? Mag-inbound si Castle. Kung ma-miss ang kwani ang free throw ni Karon, kinatag kayo yung Banyama. Nakumudlay, papasa ng tira
3: wala!
0: Sa
3: Spurs! Wala!
1: Pero, follow-up dunk si Castle.
0: Follow-up dunk ni Castle. Why na? 92-90.
3: Why, Paul?
1: Time out.
0: Dinosaur naman ni Sudanta. Sa dinak ay makakaunta ka dinosaur.
1: Matisting mga kami dinosaur.
0: Daplit na ginamos!
3: Huwag ba si mag-overtime pa ni?
0: Negros Occidental, Diyos Family Llanos.
1: Sa Aranita ko na may 4-point shot.
0: Tabagak lang tanay ah. Panyaga, nalang ta sini wala na Spurs. Sogba naman ta sa bakaw ni.
1: Daog na?
3: Why ni ipasapasa na lang ni Guru sang ano?
0: Bye-bye Spurs. Pero ma-quick foul ni Anya Panic. Anya San Antonio Spurs. 16.3 seconds. Sana bilhin na. Sa last quarter.
1: Kanami na tani isang pangabuhi ka Spurs.
0: Abot. Doon ilagi tani eh. Abot nga ng bal na ton. Nga daw distinig subong sa New York Knicks na mag-champion. Kay kung natawo na ton na... ang bula doon sa iyagin eh. Kalamok kayo na nga. Sila lang tatlo na tos dalom ka ring ang players sa San Antonio. Abuyaan pa nilang bula. Last stats pa sila. Ikaw kaysa kung destiny mo kuno doon ay may makapugong. Amo na kuno na ang natag na ka na pagkit sa imusin nga palad. Nga subong nga tuig 2026 ay magkakampyon amo ang New York Knicks.
1: New York Knicks. Uy, may nagalantaw sa Luigi Mpe.
0: Ah, panyaga naman to si Simba.
4: Luigi Mpe officer
1: ko. Awa.
0: Ah, si Pax Gid naghalit. White Pulos.
1: Doon, no? Pila ba lang puntos ni Pax? More points?
0: Ah, damo, free throw. Okay, so back to the ball game kita mga K5. Mag-inboundary ang New York Knicks. May press subong. Gaganahin mo ang San Antonio Spurs. Ipasulod si Shamit. Kasi tanda ni papritrohon si Shamit mo.
1: So, Juice Hart, mag-inbounds ang bula. Hart, bakangita sa pasahan. Juice Hart, inpasa kay Brunson. Brunson, ginabantay ni Basel.
0: Wipe pasang foul, gini mo. Brunson.
1: Ginabagin double team, gin triple team.
0: Ginabuyan lang bula.
1: Ito Bridges.
0: Pero may foul against sa kay Bridges. 8.8 seconds na nabilin. Masanag-sanag na. Bako nung court ni Goro sa New York ni siguro.
4: Pero may shooting, may natawala.
0: Penalty. So, dua ka free throw.
1: Uy, travel tani, oh.
0: Travel, no?
1: Travel.
0: Oh, pero nabuyan lang bula, may foul dito kay Michael Bridges. Bridges! Kung may cool back pa ni.
1: May 13 points.
0: Klasmita, nice lang ang tatlo. Si Bridges, si Brunson, kag si Hart sa college. Unang atira. Why, si Malod! May pag-asa pa! May natibira pang pag-asa ang San Antonio Sports.
1: Kadwa nga free throw. Bridges, daw hindi madrawa yung itsura daw, may beat na siya.
3: Why ano pag-in sumulod? Bridges! Why pag-in sumulod?
1: Huloy-huloy ng mata, nga daw may beat na. Kung pananglitan nga mag-champion, Bridges. Okay.
0: Bridges.
1: Nagaginawa sa madalong.
0: Medyo ang pressure arak yapon eh, hindi na madula.
1: Nag-slick, nagtira. Okay. Tira,
0: sumulod! Timeout time ang San Antonio Sports, 93-90, may OT pa yan. O kung wala na, anong plano sa Knicks? Ma-quick 2, ma-quick foul sila? Para nga may free throw nga duwa, para hindi mag-extend ang hampang.
3: Pero matira na siya, Tris.
0: Pero ako doon pa matsagan ko, doon ma-foul sila, ha?
3: Ma-foul sila
0: para duwa lang ka-free throw. Partner, arinang salpukan ng mga... Alas 11.25, mamistahan ang San Antonio Mulo.
1: May kayo papisahan na ito, kaki 5 ni Aaron Pax.
0: Sili ni, kung ano, ni kaki 5, Aaron na Lloyd Repuyo Pax.
4: Repuyo Pax. May Lloyd na siya.
0: Oo. Mantinel, takatinabal. Grabe po sa akong ni Rex Dolietti, 30,000.
4: Wow, grabe ba?
0: Grabe ba?
4: Amo niya pa niyaga lang kami karoon niya.
1: Bebe. May ari digi na nag-comment mo. Motdana mo na ni kung pagka-utod ko rin din nila.
0: Oo.
4: Hindi na naman namin yung motdante mo ko rin din.
0: Sinong paldo ni 20K ho? Iwag kita na. Grabe no. Sinong tangkuloy? Kapamuyayaw ng ibang sinig.
1: Paldo plus 5.5 ko no?
0: Ati daog na niya.
1: Ati ho. Diti.
0: Sure ball na niya. Sinong may plus 0.5?
1: Ang ano malayagin ang ball?
0: San Antonio ko ng New York Knicks. So kasi kung ano yung New York Knicks niyo?
1: Bisan sinula na da. Ba 1.1 million?
0: Million eh. Medyo. Grabe ba? Paldo man niya, K5.
4: Hapos
1: man
4: naman.
0: O gano'n na, please, ang bana ko dyan.
4: Hapos man na magambal nga, paldo-paldo.
0: So, tatlo ka punto sa kabansin. Nahulat na ito ng pagbalik sa inampang, mga K5.
1: Arch Padillo.
0: Arina! Arina, kapit lang, 8.8 seconds. Anong play diri sa New York Knicks? I think ma-quick ka-foul sila. Mudline ni maka-OT pa eh. Ara may quick foul ya. Basta ako makuha lang offensive rebound. Do I get problema?
1: Kagod mabuti. May nadaan si Towns kagay Fabric.
0: Mamirihan lang sila. Maka-inbound si Castle. Ara sulod si Dylan Harper, si Daron Fox, si Vassell, kag si Wim Banyama.
1: Sino yan ang magatira? Ang mainit nga kamot. Dylan Harper o kon Devin Vassell?
0: Okay. So, 93-90. Spurs Rami Reyes. Arinang bola, ginatag kay... Okay, natag in quick foul. So, that's mo ginambal ko, quick foul. Dua ka free throw sa kay Dylan Harper. Quick foul kay para hindi matrisan mo. No? Kay Budlay, kung matrisan, ma-OT
4: tapos,
0: pa may chance sa OT.
4: Quick foul man sila ito karun.
0: Hindi, ma-quick foul man ang San Antonio eh. Para hindi maubos ang oras.
4: Pasudlon ka dapat ni Dylan Harper.
0: Nagatulok si Dylan Harper kung i-miss o kung hindi. Pero pwede pa na hindi ma-miss eh. Agis to diyan nice natin, quick foul.
4: Pasudlo niya isa.
0: Pwede i-miss ikaw dua pero pwede pa man pasudlo niya tanan eh.
1: Pero posibilidad kay ang lineup subong sang Spurs asang next.
0: Ay! Ang kaba ara gid.
1: Okay gid man.
0: Grabe ni ka pressure abi. on the part sa sini ilapid ng ikon na hindi ka mo abanse. No? Why good?
1: Uras ang kontra nila.
0: Mahulog so, ng balon.
1: May double tower subong, Wimbanyama kag Cornet para no. sa offensive rebound.
0: Oo.
1: So Dylan Harper.
0: Dylan Harper. Eyo, kadua nga free throw. Why gapon?
1: Wala na.
0: So may quick foul.
1: Ano be?
0: Wala gid. Selene sa Rilan Vergara lang taw sa ato. Sa wala gid swerte bilis ang ding abugin.
1: Abugin.
0: Sir Rilan, good morning gid. Oo, panimbang may amot Chris Lago Marquez.
1: Why na?
0: Next ng champion ah. Grabe! Nada mo fans ng New York Knicks sa may
1: si post ba ko?
4: Din?
1: Ay, hindi. Hindi. Si, kung ano?
0: Sino si Fraser? Oh. Ari si Patrick Ewing.
1: Patrick Ewing, legend.
0: Mga players, just imagine, 53 katuig. Ang naging hulat, OG Anunoby. Grabe, no? Ang performance ng New York Knicks. Mm. Dahil lang doon na pundo na siya.
4: Mawild na niya dahil, mawild na niya yung ano.
0: So, 93-90 ang score.
4: Ginuyangan sang Spurs ang ilang kadalagan.
1: Ang iyang team.
4: Good line nga daan, mag-ibawi na sa next season.
1: Good line. Yawan ka na ni?
0: Oo.
4: Hindi,
0: so,
4: hindi.
0: So, isa lang pasulod ni Oji Nunobi.
4: Hindi talaga nga kapalaran.
0: 94-90. Si Fox, ginatag sa kay Wimbanyama. 4-3. Why not sumulod? And that's
1: the champion na!
0: Champion!
1: 2026 NBA champion
0: 94-90
1: New York Knicks.
0: Masubo si Wimbanyama pero hindi maging tama kasadya kay
1: Paldo
0: Yara
4: si Kakey 5 Aaron Repoyo Pax plus 11.
0: Grabe oh
1: Wimbanyama. Wala gid ka Samalia, away gid ka Damaya Elena.
0: Congratulations now.
4: Luya,
0: Salinas today.
4: Maluya sila.
1: Si Bronson nagalibion nga daw kaangay sang bata. Pero
0: amo ni hindi mo ni makwan abi, matakos ang kalipay. No, sa saning kadalagaan, no. Sa New York Knicks. Grabe.
1: Kaya hey, no, kaki break, doon ka ang ilan yung nag-agi ka sa buho, sa dagong. Kung ikaw makakuha,
0: just imagine mo, 53 years nga ginulat nila, kag 27 katuig man ang ginulat nila before nga makasulod ikaw sa finals. Kag, kwan eh, ang pinaka, kwan na, binakasulod sa finals nga ti tripit ang Chicago Bulls.
1: Chicago Bulls.
0: No, tatlo kasunod-sunod. Pero ang panit naton, umpisa sang 2018, wala na sa may nag-back-to-back no? Nga nakasulod sa NBA Finals.
4: Finals.
0: Wala na.
4: Ang Golden State, kadua.
0: Kadua, 2017-2018. 2016, Cleveland Cavaliers.
1: Okay, okay.
0: 2017-2018, 2019, Toronto Raptors ng champion. May katatlo, may ito katuig ha, ka Golden State na nakasulod sa finals. Tani, ilaman ito, Grand Slam eh. Pero after sina, no, lain-lain ang team ang nakasulod. Why na sa ang naka-back-to-back champion. Pareho subong sa Oklahoma si Thunder na pierdi sila sa San Antonio Spurs.
1: Kagsubong, isa ini ka, kwan, kaki-five break, ka-history para sa New York Knicks. So, ara, nagkinupanay si Towns, nagkupo sa iya sining saway.
0: Ang katinglahan ko kay Tiara, may kalo na sila ho. Nga automatic champion no? Automatic ara na ka mga bayo na kaya ang problema kung nagani kung magambal kita nga game 7 paano na lang tong napierde ginano to nila
1: kapitalan gina nila guro ka tiyo
0: tiyo tiyo kung napierde gani ano nila na nga mga merchant nga na print na
1: basura na lang
0: anag nahaboy nila na 53 katuig liwat nga nagkampyon ang San Antonio Spurs.
1: Next
0: si Fraser niyo
4: next
0: New York Knicks. Ari ng mga legend, no? Players ang New York Knicks, mga kaki-five.
1: Mas so, naunahan pa champion ni Jalen Brunson ang iya sining superstar teammates ang una nga si Luka Doncic.
0: Doncic, no? Muna nga, why sila magkakwanto? Nagalinto si Jalen Brunson. Pero grabe man eh, ang pag-tingob sang player, no? Sang New York Knicks, ginupod sa Josh Hart. Si Josh Hart nakagin sa Los Angeles Lakers, eh.
4: Gahili bion subong si Town. Ang balya, bisan gin pa, ano ni, foul out nila ako.
0: Grounded ako.
4: Graduate ako, pero okay ba na nga mo yung sining resulta?
0: Ang ako siya nga pag-graduate, ang mabatong ko siya ni Strophy. Lain kay iba niyang ginabato nila ang papilan.
1: Grabe, ang pansubong sagwa sa...
0: Oh, tanan niya straight dito, alagyan.
4: May no, ilidol.
0: Gainuba na sila, oh. Oh. Ari ni sa 33rd Street, no? Dito sa New York.
4: May nag-push-push na to?
0: Oo.
4: Ah, kay may nakas... Ano ni? Ah, New York Knicks. Sabi ko may nakas-Spurs nga bayo.
0: Ari na, daulat-ulatan, no?
1: Kwan?
4: Pabati taguro ang ano, whole video na. Ito, manugtapos naman eh.
0: O, Brian na trophy ni.
1: Dako-dako kung kay break, no?
4: Amo nang ilang bit-biton, actually.
0: Amo niya na mianta sa States. Kaya dasig siya mag-plastar ka stage. Isipa po ilang minutos na nakaligad. May stage na gusto nga. Ilawag ni kung sino ang MVP. Pero no other than, Jalen Brunson, ang MVP subong.
4: May himalaayhan nga matabo next season kung makabalik sa finals ang Spurs. Sana sa Spurs.
0: Bulaman tayan sunod nga season. Uy. Kung siya din mahampang si LeBron James, si Giannis Antetokounmpo. No, si Giannis, daw dako subong ang report na si Giannis maghampang sa Miami Heat.
4: Ang tatay ang magtatay. Nagbunga ang sakripisyo sang tatay sa pag-training sang iya bata.
0: Pero why not expectar nga mangin amo sini si Jalen na Brunson, no? Nga kaliber. Grabe, 45 points. Rest of the team, 49. Amo ni siling yaton nga kwan gid.
4: Halos sa 50%.
0: Oh, 50%. Amo gid siling nga kwan, ano nang term gani na nila? Bakwan kablaw? Pabuhat.
4: Bitbiton.
0: Oh, buhat nga buhat, bitbit gid ang bilog na team.
4: Gali bion ang pamilya ni Jalen Brunson. 27 years old pa lang ni.
0: Oh, kagka panabi siya, underrated si Jalen Brunson. Nga siyempre ang respeto ulihin na nimo kay Jalen Brunson mo.
1: Kag wala hindi siya
0: hindi siya ma-compare sa mga star player sa ibang nga team, no? Superstar. Pero si Jalen Brunson, subong pamatud-an niya, no? Nga he's the one. No, sa mga
1: dapat.
0: Superstar sa National Basketball Association. Gindala yagid ang team. No, sa kadalagaan si Michael Bridges kag si Josh Hart. Actually, sa tatlo sila pagkit na guro kay nag-opdalay sa champion sa college sa 2016 sa Villanova.
4: Destiny.
0: Destiny gina.
1: Kaga winas dere ya.
0: Amo na ba nila kung destiny mo sinobing makapugong kaya mo na pagkit? No?
1: Para gid sa inyo.
0: Daw matapos ang programa ni Sir Bay. Ma-extend lang tanaya.
1: Kag winas dere si Josh Hart.
0: Mga key factor ah. On the part abisang San Antonio Spurs ti Domidio na dula black star player. Ari basic on makwanta ni mabatian ang interview.
4: Nangayon man din pasensya sa kon si ano mo si Jalen Brunson.
0: Naka-advance na mensahe.
4: Oo, nga why sa kono why ano tawag ni gani? Why ako no mahatag ang gin pangayo ko sa iyo. Kay ang balya kulbaan kami kay basic kag imbes nga daog na mamirde pa kami.
5: Whenever someone counts us out, we find a way to come back and do something about it.
6: When the championship was on the line, you took over the game, really. Especially in the fourth quarter, 15 points in the fourth quarter. Just what were you saying to yourself about finishing this tonight?
5: My confidence comes from my work ethic. Every time I got the ball, all I could think about is all hours in the summer. Every summer I had since I ever can remember making this a reality. So whenever I had the ball, I'm just thinking about just me alone in the gym.
6: And you got to share, you're getting to share this with your father. Just how special to you is that?
4: Bakod damo gyapon supporters ang Knicks
0: nga sa sulod.
5: We're gonna find a
7: find a way. Whatever you put in front of us, we're going to find a way. It doesn't matter. It does not matter whatsoever. We're going to find a way every single time we step on this court. Every time.
6: Congratulations, champ.
7: Thank you.
0: Okay, no, very emotional, no, si Jalen Bronson, no, sa mga interview, no. Just imagine na sino man mag-expect. Wag ni may nakakuan eh. May naka-predict sa pagsugod sa regular season nga subong a season ang New York Knicks, no, magka-kampyon. Laban da time ang pa-coach ni mabak-to-back champion ang Oklahoma City Thunder kag ni pagsugod sang hampang, no, sang NBA. Damo ang nagahambal nga ang San Antonio Spurs amo ang mga champion mga kaki-five. Pero kagabi mo base sa record, sila man isubong ang naka-record history halin sa playoffs kay isalan sila mapierde.
2: Oh, gabi no.
0: Kay isalan sila mapierde.
2: Straight straight ang ilang ano,
0: oh, nga daog. Kay na 4-0 nilang Cleveland Cavaliers eh. Magluwas sa dito sa Atlanta.
1: Oh,
0: naka-asta to game 5. Or game 6?
1: Game 6. So, kuhan gina para gin sa New York.
0: So, kita na naman kita sunod. Now, nga season. Ano sa, sabi ka hindi na ito ma-extend pa?
2: Saan mo pisa? Saan mo pisa?
0: October pa.
2: October pa.
0: October pa, pero bulabantayan. No? Ang mga mahimo, nga matrade, nga matabo, mga key 5. Ilabagi ko din maghampang si LeBron James kag si Giannis Antetokounmpo.
2: Nga nagpa-trade na sila, mapa-trade na sila.
0: May mga report. Gusto na ma-trade eh. Pero daw, I think daw dako, kuno, Miami Heat. No,
2: balik
0: si
2: sila sa Miami
0: Giannis.
2: Heat.
0: Si Giannis ang sa
2: Miami Heat.
0: Miami Heat.
2: Si Yuvin Benyama mapabili ni Corona sa Spurs.
0: Sa sunod si Mana, muna ang NBA draft. Kag before sa NBA draft, may mga pag-trade na nakatabo. Kahit may mga involved ini, no, mga player sa NBA draft mga kakipay.
1: So balantayan da son tuig ang rookie na half Filipino.
2: Pero why sang rookie sa MVP yan sa finals, no? Why aga
0: wala. So ginakuha lang MVP finals. Pero hindi naman malayo, no, ang MVP amo si
2: Jalen Bronson.
0: Jalen Bronson.
2: Sige.
0: So salamat kid mga K5 sa pag-upod sa aton. Kita na kita sunod naman ya tuig na para sa NBA Finals 2027. Ano naman nga team? Ayan, madipinsahan sa New York Knicks. Ang ila sa ning kampyonato sa masunod sa ning tuig. So standby lang sa duga pag mga updates sa amusing Facebook page. Kansibang public press program sa K5 News FM Iloilo. Sa amon sa ning special coverage team. K5!
2: Ray Espeja Umalay.
1: Ako naman si K5 AJ Cordoba.
0: Ako naman si K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
9: Philippine Standard Time, alas 11:47 na saga.
10: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

Good morning, Iloilo. Happy Sunday morning, everyone. Kamusta ang inyo sining Domingo? Yari na kita sa pitsa 14 na sa bulan sang Hunyo. Ikaduwa sining Domingo sa subong bulan sa tuig 2026. Sa ngalan sa aton Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Kag sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Main ko po ninyo sa subong agay nyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Kagyari na kita sa aton sininga programa ng kadalong sang balita impormasyon. Subong man inisyatibo proyekto kag serbisyo sang inyong mga lokaps. Ang ulas ang liwan ko di kada Domingo, ang Ilonggo Cops on Air. Yari na kita sa ika-146. Or rather, no 148 episode na sa subong sining programa naton with K5 News FM Iloilo. Kag ika-23 na kita nung pag-gulup the night sa subong sining simana sa subong man sining tuwig 2026. Masinandukot no ang Game 5 sang New York Knicks kag San Antonio Spurs. Napagulang din nagtapos no sa aton sininga sa subong year no sa subong season. Gagamay lang gid ang pansi. Dutayan lang gid magdaog ang Spurs. Pero na sa pilaman ka tuig, nagapansi man ang New York Knicks. Sa pilaman ka dekada no sang ila sininga pag himampanganay, kag siyempre no nagdaogid sa Game 5 no sa subong sininga NBA season. So congratulations gid sa tanan ng mga nagdaog dra sa ila sininga team. Kaga dapat sports lang ah. Why na sang ano na dra kay siyempre natapos na ngampang. Tingayo na lang bala todo sa mga nagdalaog ah. Kag sa aton na sininga mga topiko sa subong adlaw. Sa ika-146 episode na sa aton sininga Ilonggo Cops on Air. Dari sa K5 News FM Mililo. Kag siyempre ginacknowledge man ato na aton sininga mga live viewers. Dari sa aton sininga official Facebook pages ang Iloilo Police or PNP Iloilo Police Provincial Office. Kag subong man no, sa K5 News FM Iloilo. Kag sa K5 News FM 88.7 FM no sa inyo sining mga Facebook live na tondra. Kag siyempre saan ka pamati sa aton sining frequency sa DYKU 88.7 FM sa inyo sining mga radio dira. Kato lang sa aton sining comment section no kay pagabasaon ginaton. Ang inyo sining mga greetings and shoutout no sa inyo sining mga kakilala dira ilabi na gid sa mga nagahiwat sang ila sining birthday sa subong sining adlaw. Sa subong pizza 14 no sang bulan sang Hunyo. Happy birthday gid sa inyo tanan-tanan. Celebrar na to naton sining birthday no nga mangin chill lang dapat. Di na magpatama dira no dapat in a moderation lang gid. Kag sa aton sining mga topiko sa subong aga. Madamo kita sa mga activities nga giniwat sa subong sininga simana. Umpisa sang Hunyo 8 tob-tob kahapon nga adlaw. Which is nga nakasunod-sunod ang mga activities ng inyo sininga Milocaps. Dari sa probinsya sang Iloilo. Kaysa subong bulan sang Hunyo nga daan nakasunod-sunod. Aton sininga mga activities kag mga launching na to no, sa aton sininga mga proyekto. Kag kalakit na dara no, ang pagbukas man sang klase. Sang umpisa sang Lunes. Kapit sa 8 no sa bulan sang or sa sininga simana. Which is nga nangin successful ng pagbukas ang klase no diri sa aton sininga probinsya. Kadungan man no sang which is nga masubo man or bad news man sa makatura nato no dito sa Mindanao. Ilabin gid no sa area sang Davao and General Santos. Which is nga nagkadungan gid sang pagbukas ang klase man. Ang pagtayog sang linog kadungan sang flag raising nila no sang tinlikdan sini nga Lunes. Amo na bilang ginambal nato no nga ang pag-attend sang flag raising ang nakasalbar man no sa mga kabataan kag sa mga teachers man. Nga alas 7 no ang mga 7:30 or 7:40 no sang aga ang nagluntad no, ang mabaskog sini nga 7.8 magnitude sang earthquake sang linog no na sentro dito sa
Mindanao area. Ilabi na ganoon sa Gensan and Davao region. Kaga siyempre, no, mo man na ginang always naton nga gina-remind man sa mga pumuluyan naton. Ilabi na ganoon sa mga estudyante kag sa mga maestra. Kag sa tanan, no, nga mga komunidad naton. Na seryoso ho naton na ginatawag naton sining Earthquake Drill. O rin yung National Simultaneous Earthquake Drill, no, nga ginaiwat naton na quarterly. Pagpunaman sa aton sining civil defense, no, nga which is nga tama ka importante, no, kay ang linog nga daan. Nagabot man sini sa mga tion nga why naton gina-expectar. Kasi siyempre, sino man nabi mag-expect, no, nga kadungan sa opening sa classes sa aton sini nga basic education. Asang tinikdan sini nga Lunes ng kadungan man sa pagtayog sa 7.8 magnitude sini nga linog. Pila man sini ka mga buildings, no, ang natigayon sini or aksidente man sini nga nagrumpaas man, kagiba nagalaos mod, kag nagkalalitik man. So pila na ka mga aftershocks ang na-record man sa aton sini nga authority. Which is nga pila man linibo ka mga aftershocks, no, even until kagapon. Kasunod-sunod ang mga aftershock na dito sa Mindanao area. Siyempre, kinatruma mga taon sining mga kotoran sa sining earthquake, no, kung nalinog sa tinikdan sining simana. Kag sa tinikdan sining Martes man, Hunyo 9, June 9, 2026, ang Ililo Police sa Provincial Office ng papunaman sa taon sining Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Razalan, no, naglunsar, no, sa project e-hero para aton sining proyekto, no, para sa aton sining mga pag-maintenance, no, sa aton sining mga salakyan, which is nga very important man, no, or importante gid sa aton sining mga vehicles man, sa mga patrol cars man o kon sa mga motorsiklo naton. Ang pag-maintenar, no, sa aton sining mga salakyan, no, agad nga mangin na serviceable man. Agad nga magamit, no, sa aton sining mga kautoran. Ilabingin sa aton sining mga lookups. Ang pag-maintenar, no, muna importante, no, ang pag-maintenar sa aton sining mga salakyan, agad nga mangin na serviceable, kag mangin na productive. Kaya siyempre, nagod magamit man sa pagserbisyo sa aton sining mga pumuluyo. Yan ginatawag na aton sining launching, no, sa project e-hero. O ginatawag na aton sining electronic system to help enhance, repair, and monitor oil and lubricants, no. Aginonsara sa Ililo Police Provincial Office. Pagpunguna sa aton sining provincial director sa tinikdan sining Martes nga adlaw. Dira sa aton sining Heroes Multipurpose Hall. Dira sa salod sa IPPO Headquarters. Kaginitabungan man sa aton sining mga officers. Ikan sa aton sining Police Regional Office 6 Headquarters naton. Dilabi na gano ang aton sining R4 naton nga nag-attend sa sining activity. Agon nga, ining e-hero nga ginatawag naton. Is online or electronic inisa. A reminders, no, when it comes sa maintenance sa aton sining mga motorcycles and vehicles, especially sa aton sining mga patrol cars, agon nga ma-remind, no, aton sining mga drivers and ilongkaps naton sa pag-maintenar sa salakyan kag motorsiklo. So nag-remind sa aton sining through sa online or electronic, no, kag nag-send sa aton sining mga emails kag dira na, no, nga periodic and maintenance sa aton sining mga salakyan dira agad nga ma properly maintain ang aton sining mga patrol cars and or patrol cars and motorcycles naton. Na which is nga isa ka dako ngano nga buligid sa aton sining mga salakyan kag motorsiklo agad nga ma maintain sang maayo kag ina notro sa aton sining logistics and supplies office man dira sa LSO office, no, or LSO sa aton sining IPPO.

And of course, no, sa siniman nga si Man, ha? Padayong aton sining pag-lecture, no? Sa aton sining mga kabanuhanan or mga area of responsibility na aton rin sa probinsya sa nga Iloilo. Sa sining sila, ano na ito, no? Ining powering defense. Key conversation on security enhancement sa dra sa Banwasang San Miguel. Sa buong man sa Banwasang San Joaquin, Bingawan, Dumangas, kagapon man nga daw. Kaysa dra sa Banwasang Anilaw. Which is ongoing aton sining mga collaborations and lectures naton sa aton sining local government unit. And of course, with our business sectors, ilabinigin no, sa security and managers naton. Sa mga security officers and managers no, sa mga vital installations naton sa tagsa-tagsa sining mga banwa. Nga nagkadala kita no, sa mga lectures. Nagatag sa mga safety tips and reminders aton sining mga kuturan, ilabinigin sa mga security officers. And management no sa mga establishmento no sa mga tagsa-tagsa naton sininga mga kabanuhanan. Abeses no sa subong sininga semana no nagasunod-sunod ang mga kabanuhanan nga ginabisita sang Iloilo Police Provincial Office dira kagdagaliktor dira nga taon sininga Provincial Operations Management Unit. Subong mga taon sininga Deputy Provincial Director for Operations. Kata Police Lieutenant Colonel Engelbert Bangkilio. Kagupod ang aton sining Provincial Community Affairs Development Unit Chief Police Lieutenant Colonel Sheila Maria Sardoma. And of course, nagupod gidra ang aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rosalan. Sa mga ginaiwat na aton sining mga lectures. Agon nga marimain ang aton sining mga security officers. Kagasubong man ang mga business owners. And managers no sa mga mudos san sini mga individual no nga nagapangatake no sa mga gahiwat sang robbery kangay sa mga termite gang which is nga dapat nga mangin alerto no nga taon sini nga mga security officers agod sa tion sang sini nga kay siyempre nakapadulong kita sa bulan sang kapigaduhon tawag naton kag siyempre may mga kuturan pagkiskiapon kita nung no, nga take advantage no sang kauyang man sang seguridad sa mga establishments naton so dapat nung no, mangin alerto gid kita. And of course kapon man nga adlaw sa taon sini nga pagselebrar no sang ika 120th day or Independence Day naton every June 12 no nga which is nga ika 128 na katuig sa pagselebrar naton sang Independence Day which is nga nabatyaganan naton kag siyempre no naginhilway kita gikan sa mga colonizers naton kag sa mga katsila no sang 18 June 12 1898 which is nga synchronized no aton sining pagiwat sang Independence Day kaghapon nga adlaw La City Media no, Rala City sang aga, alin sa aton sining national headquarters, sa subong man sa aton sining regional headquarters kag diri sa aton sining provincial headquarters, kagtasa tagsaman sini ka mga kabanuhanan nga nagiwat sang flag raising no sa aton sining mga area of responsibilities agod nga commemorahon nato no ang ining Independence Day. Kagyari na kita sa ika 128 ka tuig na. Sang aton sining kahilwayan gikan sa mga katsila kag sa mga ano naton mga mananakop naton awises nga damo sa mga baganihan naton kaglakit na mga Ilonggo naton sining mga baganihan ang naghahatag no sang ila sining kabuhi kag subong man sang ila sining sakripisyo kag serbisyo agod nga maguma naton ang kalinong kagkatawayan especially no ang independence sa aton sining pungsod amo ning gin-enjoy naton sining independence ina ka pangabudlayan or gina pangabudlayan sa aton sining mga baganihan sa tong June 12 1898 no nga gindeklarar ailway na ang Pilipinas sa mga katsila pagharap pagyapon kita sa paginahom sa mga Amerikano man abeses no nga sa gradually nangin or natigayon man ng aton sininga kailwayan sa mga iban sininga lahi abeses nga una gid no nga gideklarar ang aton sining Independence Day sa tong June 12 1890.
sa Subong naman, madamo sa mga kotura naton na nagkapagigbato no, sa kahilwayan. Kaya mo nablamban nila sa Subong, no? Ang aton sining kahilwayan is a Filipino lang man aton. Kaya aton sining mga manalakop is yara sa mga kauturan man aton ng mga Pilipino. Lagi sana dra, no, ang korupsyon sa mga kauturan naton. Lagi sana nagpag, ano, sang aton sining kahilwayan. Pagpamintahan no, sang filo man aton sining mga Pilipino labi na gino sa mga nagapungko sa pwesto. So always ang padayunan nato ng aton sining pag pagigbato sa aton sining kailwayan dag siyempre no, freely kita nga makapalabot sa aton sining mga ibubunot apang ina proper forum ano kagani proper venue.

pungso nato. Lagi na sa bulig man sang tanan-tanan. Grabe na gino sa inyo sining mga Ilocaps. Kaga siyempre no sa tanan nga mga agency naton nga nagbulig nga nangin matawhay no nga aton sining pagselebrar sang Independence Day. Kaga siyempre no sa mga kutura naton dra no nga naghiwat dra sang ila sining mga rally dra nang ina peaceful man. Kaga mo na bala nung you know, proper venue and proper forum man na makabadangat ka mo sa inyo sining mga ibubunot dra apang wala lang no sa mga karasan na pagiwato ng inyo sining mga grupo dira. Kay sa gyapon ng inyo sining Ilocaps, ang padayon nga nagbantay gid sang kalinong kakatawhay sang aton sining probinsya. And of course, no, sa aton sining mga accomplishment naman, sa subong sining simana, sa gyapon, no, padayon ng aton sining mga kampanya, no, inisipide campaign naton against illegal drugs. Which is nagasunod-sunod man ang mga buy-bust operations na giniwat sa mga pila ka mga kabanwana naton. Ilabi na gid no dira sa banwa sang Limeri Ililo kahapon nga adlaw no, which is nga dako man or lapit man isa ka milyon ang recoveries sa aton sining mga Ilonggo Cops naton dira. Ilabi na gid no sa pagpanguna sang Station Drug Enforcement Team no sang or SDET sang banwa sang Limeri Ililo. Kaga may araman sining accomplishment no ang banwasang Pavia. Kaga subong man ang banwasang Uton. Kaga siyempre no way man nagpulihin ng aton sininga Provincial Drug Enforcement Unit. May araman sining recovery no sang tinlikdan sining adlaw. So sa gyapon pa daw ng aton sining intensified campaign against illegal drugs. Ilabi na gino sa sining pagbukas ang klase. Kamangin na potential targets man darang aton sining mga kabataan. Mga estudyante na aton dara. So dapat sa mga ginikanan, no, alerto gid kita. Pagbantayan man kag monitoro no, ang mga aktibidades sa inyo sining mga kabataan. Kag hindi na aton pagpabayaan no, sa mga eskulahan dara. Hindi na aton pagidugyan man siling kampante na kita nga kumo yara sa eskulahan. Ang aton sining mga kabataan pero basi nag-engage na dara sa mga bisyo dara. So dapat alerto kita no, sa aton sining mga ginikanan dara. Is nga sa sining pagbalik sang klase. Wala mo sa gyapon sa mga individual dira no nga nag-take advantage dira sang kahuyang kag nakatintar no sa aton sining mga kabataan when it comes sa pag-engage sa sining illegal nga bisyo no pagtilaw-tilaw sang sabo kag droga dira marijuana man inara o kon sabo man. So dapat no sa mga ginikanan dira is always good monitor kagiyahan kag disiplinahon aton sining mga kabataan. Pila lamang ina sa mga aktibidades kag mga topiko. Aton sining madalano sa subong sining Domingo. By the way, good morning dra no sa kay Sir Ren Yabot. Subong man sa kay Ma'am Sai Skyrin. Kag subong man kay Ma'am Marian Valentino dra sa Banawasang Masin. Thank you so much gid sa pagmonitor sa aton sining program. And of course kay Ma'am Riza June Maganto. Thank you so much man sa pagmonitor. Kag belated happy birthday gid dra no sang June 10. Kay Ma'am Riza John Maganto. And of course, kay Tilisa Gansas, thank you so much man sa pagmonitor. Kay Nong Iko Cordero Jr., no, thank you so much man. And of course, kay Ma'am Nala Rodriguez, na nag-monitor sa aton sining program, no, always gina nag-monitor sa aton sining program. Thank you so much gina sa imo sining time, ma'am. Kay Ma'am Nala Rodriguez. So thank you so much gina sa inyo sining pagpupon sa aton sining program, ha? Sa ika 148 episode na, sa aton sining programa no sa subong sining Domingo kag ika 148 man masimana sa pagkubdanay naton diri sa K5 News FM Ililo. And of course sa ika 23 na naton nga episode sa subong nga tuig 2026. So thank you so much guys sa opportunity nga ginatag sa K5 News FM Ililo. Kaya pinigil sa aton sining Chief Executive Officer Doc Ramiloy. And of course, sa aton sining Area Manager, kay K5 Ray Espiao Malay. Kag sa aton sining Station Manager, kay K5 Warren France. And of course, sa management staff no, sa K5 News FM Lilo, thank you so much. Kaya pinigil sa aton sining technical partner sa Subungaga, si K5 Lawrence. Pilitan ay naman kita sa masunod nga episode sa aton sining programa. Nga nagdulong sa balit informasyon subong man inisyatibo kag proyekto sa inyo sining mga Ilocaps sa ulasang liwan kundi ang Ilonggo Cops on Air. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa.
Sangalan sa

0: ang Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Kagsangalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Ingkaupo ninyo sa subong simanang inyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Yun yung Masaligan.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
4: TTX 500!
5: Ang may powerful compound
4: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
5: TTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! TTX 500!
6: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
7: Laingid man kung kana, tigulang ka na, oh, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga maguntat pag-divide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. Ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
8: DTX 500. Si Erin Grace paglumutan.
9: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow. DTX 500.
11: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
8: DTX 500.
12: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals giwala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundin halin, guba ang imo selula kay wala kag DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kag DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
7: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
10: ay, oh, the more kagabisyo, the more
7: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellular, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
10: Ay.
7: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
10: Uy.
7: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellular kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, may TC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, ti siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag, may TC, adlaw-adlaw.
3: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: K-5 Kalingawan Time! Paano mo ihambal sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan? Pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black? K-5 Kalingawan Time!
1: FM, championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ethereum Bio.
3: O si Karen, kadamo kids ang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan. DTX 500. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalay-lay nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng stress.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itomang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
11: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasin!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigas
17: kasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligan,
17: epektibo.
16: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo.
17: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
2: Yung may D3.
17: Mga butika.
2: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
2: Yung may D3.
17: Mga butika.
20: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
21: K5 Galingawan Time!
22: Pedro, ngalait ka na naman sa klase.
23: Balan mo, mami, nadulaan kay na nga lalaki sa dalang kinintos.
22: Ah, baligin buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
23: Ah, wala mama. Kadugay, abisi yung magaling. Hinayawan ko tapak sa kwarta.
21: Hey, hi! Galing na one time!
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
13: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: Wo! DDX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-DDX 500 na!
6: Ang DDX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanugos!
7: Ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
4: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Nayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata.
2: Eye Care Gold.
6: Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon,
6: mag-inom sang Eye Care Gold
11: kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
6: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mababaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: gadragsa nga punggod.
16: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
16: DTX Beauty Soap.
1: Galao magputi.
16: DTX Beauty Soap.
1: Puro kakulkatol.
16: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
17: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men.
13: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
20: Para sa matino nga dugo,
21: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay,
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay,
21: happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligan,
20: epektibo.
21: DTX 500
20: mahigo bala ang imo dugo.
21: DTX 500
20: masamit ka bala ang gina-allergy.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
21: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
21: DTX 500
20: Masaliga.
21: DTX 500
20: E3 Bio.
22: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
20: D3 Bio.
21: Ang D3
20: yung may BCO.
21: Ang BCO
20: yung may D3.
21: D3 Bio
20: with BCO.
23: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kay isang man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
20: D3 Bio,
21: ang D3,
20: yung may VCO,
21: ang VCO,
20: yung may D3,
21: D3 Bio.
13: K5 Galingawan Time!
24: Tagbalay!
25: Sino na?
24: Ah, mga pulis kami, sir.
25: Ah, mano tani, sir, aw?
24: Gusto lang tani namon mag-istorya.
25: Pila ka mo kabilog, sir?
24: Duwa lang man kami, ah.
25: Ah, duwa ka mo?
24: Oo.
25: Tika mo de istorya, anay, eh.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 FM championing the lives of the Filipino.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 may BCO. BCO may D3.
5: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
6: Di mo tambay. Sa,
5: di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
7: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagpa-contract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumus ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
5: Mm-hmm.
7: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
5: Wow.
7: Magnesium sa
5: amo na dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
7: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
5: Mm-hmm.
7: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
0: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
9: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginakonvert ni nila mga dietary components alin sa mga mimo pagkaon, ginakonvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
5: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
6: Meaning ba
5: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
6: Kampiyon.
5: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
6: May turbo boost na lapad pang highway, no?
5: By turbo.
6: By turbo.
5: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
6: Kampiyon.
7: Sa rurot gina.
5: High blood capacity na, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bayo nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bayo na.
3: D3 bayo.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bayo.
3: D3 bayo. Ang D3 bayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Pagkatas mga buti ka. D3 bayo. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
1: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news.
3: Good news.
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre.
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman bala ka.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald. Saka sales rep.
17: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
18: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
20: Happy kanunay.
1: DTX 500.
20: Masaligan.
1: Epektibo.
20: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
20: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
20: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
1: Masaligan.
20: Epektibo.
1: DTX 500.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3.
1: Vizio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio with Vizio.
21: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.
14: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
22: Hey, five! Galingawan time!
11: Ga? Gapati, kabalanga ang babayi. Mas gagwapa kung magtigulang.
23: Ah, huuwi.
11: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
23: Ah, oh, nugay de gani. Kabataon pa gani si Muga.
22: Hey, five, galing nga one time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga buti ka. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akon panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sa I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sa I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag na gidya ang akon panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa matinlo nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo nga tay,
7: happy kanunay,
6: DTX 500.
7: Masaligan,
6: epektibo,
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo,
7: DTX 500.
6: Masami ka bala ang gina- Allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mamasaga butika.
10: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akay, oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
12: Mabaka mga butika.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
14: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi!
21: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Ikaw ba na
21: ang may diabetes?
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds.
21: Yan ang gapanupo.
22: Kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Masalikan.
22: Epektibo.
21: DTX 500.
22: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
22: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
22: Yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
22: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
22: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
22: Yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
26: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Makakats, magabuti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Makakats, magabuti ka.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Ara mismo!
7: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi?
7: Masami ginauhaw!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabuti ka.
6: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre? Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
14: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Gala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman
17: for man. Ako si Ere.
18: Isa ko ka jeepney driver.
17: Di nagid ka to sik ang akon man no.
18: Siling sang migo ko.
17: I-try ang X10 Food Supplement for man.
18: Kay epektibo ko no.
17: Akon gintilawan.
18: Abaw.
17: Gatok tura og gid ang akon man.
18: Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Superman for man. X10 Food Superman for man.
19: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for man. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for men.
20: Para sa matinlo nga dugo.
1: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidants.
20: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo nga tay.
1: Happy kanunay.
20: DTX 500.
1: Masaligan.
20: Epektibo.
1: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
20: Masamig ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
1: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
1: DTX 500.
20: Masaligan.
1: DTX 500.
20: E3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio.
20: Ang D3.
1: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
1: Yung may D3.
20: D3 Bio.
1: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
1: Yung may D3.
20: Mabagat, mga butika.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!

0: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Korea. TTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabakod sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakang sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So una,
12: problem. Magid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX.
9: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend
16: Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino nga tayo.
16: Happy kanunay.
14: DTX 500.
16: Masaligan.
14: Epektibo.
16: DTX 500.
14: Mataas bala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
14: Ikaw bala ang may diabetes.
16: DTX 500.
14: Ang DTX DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Masalika Epic Tipo. DTX 500 E3 Bio.
0: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Kapamati, gina ko sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Ilabi na gid kong wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
19: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K-Fi News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-Fi News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyong bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilana, insulayan ko pa, no. Mighty C, 1 capsule 3 times after 1 week.

0: Probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
9: ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing
9: performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw pala ang may diabetes.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo
10: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Asalrika
10: epektibo.
9: DTX 500.
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3

0: Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Tagapamati kita ko sa K5 News FM. Tumunan na mi anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulosang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
6: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

0: K5 News FM
1: K5 Kalingawan Time.
2: Manong, sakay ko taxi.
3: Ay to, ikaw lang isa, wala ka upod.
2: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw. Si Noma Drive.
1: K5 Kalingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3 Bio with Vizio!
6: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may D3! Mga
7: katos, mga buti ka.
5: D3 Bio!
8: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
7: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
7: Yung may
5: D3! Mga katos, mga buti ka.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauhaw!
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubos
10: ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
10: Garantisado!
9: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, mabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
7: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
15: Libre?
16: Libre!
15: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Gadaragsa nga punggot.
18: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit.
18: DTX Beauty Soap.
15: Galaong magputi.
18: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol.
18: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman from Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
7: Extend Food Superman from Man.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na ka-K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: K5.
7: K5
22: News FM.
0: K5
22: News FM.
0: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
23: Trenta minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 subong hapon, Mayong hapon, Western Visayas.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Ang oras naton subong 31 minutos nang nakaligad sa takna sang alas 4 kagiyari kita sa aton nga palatuntunan punto legal upod kay Attorney Paul Ray Tolentino.
5: Punto legal. Punto legal. Ang inyo legal clinic on air. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Punto legal sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Sa aton 180 ka mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo. Sa 42 ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo kagangaton component city, Pasig City. Sa mga kaupod naton yung mga probinsya diri sa Isla sang Panay, Antique, Capiz, Cagatlan. Sa isla kag probinsya sang Guimaras, kag iya lima ka mga kabanwahanan na maayong hapon sa inyo dira. Sa aton nga mga tagpalamati diri sa Facebook Live, sa aton nga K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sa tanan nga malabot sa aton nga pagwaragwag diri sa kahanginan sa 88.7 FM sa K5 News, ari kita sa aton palatuntunan nga
5: legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: Maayong hapon sa aton yung mga abyan diri. Nga nagapamati sa 88.7 FM, labi na gid sa aton yung mga abyan nga mga taxi drivers, sa mga jeepney drivers naton, mga gapamati dira sa karsada. Nagkalipay gid ako nga kapila na gid ako nakasakay bala sa taxi. Nagapamati gid sila sa 88.7 FM. Maayong hapon sa mga abyan naton nga nagapamati sa Facebook Live. Kag sa aton nga radyo sa 88.7 FM, ini ang punto legal. Ako ang inyo alagad nga si Attorney Paul Ray Tolentino. Kag mag-a-updaray kita sa sunod nga 90 minutos. Agod, pag-aistoryahan naton ang mga legal nga konsepto kag para man mabalaan ninyo ang inyo nga mga kinamatarong. Happy Independence Day, o kung belated Independence Day sa aton tanan, no? Ang pabangkot bala sa aton yung mga abyan subong, totoo bang malaya tayong lahat? Ang iban, nagahugot pa gani nga about sa malaya in terms of relationship. Ang iba niya nagahugot malaya in terms sa kautangan nila sa mga 5-6. Pero ang ato niya hugot subong, Pilipinas, malaya ka ba talaga? Subong gina-celebrar naton sang June 12 kung sa diin nga paborito gininisang iba niya mga estudyante nga wala nakasulod sa eskwelahan kay wala sang klase. Pero panumdumon nato no nga ang ini nga paghiwat, this is the 128th nga Independence Day nga gina-celebrar sang aton nga pungsod. Independence Day from the Spaniards o kung sa Spanish colonial times, kung sa diin nga ginasakop kita sang Espanya sa masulod nga 333 years. Dira makita naton nga sa pagkalaba sang panahon nga pagsakop sa aton sang Espanya nga may mga kultura kita nga na nakuha sa ila kag kung sa diin nga nakita man naton nga gina-celebrar nato ng 128 Independence Day, dapat ginadumduman naton ang aton nga mga bayani nga nagpakiglaban para maging malaya ang aton nga bayang Pilipinas. Amo na gani nga aryo kasadya sang aton nga mga leaders kapin pagid si BBM kag si VP Sara Duterte kung sa diin nga naghatag sila sang ilang mga speeches sa separate nga mga events. Matandaan naton nga si aton nga presidente Bongbong Marcos naghatag man sang iya nga speech kung sa diin gin-emphasize siya ang importance sang unity.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: Oo, matandaan na ninyo balang sang nagligad nga presidential election sang year 2022 ang ininga tinaga ni President Bongbong Marcos ang unity permiya gid ini ginahambal. Ang ari nga ni President Marcos no nga ang aton nga pagsaulog sang 128 Independence Day gina-highlight ya gid nga dapat maging united kita kag dapat hindi naton pagbutang into waste ang mga ginpangabudlayan sang aton mga bayani. Kag on the other hand naman, mga abyan, si Vice President Sara Duterte naman niya naghambal ya nga ang tuod nga freedom nga dapat nga ma-experience ang aton nga mga kababayan is freedom no from corruption, freedom sa mga deprivation of rights such as hunger, mga education, kag lain-lain pa nga ginaagyan sang aton nga mga kababayan diri sa Pilipinas.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: Nagpahanumdom man si Vice President Sara Duterte nga ang sovereignty hindi lamang threatened o gina-threat sang mga foreigners o kung ang kalayaan naton, hindi lamang ini-threat halin sa mga banyaga kundi isa ang threat mahalin sa sulod sang aton nga gobyerno.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: In all fairness, nag-agree ako sa ila duwa kay BBM kag kay Sara Duterte. Nagapatigid ako kay BBM nga kinanlan gid naton sang unity. Naging panawagan ni BBM kaupod si Sara Duterte sang nagligad nga 2022 elections. Pero mga abyan, ano ang natabo sa unity?
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: Kag nagapati man ako dito sa ginahambal ni Vice President Sara Duterte nga ang mga threats naton sa kalayaan hindi lamang magahalin sa sagwa kundi mismo sa sulod sang aton nga gobyerno.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: Amo na gani masadya mga abyan kay tungod nga we are talking about the Philippine Independence Day, but the main question ang pamangkutano naton subong, tuod bala nga free ang Pilipinas?
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: Amo na gani nga mga abyan no, ang aton nga kalayaan dapat bala nga hindi lamang ini sa pagplastar sang aton nga mga bandila sa aton nga mga salakyan, pag raise ang flags naton every flag ceremony, pero dapat ang tuod nga kalayaan mabatsyagan sang tagsa-tagsa nga Pilipino diri sa Pilipinas.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: Paano bala naton mahambal nga may ara gid man sang kalayaan kung sa diin nagaatubang ang aton pungsod sang isa ka madako nga iskandalo sa pamaagi sang mga flood control projects, sa mga aligasyon sang mga maleta? Ano pa ayhan kung matawag naton may ara balagid man sang ginatawag nga kalayaan kung mismo sa Senado naton nagakinagamo na kag nagaagaway sang poder?
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: May tuod bala nga kalayaan kung sa diin makita naton nga mismo ang mga leader naton wala nagaugyunay kag nagaimpeach pa sa isa sa aton nga isa sa pinakamataas nga opisyal?
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: Last week no, ara kita sa Manila kay nag-appear kita sa hearing sa Regional Trial Court sa Manila, kag nakita naton gid akto nga kung sa diin nga ang isa ka congressman nga si Congressman Abante nag-file sang cyber libel case against sa ginatawag nila nga 18X Marines.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: Daw hindi tanagid maintindihan ang nagakatabo diri sa pungsod sang Pilipinas no. Kay tungod nga it is very ironic nga nagaselebrar kita sang 128 Independence Day. Pwede nato na gidman mahambal nga ang independence ng gidman basi sa foreigners o kun sa mga nagsakop sa aton, pero mabatsyagan sang aton nga mga pumuluyo nga wala gidman sang tuod nga kalayaan halin sa mga may mga tao nga poderoso, halin sa mga tao nga corrupt, kag halin sa mga tao nga kung diin tani nga sila pag-aasahan naton nga maserbisyo sa aton, sila pa ang numero uno nga nagapanakaw sa aton. Amo na gani liwat ang pamangkot no, is there really independence kada isa sa aton?
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
23: I am sure nagakomentaryo na inisubong ang mga tao nga nagapamati sa aton sa mga jeep, sa taxi, kag kung sa diin man nga kapihan ginaistoryahan na inyo na ninyo ini nga tsakto may punto kita subong. Kay tungod nga tagsa-tagsa sa aton, liwat, nagabugtaw kadaaga, baka-baka sang ubra, para lang matagaan sang tuon nga kalayaan ang aton nga mga pamilya, kabataan, abyan o kung sino man ang mga ginabuligan naton. Pero kasubo sang ginalantaw naton sa mga balita nga kung sa diin nga nagaagaway kung sino ang maging Senate President, sino gid man ang majority kag minority, amo na gani nga do ka half-baked bala ang aton nga pagiging malaya, no? Kay tungod nga do hindi ginaton makita sa pangginawi naton diri, labi na gid sa ginaubra sa mga tao sa may kapangyarihan, no? So amo na gani mga abyan, no? Ang akon niya nga ano nga nga mensahe sa aton subong nga hapon mga abyan nga ang Independence Day na iya dapat ya maging buhi sa kada isa sa aton by us doing our part for our nation. Ang tuod nga independence makukuha natin, makakamit natin kung kita mismo nagabuligay kag naga-take part sa iba-iba nga proseso nga makabulig nga magpa progreso sa aton nga bayang Pilipinas. Amura gani nga samtang naga-scan ako sang mga famous nga mga ginpangsulat sang aton nga mga bayani, no? Nakita ko gid nga may ginsulat ang aton nga pinalangga nga hero man nga si Andres Bonifacio kun ang father of the Philippine Revolution, iya ginsulat ang pag-ibig sa tinubuang lupa, no? Ang pag-ibig sa tinubuang lupa ginsulat sang aton nga hero nga si Andres Bonifacio para pukawon ang aton nga mga kapwa Pilipino nga palanggaon ang aton nga pungsod. Kanami ni sang ginambalya, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Alin pag-ibig pa? Wala na nga. Wala. Amo na gani nga pamatian nato ni ang kanta nga ni para magbinag-binag kita nga palanggaon naton ang Pilipinas.

0: Kabay pa nga maging malaya kita, Pilipinas, no? Labi na gid sa pagpili sang mga insakto nga leaders sa maabot nga presidential election sa tuig 2028. So mga abyan, no?
1: Paul Ray Tolentino.
0: Aton gid nga tandaan, mga abyan, nga ang tuod nga kahilwayan ara gid sa aton nga mga kamot, kag ara gid sa inyo nga indi kamo magpadala sa kwarta kundi gamito ninyo ang inyo utok, tulukan ninyo ang inyo mga kabataan, kag tulukan ninyo ang inyo pamilya, nga kung insakto bala ang inyo nga mga ginaubra sa maabot nga 2028 elections.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ayon. Subong nga hapon. Aton pag-aistoryahan ang Senado kag ang impeachment. Makahangkahang ini nga diskusyon subong nga hapon. Aton pag-aistoryahan kung ano balagid man ang ginatawag nato niya quorum. Aton pag-aistoryahan ano bala ka importante ang Senado diri sa Pilipinas. Kag aton pag-aistoryahan kung ano ang ginatawag naton nga impeachment proceedings. Mayong hapon sa aton tanan liwat, ari kamo sa punto legal. Kag ang aton subong nga pag-aistoryahan ano bala ang Senado kag ano ang iya nga mga gina ubra. Ang Senado, isa ka-importante nga institusyon sa aton nga Pilipinas. Very basic, balaan ninyo bala ang three branches ng government naton. Amo ang executive, legislative, kagang aton nga judiciary.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Nakabutang gid ina sa aton nga konstitusyon, labi na gid sa Article 6 of the 1987 Constitution, nga kung sa diin that the legislative power shall be vested in the Congress of the Philippines, which shall consist of a Senate and a House of Representatives, except to the extent reserved to the people by the provision on initiative and referendum. Diri makita naton sa Article 6, Section 1, ang pag-ubra sang layi, ang pagdula sang isa ka layi, ara sa aton nga Congress of the Philippines. Buot silingon, no, common misconception sang aton nga mga tawo kung maghambal nga Congress of the Philippines, mambala sila nga ang mga congressman ina. No, that is totally wrong. Because kung basahon naton ang Section 1, Article 6 of the 1987 Constitution, ang Congress naton ginakompose sang Senate and House of the Representatives.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Makita naton nga ang aton nga Senado nagakompose sang 24 senators kung sa diin nga kada termino nila may ara sang anom katuig. Ano bala ang ginaubra sang aton nga mga senador, no? Diri ginatawag naton ang ginatawag nga the power of the purse. O kon bala ang sila ni ang nagabulig sa aton nga magpasar sa mga General Appropriations Act, o kon sa diin nga amuni ang ginabasihan para maging budget naton sa masunod nga tuig. Makita na ninyo nga nagadebatihay ang aton nga mga senador, ang aton nga mga kongresista sa mga budget, kung ano bala ang dapat nga maging priority sang aton nga government, o kung ano ang dapat pagabutangan naton alignment sang mga galastusan. Kay siyempre makita naton nga that the power of the purse is vested on the legislative department of our government. Makita man naton nga ang aside sa aton nga power of the purse, no, ang number one nga pinakaimportante nga ginaubra sang aton nga mga senador kag mga kongresista ang pag-ubra sang mga layi.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amaragani ang pamangkot, ano bala ang ginaubra sang inyo nga mga kongresista? Number one, nagaubra sang layi. Amo na gani nga very big misconception sa aton yung mga politiko, hindi lamang sa mga kongresista o konsenador, kis abala na anad ang aton yung mga pumuluyo nga magkadto sa aton yung mga politiko para mangayo sa mga solicitations, hindi lamang sa mga medical assistance, hindi lamang sa mga lubong, kis aga pangayo pagani sa mga birthday, sa mga liga, o kon sa mga patahi sang jersey, no? Pero tandaan naton nga ang main nga obligasyon sang aton nga mga kongresista amo ang pag-obra sang mga layi.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Abi, binag-binaga, sukta ang inyong nga mga congressman kag congresswoman. Nagaobra bala sang layi ang inyong nga mga congressman o kon congresswoman o kon nagapa-picture lang sa sulod sang House of Representatives. Sukta, ano bala ang ginpasaya nga layi nga nakabulig magapaayo sang inyo nga mga kinabuhi o kon nagapadugang sang progreso sa inyo nga distrito.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Isa man sa mga ginaobra sang aton nga mga kongreso, especially sa mga Senate naton ang mga inquiries in aid of legislation, kung sa diin ginatlantaw sang aton nga mga kongresista o kun sang mga senador, paano ay han ginalantaw o kun ginaimplementar ang mga layi nga ginpangpasar nila. This we can see especially sa oversight function kag in aid of legislation, makita nila bala ano paayhan nga mga layi ang kailangan nila nga ipasar o kun maayo bala ang pag-implementar sang mga layi nga napasa sang aton nga kongreso.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Matandaan naton sang nagligad nga mga semana, may ara sang kinagamo sa sulod sang Senado kung sa diin daw nagalantaw lang kamo sang Game of Thrones. Nagaagaway kung sino gid man bala ang tuod nga Senate President o kung Senate President Pro Temp. Kung si Inday Loren Legarda pa, si Senator Legarda naghamba sa isa ka committee hearing right after nga nag-take over si Senator Win Gatchalian, ang aton nga Senate President Pro Temp, nagambal si Inday Loren nga I am not an AI. Ari ako diri, no?
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ano ba lang AI, no? Or artificial intelligence, ubra-ubra lang, no? Amuna ganin nagambal si Loren Legarda, nag-exist pa siya. Amuna last week, no, may ara sang pila ka adlaw kung sa diin nga wala naka-session ang aton nga mga senador kaya ang nagkalatabo sang amuto nga mga chimpo ay wala nagsulod ang former majority block nga ginapangunahan ni former Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amo na gani nga hindi makaumpisa ang ilang sesyon kay tungod nga hindi makareach sang forum kay ang former minority block nga ara day Senator Kiko Pangilinan, day Bam Aquino, day Risa Ontiveros, sina Tulfo Brothers, no, and other senators nga miyembro sang amo na nga block, dira nato makita nga hindi sila makareach sang quorum nga ginatawag kay unsi pa lang sila sang first few days. Dira naton makita nga sa kung sa diin sa ikatatlo na nga adlaw nga manog-session na tani, nagtuhaw ang isa ka senador unexpectedly. It was Senator Cheese Escudero.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: And because of this, nakita naton nga kay tungod nga nag-quorum na sila, nakalabot sa 12 ka mga senador ang nagtambong sa amutong session, they declared the presence of a quorum. Inisubong gina-question sang aton nga mga different nga experts, legal experts or even mga manugtambay naton sa mga social media accounts. may quorum gid man bala o kon insakto ang pag-appoint o kon ang pagpili kay Senator Win Gatchalian bilang aton nga Senate President Pro Tem.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Diri naton makita mga abyan no nga may sari-sari kita nga mga opinion nga mga legal no pero nagagwa pirmi sa aton nga mga social media ang ginatawag nga kaso ni Avelino versus Cuenco. Kung sa diin no nga ini nga kaso nga Avelino versus Cuenco gindesisyonan ini sang Supreme Court sang tiempo nga 1949. This was a defining moment kung sa diin mahambal nga ano bala ang ginabasihan sang quorum kung magpadayon sa session because during this time sa kaso sang Avelino versus Cuenco no ang ilang nga Senate President bala do nag-walk out so ang nabilin 12 na lang sila. So gina-check nila kung pwede bala or legitimate ang pagpili sang bag-o nga Senate President based sa 12 people nga nag-attend sang session nga ito. So naghambal ato ang Korte Suprema nga it was valid no kay tungod nga ang mga total number nga basihan sang ato nga quorum ang ma-reach lang gid sang jurisdiction sang Senado. So dira naton makita nga karon pagkabasahon naton ang statement sang Integrated Bar of the Philippines kung sa diin nga nag-agree sila sa opinion sang Avelino versus Cuenco nga legitimate daw nga Senate President Pro Tem si Senator Win Gatchalian kag sa liwat nga mga ginahambal sang aton nga Malacañang base sa statements ni Attorney Claire Castro ang ginakilala ko no nga leadership sa Senado sang Malacañang amo ang leadership ni Senate President Pro Tem Win Gatchalian. So aton pag-istoryahan na karon ang mga bagay sa Senado, mga legalidad sa pagbalik sang aton nga palatuntunan nga Punto Legal upod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Punto Legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. DTX 500
2: importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
3: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog si Manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Dipindi na sa kondisyon sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy. Wow. So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw ininom ang DTX 500 kag Mighty C.
1: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikang epektibo. DTX 500.
4: So, sa kabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
3: Correct na. Mm. Lantawabla ang mga ano, ang mga cook per minute ga kadamage sang kwan.
4: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells. Iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Mm-hmm. Pagkaon sang sobra nga added sugar kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala kag kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag MITC, no, bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
0: Mm.
4: DTX sa 500 kag MITC kada adlaw.
3: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag MITC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
5: Juices. Gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag naton nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
3: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag MITC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MITC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MITC.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Garantisado.
1: DTX 500.
7: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan! Dalagan!

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: I Care Gold,
1: ang superior eye formula.
2: I Care Gold,
1: ang kapsula ng may mataas ng lutein,
2: vitamins,
1: minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan.
2: I Care Gold,
1: ang superior eye formula.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon,
1: mag-inom
2: sang maskin pabaskog ng I Care Gold.
1: Kag patuluan ang mata sang eye care drops.
2: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara.

0: Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes a las 8 sang aga, tuktok a las 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Pabahang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingtingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala tingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong na dugo.
12: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Mas tagtinlo nga tay.
12: Happy kanunay.
8: DTX 500.
12: Masaligan.
8: Epektibo.
12: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
8: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
8: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
12: Yan
8: ang
12: gapanupo.
8: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
12: Masaligan.
8: Epektibo.
12: DTX 500.
8: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
12: Ang D3. Yung
8: may
12: Physio,
8: yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio,
8: ang D3.
12: Yung may Physio.
8: Ang Physio,
12: yung may D3.
8: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
17: K5.
18: K5
17: News FM.
18: K5.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow,
19: my puso.
20: Mayong hapon ka, nagabalik kita sa ato nga palatuntunan nga punto legal upod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Ginatabi ako gid ang akon nga mga abyan nga nagalantaw subong hapon diri sa ato nga mga sa ato nga palatuntunan labi na gid sa mga taxi drivers naton dira sa Mega World no nga nagapamati sa ato nga mga abyan nga mga jeepney drivers sa akon yung mga abyan nga nag-graduate subong atuig bilang Juris Doctor sa University of San Agustin College of Law labing nagid kay Mr. Jacob Delphine. Congratulations ka, God bless sa inyong bar examinations. No, nag-istoryanay kita bago nag-commercial break nga ang aton nga topiko ang amo ang aton nga Senado. Matandaan naton nga sang June 3, 2026 nagka-quorum ang aton nga Senado kung sa diin nga nag-declare sila nga tanan nga leadership posts or leadership positions maging bakante.
0: Punto
11: legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: May duwa ka adlaw kung sa diin nga wala sang quorum ang aton nga Senado, kag kung sa diin ang mga miyembro sang former majority block nga ginapangunahan ni former Senate President Alan Peter Cayetano, wala sila nagtambong sang duwa ka adlaw sa aton nga sesyon sa Senado. Di nakibot ang aton nga mga miyembro sa Senado sa pagsulod sang isa ka senador nga si Senator Cheese Escudero. Tungod nga naging 12 na sila, nag-declare si Senator Win Gatchalian sang presence of quorum.
11: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Iwat no, isa ka dako nga debate subong nga adlaw o kung sa subong nga tiniun kung may ara gidman balasang quorum kag ang leadership ni Senator Win Gatchalian bilang Senate President Pro Temp ay legal kag nagasanto man sa ginahambasang aton nga konstitusyon. Mga abyan.
11: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Kalabanan sang aton nga mga legal experts, labi na gid sa Integrated Bar of the Philippines, nagahambal nga in the Senate session sa ilang statement no sang IBP. In the Senate session of June 3, 2026, the Avellino Doctrine is applicable in relation to the determination of quorum despite physical presence of only 12 senators. One senator cannot be compelled to attend the session because he is detained in relation to a non-bailable offense. While another senator cannot be found as in fact his whereabouts appeared to be unknown since May 14, 2026. Therefore, the two senators are considered as beyond the reach of the Senate and cannot be compelled to attend its session. So as such, they were excluded from the count of members used to determine quorum, and which with their exclusion, the total number of senators considered available was 22, and 12 senators therefore constituted a majority of those available, and thus a valid quorum was constituted for the Senate to conduct official business.
11: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: But sayo ron, no, ginsunod sang kag-opinyon sang Integrated Bar of the Philippines, amo ang amo ini siya ang organisasyon sang mga abogado diri sa Pilipinas, no, nga valid kuno ang quorum nga gindeclare sang June 3, 2026 with only 12 senators present, kay tungod nga hindi taman kuno makumpel nga mag-attend sa sesyon ang isa ka senador according sa IBP nga statement, we cannot compel someone nga hindi mapasulod sa Senado in the fact nga may ara siya sang isa ka non-bailable offense. And at the same time, may isa pa gid ka senador nga hindi makit-an kag hindi mabal-an kung diin ang iya nga whereabouts. Therefore, 22 lang ka senador kuno ang within the reach of the Senate according to the IBP, and ang 12 ka senador kuno constituted majority of those available kag may ara gidman sang quorum according to the Integrated Bar of the Philippines.
11: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Pero ang maayo man initani no nga ang akon lang man nga opinion kung may ara sang question sang legalidad o kung sang constitutionality kung sino gidman ang insakto o kung may ara sang poder bilang maging Senate President sang aton nga Senado, o kung ano gidman bala ang insakto nga quorum, mas maayo tani kung madesisyonan ini o kung mapasaka sa Korte Suprema kung sa diin nga maathagan ang tanan kung ano gidman ang pag-interpret sang quorum based sa 1987 Constitution. Whether the Supreme Court will still adopt the Avellino Doctrine o kung basi may ara man sila nga bag-uman nga interpretasyon, pero still gina-carry over man gyapon ang doktrina nga gina-desisyonan sang 1940. 49.
11: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Kag sa paliwat-liwat nga statements ang aton nga Malacañang sa pamaagi sang ilang spokesperson nga si Attorney Claire Castro ang ginakilala nga Senate President nga pro temp o kon ang leader sang Senado subong amo ang leadership ni Senate President pro temp Senator Win Gatchalian.
11: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Amo na gani nga kailangan naton nga mabalaan gid kung ano ang tuod nga legalidad kag ang constitutionality kay para hindi man lang kita makabuya sa mga tinaga nga magkadala sang fake news sa iban nga tawo. Ayon, so subong no magapadayon kita sa mga privileges kag duties sang aton nga mga senador kay para mabalaan ninyo nga ang ginasweldo sang aton nga mga taxes sa ila no hindi lamang para mag saot-saot sa kada kampanya kag mag panami-nami sang mga campaign slogan pero may ara man nga mga privileges kag duties ang aton nga mga senador. Kagina nahambal naton nga ang una nga obligasyon sang aton nga mga senador ang pagpasa sang mga layi kag sila man ang may power of the purse o kon sa diin ginapasa nila ang General Appropriations Act kag aton nga mga other forms of taxation no subong mahambal naman kita ano naman bala ang privileges nga nakabutang sa constitution naton about sa nga ginahatag sa aton nga mga senador. First and foremost, ang ginatawag naton nga immunity from arrest. Inibala ang ginahambal nila nga dapat wala gindakop ang ibantong mga senador kung may ara sila sang warrant halin sa ICC. Kay tungod nga may ara kita nga ginatawag nga immunity from arrest. Ano bala ang ginatawag nga immunity from arrest base sa konstitusyon? So diri mahambal naton nga senators enjoy the privilege from arrest while Congress is in session pero for offenses punishable by not more than 6 years of imprisonment.
11: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: So hindi buot silingon nga kung ikaw pag-aarestohon kag in session ang Congress, pwede na ikaw hindi pag-aarestohon kay tungod ikaw isa ka senador, no? So amo na gani mga abyan nga dapat pagatandaan ninyo na yes, there is a privilege of immunity from arrest. Pero may ginaliwat-liwat kita nga ginahambal nga dapat ang offenses should not be punishable by more than 6 years of imprisonment. Ini gina-ensure naton nga ang aton yung mga lawmakers can perform their duties without harassment from politically motivated charges. So for example, ang imo nga kaso subong bilang isa ka senador is non-bailable. Okay, hindi na kita maglayo sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada, no? Kung non-bailable ang offense yan, natural, ang iyang charges is more than, the offense is punishable more than 6 years, so hindi siya madala sa immunity from arrest. Amo man na nga hindi man tuguro ma-invoke ni Senator Bato ang immunity from arrest to the extent nga naglinupok na sa sulod sang Senado kag nagkinagamo na. But however, if ang offense mo punishable by more than 6 years of imprisonment, hindi ka naka-avail sang immunity from arrest.
11: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Aside from immunity from arrest, may ara man sang freedom of speech and debates kung sa diin nga makahambal sila bisan ano ang gusto nila hambalon basta sa sulod sila sang Congress, no? Senators cannot be questioned or held liable for speeches, debates, or votes made within the halls of Congress. And amuni siya ang ginatawag naton nga parliamentary immunity ensuring free and fearless deliberation.
11: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Sa mga Ilonggo, no? Kung amuni ang akon nga ginahambal, for sure na hidlaw na gid kamo kay Senator Miriam Defensor Santiago. Kung buhi pa ihan, no, si Senator Miriam Defensor Santiago, ano ayhan ang iyang mahambal sa iyang mga kaupod sa sulod sang Senado? Malipay ayhan si Inday Miriam? O kung mapasinggit naman si Inday Miriam, kagpang sawayon ang iya mga kaupod.
11: Punto. Legal. Kaupod. Si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Amo na gani nga may ara kita nga ginatawag nga freedom of speech in debates para sa mga senador. Kag of course, ang isa nila ka duty is duty to disclose interest such as ilang nga mga sal-en o kon statements of assets, liabilities, and net worth.
11: Punto. Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: So bago kita magkanto sa isa naton katopiko nga impeachment, no, aton lang pagkasabton liwat ang mga pamangkot nga abala si Sherwin Gatchalian ang Senate President pro temp kag hindi siya Senate President. Nga a pro tempore lang siya or pro temp, no? Initungod kay nakabutang sa aton nga konstitusyon nga dapat ang Senate President, ini ang Senate President ang highest ranking officer of the Senate and must be elected by a majority of all senators. So meaning normally dapat 13 out of 24 ang magaboto sang aton nga Senate President.
11: Punto. Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: So kung may ara sang isa ka senador halin sa block ni Alan Peter Cayetano nga magsilo dito sa block ni Sherwin Gatchalian, base pa lang nga hindi na Senate President pro temp ang tawag kay Win Gatchalian kundi Senate President na gid siya.
11: Punto. Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Amo na nga naging Senate President pro temp kay matandaan naton dusi lamang ka senador ang nagpakita sa adlaw sang June 3, 2026 kay tungod ang block ni Senator Peter Cayetano wala nagsulod sa sesyon, no? So the legal basis naton diri, the Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker by a majority vote of all its respective members. Now, ang next naman naton nga pag-aistoryahan subong ang impeachment trial.
11: Punto. Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Matandaan naton nga sang May 11, 2026 ang House of Representatives, the House of Representatives impeached Vice President Sara Duterte and transmitting four articles of impeachment to the Senate. Ano bala ang butsilingon? Vice President Duterte was impeached by the House of Representatives. So diin pila bala diri ang votes nga ginpakita nato, no, ang nagvote sang yes 257 ka mga kongresista naton ang nagvote yes para sa i-transmit ang articles of impeachment dito sa Senate and ang nagvote 25. Amo na gani nga makita naton nga nagsumpa na to sang pila kasi man ang nagligad ang aton yung mga senator judges kay nakabutang sa aton nga 1987 constitution nga ang aton nga impeachment magaumpisa dito sa aton nga kongreso o kon House of Representatives kagang magaserbe nga maging impeachment court amo ang aton nga senado.
11: Punto. Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Makita ni naton sa aton nga 1987 constitution nga sino bala ang impeachable officials. Now for educational purposes, mga abyan, hindi tanan nga mga nagaobra sa gobyerno pwede ma-impeach. Ang konstitusyon nag-enumerate lang gid, ginlistaya kung sino bala nga mga opisyales naton ang pwede nga ma-impeach. Una, ang pwede ma-impeach sa aton through this process is the President of the Philippines. Vice President pwede man. Supreme Court Justices, Constitutional Commission members, kag of course ang Ombudsman makakas lamang sa ila pwesto through impeachment.
11: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Ti attorney si former Chief Justice Sereno Tuyati. She is a Supreme Court Justice, no? Ti nga agin kakas siya through impeachment kag indi agin kakas siya through a co-warranto proceedings kag indi through impeachment. Ato ya ang explanation sang aton nga Supreme Court, no, ang co-warranto is to question the qualifications nga in the first place, no, wala sang qualifications ang isa ka tawo nga maging maghold sang iyang posisyon. That is why nakakas sang Korte Suprema si Chief Justice Sereno bilang isa ka miyembro sang Supreme Court naton. So right now, no, makita naton nga si Vice President Sara Duterte is now facing an impeachment trial, making this one of the most politically charged impeachments since 2012 trial of Chief Justice Renato Corona.
11: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: So ano bala ang mga ginaligar kay Vice President Sara Duterte, no? Number one, may betrayal of public trust through misuse of confidential funds and unexplained wealth. Kag ginambal nila diri nga gin-deny man kuno ni Vice President Sara Duterte ang ini nga mga allegation against sa iya. Ano pa gid, no, may maara sila nga ginpanghambal tong mga threats sa kabuhi sang presidente kag sang aton nga first lady kung sa nabatian nyo to, no, nga may mga assassin. So ginadalaman ato sang aton nga mga prosecution panel kag sang House of Representatives nga it is part of the articles of impeachment. So ano ba lang charges against kay Duterte? Number one, betrayal of public trust, graft and corruption, misuse of confidential funds, and unexplained wealth.
11: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Nakabutang gid ina sa aton nga konstitusyon nga mag-aumpisa ang impeachment process dito sa aton nga House of Representatives kung sa diin nga may ara kita dapat nga mag-agi sa Committee on Justice o kung may mag-endorso sang Articles of Impeachment by 3/4 of votes dito, pero dapat aprubahan ina, no, dito sa House of Representatives level pagkatapos na i-transmit na ina sa Senate kung sa diin nga ang aton nga senators will act as our senator judges. Ari, this is the most important thing at tandaan naton diri sa impeachment process, mga abyan, no? Kagina nag-istoryahanay kita nga 12 is a good number for quorum to conduct official business sa aton nga Senado. This is based on the ruling of Avellino versus Cuenco nga gindesisyonan sang tuig 1945. Next naman nga number ginistoryahan naton. Hindi maka-Senate President si Sherwin Gatchalian kundi Senate President pro temp lang gid siya kay tungod nga ang required nga vote sa iya is majority of all of the senators, meaning 13 out of 24. Subong ang pamangkot banwa, ang pamangkot abyan, pila kaboto sang Senado o konsang mga senador naton ang kinahanglan para ma-convict si Sara Duterte sa amuni nga impeachment trial.
11: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Ang aton nga konstitusyon, the 1987 Constitution requires 2/3 vote na dapat magahambal yes i-convict si Vice President Sara Duterte sa ini nga impeachment trial.
11: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: So pila kaboto ang kailangan naton para ma-impeach si Vice President Sara Duterte? It means 2/3 of 24, this Senate needs 16 votes para ma-impeach si Sara Duterte.
11: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Ang pamangkot, mga abyan, kaya bala sang mga senador nga makareach sang 16 votes para mapahalin sa pwesto si Vice President Sara Duterte? Pero aton lamang pagatandaan, no, nga ang ini nga conviction, hindi ni siya magalabot sa mga criminal cases or what, but this is just for removing that person from the office, kag disqualification from public office. Dira lang gid asta ang desisyon sang ini nga impeachment trial.
11: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Diri mahambal naton, mga abyan, no? Actually, when nagaistoryahanay na kami sang chimpo namon sang nagaskwila sang Constitutional Law 1. Kung sa diin nagalantaw nga ako niya, Professor Subong, sa Consti 1 nga si Attorney Beato de la Cruz, no? Ginatamya ako si Sir. Kaga, of course, ang ako niya Constitutional Law 2 nga professor nga si Attorney Jose Edmond Guillen, ang PAU Director sang Region 6, no? Kisagi na istoryahan natin nga this impeachment trial is like a political question or a political process because there might be instances nga basi bala, no? I mean, setting aside the case of VP Sara Duterte, makambal bala ang tawo nga basi may ebidensya gidman nga dapat ipag-impeach ang aton nga respondent diri sa impeachment trial kay tungod nga there is betrayal of public trust, may graft and corruption, o kon guilty of high crimes, no, kung ano man da nga na bayularya sa konstitusyon, no. What if, no, nga bisan ano ka prove nga bakod gid ang ebidensya nga nakasala ikaw sa konstitusyon nga dapat i-impeach ka? What if may mga kaalyado ka sa Senado nga more than 16 nga maghambal no, N-O, hindi naton pag-i-impeach ang ini nga respondent naton sa impeachment trial?
11: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: That is why impeachment is all about numbers. Numbers game. Kay bisan ano kabaka-baka ninyo ka-presentar sang ebidensya, at least, no, kung ma-prove man ninyo nga may korupsyon, may illegal use of confidential funds, may graft and corruption and other high crimes na na-prove ninyo, or there is a betrayal of public trust, no? Mayo, kay na-prove na ninyo public, no? It will shape public opinion in the next election. However, you will never get your goal nga i-impeach ang isa ka-officer kung may numbers man siya nga mag-apin siya to say no to the impeachment because the 1987 Constitution requires 16 votes to say yes, yes to impeachment.
11: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Kabudlay gid sang ginaatubang naton subong, bisan gani kung sino ang magapungko bilang Senate President, hindi mo man mapaktan mo. Hindi ka man gani kapakot kung sino ang magasaylo halin sa block ni Gatchalian pagkadto kay Cayetano, o kung halin kay Cayetano pagkadto kay Gatchalian, no? May mga nagapabutsag na gani isang mga nagapadalagan subong sa 2028 elections. Of course, nag-anunsyar na si Vice President Sara Duterte. Doon subong may mga movement na for Risa Hontiveros, no? So dira naton makita bala ang dynamics nga I think it's a fair opinion and comment for me to say that this impeachment trial will really define the 2028 elections.
11: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Whatever it is, God bless the Philippines. Amo na gani mga abyan, no? Kung kamo nagapamati sa ako, no? Ini nagapungko kita diri subong sa tubangan sang kamera, sa tubangan sang mikropono. Nagahambal sa inyo kung sinuman ang kaupod ninyo sa salakyan, sa inyo sulod sang panimalay. Istorya ha, sang insakto, nga dapat magbinuligay kita, nga dapat magwa kita sa sunod nga eleksyon kag magboto sang mga insakto nga mga tawo. Nga ang inyo nga mga puturo, inyo buwas damlag, hindi lamang mabakal sa bilisang 1.5 o kung 500, 200 o kung pila manda. Kay tungod nga, i-divide nyo bala abyan ang 1.5 divided by 365 days, no? Amulang na ang inyo nga bili. Mintras nga kung pagabutuhon ninyo ang insakto nga mga opisyales, mga abyan, no? You will see real unity. You will see real governance. Kag makita ninyo, sa estado sang inyo nga pagpangabuhi halin sa edukasyon, sa healthcare, hasta sa inyo nga retirement, makita na ninyo kung insakto ang choices, mga abyan. Dapat dito sa inyo nga level mabatsagan gid ninyo nga ay indeed miara gid man sang independence diri sa Pilipinas.
11: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Amo na nga sa pagasubaybayan nato, no? Ano bala ang matabo sa pila ka bulan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? I believe, no, may ara kita nga mga listahan subong nga nagluluwa kung sino ang maging prosecution team nila, no? Pagalan tawon nato, no, kay tungod nga nag-surface na sang pila ka interviews that the private prosecution, no, will be joined by Attorney Lorna Kapunan. Isama nina ka mga lagting nga mga abogado naton sa in the field of litigation. Kagang isa sang ginahambal yang it's payback time. Ayun. Nang tawunta, no? What is that payback time, mga abyan? Pero ang very exciting diri kitungod nga sa public prosecution, may mga ara man kita sang mga litigators or even public prosecutors, miyembro sang aton nga kongreso nga magabulig man sa prosecution team, ara man si mga day attorney Sheldon Jokno, no? I hope nga matagaan man sang hustisya. And we are very much looking forward kung ano ni ang strategy sang defense sang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Pero ang amon lang din nga pangabay, no, tani nga ang aton nga ipag-share sa social media amo lamang ang mga insakto kag verified nga news kay pag-iwasan ginapton ang fake news, mga abyan, kay that will be the start of it's worse than pandemic, mga abyan, ang fake news. Okay? Sa pagtakop sang aton nga programa, mga abyan, no, ginapahinumdum sang Independence Day nga ang kalayaan hindi lamang isa kaadlaw sa aton nga kalendaryo, kundi isa man ini kapadayon nga obligasyon sa aton nga isig katawo kag syempre obligasyon sang gobyerno sa aton nga mga pumuluyo. Ang mga bayani naton sang 1898 naghalad sang ila kabuhi, agud nga maagom naton ang ini nga kalayaan, mga abyan, pero apang subong ang aton mga kadena amo ang korupsyon, kriminalidad kag ang kabudlay sang pumuluyo nga wala sing hustisya. Ang baha nga nagalumos sa kabalayan, ang mga proyekto nga palpak kag ang liderato nga nagauyog sang aton politika, tanan ini nagapakita nga ang kalayaan kinahanglan protektahan naton adlaw-adlaw. Amo na gani mga abyan, ang pamangkot subong. Handa bala kita maghalad sang aton kusog kagtingog. Agud ang aton nya kalayaan magabilin sa aton tanan. Madamo gid nga salamat mga abyan sa pagpamati sa aton nga palatuntunan diri no. Kag ako ang inyo nga alagad nga si Attorney Paul Ray Tolentino. Magakitay kita sa sunod nga Domingo kada alas 4:30 diri sa K5 News FM sa aton palatuntunan nga Punto Legal. Upod kay Attorney Paul Ray Tolentino.
11: Punto Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
18: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
21: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
22: D3 Bio.
23: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3
25: sa mga butika
26: para sa matino nga dugo.
27: DTX 500
26: para sa healthy nga tay.
27: DTX 500
26: ang DTX 500
27: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
26: Basta tino nga tay,
27: happy kanunay.
26: DTX 500
27: masaligan,
26: epektibo.
27: DTX 500
26: mahigo bala ang imo dugo.
27: DTX 500
26: masami ka bala ang gina-allergy.
27: DTX 500
26: ang DTX 500
27: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
26: nga sa masami.
27: Amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay nga
26: allergy. DTX 500
27: masaligan.
26: DTX 500
27: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
27: DTX Coffee Mix
25: mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gahapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Isang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamasahan ang butika.
1: I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C,
3: mabakal mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
9: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadaragsa nga pungkot.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasing!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang ibu blood sugar.
11: DTX 500.
12: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanupo
12: kagakontrolar
11: sa ibu blood sugar.
12: DTX 500.
11: Masalika.
12: Epic.
11: DTX 500.
14: K5.
15: K5?
14: News FM.
15: K5.
14: News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.5
1: 93.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo publiko Sa Iloilo City 88.7 K5 News FM Championing the lives of the Filipino The official overall number one station in Iloilo City K5 News FM Iloilo 88.7
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, impunto alas 6. Oras, ginadulong man sa kalawan sang Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: This time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sport at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast.
1: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa tags ka mga FM dial. Makita ka mabata makita worldwide pinaagi sa ito official Facebook page K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Sa karang edisyon sa ito mga pagbalita, main kaupod ninyo K5 Sunny Sarabia Punay.
1: Kaka ko naman sa ka-K5 Jenny Kauyunan.
0: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalawan sa D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa nagabalik-balik ang hilana at ubo kag sipon kag trangkaso, mag D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, driver sa tricycle kag motorsiklo patay matapos nabunggoan sang pick-up sa Banwasang Binggawan.
1: Babae nga nagawusong na dakpan sa drug bypass operation sa Haro, positibo nga nagapaggamit sang shabu.
0: Sa balita nasyonal, pagpapungko kay Vice President Sara Duterte bilang testigo, mabudlay nga desisyon para sa depensa suno kay Representative Chua.
1: Pahayag sang nagpakilala nga asawa ni Ateneo coach Tab Baldwin ginausisa sa mga abogado ni Rene Butterbonia.
0: Sa balita international, Iran malapit na lang pirmahan ang kasugdanan nila sang US suno kay President Trump.
1: Sa balitang sports, New York Knicks kampiyon sa 2025 o kon 2026 sa NBA Finals.
0: Kag sa balita sa patag sa entertainment, singer nga si Rico Blanco bukas sa Gapon nga magpangasawa apisar sang iya edad. Amo ito ba nung aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast. Oras Philippine Standard Time, alas 4 kag karon. Sa detalye na sa aton mga balita.
2: Balitang lokal.
0: Ang masunod nga mga balita lokal ngayon yung mabatian ni Gadulong sa Kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds and Desugared Sugarcane Extract Powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa ibig isang pagkadiabetiko na bawal na mag-inom sa kapinga puro kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Doon sa iginbawian sang kabuhi ang driver sang tricycle kag motorsiklo matapos nga nabungguan sang pick-up sa barangay Poblasyon Binggawan alas 7:15 sang aga Hunyo 13. Ginkilala ang driver sang tricycle nga si alias Felix, 64 anyos kag pasahero sini ang iasawa nga residente sang Tapas Capiz kag padayon nga ginabulong sa si alias Joyjoy naman ang driver sang motorsiklo, 17 anyos kag angka sini nga si alias Kevin, 20 anyos. Ang driver sang pick-up amo naman si alias Roberto, 55 anyos. Suno kay Police Lieutenant Philip Hirao, ang hipi sang Binggawan Municipal Police Station, ginpahig sining padulong ang direksyon sang pick-up sa Banwasang Kalinog, kag padulong naman sa proper sang Binggawan ang tricycle kag motorsiklo nga nagasundanay gid lamang. Base sa investigasyon, nadasig ang pagmaneho sang driver sang pick-up sa diin, naglapaw ini sa iya linya sa dalan nga pakorbadahon, rason nga iya nabungguan ang tricycle kag naulamid naman ang motorsiklo. Ginatag naman Hirao nga wala pa nakainom or wala nakainom sa makahulubog nga ilim noon ang driver sang pick-up. Alas 8 sang aga sang ginbawian sang kabuhi si alias Joyjoy samtang ginabulong naman sa ospital sa Banwa sang Kalinog kag alas 3 naman sang hapon sang napatay si alias Felix sa siyudad sang Iloilo. Nagapabilin sa gihapon sa ospital ang asawa sini nga samtang nakagwa naman si alias Kevin nga angkas sang motorsiklo. Samtang nagsungka naman si alias Roberto sa punong barangay sang Kinarupan kag gindetain sang kapulisan sa Binggawan Municipal Police Station. Ginahulat na lamang sang mga pulis ang desisyon sa pamilya sang mga biktima angot sa pagpasaka sang kaso batok sa driver sang pick-up.
1: Samtang kasong o murder ang i-file batok sa magutod nga suspect sa pagpatay sa ila kasilingan sa tong Hunyo 10 sang gabi apang nasapuan sa tong Hunyo 11 sa aga sa floodway nga sakop sa barangay Balabago, Haro. Nibaloan na dakpan ang isa sa suspect samta at large sa gihapon ng isa pa. Suno kay Iloilo City Police Director Colonel Wilbert Parilla nga daan nga hiligutan ang motibo sa pagpatay sa mga suspect kay Shane Caso, 34 anyos, kag tumandok sa Barangay 4 Isabela Negros Occidental apang temporaryo nga nagapuyo sa distrito Sangharo. Magkasilingan lamang ang maini sa DA na may dumtanay na sila bangod sa duta nga ginatindugan sa ila tag sa Kapuloyana. Ginpahayag naman nga pila ka mga residente ang nakabati sila silangan ang lupok sa tung Hunyo 10 lang gabi kag Hunyo 11 naman sang aga sa nasapuan si Shane sa floodway nga wala na sang kabuhi. Samtang may naka-witness naman nga magutod amo ang nakahimo sa among krimen.

0: Sergeant Marlon Ladira, investigador sa Alimudyan Municipal Police Station, nagasinadya ang mga players sa basketball court sa barangay bangod natapos na ang liga. Naglabutanay ang duha ka tumandok sa barangay kag posible may mga indi lamang paghangpanay. Wala na ginhingadlan sa kapitan kung sino ang nagtugas ang gamo. Ginpapuli naman sa kapitan ang mga lalaki apang ginpatawag sini para sa mahusay ang kinagamo. Ginklaro man sa pulis nga wala sa may nagpalupok sa armas luthang.
1: Sa dugang pa nga mga police reports, padayon sa karon nga ginatumod sa Oton Municipal Police Station ang lalaki nga suspeka sa paggawat sang bagsang dress chicken vendor sa sulod sang stall sa Oton Public Market sa itong Hunyo 12 sang aga. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnie Solis, hepe sang Oton Municipal Police Station iagin pahayaga nga may gin-entertainar nga customer ang tendera kagiban pasini nga tinawos sang sulod ang suspect sa likod sang stall kag dasi nga ginkuha ang bag sa biktima. Base sa alegasyon, sang 50 anyos nga biktima may unod nga 100,000 pesos nga cash kag alahas ang iya baga bangod sa itong Hunyo 11 ang lang ini naglaw na. Nagapati naman ang biktima nga posible upon sang suspect ang iban pa nga customer ang gin-entertain nila bangod hindi mabuking ang hulag sang suspect sa likod sang stola. Samtang maya naman sa retrato kag footage sa Oton Municipal Police Station sa tabong ang pagpangawat sa di na-capture ang suspect.
0: Ang masunod naman nga mga balita ngayon yung mabatian ni Gadulong sa Kaluan sa Klinika DTX 500, ang palaya leaves with sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyan sang kagabihon, para mangin mahamuok ang katulogon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makaliko kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Nagapangayo sang bulig ang pamilya Asis matapos nangin abo ang ilang balay sa sunog nga nagluntad sa barangay Lantangan, Isla Higantes sa Banwa San Carlos Iloilo kagahon sang Sabado, Hunyo 13. Wala gid sa may nabilin sa ila panimalay matapos nga madasig ang paglaptas sang kalayo kag nagresulta sang dako nga danyo sa ila propiedad. Isa man sa mga napilasan sa insidente amo ang isa ka bata nga lalaki nga gindala gileon sa ospital agud hamatagan sa nagakaayong mga pagbulong kag pagatipan. Bawod sini nagapangayo sang bulig ang pamilya Asis para sa ilang mga kinahanglanon kasubong sang pagkaon, bugas, mga panapton kag iban pa nga mga gamit para sa ila pang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi.
1: Sa ulihing balitang lokal, nagpositibo sa paggamit sang shabu ang babae nga 6 kabulan nga nagabusong sa ginpaidalom sa drug test matapos na dakpan sa drug bypass operation sa barangay Simon de Desma haro sang Hunyo 11, 2021. Ginkilala ang subject na si alias Sara, 40 anyos, residente sang Hereos, La Paz, samtang ang live-in partner niya nga nakapalagyo ang si Carmelo Abani Baron, 43 anyos, kay residente sang Simon de Desma haro. Iniang gin-confirmar sa City Drug Enforcement Unit o CDEU. Nagpositibo man sa shabu ang nakumpiskar ng ilegal nga droga sa suspect kahapon Hunyo 13 kag napasakaran siya sa kaso lakip ng i-living partner nga nakapalagyo. Madumduman nakumpiskaran sa operasyon ang balor 476,000 pesos nga ilegal nga droga.
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:11.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Sa ilo kita Banwa, sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, mga balita sa palibot sa pungsod ginadulong naman sa Kaluan sa Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap, adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makaliko kita sa mandamo lang ang mga balatian sa panit, kasubong sambuni, katikati, punggod kagiban pa. Klinika DTX Beauty Soap na anti-microbial soap pa. Dako nga desisyon para sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte kon papungkuon nila siya bilang testigo sa iya impeachment trial bagod mag-aagi siya sa cross-examination sang prosecution. Ini ang ginpahayag ni Representative Joel Chua, isa sa mga House Prosecutor. Suno kay Chua nga diskarte na sang kampus ang depensa kon nagapati sila nga makabulig sa ila kaso ang pagpamatuod mismo sang Vice Presidente. Ginsaysay man ni Chua nga kon mag-atubang sa hearing si Duterte, mag-aagi anay siya sa pagpamangkot sang iya kaugalingon nga mga abogado. Pagkatapos ni, may kinamatarong man ang kampus ng House Prosecutors nga pamangkuton kag usisaon ang Vice Presidente agud matun-an ang iya mga pahayag. Natarana ang pre-trial conference ng Senado sa masunod nga Hunyo 18 samtang ang formal nga hearing magasugod naman sa Hulyo 6.
1: Nagpahayag sang bugos na suporta ang Armed Forces of the Philippines kun AFP kay Defense Secretary

0: Secretary Gilbert Teodoro Jr. matapos dumilian siya sa China nga makasulod sa nasamit nga pungsod kag makipagtransaksyon sa mga Chinese entity kaupod ang iya nga pamilya. Sunod kay AFP spokesperson of the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang pahayag ni Teodoro ang simple pagdepensa sa kinamatarong kag interes sa Pilipinas kag maatag nga nakabase sa international law kag 2016 na arbitral award. Ginpamilit man ni Trinidad nga ang sasanksyon sa isa katuyo nga magpamahog kag pahipuson sa ang mga nagabuyagyag sa ginapahayag illegal nga aksyon sa China sa executive economic zone sa Pilipinas. Ginpahayag sa AFP nga ang tikang sa China hindi lamang bato kay Teodoro kundi isa ka pagtinguha nga pahuyangon ang lehitimo nga paggamit sa Pilipinas sa sovereign rights niya.
1: Alas 6:14 ang aton oras, ang masunod naman nga mga balita nasyonal nga inyong mabatian. Igadulong sa kalawan sang Clinica Dio Fresh Dio Roll On. Pagkatapos paligo, hindi gin magkalipat magamit sang Clinica Dio Fresh Dio Roll On para nga priska ang pabatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sa aton sang 48-hour protection kontra sa bahong balhas. Clinica Dio Fresh The Natural Dio Roll On. Ginausisa na sa mga abogado ni Rene Baterbunya ang pahayag sang nagpakilalang asawa ni Ateneo Coach Tab Baldwin nga si Ify Calagiro pinaagi sa video statement. Ini ang pahayag ni Attorney Israelito Torion sa pagsiling nga posible dako ini nga bulig pananglitan matuod ang mga pahayag sa video. Sa pahayag ni Ify, iyang ginpaandaman sad to ang Ateneo nga hindi safe ang mga bata kay Baldwin apang wala siya ginpamatian sa bailugin kadlawan lamang siya kaginapahog. O na diri nagpagwa ang sang public apology si Baldwin kun sirin gintawag ini ni Torion nga wala sang unod kag wala sang accountability. Suno sa abogado nga wala sang sinseridad kag wala makitaan sang simpatiya si Baldwin kag wala man insinigin sa bat ang matuod nga natabo sa duha ka ma-players. Dugang pa sini nga hindi man baton sa iloy ni Rene Baterbunya ang public apology Jenny Baldwin, kag ang luyag sini amo ang mahibaloan ang bugos nga kamatuoran sa team building sa Aurora nga nagresulta sa trahedya.
0: Sa ulihing nga balitang lokal, nagdangat na sa Santay 1 ang napatay sa nagluntan nga magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Ini ang ginkumpirmar sa National Risk Reduction and Management Council kung NDRRMC. Samtang nagdubo naman sa 33 ang nagapabilin nga missing kagpadayon ni napakita sa search, rescue and retrieval operations sa ginpatigayon sa mga otoridad. Angot sini nagdangat naman sa 1,200 ang numero sa mga napilasan. Sa karon pa dayon naman ang pag-abot sang bulig gikan sa gobyerno para sa mga komunidad nga naapektuhan sang linog.
2: Balita International. International.
1: Sa detalye naman banwa sa aton balita international, ginadulong sa kalawan sang extend the food supplement for men with maca and clavo wasca. Para sa permilang ginakapoy, mahuyang ang tuhod kag para mangin mayo ang performance bagod nagapataas ini sang libido, mag-extend the food supplement for men. Ginpabugal ni US President Donald Trump nga malapit na nga magsabat ang Iran sa ilagin na palakad nga peace agreement. Suno sa iya nga ginpirmahan na or pagapirmahan na sang Iran ang nasamit nga kasugtanan. Bisan ang pangunang mediator nga Pakistan nagpahayag man nga pirmahan na ang kasugtanan pinagi sa electronic signing. Ang Memorandum of Understanding sa tungas ng US kag Iran ang magasugod sang 60 kadlaw nga negosasyon agud nga mapatuman ang framework kag masulbar ang nabilin nga mga isyu sa tungas sang nagapadayon nga kinagamo. Sa piyak nga bahin ginpainwala naman sa Islamic Revolutionary Guard Corps ang nasambit nga plano.
0: Sa piyak nga bahin sa tunga sang nagasingki nga tensyon kag bayluhanay sang pagpangatake sang Estados Unidos kag Iran, gilatudan sa military planner sang US ang paglunsar sang ground mission agud ma-secure ang nuclear material sang Iran kun makaangkon man sa kasugtanan ang duha ka pungsod. Sunod sa mga opisyal sang US, kalakip sa mga nauna nga plano ang pagdeploy sa mga soldado sa pila ka pungsod sa Middle East agud suportarana ang madasing operasyon sang Department of Energy sa pagpangita kag pagsiguro kag pagkuha sa stockpile sa highly enriched uranium sang Iran. Ginatagman sa mga opisyal nga kabahin namang ini sang kinaandan nga contingency planning kag hindi pa ini pinal nga desisyon sa paghiwat sang operasyon. Samtang ginpahayag sa isa ka mataas nga opisyal sang US nga sa idalom sa ginalauman nga kasugtanan pagagubon anay mismo sa lugar ang enriched uranium sa Iran antes kuhaon sa pungsod. Ginalauman naman ang malawig sang 60 kaadlaw ang technical nga negosyasyon matapos mapi pirmahan ang Memorandum of Understanding.
2: Balitang Sports! Sports!
1: Sa detalye naman, Banwa, sa aton balita sa patag sang hinampang, ginadulong naman sa kalawan sang klinika Spore Biotics. With 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spore Biotics adlaw-adlaw. Nagabulig ni para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Nakuha sa New York Knicks ang kampyonato sa 2026 NBA Finals matapos magdaog sa Game 5 batok sa San Antonio Spurs sa score nga 94-90. Ini sa piyak nga dominado sang Spurs ang hampang sa unang tatlo ka quarter konsidiin sa first quarter abansi ang Spurs 23-13. Samtang sa second quarter abansi man ini sa score nga 42-37 kag sa third quarter 72-65. Apang sa fourth quarter naglagas ang New York Knicks tubtub nga magabansi ini sa nabilin nga kapin-apat ka minutos sang hampang kagintapos sa score nga 94-90. Inina ikatatlo nga kampyonato sang Knicks sa NBA history kung sadiin ang una na ang kunila sang 1970 batok sa Los Angeles Lakers kag ang ikaduha sang 1973 batok gihapon sa Los Angeles Lakers.
2: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
0: Kag para sa aton showbiz balita, bukas sa gihapon sa pagpakasal ang 43 anyos nga singer nga si Rico Blanco. Suno kay Rico, nagsunod man sa iya piminsaron nga maging single na lamang tub-tub sa ulihi, apang nagbago ini sa iya nangin karelasyon si Maris Racala. Dugang pa niya, madamo pa siya saan dapat matunan sa paghigugma, apang kung magpakasal gin man ini, kinahanglan nga sakto na nga tawo.
1: Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Mateo 6:34 nagasiling gani indi kamo magpalibog parte sa buwas kay ang buwas may kaugalingon nga palaligban indi kinahanglan nga dugangan paninyo ang palaligban nga nagaabot sa kada adlaw. Philippine Standard Time alas 6:20. Kag amo ito banaw ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Sa liwat mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa lilisuan sa aton nga mga radyo. Kag makita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, K5 News FM, Iloilo.
1: Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabyapunay.
0: Kag ako naman si ka-K5, Jenny Kauyunan.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
0: K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang Amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. At para sa inyong mga tugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Talagan, talagan para sa mga pululigan.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
6: Patakas, mga buti ka.
7: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Kasi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa
8: ka butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginaampinan, serbisyo na matuod din lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
6: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara French, bakal na!
14: Bali ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
15: Oh, hindi! Nga, Permi lang ako ginalangawan!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men. Mahigro bala ang imo dugo?
18: DTX 500.
12: Masami ka bala gina allergy?
18: DTX 500.
12: Ang DTX 500
18: ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo.
12: Nga sa masami,
18: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
18: DTX 500.
12: Masalika DTX 500.
6: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio.
18: Ang Physio
6: yung may D3.
18: D3 Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow! My puso!
22: K5.
23: K5
22: News FM.
23: K5.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! My puso!
25: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
26: Tinig ng Reformasyon.
25: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
26: Tinig ng Reformasyon.
25: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
27: Mga kababayan at mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating programa, isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na manlalalang at tagapagligtas natin. Inaasahan ko na kayo po ay nasa mabuting kalusugan habang kayo po ay nakikinig sa ating Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Kung may mga kasamahan kayo sa bahay, ay anyayahan nyo rin na sumama o sumali sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Nang sa ganon, ay makinabang din naman sila. Pero bago tayo magsimula sa pagtalakay sa paksa na ating pag-aaralan ngayon, ay manalangin po muna tayo at humingi ng wisdom na umunawa sa banal na mga salita ng Diyos. Let us pray. Mahabagin at mapagmahal na amang banal sa langit, sambahin ang ngalan mo. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa amin dito sa lupa, gayon din sa langit. Give us wisdom to understand your words that we are about to study today. Pagpalain po ninyo nang mabuting kalusugan ang lahat na nakikinig ngayon sa aming programa. Kung may mga may sakit, ay pagalangin po ninyo. Kung may mga nanghihina, ay palakasin po ninyo sila. Kung may mga nalilito na hindi alam kung ano ang landas na kanilang tatahakin sa buhay, ay gabayan po ninyo sila at ituro ang tamang landas na dapat nilang lakaran. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa huling session ng ating pag-aaral ay aking tinalakay sa inyo ang anim na pagkakaiba ng legal justification at effective justification at kung ano ang kaugnayan ng dalawang gawain ng pagpapatawad na ito. Subalit hindi lamang yung anim na yan ang kaibahan ng dalawa. Kaya nais kong idagdag ang isa pang mahalagang pagkakaiba upang hindi mabitin ang inyong kaalaman. Tatawagin natin ito na ikapitong kaibahan ng legal justification at effective justification. Legal justification is objective at tinawag ito na God's work for us. Samantalang ang effective justification naman is subjective at tinawag ito na God's work in us. Kung maalala ninyo, ay mayroon tayong pinag-aralan noon tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Yung unang bahagi ay yung tinatawag na salvation from the penalty of sin o salvation from the curse of the law. Dito po nabilong ang gawain ng legal justification sa unang gawain ng kaligtasan na kung saan ay ginawa ang pagliligtas para sa atin. Subalit wala po tayong personal involvement sa gawain na yun. It is a work done by Christ outside of us, kaya nga tinawag na objective justification. Ibig sabihin na wala itong kinalaman sa ating personal experience. Katulad lamang ng isang ama na kumuha ng 1 million college educational plan para sa kanyang anak, subalit hindi niya ito pinaalam sa kanyang anak. Ang tatay na ito ay nagsumikap na magtrabaho at ginagawa niya ang lahat na self-denial na pwede niyang gawin para lamang maibigay niya ang monthly premium ng college educational plan para sa kanyang anak. Hindi siya nag-restaurant, hindi rin siya laging bumibili ng bagong damit. Lagi siyang nag-overtime sa trabaho at lahat ng pwede niyang maitabi ay ginawa niya para sa future ng kanyang anak. Niminsan ay hindi tumulong ang anak sa pagbabayad ng monthly premium, and it took the father 18 long years to complete the preparation for the college schooling of his son. And when all preparation were done and the son is about to enter college, this good father passes away, leaving the son all alone, without a father and without a mother. Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ng anak na ito? Siguro sa pakiramdam niya ay gumuho lahat ng kanyang pangarap sa buhay, at pakiwari niya ay madilim at puno ng panganib at kahirapan ang kanyang buhay sa hinaharap. Siya po ay depressed na depressed dahil sa kanyang sitwasyon. Bakit po ganyan ang feeling ng anak? Dahil hindi niya alam ang tungkol sa college educational plan na inihanda ng kanyang ama para sa kanya. Hindi niya alam na ang daan na kanyang tatahakin tungo sa isang matagumpay na kinabukasan ay ginawa ng kanyang anak, ginawa ng kanyang ama na malinis, maluwag, maliwanag at ligtas. All that the father did for his son were done outside of the son's person, feeling and knowledge. Hence, all the hard work, the difficulties, the self-denial, and the trials that the father did in order to make the future of his son easy, happy, and successful, the son has no knowledge at all. Ganyan din po ang tungkol sa legal justification. It was done by Christ for us outside of our person, feeling, and knowledge. Christ drank the bitter cup of suffering alone from Gethsemane to Calvary for us. Basahin po natin ang nasusulat sa Matthew 26, verse 37 and 39 bilang patunay. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Kaya kahit may mabuting bagay na ginawa si Jesus para sa ating lahat, pero parang wala siyang nagawang mabuti para sa atin dahil hindi natin alam ang kanyang ginawa at wala tayong naramdaman. Binayaran at pinatawad niya ang ating mga kasalanan at tinubos niya tayo mula sa katakot-takot na kamatayan. Subalit wala tayong kamalay-malay, wala tayong naramdaman sa ating sarili na tayo ay pinatawad at tinubos. Hindi natin nafe-feel ang kanyang pagmamahal at wala tayong feeling of gratitude and appreciation. This is because our legal justification was all done outside of us in the person of Jesus Christ. Pero iba ang effective justification dahil ito ay malaki ang kinalaman sa ating personal na karanasan. Yan po ang malaking pagkakaiba ng legal at saka effective justification. Ang isa ay objective, ginawa outside of us, at yung isa naman ay subjective na ginawa na may kinalaman sa ating personal na buhay at karanasan. Upang may idea kayo sa ibig kong sabihin, ay balikan po natin ang kwento tungkol sa mag-ama. Isang araw ay dumating ang isang ahente ng insurance company at ipinaalam sa nanglulupaypay na bata ang mabuting balita na ang kanyang ama ay mayroong kinuha na college educational plan para sa kanya at ito ay fully matured na and ready for implementation. Sinabi sa bata na lahat ng kanyang gastusin sa college mula umpisa hanggang matapos ay inihanda na ng kanyang ama at fully covered na, protected na siya doon. Ang kanyang board and lodging, transportation, tuition fee, miscellaneous fee, book allowances, living allowances, and all other fees and expenses related to his college schooling ay inihanda ng kanyang ama bago siya namatay. All this money has been properly documented in what and it was all placed in the name of the son. Kung kayo po ang batang ito, how would you respond to this news brought to you by the insurance agent? After knowing what your father did, magkakaroon ba ng pagbabago sa inyong damdamin o wala? Siyempre mayroon. Tiyak na mararamdaman mo na parang may naalis na isang mabigat na pasanin sa iyong balikat. At ang masikip na pakiramdam mo sa iyong dibdib ay magiging maluwag. At ang daan tungo sa iyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin ay magiging maliwanag na. At ang iyong pananaw tungkol sa iyong ama ay tiyak na magbabago rin. Ano ngayon ang masasabi ninyo sa iyong dumaong ama? Tiyak na ang pagmamahal mo sa iyong ama ay lalong lalalim and your feeling of gratitude and appreciation will spontaneously increase. Subalit lahat ng mga ito ay mangyayari lamang kung piliin mo na paniwalaan na totoo ang sinabi ng insurance agent sa iyo. Ngunit walang mabuting pagbabago sa karanasan mo, sa pag-iisip mo at damdamin mo kung hindi ka maniwala sa balita. In like manner, something like this will take place in the experience of all who will choose to believe the good news about legal justification that Christ has accomplished for all men at the cross. Imagine ninyo lamang po kung ano ang naging buhay ninyo sa ilalim ng kasalanan at kung paano nagkawindang-windang ang inyong buhay dahil sa mga kasalanan na inyong ginawa. Imagine ninyo how much you will suffer if one day in the future, because of your sins, ikaw at ang buong pamilya mo ay itatapon sa impyerno sa lawa ng naglalagablab na supre na siyang pangalawang kamatayan na ayon sa Revelation 21 verse 8 ay doon dadalhin ang mga duwag, mga taksil, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling. Pagkatapos mong ma-realize ang hirap ng mapaparusahan sa impyerno, ay may darating sa inyo na magsasabi ng mabuting balita ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus para sa iyo at sasabihin sa iyo, kapatid, huwag kang mag-alala sa iyong mga kasalanan at sa parusa ng kamatayan na inihanda para sa iyo sa dagat-dagatang apoy. Dahil ang totoo, hindi mo alam dati, pero ipapaalam ko sa iyo ngayon na hindi ka dadalhin sa impyerno dahil tinubos ka ni Jesus mula sa parusa ng kamatayan. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Lingid sa iyong kaalaman ay kinuha ni Jesus ang parusa na para sa iyo at siya ang ipinako sa cross at pinatay sa halip na ikaw. At dahil diyan ay nabayaran na niya ang lahat na kasalanan mo at ikaw ay pinawalang sala, pinatawad na ngayon. Wala ka namang ginawang mabuti para kay Jesus upang mapaibig mo siya ng ganito. Subalit minahal ka pa rin ng ganun kalaki ng pagmamahal kung kaya't kinuha niya ang parusa na para sa iyo upang ikaw ay matubos sa ikalawang kamatayan sa impyerno at mapalaya ka sa kasalanan upang ikaw ay maaring mamuhay na mapayapa at masagana sa kasalukuyang panahon at mabubuhay na walang hanggan sa kaharian ng langit. Ang tanong, ano ang magiging reaksyon mo sa mabuting balita na ito na ipinarinig sa iyo? Hindi ka ba magkakaroon ng pagbabago ng inyong damdamin at pag-ibig? Hindi ka ba makakaramdam ng ginhawa sa iyong dibdib na parang nahugutan ka ng malaking tinik? Kumusta ang inyong pananaw sa panahon na darating? Hindi mo ba nakikita na may maalwan at mapayapa na buhay na naghihintay sa iyo na inihanda ni Jesus para sa iyo? At ang daan tungo sa inyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin amin. Hindi pa ba nagiging maliwanag sa ngayon? At ang iyong pananaw tungkol sa iyong Dios Ama na sa langit at ni Jesus na Panginoon, wala pa bang pagbabago? Iniisip mo pa rin ba na ikaw ay kaaway ng Diyos? Kung ikaw ay tunay na nakakaunawa at naniniwala sa mabuting balita na ating pinag-aralan ng ilang araw, ikaw ay magsisimulang makaranas sa tinatawag na effective justification. Dahil sabi nga na effective justification ay may malaking kinalaman sa ating personal na karanasan. Pero simula pa lang yan. Balikan natin ulit ang kwento ng mag-ama para lamang maintindihan ang punto. Kung ikaw po ang batang ito, how would you respond to this news brought about to you by the insurance agent about the education plan prepared for you by your father? First, you have to make a choice. Ano ang unang pagpapasyahan mo? You have to decide to believe. Kapag ikaw ay naniwala sa pabalita, your feeling will certainly change from bad to good. Magkakaroon ka ngayon ng pagbabago ng damdamin. Mawawala na ang discouragement at depression mo. Lalago ang sense of gratitude, love and respect mo sa iyong ama. At ang focus ng concern mo ngayon ay kung papaano na ma-implement yung college educational plan sa buhay mo. Something similar to this will happen kapag pinili ng isang tao na maniwala sa pabalita na siya ay tinubos ni Kristo, binayaran at pinatawad ang kanyang mga kasalanan at ginawa siyang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Back to our illustration about sa mag-ama. Ang tanong, basta ba ibibigay ng insurance company sa bata ang 1 million na nasa kontrata ng college educational plan? Hindi po. Kailangan na sumunod siya sa office procedures. Kailangan na mag-report siya sa opisina at ipakilala ang kanyang sarili as the owner and beneficiary ng nasabing educational plan. Kailangan na magbigay siya ng mga dokumento na magpapatunay na siya na nga yung tao na nasa nasabing educational plan. Lahat ng mga hihilingin ng opisina na mga requirement ay dapat mag-comply siya. Otherwise, hindi niya mapapakinabangan yung pera na inihanda ng kanyang tatay para sa kanya kahit nakapangalan pa sa kanya. Gayon din po sa effective justification na meron ding mga prescribed requirements na dapat sundin ng tao upang maranasan niya, matikman niya, matamasan niya talaga yung kaligtasan na sinasabi o isinagawa ni Kristo para sa kanya. Ito po ang susunod na tatalakayin natin, yung mga hakbang kung ano ang dapat gawin ng isang tao na tinubos na ni Kristo, pinatawad at binayaran ng kanyang kasalanan upang sa ganon ay hindi lamang sa papel siya iniligtas kundi maranasan niya talaga sa kanyang buhay yung kaligtasan. First, unawain ng maigi at sampalatayanan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya kailangan po ang pagbabasa ng Bible at pakikinig ng pangangaral ng ebanghelyo. Dahil kung wala, hindi tayo makaabot ng ganitong kaalaman, we cannot exercise the faith that is required. Sabi ng Romans 10 verse 8 to 13, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga magdadala ng mabuting balita ng mabuting bagay. Kaya ang pananampalataya ay manggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya mahalaga po na pakinggan, basahin, unawain at sampalatayanan yung mabuting balita. Yon po ang first step. Pangalawa, pagsisihan at ipahayag sa Diyos ang ginawang mga kasalanan upang ito ay mapatawad. Sabi ng Acts chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So kinakailangan po ang pagsisisi bago mapawi ang mga kasalanan. Huwag pong itago ang kasalanan dahil sabi sa Proverbs 28 verse 13, siyang nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. So, ibig sabihin na sa halip na itago natin ang ating mga kasalanan, ano po ang ating gagawin? Sabi sa 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang pagpapatawad po na ito na makakamtan dahil sa pananampalataya ay tinatawag na justification by faith. At ito ay nabilong sa effective justification. Sabi ko kanina na sa effective justification ay involved ang experience. Meaning, may mararamdaman ka talaga sa iyong sarili na epekto kapag ikaw ay pinatawad. Ano kaya ang mararamdaman mo sa iyong sarili kapag ikaw ay tunay na justified by faith o pinatawad, inaring ganap dahil sa iyong pananampalataya? Basahin po natin ang Romans chapter 5 verse 1 to 5. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap o pinawalang sala o pinatawad sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan. Yon po ang una, ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso't isip, sa ating buhay. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. O pangalawa, magkakaroon po tayo ng kagalakan sapagkat meron na tayong pinanghahawakan na pag-asa ng kaluwalhatian. Patuloy natin. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkakaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. So meron, magkakaroon din po tayo ng pagtitiis na bilang ugali natin. At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu na ibinibigay sa atin. So ano pa po, maliban sa kapayapaan, maliban sa kagalakan, maliban sa pagtitiis, ay meron pa po tayong pagmamahal sa ating puso. Dahil ibubuhos po ng banal na Espiritu, ibig sabihin lalalangin niya sa ating puso ang pag-ibig na yon para matuto tayo na umibig sa Diyos at sa ating kapwa. Yan po ay mangyayari kapag tayo po ay pinatawad o justified by faith. Pangatlo, ihayag mo sa publiko na tinalikuran mo na ang iyong dating amo na si Satanas at ikaw ngayon ay nakiisa at tinanggap mo si Jesus bilang iyong personal na tagapagligtas. Paano po yan na mihahayag mo yung ganyan na pananampalataya na nagbago ka na ng amo? Sa pamamagitan po yan ng tinatawag na water baptism. Sa Acts 2:38 ay sinasabi, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Importante po ba ang water baptism? Ayon dito, importante. Basahin pa rin po natin ang Mark 16 verse 15 to 16. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay ano daw po ang mangyari? Sila ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ano ang pagkilala ng Diyos sa iyo after natanggapin mo by faith si Jesus bilang personal na tagapagligtas mo? Magsisi at mabautismuhan ka sa tubig. Ikaw po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Sabi ng John 1 verse 12 and 13, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, meaning kay Jesus, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkakalooban sila ng karapatan na magiging mga anak ng Diyos. Kaya pag tayo po ay justified by faith, kay tayo po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Pero ito po ay matapos na tayo sumampalataya, magsisi, at tayo po ay mabautismuhan. Ikaapat, kailangan na umanib ka sa katawan ni Jesus na kung tawagin ay iglesia. Pero huwag kang basta-basta umanib sa iglesia na nakikita mo dyan sa kanto dahil hindi po lahat kundi marami ang peking mga iglesia sa ngayon na ginagawa ang relihiyon na kasangkapan upang kumita ng pera. Kilatisin mo muna at patunayan mo muna na yung iglesia na yan ay tunay bago ka aanib dyan. So Acts chapter 2 verse 41 and 47 ay ganito ang ating mababasa na siyang magpapatunay na isang mahalagang hakbangin yung pag-anib sa iglesia. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Saan po daw sila idadagdag? Unto them. Sino yung them? Basahin po natin sa verse 47. Praising God and having favor with all men, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So yung pong nababautismuhan, pagkatapos nun, maidadagdag po sila doon sa simbahan bilang bona fide member ng church. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. Ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Noon ay hindi kayo bayan ng Diyos, ngunit ngayoy bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayoy tumanggap kayo ng habag. Yan po mga kapatid ang napakagandang pribilehyo na ibibigay ng Diyos sa isang tao na siya po'y nanampalataya, nagsisi at nabautismuhan at naging kaanib ng iglesia ng Diyos. Anong karapatan mayroon ang isang anak ng Diyos? Basahin po natin ang Romans 8 verse 16 and 17. Espiritu ang nagpatutuo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak ng Diyos, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So once na tayo po ay confirmed na nagiging kabahagi ng sambahayan ng Diyos, naging kabahagi ng pamilya ng Diyos at ibinilang na anak, tayo po ay magkakaroon ng karapatan na magiging tagapagmana ng Diyos. Kung paano sa langit, ganun din po dito sa lupa. Normal po sa takbo ng buhay dito sa lupa na ang anak ay magmamana sa ari-arian ng kanyang magulang. Ikalima, kailangang makipagtulungan tayo sa Diyos sa paghubog ng magandang pag-uugali at mamuhay na banal at kaaya-aya sa Diyos. Iwanan ang dati nating buhay na makasalanan at mamuhay bilang isang bagong nilalang. Sabi ng 1 Peter 2 verse 11 and 12, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hentil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Yan po ang sinasabi dito na matapos na tayo kilalanin ng Diyos, magiging anak tayo ng Diyos. Ano po ang dapat na ikabuhay natin? Paano po tayo mabuhay? Ang sabi dito, mabuhay tayo ng marangal at banal. Sa Romans 12 verse 1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So yan po ay isa ding mahalagang hakbangin. Kinakailangan na matuto tayo na gumawa ng mabuti, magbagong buhay, iwanan yung dating masamang kabuhayan at mabuhay ng malinis. Ika-anim, kailangang huwag kang susuko, huwag tayong susuko sa pagiging anak ng Diyos o sa pagiging Kristiyano. Magpatuloy tayo hanggang sa kamatayan o hanggang sa wakas. Ang Matthew 24 verse 12 and 13, ang kasamaay lalaganap anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kahit po tayo ay naging anak ng Diyos, nasa poder na tayo ng Diyos, pero pwede po tayong mawala pa rin kung pipiliin natin. Kung hindi tayo mag-iingat, kung hindi po tayo magpapatuloy. Kaya sinasabi po dito na kinakailangan mula sa pagpasimula ay magpatuloy tayo hanggang sa wakas. At kung hindi naman tayo makaabot doon sa wakas, ay namatay tayo. Ayon sa Revelation 2 verse 10, sinasabi dito na manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ano ang magiging kahinatnan ng buhay ng isang tao kapag hindi siya magpatuloy na tapat hanggang sa wakas o hanggang sa kamatayan? Kundi siya po ay tatalikod o susuko. Sa Hebrews 10 verse 35 to 39 ay ganito ang mababasa. Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay mabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Saan po daw po patungo ang mga taong tumatalikod? Hindi sa kaligtasan, kundi sila po ay tumatalikod patungo sa kapahamakan. Kaya mapanganib po, once po na nagsimula tayo sa tama, magpatuloy po tayo walang atrasan. Mga kapatid, now that you came to the knowledge of the truth, you have a choice to make. To believe and enjoy salvation or not to believe and continue in sin and be lost. Mga kapatid, huwag po kayong mag-atubili na manampalataya. Huwag patigasin ang puso. Ngayong nalaman ang katotohanan, piliin po ninyo ang buhay. Papaano? Piliin ninyo si Kristo sa iyong buhay na iyong tagapagligtas at sa Kanya ay nandun ang seguridad at kaligtasan para sa iyo. Choose Christ, and by choosing Christ, you choose life. And when should you choose? Not tomorrow, now not next year, not next month, but today. Yan po ang panawagan ng Diyos. Dito po tayo magtatapos dahil wala po tayong oras, pero manalangin po muna tayo. Maraming salamat, Ama, sa banal na katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po kami na sa ganon ay yung nalaman namin na katotohanan ay maisakabuhayan namin, sampalatayanan at isakabuhayan namin. Tulungan ang mga tao na hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Ngayon din po ay hindi sila mag-aatubili na tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas sa ngalan ni Jesus. Amen.
25: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: radio. Campeón de radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Isipin niyo rasan, oras sa Pilipinas. Alas 7:06. Ang oras, ang bilog na inadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbilog man nga inadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral antibacterial specialist. Kagsubong man inadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty Seed alkaline base ng vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Klinika DTX coffee mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch, June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.

0: Sang Iloilo, kagsa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sir nga ton, pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Kamindanao, Cebu Island. Kagsa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch.
1: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
0: Kakirandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad, daliwat kitang magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang barita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagambaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kirandal, mga ikaw po naman aton karoon ang mga balita na kag-information halin sa aton ng mga ka-K5 patrol reporters ay kang tanan sa ilan natipon ng mga balita sa sulod sang 24 oras. Po naton karoon sa patrol, ka-K5 Jenny Kauyunan. Samta, mga ikaw po naton karoon, iban pa ng mga balita man kag-information halin sa iban pa naton ng mga ka-K5 reporters. Mga natipon man ng mga balita ni ka-K5, Karen Badilla. Samtang mga report, mga ka-informasyon o mga on-dispatch report nagikan sa iban para ito ng mga ka-K5 reporter with ka-K5 Aaron Lloyd Rifo yan, ka-K5 AJ Cordova. Samtang mga dalag ko magkaroon ng mga balita ka-information na tipo ni ka-K5 Kim Kaluyo. Sa kinaandan, mga dalag ko magkaroon ng mga balita national kag-balita international. Ngayon ka-upor sa ato siling mga news center men. Upo naton karon sa news center si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay. Siya lang isa. Ang kwan si ka-K5 Joan Magtubo. Nag-retire. Nag-retire kay nahadlok sa White Lady. Bisan daw na paos-paos ko pero akong kadlaw daw harag yapon. Ay, kalainin. Napaos ako sang duwa kadlaw nga po, why akong pero ang akong ako nga tingog daw na paos mga ka-K5. No? Anyway, kung why ko gainom sang D3 Bio, siguro ba si kung why na ko tingog subong. Panagaan ko lang sa D3 Bio ni Anay para nga makahuluhamba lang ta. Anyway, kung daw hindi gaman ni magwanta, kaya daw medyo maubusan kita tingog sa subong adlaw. Diba si Slunes, hindi ta makita ay eh. Hey, ginabawi-bawi lang ni isang kwan mo, ginabawi-bawi lang ni isang D3 Bio, subong mo. Anyway, sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5, pasinsya, gisaton nga mga tagparamati sa ato magkautura na, ilabi na git sa mga nagamonitor sa kwan, sa radyo lang git bala yan, no? Kung monitor sa radyo, ang tingog ko, guantahan nyo lang anay. Hindi ko anay makakanta, karon sinyo. Gida medyo paos-paos, gid man gamay gano. Aguantahan nyo anay ha. No? Pasinsyagid sa inyo sa ato siling tanan-tanan yung magkautor. Kagkapin pa, hindi ko maghambal kag magpamirsa. Subong magtalakay sa mga dagko ng mga issues nga nagpamirsa. Gidla. Damo-damo, tani kita sa mga issues nga pagkatalakayon, labi na sa mga balita, nasyonal, bla mga ka-K5. Kaya kung magtalakay ko ni Karon, laban-laban, mamirsagi ko, laban-laban, base, buwas, uhusan, tatingogs ni. So, kwan na steady pulso nga ton, subong nga, kwan, medyo malumanay, subong nga ton, sini nga pag-komentaryo, ha? Hindi ka mo maka-expectar, anay, subong sang heavy komentary, ha? Medyo labay-labay lang, anay, ha? No? Kag-ti, siyempre, damo-damo karon ang papel ni KK5G ni Kauyunan, sini? Ha? Makwa ko ni karon sa iya, situation ni report. Makwa ko ni karon sa iya sang situation ni report, makwa ko ni sa iya karon sang mga mga dalag ko nga mga kuan niya, mga balita kag information. Upo siya kay sa patrol naton kay KK5 Jenny Kauyunan. Karon dugay-dugay mga KK5 no, diri sa ato siling pagpangalagad. Para nga hindi ko maubos kag hindi ko

0: makuan mapasubrahan kag mapadamo gid palawig ang ato sini mga ka K5 nga pag gamit sa aton nga tingog amoning problema K5 Andre sa aton nga mga announcer mong no kabalo kamo mga ka K5 ang mga announcer way kamo kabalo nga ang mga announcer damo-damo sang kuan sang tingog sari-sari kag amo lang ni ang tingog nga inang ang tingog mga ka K5 nga mga announcer kinang lanon gid nimong hindi pwede nga way tingog ang announcer mong kabalo ka ang tingog na mudo ka ngayon isang kambyada K5 Andre may ang tingog ta may pirmira may segunda may trisira may pangwarta. Kun ang salakyan niya may kwarta martsa nga kwan nga inang kambyada ang iyaya sa mga announcer may pangwarta. Kay kun wala tingog, wala kwarta. Ay, di ba? Hindi. Pag wala tingog, gani announcer, labalaban, huwag ganang announcer, kwarta mo. So, muna nga, ang tingog ta, daw pareho sang kambyada sang salakyan. Nga manual, no? May pirmira, may segunda, may trisira, kag may pangwarta. Pag wala tingog, wala kwarta. Oh. Yes, subong kay may tingog ta, hindi talaga pagpasubrahan ka daw damo gina ni kawakal. Kay ang tingog ta subong, yadi pa ni makakulo kwarta pa ta. Wadaan gani ni karong tingog, mga kikipay, wati ibuas ti. Ma palang luya, ikaw mo sinibuas laban-laban, way kamo sa may makita nga June kapulot sa buwas sa... sa buwas kung parang litan nga ang tingog tayo hindi maumpawan mga kaki-five. Kasa ito, sino nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ito mga kauturan. Nano karon ng mga balita nga ito pagkatalakayon sa subong adlaw. Dari kita karon sa aton sini mga kaki-five nga mga pilanak ka mga headline. Dari sa ito nga pagpangalagad. Sa kirandan upod naton dari anay sa technical side kaki-five Andre La Pastura. Ako naman inyo ka K5 June Alohado Kapulo. Taga-welcome gid sa inyo tarantanan diri sa ato siling pagpangalagad. Ang sa mga nagapamati sa radyo Agwantayo tingog ko. Pero sa mga nagalantaw ya sa kwan sa Facebook naton. Ate, why man ya problema kay kitao man ya tsura kumo. ang tingog, pwede mapasinsyahan. Kay ang itsura kitaon man gyapon. Ang libla. Wala sige. Sa aton karon nga mga pagpangalagad karon. Today is a Sunday, June 14, 2026. Kaya lababala, no? Pitsa 14, tagal isubong K5 Andre. Huwag kinanglan, boss, makaprograma. Agad ko, hindi ko kaprograma ba? Kasi kundi ko makuha ako nga birthday. Birthday ko naman nga daan, boss, oh. Birthday ni Manuel. Do. siling ni parirat da sa luntaw to sa kuno sa nang kuno sa may Saudi Arabia sa mga asa din ganin sa man sa damam lamong linya puwerte ipikton may tiktik sa buses mo pariba nagpikoy ay kalainin oh. Si may tiktik gining. Gin aswang kun may migro mong. Wala sige. Sa to sini nga pagpangalagad mga ka K5 sa mga pila na ka mga dalag ko nga mga balita kag information. Naton pagatalakayon sa subong adlaw diri sa to sini nga pagpangalagad sa mga balita lokal. Diri kita nay sa mga balita lokal sa mga headlines sa mga balita lokal. Bagsang vendor nga ginpahayag may unod nga 100,000 nga cash. Kag alahas ginkawat sa sulod sang Uton Public Market. Ano? Grabe man ni man. Ha? Nag-uso na subo makinawatay ti mayara nga CCTV footage mga ka K5 nga nakita kung paano kawaton sang tuntong kawatan ining bag mga ka K5 nga ginapanagihan sing isa ka vendor no nga inang nagabaligya sang balaligya dira sa may merkado publiko sang Uton Public Market araw gin kwan mga kaki 5 no. Gin man ni ubra gid sang kawatan ang iya sining bag mga kaki 5 nga gin kuot sang sining kawatan kag gin kuha mga kaki 5 ang ining bag nga may unod nga 100,000 kag mga lahas pa. So amo na ni subong ka kwan. Amo na ni subong nga indi na masyado ka safe. Katama sa ato sining pagpangabuhi sa sining kalibutan nga ini. Ilabi na gid diri sa aton sa may Pilipinas mga kaki 5. Daw gid pulos ha mga kiglan ni sila mahambal ang mga supporters bala mga kaki 5 ni President Bongbong Marcos. Kwan eh, gapangakig lang sa amon. May isagi ko diri nga, upod ko pa nga, kwan nga, amigo ko pa ng Facebook friend ko pa kay 5 Andre. Facebook friend ko pa. Tapos, kwan pa kami, ng friend pa kami sa Facebook. Private message, blah. Private message pa kami sang una, sang permiro. Sa nguli, hitingala ko, nga ginabakol yako turuturo, tapos yung kisa, ginainsulto yako. May mga time kong isang programa ako, ginainsulto yako. Tapos, muna, ginambalan ko nga gago ako, manimuto. Muna, sa nguli, ginlantaw ko kung ano ang mga motibo nga naakig din sa sakon man. Anong ginakigan siya sa sakon man? Ay, gali, ha? Supporter, gali siya numero uno ni PBBM. Hindi kay ginabakol ko, permiso si PBBM. Kaya mo to gali nga perting aki gya sakon. Kaya mo to egin prangka ko sa nga siling ko sa iya. Dumduman nyo to, mayari na din nga gin muno ko to bla. Gin message ko to siya, gin PM ko to siya. Kaya ginambalan, siling ko te, hambal mo concern ka sakon. Kung concern ka sakon, kagmiguhay kita nga duwa, nga bastuson mo ko sa kwan. Sa kahanginan ni Dibla, ilabi na gid sa akon nga samtang nga program ko. Hindi mo man ako ma-PM kay gabaton man ko sang koreksyon, Dibla. Gabaton kay koreksyon niya, tuod ginaya kay 500. Eh, for example, kung may mga sala-sala ko kag koreksyonan ko, pag nakita ko nga yung sakto kag inang constructive criticism lang ang ginahimo sa akon, kung mo man ang ginahimo na to, namo man ang mga trabaho, tayong chindihan, tana. Tingnan ang balaan ko siya, sinang ko pwede mo gila ko ma-PM kagambalon nga. Saan mo yayawon mo ko turutudo sa kwan sa private message? Hindi ka dito mo gini hambal sa kahanginan nga, matanip lang kung hindi ka kilala, kay kilalahay pata. Gali ka dito ko na balaan nga, masugid, gali mga ka-K5 nga supporter siya ni Bangag. Kilakig siya sa akon. Nabakol ko kung si Bangag turutudo. Yung mga ka-K5. Kung ikaw abi hindi ka hindi mo ni pagbakulo ning buwisit ning animal ng klase ka bangag nga klase ka pa kwan bangag nga klase ka administrasyon ni di black 500 nantawa nyo bala ko nung sitwasyon sa ato no sang una nga chimpo sang chimpo yung tatay digon ni kakabati sini sa amo nga klase sa mga bagay nga sa amo sini nga klase ki 500 nga mga insidente di black kwan lang gid na ya mga daw halos gapahimunong. Gaparanago, gaparalagyo ang mga kriminal sa una. Natahap sa una maghimo mga kaki 5 sang kwan sang kabulaskugan. Natahap maghimo mga kaki 5 sang krimen. Sa aton tungod mga kaki 5 sang sining inang may pagrespeto sila sa administrasyon sa panguluhan. May wala labot siya natin, siyempre, inang may kahadlok nga kinanglan, hindi sila maghimo mga ka-K5 sa krimen, bangod kay dakpon sila. Automatic, lagson sila sa pulis, dakpon sila. Sa nga mo sa itong atyempo, mga ka-K5, naguluwa ng kwan, nagtarong ang mga pulis. Ang mga pulis, ang unang trabaho, naging siyang insakto, Huwag kita gambal nga subong, huwag kita trabaho ang pulis ha. Pero di hamak nga mas mayo magtrabaho ang mga pulis ang unang atyempo kay 500. Ikomparar subong, nga ang subong ang mga pulis, subong nagpawala naman. Bahala na daya kung makuha nila, no? Bahala daya kung kung madakop nila, ti okay. Pero kung hindi eh. O hindi ba, kay 500? Amo na subong, oh? Sang unay ang atyempo, ya dapat, ya tingwaan nyo, gid. Nga, imbestigaran, tinguhaan nyo gid nga hibaloon kung sino, kung paano natabo, kagibaloon kung sino gidang matutuod nga kawatan o kung sino dang matutuod nga naghimo sa nga musini. Amo na ya kay did sa una sa mga pulis na si Chimpun Digong. Subong niya mga kakay 5 lang tawabla. Ah, kon maimbestigaran okay man ah, kon wala wala man. Oh hindi bla. Kita nyo, Ario, ibalik ko lang sa inyo ha. Kay 5 Andre Ario, ibalik ko lang sa inyo ha. I-recall, iparecall ko lang sa inyo. Ang Chimpo mga ka K5. Sang ang Chimpo sang pagpangawat sang mga kawatan kay 5 Andre atong ginatawag nila balang termite gang, umduman mo. Una-una nga nagra-target sang nga ang una-una nga gin-target sang termite gang mga ka K5 nga ginhimo diri sa aton. Diri sa syudad sang Iloilo, diri ang Iloilo Supermart. Ah, hindi galing ko kakanta, hindi galing ko kakanta eh. Iloilo Supermart. May bargain araw-araw. Aton gid ini. Magsinggit gali ko daw kita unting ko no. Kakay five. Ah? Una-una nga ginigo sang termite gang mga kakay 5 ang ining Iloilo Supermart diri sa syudad dira sa may barangay Tabok Suba. Ikaduha nga ginigo sang termite gang ang GT Mall dito sa Pavia, ha, sa Ungka, di ba? Tapos ang ikatatlo nga ginigo mga kakay 5 sang termite gang amo ang banwa sang Kalinog. Ha? Ang Bayati Pawn Shop dito sa may banwa sang Kalinog. Now, permiro sang nagwa ang insidente kay nagwa ang balita kag nagamo na tabo ni mga kakay 5 kay 5 Andre. Grabe nga pangusisa sa mga pulis, perte, tesubong. Ha? May gintudlo sila. May ginhambal ang pulis. May ginhambal si Police Colonel Bayani Rasalan. Kag may gin-identify si Bayani Rasalan. Kung sino ato ang mga grupo sa mga termite gang na ini. Dugay-dugay mga kaki-five, gin-remind talang kamusubong ha. Dugay-dugay, kibot lang kita. Base, dugay-dugay may balita naman nga may ginsulod naman, nga may ginsuhot naman sang termite gang. Ha? May lang gani, kay subong gin-remind ta kamo, mahambal ng taga-termite gang nga sila nila. Ay, dali lang, hindi tanay. Kay daw na dumduman ni John Capulot, niya tunto gining kawatan ni sa may uton mong. Telan tawa ko, na-recall lang kita kay. Ah, hindi, Black, kay 500. Oh, te. Pero mga kaki-five, sang chimpo nga ato kung mga sidigong ang presidente, mga kaki-five, laban-laban kag si Bato de la Rosa, ang PNP chief, laban-laban subong ang kawatan sina sa uton nga na ho, no? Inang kawatan nga na sa uton na ho. Balaban aran na sa prisuhan subong. Or base may posibilidad, no? Nga wala na tabo ang pagpangawat kay nahadlok sila. Nga base kumadakpan sila imbes nga kon kay isa isulod sila sa prisuhan, base kung magbato sila sa pulis kag magkalauntay mga buol nila. Ay hindi bla? Oh. So, subong mga kaki-five. Wala kita gahambal nga wala nagaobra ang mga pulis ta. Ang aton nga mga pulis nagaobra man, nagatrabaho man, pero ang trabaho bala nga hindi satisfactory. Hindi ka satisfied sang ilang performance. Gatrabaho sila sang ara lang. Kung ano lang ang ara, amo lang na ang ila. Wala gatinguha, wala gahimo, kag wala sang himo sang maidid. Mga kaki-five nga trabaho. Oh? Gasulod siguro sa pinsar sa aton nga mga pulis. Kaki-five Andrea, bimo ko na, no? Nga sagig kami amon, ya ka trabaho, turutudo, kag magsagi kami amon, ya ka inang taya sa amon nga kabuhi, diraya sa mga kriminalidad, kung mapatay kami da sa krimen man. Ah, nga kaluluoy amon pamilya nga magkalabilin, di bla kay Pabandre? Man nga ah? Oh, mambal sila nga. Itaya namon kabuhi namon sa krimen tapos kumapatay kami kaluluoy pamilya namon. Inyo ya sa gobyerno da pinangawat nga pinangawat sang kwarta sa kaban sang gobyerno mo inyo. Oh, hindi. Blacky Beb Andre? K-5. Oh? Amugid na siya laban-laban. Oh? Ang gasunod sa pinsar sang aton ng mga otoridad. Mi ultimo barangay kapitan, barangay kagawad o kunsin o man ng mga barangay official. Mga ka-K-5 ang gasunod sa utok nila subong amuna. Nga nagahambal sila nga kun pananglitan. Sagi kita ka-id-id nga id-id-gid. Kontra sa mga krimen, kontra sa kriminalidad. Ha? Nga ang aton nga mga public official gani. Ha? Simple malagi nahimo nila. Pero ang pinangawat sa kwarta sa kabansang gobyerno mong ilang. Kung magkalamatay kita na kaluluoy pa pamilya ta. Muna laban-laban nga sulo sa pinsar sa mga pulis ta. Mga ka-K-5. Oh, hindi bla? Ah, oh, so sa ato sini nga mga pinarangga nga mga tagparamati sa ato makauturan. Standby kamo kay istoryante ra karon diri sa ato sini nga pagpangalaga. Diba panaton nga mga headlines mga ka K5 Iloilo Provincial Capital nakabaton kuno sang bomb threat o ari naman. No? Ay bomb threat naman ang Capitol. Ano nga ano naman ang nabaton sang bomb threat na sang Capitol naman? Domingo pa naman subong. Way man na opisina da. O base kung may ara lang mga empleyado nga tamaran magkadto mag-report sa kwan sa opisina sang inang ano gani niyo sang Capitol sa buwas. Ano bla? Sige lang kay kwao na tara kro mga follow up report diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5. Samtang sa ibang pinaton nga mga balita karon. Mga balita national istoryahan ta ining parte sa threat man isang senado. Daw ginago. Ginago naman ang obra nila ni isang threat kuno sa senado. Sino nagimo sini sang threat sa senado man? Ang intelligence network kuno sang Bureau of National Bureau of Investigation, NBI. Kaya ang hambal mga ka-K5 sang National Capital Region kon NCRPO. Ilabi na gid ang head sang PNP, NCRPO. Naghambal nga sila yan, tinuway magkamix niya kabaton sang threat na sa Senate. Sino ma threat na sa Senate naman? Tapos, ang hambal mga ka-K5 sang iban ng mga pulis. Siling nila niya, sinong naghimo sina isang threat sa Senate man? Wala sila niya, wala. Wang ang katingalahan amun eh. Nga wala sang may nakuha ng impormasyon ng Philippine Army kag ang Philippine National Police. Ang Armed Forces of the Philippines kag ang Philippine National Police, mga ka-K5, wala sang may nakuha kag may nabaton nga information intelligence report nga may ara nga security threat, mga ka-K5, ang CNET, ang Office of the CNET of the Philippines, wala. Sa diin nagkuha ya si Gatsalian sina? Sa diin nagkuha si Lacson sina? Sa diin nagkuha si Suto sina? Sa diin nagkuha si Matibag sina? Sang sinang balita nga may ara nga security threat, mga ka-K5, ang ining aton nga Senate of the Philippines, Office of the Senate of the Philippines. Kay ang plano nila, mga ka-K5, nga ipapadlak ang Senado para nga hindi makareport ang mga empleyado kay kun pananglitan magkadto ang original nga majority block nga sa grupo nanday Senate President Alan Peter Cayetano ay sos. Base mga ka-K5, kung madiscuss siya kay may plano na maliwat nga maghiwat na maliwat sang isa kadugang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee, mga ka-K5, nga idalom sa ginapamunuan ni Senator Pia Cayetano kay ni Senator Marcolita kay si Jinggo Estrada atos prisuhan. Hindi bla? Sudo! Amuna mga ka-K5 ang ginaproblema kag ginahambal sang ta ato sini nga Philippine National Police kagsang Armed Forces of the Philippines. Sili nila, wala man kami amon niya sa may nabaton nga threat. Way man kami sa may nabaton. Nga informasyon parte sa threat o kung security threat sa Office of the Senate of the President or Office of the Senate of the Philippines. Sa di nakakuha ni Sireya Siliya sa nga muniman. Oh, mga kakifay. Po chillingon, nag-imbinto naman istorya, mga kakifay. Siga Chalyan. Abi ko ano, isilin ko ni Sigat Salyan, bla. Ako yung nagkapati, grabe yung pag-respeto ni siya, hindi bla, kay 500. Nasiling naton, buto ko pa ni Sagani mo. Sanguna? O Sigat Salyan daw, mabi ko na dumayo yung klase katawo ni. No? Mga kaki-five, subong daw hindi ko magpati nga nag-alam mo ni sila mo. Si Lacson daw, prinsipyado, maninga tawo. No? Si Lacson daw, may prinsipyo man eh. Si Tito Soto, hindi mo ni basta-basta mano, kay man nga ate, siyempre dugay naman sila sa politika. Hindi bala? Oh? Sila ni Risa Hontiveros ni, dami mga prinsipyo man ni. Sila ni Kiko Pangilinan ni, abogado ni, ang pinagkamasakit nga Batyagon, kay pinagkamasakit, dali may kakifive, si Senator Bam Aquino. Kay si Senator Bam Aquino, apo siya mga kakifive, Ninoy Aquino. Si Ninoy Aquino pinatay mga kakifive kagin papatay sang tatay ni Bongbong Marcos. Oh? Mas grihamak nga magkaribal kag magkaaway gidya si Ninoy Aquino kag si Marcos. Oh? Subong mga kakifive si Bam Aquino ara ya nagadampig kag nagaupod sakay Bongbong Marcos. Si Luluya, mga kakifive, ang nagpapatay, suno sang una sa ginahambal nila, ang mga Marcos. Amo nang rason kung nga ang hindi pag-ipalubong kung tani. Sa libingan ng mga bayani, ang tatay ni Bongbong Marcos, kay nagapati ang mga Pilipino, na ang tatay ni Bongbong Marcos, mga kakifive, hindi yakay bayani, kundi abusador. Oh? Mas dihamak nga nabunamo sang pinamatay, pinangastigo, kag pinapriso to sang unang atsimpo. Oh? Nga mga katigulangan naton, ining pamilya kag tatay ni Marcos ngini. Oh? Pero subong yung mga kakifive. Si Bam Aquino, apo ni Ninoy Aquino, numero uno nga political rival, mga kakifive, sang mga Marcoses, subong si Aquino, ara, mga kakifive, nagadilap sa latrasan ni Bongbong. Te, amo na nga rason, iwikuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Sila ni Senator Alan Peter Cayetano, kay ginapasibang Danila nga si Senator Alan Peter Cayetano. Amo kuno kay 500 ang nagbuka sang Senado. Amo kuno ang nagpabahin-bahin sang Senado. Oh? Siya ang nagpabahin-bahin sang Senado, si Senator Alan Peter Cayetano. Ang sabat ni Senator Alan Peter Cayetano, sila niya hindi niya ako ganit nagpatingob sa ila. Galantawa niyo bala sila niya oh? Ang mga Aquino ka mga Marcos nagtingob na subong, te, kundi nagpatingob ko sila. Risa Hontiveros, numero uno, mga kakifive nga kwani. Numero uno nga inang manugbatikos ni sa mga Marcos. Gasinggita ni sang una nga hindi sila gusto sang kawatan. Magnanakaw, mga kakifive. Pero subong of the night sila ni Marcos. Iambal ni Senator Alan Peter Cayetano. Sino nagambal sa inyo? Nga hindi ako magpatingob. Why ako kapatingob? Managpatunga ako man. Sila ara, nagtiringob sila tanantana, no? Ara, pululupon sila tanantana sila niya. Ante niya, ako nagpatingob sila. Plasta na ito na karoon, mga K5 Resato, sila nga pagpangalaga. Sige lamang sa K5 Nightwatch. Ang mga balita ngayon ng Batanang Builog ng iradulong sa inyo sa Kaluan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man ang iradulong sa inyo sa Kaluan sa Mighty C, the alkaline-based nga vitamin C. Sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamete sa mga kauturan. Alam niyo, matamat na dula ang akong nga pauski 500, no? Ano? may tisim lang kagdi-tis pa ba? Nigiling katapat niya sini. Inom ka mo sini adlaw-adlaw mga kakay 5 kontra sa mga pamaratian labinigit sa stroke, hypertension, diabetes, kagiban pa nga barabatian, cancer. Mga kakay 5, no? Imni nyo sa nga klinika DTX 500 kag may tisim. Kaiman mga kakay 5, puno inis ang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agon nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas naton. Mga kakay 5, mataas ka masaligan ng potency ang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugar, sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sagod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga cellula sa aton nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Gani niyo na pahulat tapag magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan na aton kagalingon klinika DTX pabari kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamate may mga libre kita nga check up sang aton sila mga K5 nga mga klinika de alternative medicine and wellness centers na to na pahamtang sa may Pasig City, may aradira mga kikipayip sa may Salvaso Street, corner Ipanis, barangay poblasyon Ilawod, Pasig City. Kag may libre dira mga kikipayip nga kwan, nga schedule sang inang kada Wibes. Kada Wibes may libre dira nga check-up. Sa may Banwas ang Kalinog, aradira kada Martes kag Biyernes. Sa may Cosmart sa Kalinog, libre man nga check-up mga ka-K5, no? Sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Banwas sa Miyagaw, kada Domingo man, pwede magkamudra magkapaschedule. Libre nga check-up mga ka-K5 sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte, Banwas sa Miyagaw. But of course, dito sa Iloilo City, pwede ka mo magkapacheck-up na libre kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules. Alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon na. Dire ang ila sininga opisina ara na pahamtang mga K5 ang clinic. Dire sa may kilid sa Robinson's Haro tupad lang gid sang St. Roberts International College. Gani ano panginwalat nyo? Ay kadto kamo sa mga libre-libre. Mga ka-K5. Sa ato sining pagpangalagad. Balikay kita dugay-dugay dire sa ato sining pagpangalagad. Siling ni Juan ni Oliver Duna. Niya daw yung nablos ni Ninoy si Bam. Nablos ni Ninoy. Hindi ah. Ang si Bam, sino kay sino bata ni si Bam? Kay Kwano, kay... Daw apoy na nablado, apoy na nablaya si Bam. Ah? Bata ni Kwan, ang utod bla ni Chris Aquino Baye. Muna bata ya si Bam, hindi bla? Do bata ni Kwan, bata na ni Kwan, eh, sino pa yung isa gani nga Aquino ganito? Nga bata na sa sang isa to ka Aquino, anay nga utod ni Noy no, ni Pino ni Ninoy. Basta importante pa rin tin la. Lapit ganyan ka anak, kakadugo, ah, pamilya ganila eh, hindi bla, mas nami pa ganyan, mas lapit pa ganyan kung hinablos eh. Hindi bla, kay 500? Kung hinablos pa ganyan ni Noy Noy, ani ni Noy, no? Kung hinablos siya pa ganyan si Bam Aquino, bo chilingon mga kakay 5 di ha may perti ka lapit pag ini makon mo hinablos kay imo tiyo mo si Ninoy Aquino tapos pagkatapos amo tong inhalinan nga ang napatay si Ninoy Aquino sa airport amo na kung nga gintawag na nga ang airport na Ninoy Aquino airport tungod kay dra sa napatay mga kakay 5 tapos subong mga kakay 5 araga upod kay imo dado halos madilap ka sa latrasan ka bata sa nagpapatay si imo tiyo. Hoy, hindi bla? Ay, kalain. Ay, plasta na rin ka K5 badri sa ato sining pagpangalagad. Sige lamang sa K5 Night Watch. Sa ato sining pagpangalagad ang aton nga oras. Alas 7:42.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang.
2: Pero
3: sa Star

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok

0: mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema. Gid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty
1: Soap. DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ga antioxidant.
5: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
5: Mas tagtino ang atay.
9: Happy kanunay.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Ikaw pala ang may diabetes.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may
9: Physio,
5: yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3.
5: Yung may Physio.
9: Ang Physio,
5: yung may D3.
9: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nagpamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
5: Ang D3.
9: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
9: Yung may D3.
13: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
14: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makantula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
15: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? So kaya nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Paagi sa paghapin. Sa intestinal wall sa gut hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas so ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas
14: dapat hindi gidya
15: so, dapat ini magwa amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
14: kag si atay
15: atay no
14: kidney
15: para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs so kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw
16: dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pagmaintain sang healthy nga kidneys ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
14: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir GP, Sir Kibin nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, o bitukon may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid, kag monolaurin, D3 Bio lang malakas. Kung pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
17: Nagalingin pala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
17: Masami ginauha.
8: Masi may diabetes ka na.
17: Ang DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
17: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
17: Garantisado.
8: DTX 500.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
18: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
17: Ang D3 nga may VCO.
8: Ang VCO
17: nga may D3.
8: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio
8: nga may VCO.
17: Ang VCO
8: nga may D3.
17: Sa mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
8: Para sa health
17: DTX 500.
8: Ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
17: ang nagatindo sa imo atay.
8: Basta tindo ang atay.
17: Happy kanunay.
8: DTX 500.
17: Masaligan.
8: Epektibo.
17: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
17: DTX 500.
8: Ang DTX 500
17: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
17: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500.
8: Masaligan.
17: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
17: Mamasaka butika.
8: Mighty C.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
4: Mapaka mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C.
4: Mapaka sa mga butika.
23: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
24: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
23: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
23: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
24: Libre? Libre!
23: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
25: Klinika Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh.
26: Kaya subukan ninyo.
25: Klinika Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
26: Klinika Dio Fresh.
25: Available now.
23: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
23: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
27: K5.
4: K5
27: News FM.
4: K5
27: News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
4: K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
28: Kabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagador. Sa aton karon nakalabor kita sa 5 minutos na kaligad sa alas 8. Sa aton siling nga pagpangalagad mga ka-K5, badri kita sa mga pila na ka mga dalag ko nga mga balita ka informasyon na gikan sa iban pa nato sining mga ka-K5 reporters. Ang aton sining komentaryo medyo mahina-hina lang anay ha. Ay, doon na dula kipay banding akon paos no. Eh kadasay mag-recover sang kadasig sa aton mag-recover no. Ginala to na kapaos kay kita tapos subong daw na dula siya. Mayo gan may pikto sang klinika di Tribayo. Mga ka-K5. Ha? Gani sa ato sini ka mga pinalangga nga mga tapara mati sa aton nga mga kauturan. Dinay kita sa ato sini nga mga pila na ka mga dalag ko na nga mabalita kag information alin sa ato sini nga mga ka-K5 patrol reporters. Check na naton una ang report information na prover kita standby kamo kay sa ato sini nga mga followers. Ipang shout out kamo dugay dugay ha. Diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Check naton una ang report na kaimpormasyon, mga detalye na sa mga balita. Kung kita kay ka-K5 Jenny Kauyunan, hindi may kang tanan sa sining report nga ang Iloilo Provincial Capitol. Ano ka ba? Ton ko no sa bomb threato? Ano nga ang haw? Ano nga klase? Isang pamakon na nag-uso naman eh. may nadakpa naman siya ng bigad nga taga Utonto, hindi ba? Subok ano naman eh, ano ang klase sa ma'am threat ne? Dari mga detalye sa mabarita upon kita kay K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa Kampyon nga report, standby.
0: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
5: Sa K5 June, hindi lamang Iloilo Provincial Capital, no? Dala na ka K5 June, ang Iloilo City Hall ang nakabaton ng bomb threat. Subong nanggit niya hapon na ka K5 June, tumutuno sa aton nga kapulisan. So sa pagpungsis na aton sa K5 June, kaina, pasado alas 2:00 ang may na-receive ng information na aton nga kapulisan ang mayara siyang bomb threat sa Iloilo City Hall kag Iloilo Provincial Capital ang pagi sa isa ka post sa K5 June no, na nagpamahog na abutan niya sang bomba bus na adlaw ang Capitolyo City Hall. So after that, K5 June, aton nga exclusive ordinance division tag ang ato kapulisan gilayon nga nag-inspection o nagpatigayon sa clearing operation dito sa may una sa Iloilo City Hall kag so naman sa Iloilo Provincial Capitol kag inindo ka mabuilding ang nag-clear naman sa karon ka K5 June as intention kung ano ni ang iyang intention sa mga pagpamahog sa K5 June at as to the identity gina-investigaran pa sa karon sa aton kapulisan sa K5 June.
28: Ang paagi sa Facebook ano man Bot Chilingon may nag-post sa Facebook nga amuna may bomb threat or may gintanom nga bomba sa may Capitol kag sa City Hall kadamo sa mga lugar nga pwede butangan sang bomba dragi diya sa City Hall kag sa Capitol. Ano gid ang pinaka nakabutang sa Facebook ano kag sino ning Facebook account nga ini na-identify sa aton nga mga pulis sa K5 Jenny?
5: Actually, kasi pa June, wala naman din. Wala din kita na kapayo sang ano no, sang specific o ano ang nakabutang dito kasi 5 June. Pero ang

0: San Jun, na specify, no? Kaya kisa, kung nag-ubra ka na sa dami account kay San Jun, ngalan mo lang na, ibutang mo, okay na tayo yung kay San Jun mo, kasi wala ka na sa profile picture, hindi ka kay 5 Jun.
1: Tapos, hindi man makba, hindi mabalaan kung sa din ginimo.
0: Hindi mo na tayo. Ako lang kay Fab June ang gina-investigaran sa katon nga raku. Bala ka kay Fab June, agot nga ma-identify ini. Kung madugluman ni mo sa ang tinalikdan ni Tuig, do aso-daso dito ang bomb threat. Nga experience na to, dali sa university, especially ang mga estudyante ni Bala ka kay Fab June. I mean, eskwelahan. Kaya dito may mga napasakaan na gani isang kaso kay Fab June ng aton nga kapulisan tukod sini. Pero aso na identity kay Fab June, wala naman din reveal sa aton nga kakulisan ko sin o niining magin pasakaan sa kaso kay Fab Jun. Actually, gani kay Fab Jun ang ginayo ni no nga hindi ikitbalaan ay pag-im kumbaga padalma na kay Fab Jun ang ining bomb threat. Diba? Kasi bala magsunod-sunod naman na kay Fab Jun ang bomb threat rin sa city. Same sa tabo sa talisdan nga tuig.
1: Inang kwan man na, no? Amo na ganing ginaproblemahan naton kay inaabala ang permiro may bomb threat, tapos sagsisigi ng bomb threat, hasta nga sangulihi, ang tao hindi na magpati. No? Kaya manti, siyempre, adlaw-adlaw may bomb threat mo. Ang tao sa ulihi, mahambal sila nga, hindi, managyapon bomb threat, man na hindi man natuod, tapos tugay-dugay, kibot ka tuod, galibra, may ara sila nga gintanong yung mga tuod. Amo na pinagka-problema, medyo mabudlay ini. No nga resolbahon sa aton nga mga pulis dapat supposedly hindi bala ano gani na inang ano gani panawag sina sang inablang imo nga account bala kundiin mo bala ginhimo hindi bala matrace na supposedly sa aton nga mga pulis
0: sa ano ka kay Fab Jun sa aton nga regional anti-cyber crime unit kay Fab Jun okon rako may mga ano sila may mga pamaagi ni sila kay Fab Jun kung paano git i-trace pero kung kita kay Fab Jun ng mga normal nga mga citizens abi at mabudligan kita i-trace identity kag address ng kung Facebook lang kay Fab Jun ha kung Facebook ka alone tapos wala pa sang picture abi wala pa sang hindi matuod nga alam kay Fab Jun kung ang himo-himo lang kung poster account lang kay Fab Jun mabudlayan gid nga mag-trace ni nga ila nga pangalan kay Fab Jun.
1: Oh, pero te amo na gani, kita ya simpre ng ordinary yun, di trambalan, pero may mga expert sina nga nakahibalo bla. Hindi blang NBI do kabalo man na. Hindi kay ang gina problemahan nila to yung ICC nga kwan sang ni Bato de la Rosa. Dapat trabaho nilang mga kasubong sini. Ano gani panawag sina nga inablang kundira nimo nga computer ginhimo matrace blaro gani panawag sina kay 500.
0: Ang PIN address niya?
1: Ano panawag sila gani?
0: Ang PIN address niya?
1: PIN address na sa panawag?
0: And i-confirm na to na kasi Fab Jun, no? Kaya doon hindi man kita like specifically may idea kung paano bala kasi Fab Jun ang pag-trace sang address sang mga Facebook location na to na kay Fab Jun.
1: Ano gani sina panawag kay 500? Ngayon ablang niya kundi IP address na ang IP address kali amo na sang anong bot chilingon sang IP man ang IP bla ano pero anong bot chilingon sina kay 500 malam kabalon sila ya kay 500 mga amo ni kay expert na sila da mong
0: ang meaning sa IP kay 500 na ano? Internet protocol address
1: amo na siya no internet pro so bot chilingon nga kundira ka naghimo sa imong account like for example hindi man sa maghimo sa iyang account, sa iyang cellphone mong. Kaya ang cellphone, masunod na matrace na sa kundi siya magkadto. Hindi ba? So, ginihimo yan ha, magkadto na sa computeran or sa computer inang nga lugar ba? O internet cafe da, kundi nga mga lugar da. Tapos, dira na sa mahimo sa iyang fake account. So, matrace mo na siya kundiin ang ginatawag niyang inang IP address kundi niya na so kundi to sa dapat mabamon asang hibaloon sang aton nga mga pulis kay bisan pa nga piki ina ang iya nga account or ginatawag nga temporaryo lang nga account sa ginhimo niya pero ang IP address niya na matultul mo ginamong kundi niya ginhimo nga internet cafe diba, tapos kun once nga may internet cafe siya nga ginhimoan nga dira sa naghimo no hindi man na pwede nga wala na da sa CCTV footage, hindi ba?

0: CCTV nga da, di lang tawon kung sino na da ang mga tao sa amo nga chimpo, kagamo na mga inuras, nga naghimo dira sa iya sininga nga account para nga matultol dayon kamabalaan kung sinong itsura yabla kung taga diin siya. Kag dapat, anong nami siniman? Kung magkunsya lang ko gali, no? Kung magkunsya lang ko guru, kay 500, himuon ko ni, himuon ko ordinan sana. Nga ang kotob sa tanan-tanan ng mga internet cafe, no? Ang kotob sa magsulod ng mga kabataan dira o kung mga tao man, nga magamit sa computer, dapat malag-in, no? May logbook bla. Butangalan mo da, o log ka da, o sulod ka to, pila ka oras ka to mo da, no? May log-in, log-out da, may logbook, no? Para nga ang kutob siyang dapat kinahanglano na nasa mo sining mga bagay kay nga tungod nga ti damo sa mga sindikatong dan subong. K5 Jenny? So,
1: actually, sa K5 John, din stock na to sa karon sa Facebook, no? Eh, si DJ Bobski Montero. Ito sa K5 John ng iyang account, isa siya ka digital content creator. Ang iyang bio, always thanks to God what you got. Dayon, nag-note pa siya ka K5 John, no? Basta alam ko na pwede akong kasuhan ng cyber libel. May mga, ano siya K5 John, may mga content siya, actually, ng mga ginapang post, may mga picture siya, mga ginapang post sa K5 John, no? Nga may mga pictures ng kabataan, may picture siya ng, it seems like K5 John, real account ini siya, si Bob, DJ Bobski Montero, because nangyara siya sa 20,000 followers, kaga 864 ka mga following. Kaya may mga picture siya din kay Fred June na iagin na picture kagupod sa mga pila ka mga kabataan. Bala kay Fred June, iba ni mga edited, iba ni mga AI. Mostly kay Fred June, kita na picture sa mga kabataan. Ako ba si probably iyan ni bata kay Fred June ang mga nakapost diri sa iyang account. May mga na pang-post man siya ng mga ang mga views si Banaka K5 June, ang last niya nga post is 6 hours ago. Ang caption niya, I need your help guys to report this since tinagal ako sa GC ng FB group. Ang dami nagdewang dami accounts para manira, na-block ata ako. Ito Tagalog, tsaka K5 June, Tagalog siya. Wala man actually nabotang diri ko ano ang iyang, address sa K5 June, no? Pero may believe, kung i-search na ito, yun yung si DJ Bobski Montero, real identity or real person o real account ni K5 June. Pero, ipangita natin, wala na sa nakapost na threat para sa Provincial Capitol kag sa Iloilo City Hall sa K5 June.
0: Oh, so, buot silingon, nga may posibilidad nga ina nga ngalan niya nga content creator nga amo nga pangalan original na siya, no? Kag content creator siya mong may posibilidad nga may nagamit lang niya sa ngalan niya kag naghimo usang fake account kag gamit ang ngalan niya nga amo na kag mag-post siya sa nga amo na pwede man matabo hindi ba bisan ako gani akon ngalan kuan ko sang kuan gani ko nila picture pwede kuan nila picture sa akon nga Facebook ara man damo ko da picture. Damo gani sa may nagahimo da sang account nga akon ngalan nga hindi akon nga mga fake account la. So pwede na siya matabo, no? Nga inang si may ngalan nga si Montero nga na original content creator gid siya, no? Pero may posibilidad nga gingamit lang ang ngalan niya kag inhimuan niya sang account nga mo nang ngalan kag among ipo-post da nga gapamahog nga may bomb threat kagti kung Tagalog siya, ano labot niya diya sa Pilipinas, ano na labot niya sa Iloilo, sa Western Visayas man, kay Tagalog mo siya gani-gali, o hindi, bla?
1: Actually, ang nakabutang ni K5 June, no, nakita na ito, ang nakabutang kaina sa Facebook post, ang in-post niya, na nag-claim siya ka K5 June, na may butang siya sa duha ka bomba, buwas o magbutang siya sa duha ka bomba sa Iloilo City Hall, kag Iloilo Provincial Capital, buwas pa K5 June, buwas nga
0: daw, no? Buwas pa sa gali.
1: Una ang iyang gibutang sa iyang Facebook account sa K5 June.
0: Sa buwas pa sa gali mabutang, te kon tutuod, kon tutuod na nga manog death, nga manog bomb threat kay imo, Nga nga pabalon mong tao nga mabutang kay mo sa buwas. Ano kay mo gago? O hindi bla?
1: Mm.
0: Bala mo nagin nga, mabutang ka sa ang mabutang ka sa ang bomba sa City Hall kay sa Capitol, isugid mo subong, tapos ang hambal mo sa buwas ka pa mabutang, ay gago-gago kay mo.
1: Okay, five. So ang kinagpagwa ni isang statement ang Iloilo City Police Office na nagpaandang mag-i-tabjuni kag ongoing sa karon. Ang ilang investigation agud ni ma-determined ang identity ni DJ Bobski Montero kay Sam Jun.
0: Why tupa na magamuna. Galing kay Tia Mula na galing ang problema. Why takabalob lang at siyempre tawtawan kita permisang inang bomb threat, no? Threat lang tanan, bomb threat lang tanan. Pagkatapos, siyempre, amo na yung makadlaw kay, why na? Makon mo imo niya nga mabutang sa sangbumbaya para sa buwas pa sa mabutang, subong niya, mapahibalo ka na imo niya. Bochingon, buang-buang kay mo sanay, utok mo sanay, laban-laban, laban tingkoy gid, no? So, why itakaling kabalo? Nga base, bala kon mga strategiya, bla nga, amo na, may butang sa nga bomb threat, may mga bomb threat siya, tapos sige-sige, tapos dugay-dugay ang tao, hindi na magpati, kag sa ulihi, kibot kita, nga tuod, may tuod na nga ginhimo, bla. Amo na nga ito, sining problemahon, kag amo na dapat ang hibaloon sa ato nga mga pulis, may mga expert, magkita ka mga pulis, trabahoon nila, gamiton nila, expertise nila da, or expertise nila da gamito nila para nga pangitaon ning nagahimo sini para magradakpan na para nga mahatagan sang inang kwan sang leksyon ay ning mga tao nagahimo sa kasubong sini nga wala sang obrahon sa kabuhi sa mga tunto nilang pinang ang panghalit sa kadam-an among ila yaho K5 Jenny.
1: Ang mag-grid ka kay Five, June, siko madunuman ni mo, ang last ni nga bomb threat nga na-report naton sa mga tuig, dito to kay Five June sa isa ka university din sa City mo, sa may ill doctors. Kay nag-amato kay Five June nga negative man ang result. Sa subong, amunin kay Five June ang sa provincial, kapag provincial City Hall. City Hall. Siguro, alam sila kay Five June sa mga eskwelahan, gina-target naman ang mga government officers nato, specifically ang Capitol City Hall sa Capitol Juno. Then again, natin ininduha ka mga offices sa Capitol Juno. Naging clear naman sa nato nga kapulisan nga wala sila sa may na-monitor man yung something suspicious. So kung wala man sila sa may nakita ang anuman yung mga bag o kung anything that would contain a bomb sa Capitol Juno, naging planta dira sa may slod sa Capitol Juno. Kaya na, nag-proceed kita dito sa may provincial capital sa atot ng pangosisa sa Capitol Juno. Since nga Monday, may flag ceremony at ifa June, hugtun man nila ang ilang security protocol sa mga pag-check sa mga nagagawa sa ifa June sa mga customers o consumers and customers na nagkanto nila ang ifa June sa may Capitolio.
0: Okay. Sige, sige. So, bantayan ta na buwas ako ng follow-up sa ato niya mga pulis kay mabutang sila bumba, buwas pa man mong. Te, bantayan na isang pulis tato buwas eh. Okay, 5 Jenny.
1: Sige, kay Kefam June, ini nga balita ang nga doon sa inyo sa GTX Coffee Bex na kapikadada sa detox kapal for the gig sa inyo ilo city hindi si K5 Angelic O. Yudada para sa kapida balita sa servisyo publiko. Kagaligawan sa ilo K5 News FM.
2: K5 News FM Kampyon Kampyon Report.
0: Nabatihan mga K5 report kay informasyon nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Nakadala sa aton oras 23 minutos na kaligad sa alas 8. Mga ka-K5, amun agaling hambal naton. Imuon sa aton ng mga pulis ang tanan lang mga mahimo day para sa sining nga mga bomb threat ngayon. Kay permiro lang ulango gani, way takabalo. Although nga diri sa aton sa Iloilo, diri sa Panay. Daway pa man takabati nga may mga lagko nga mga building kag mga crowded area nga ginpalukpan sa Mumba. Since sa history sang una hindi Blacky 5 Andre. Why man history diri sa aton sa mga Mindanao yati ara na ya, no? Mindanao yan din niya madula to. Diri sa aton sa Panay why pa man ina, no? Pero mga ka-K5, amo na ang aton nga inang bisan na amo na tuod nga why na di sa history sa aton, pero ti hulaton ta pa. dapat kinanglan naton nga ma kani ma prevent ini dayon kay budlay na base bala kon ginataw-taw-tawan lang blang aton nga mga pulis para mabalaan kun diin gid ang abilidad nila, expertise nila, no? Abilidad nila sa pagdakop sa kung sino mga nagahimo siniyaw. Kag kun makita nila nga daw halog man ang aton nga mga pulis, pawala man aton nga mga pulis, kag itamnan gyud man kita tutuod sang bomba ug palukpon, dato ni, no? Hindi muna na mabalik ang tanan. Mga ka-K5, no? So kinanglan himuon niya sa aton nga mga pulis ang mga precautionary measures nga hindi matabo ina diri sa aton. Pagbalik naton mga ka-K5, siling ni Rampart Mendoza, ganun siya niya nami na tani, siya niya kung madakpan ang mga nagahimo sa bomb threat, Blackie 5 Andre, no? Niya ipakulinta siya ang bomba. Araw ka man, Timo. Wala, sige. Sa ato sining pagpangalagan, mga kakibayin. Balik kayo kita doon. Pagbalik naton, basahon ta mga mensahe nagika sa aton ng mga followers, ha? Adres sa ato sining pagpangalagan. Sa ato magkauturan, mga kakibayin, sa mga nagkuhan, amunin nga D3 Bio, pero may ginainom ko kay para ginasasipon nila na tubutrang kaso. Kaya daw ginasipon ko, kaya ginaubo subong. Amunin ko nga ang daw nga ako nga tingog, daw medyo nagkapaos-paos. So mga kakifay, para sa mga ginasipon, hila na tubo, trangkaso, para nga magapabilin nga hilting lawas, takag hindi kita matamaan, gitsang gabalik-balik nga sipon, kag ubo, kag hilanat, kag trangkaso, inom na kita sa klinika D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, mga kakifay, isa ina siya ka superfood supplement na ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil. Pag vitamin D3 nga parin may maayong natural antimicrobial properties, sila binagid kontra sa mga virus para sa dengue kag sa mga bakterya mga virus malabani na isulod sa tutunlan kuning kakatol ni virus malang nimo, no, sila binagid inang allergy bla, no, allergy. So mga kak5 kinanglan nato ni ang akon ginahimo sini kang kon mag-ubo ko kag daw gakatulga ng tutunlan ko mga kakay-five. Ginausap ko ang D3 Bio. Ang iablang ako na ang iyang unod, blaan mo ng imong tunlon, pag yun mo sa tutunlan mo, parang mga virus nga ra, dira, or bakterya man da. Mga kakay-five, malabayan sang inang unod sang D3 Bio. Ginapatay niya mga kakay-five ang mga virus kag mga bakterya nga nagapugad dira sa imong tutunlan. So manimuon naton kay ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Mga kakay-5 ang ginahimo sa ato sining lawas nga into monoglycerides kag isa na ni ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio nga consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglyceride ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa ang absorption sa pag-usar sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agod nga magbulig nga maglikaw sa lawas naton sa bleeding kung naimpiktar ka na sang dengue mga kakifab. Gani sa aton nga mga kautor, inom na kita sang klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga virus, mga viral and bacterial infections katulad sang sipon, hilan at ubot rang kaso kay iban pa nga mga balatian katulad sang mga virus, katulad sang dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Aton nga oras, alas 8:28.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod din lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics. Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggod,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Galaong magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
8: Extend Food Superman for Man.
10: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
11: Mami, itigil ang drama.
12: Angeline,
11: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa templadong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
2: DTX 500.
4: Masaligan.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
2: Masami ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500
4: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
4: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
2: Masaligan.
4: DTX 500.
2: E3 Bio.
4: With Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
4: Yung may D3.
2: D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5.
2: K5?
10: News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
2: K5 Night Watch, June Alojado, Capulo. K5 Night Watch.
12: Night Watch.
13: Kabalik na mga ka-K5, Badri, sa aton nga pagpangalagadora, sa aton karoon, nakalabor kita sa 41 minutos, nakaligad sa alas 8. Shoutout, tanay, sa aton nga mga followers, pambasahon, tanay, mga mensahe, nagikan sa aton nga mga followers, mga ka-K5, prover kita makuha sa report, nagikan kay ka-K5, Kim Kaluyo. Unahon, tanay niyo, may mensahe, Dri, halin sa kay Elias Padrugani Jr. Sila niya, good evening, Sir John. Ngayon ko tanay bulig kay ang akon bata, wala nakapauli kahapon. Siya naglakat mga 8:16 a.m. Ang pangalan niya si Rian Fadrogani, 14 years old. Taga San Jose, San Miguel. Base kung may makakita kag sa iya, kag makakilala, magtawag lang sa numero number 0927-818-8071. Inang Liogbi Kwan, Liogbi sender ang picture para nga ma-post naman sa Facebook kung okay lang si Imo, no? Although nga ti minor ini siya, pero ga kinanglanon ini nga makita ang picture bla kay para nga ma-post naton sa Facebook page kid mismo sa K5 News FM Iloilo, ha? Sa kay Elias Fadrugani Jr. And sa kay Rich Piad, no, daw nga bulig pagin ni si Rich Piad, no? Pwede ka kwan na paliog, no? Hambal ni Rich Piad, sila niya, please, Kuya June Alwado Kapulot, please pakipanawagan online ang nadula nga bata from San Jose, San Miguel, ang pamilya nagakabalaka, gid katama, no? I-send abi paliog ang picture, basi kung may picture kamudra para nga ma-post na ton sa Facebook page mismo sa K5 News FM Iloilo. Kaya Julie Albert Kagan siya, good evening man, shout out. Sa kaya Rina Jen Rufino Imbarquez. Good evening. Amo man ni kapangayo. Amo ni sila ila. Sila ni nagapangayo bulig siguro, no? Parte sa pag kadula, no? Sa nga bata nga si Rian Fadrogani. Kung nga pamati ka na imo, Rian Fadrogani, din kay mo man, 14 anyos plang niyo. Naglakat ko no kahapon, mga lasotso sa nga agaw, ay nakabalik subong. Kaya nakabalik, kaya nakapuli, no? Pamangkot sa kasino nagupod. Oh? Oh, tiabi, isend sa inyo ang picture diri paliog, no? Isulod lang sa comment section para nga makuha na mo ng picture kag mapapost sa Facebook page na to, no? Sa K5 News FM Iloilo. Kaya MC Hermano, niya idol, pa-shoutout lang da sa kay Boss Jetro Gabyason, kay Boss Rafa Corpos, kay Boss Cesar Sarsua, kay Boss Honyo 14, kag sa kay Boss 323. Grabe nga mga ngalan, ano mga numero niya. Kag sa tarantanan nga mga gwardiya sang WIT no, Western Institute of Technology no, WIT. Gapamati gid sila, always idol. Salamat. Kay Rose Simpasda, shout out man. Ria Kapanas kag Verna Salvilla. Shout out man. Kag sa kay MC Hermano niya, may gabi idol John, shout out sa kay idol Boss Emski Lipalim. Nga nagpamatigid sa imo sa may La Paz, sa La Granja. Kaya Rina Jean Rufino Imbarquez, Munisano, ang pangaibulig ni parte sa bata nga nadula dira sa may San Jose San May. Kay Mark Vincent si Javier, siling niya ang nanay ni Bam Aquino, si T.C. Aquino Urita. Ang nanay niya, hindi guro, base si Boss Aquino, sino bata man. Di bibiyari yung may nag-send sa akin, bilang taon ko ba? Ang ang angot saka ang ginaang kundiin kun si Sino si Bam Aquino bla. Ariyo si Bam Aquino bata ni Paul Aquino nga utod ni Bots kag ni TC Urita saka ni Ninoy Aquino. Okay. So utod gali ni utod ni Ninoy Aquino si TC Aquino Urita kag si Bots Aquino ini bla. Yung magulutod ni sila nga tatlo. Kay si T.C. Aquino Urita, naglagan ni siya senador mong. Kada maglagan sa senador, ang iyang, kwan, ang iyang slogan, abi mo ko nano, kay Pabandre, bonsong kapatid ni Ninoy. Amo niya slogan, maglagan sa sanguna. So, si Bam Aquino, bata galing niya sa ni Paul Aquino, nga utod ni Boss Aquino, kag ni T.C. Aquino Urita, kag utod man ni Ninoy Aquino. No, so si Ninoy, hinablos siya ni gali si Bam Aquino. Ha? Nga kag magpakaisa sila ni President Ninoy Aquino. Mo gali na. Te, makon mo gila na. Hinablos ka ni Ninoy Aquino, nagpinasipsip kay imoto sa kay Kwan. Pinasipsip kay imoto ya sa kay Bongbong Marcos nga. Ang mga ginikanan nyo, ang mga pamilya nyo dihamak nga magkaribal gi katama sa politika. Kag hindi lang kay dihamak nga sobra nga magkaribal, napatay si Ninoy Aquino tungod sa mga Marcos. Hindi to ya mapatay si Ninoy Aquino kundi tungod sa mga Marcos. De Blacky Five ba Andre? Tapos ara kay mo ga pinasipsip da. Lipatan mo na ako na nung natabo sa mga pamilya nyo ng mga katigulangan nyo. Kag kung nga nga hindi pag ipalubong sa libingan ng mga bayani si tatay ni Bongbong Marcos ang una, nalipatan nyo na na. O hindi bla? Ang ginhalinan siya na nga hindi siya pa ipalubong tungod sa inyo nga mga Aquino, hindi bla? Tungod pagpatay sa kay Ninoy Aquino, hindi bla? Tungod sa iya nga pagtraidor sa Pilipinas? Tungod sa iya nga pagpangawat sa kwarta sa kaban sa Pilipinas nga gindala sa Hawaii, hindi bla? Tapos sagi ka mo ka pinasipsip da ka mag inuupod-upod sa kay Kwan. Mga kakipay sa kay inang Bongbong Marcos. Sandri Saton sa history sa Iloilo. Dire sa history sa Iloilo mga kakipay. Si Governor Arthur Defensor Senior. Amo ni siya ang ginkuha mga kakipay bilang membro sang PCJJ blato atong nag investigar may kangtanan sa mga kinawatan mga kaki 5 nga kwarta ni Kwan ni President Marcos dumduman nyo no? Mga kaki 5 PCJJ blato dumduman nyo siya sini ang ginhimo nga komisyoner ining si Arthur Defensor Senior sang chimpo mga kaki 5 ni Cory Aquino agud nga maglagas sa mga kinawatan sa mga Marcos ilabay na gid ni inang Ferdinand Marcos Senior te tapos nagdalagan ni sa senador number 13 wa sa kadaog number 12 ang astamong dusi lang tapos siya padlagan sa to naglagan gobernador nagdaog siya Ha? So, mga ka-K5 subong, ang bata ya, nga si Lawrence Defensor, ara subong o, senior majority floor leader, ha? Kag siya pa ang impeachment prosecutor. O, kita nyo. Bot silingon, ang mga pinangabudlayan sa mga tatay nyo, ginbaliwala nyo. Para gid lamang sa ano ni siya man kalabanan ni mga ka-K5 political interest ni sa mga kabataan ang mga tatay to sauna grabe to sauna kontra sa mga Marcos ang mga kabataan subungahay ah para sa kuana no political survival na gid lang kamo aw ah shout out sa kay Lori Abadonio de la Cruz, shout out Maricel Valor Casiple, shout out kay Mark Vincent, si Javier, shout out man. Kay Alpha, kay Celine Pacheco, kay Toto Rini Paner, kay Ralph Dasalon Town, niya pertipikto, ako nabasa ko na. Kay Celine Pacheco, shout out man, kay Rowena Lanuza, kay, sino pa, way na? Kay Laura Sumagaysay. And diri sa aton sa June Kapulot News Live ng Facebook page. Sa kay Florinda Cadavero, shout out kay Grace. Idol, pa shout out sa Campano family. Kay Dodok Dodge, kag Inday James Arzaga. Sang suok, salamat. Kay Roger Batsin Sila Ledesma. Oy, umigo ko man eh. Best friend ko ni Saba Kulod oh. Kumusta? Ayos lang. Mayang gabi. Kay inang amigo na ton na Roger Ledesma. Kay Ima Castro Kabilan, good evening man. Shout out Shell Ami Acosta. Idol John, pa-shout out sa akong bana nga si George Yolalio. Nagapamati sa Santa Barbara nga na kada gabi-gabi. Nagapamati man sa imo nga pagwaragwag. Salamat gid. Okay? Kay Andy Alujado, shout out parinte. Kay Belen Balyares, shout out man, North Stingson, Ram Park, Mendoza. Sila niya, kinabasa ko na yun. WCJ Dakyanan, shout out man. Kay Rose Simpa, shout out man. Bibi Girl, Amoroso Glenn. Ria Capanas, Rose Simpa, shout out. Verna Salvilla, Jefferson Mangubat. Sila nga, Otoy, hinahinay lang hambal mo. Hinahinay lang hambal mo sila ito. Kay Oliver Duna, daw hinablos na ni Ninoy, si Bamong. Gani, hinablos, gani. Kay Jerek Rojor, Jerek Rojo Jr. Nga, birahi sila, sera, para nga mabatsagan nila. Galing mga kwan ni sila, mga lampinga. Mga damulguyanan ni sila. Kay Mitch Miko Yoroba Abiliano, shout out sa K5 John, sa kay Geoff Miko Abiliano nga nagapamati gid subong sa Santo Niño Sur Arivalo. Okay? Kay Jose Marie Tuarez, sir may gabi daw na paos kita sir how? Gani man. Oh. Kay Vicenta Villanueva Latigo, shout out man kay Arvin Onoy Vespo, kay Yolanda Diamante, shout out man. John Selva Lujero, shout out no to kayo. Nancy Diviado, shout out man Oliver Duna, J&J, John Palagtamyaw sa ako nanay nga sinanay Lorly, kag sa Gardo si family. Ram Park Mendoza, shout out Shen Tansilia, shout out kag Marinette Manikan, shout out mga ka-K5. Alala na chimpo tagali oh. Ambala na si K5 Kim sa buwas na lang. Five game po, why ka lang anay, kay lagala naman chimpo, tagalaw sa kay Reyna, good evening sir, nakasend na kami picture regarding sa bata nga ginapanawagan, okay na kwaon na sa inyo center ta ang picture na, sa din nyo ginsend ang picture diri lang sa kwan, sa messenger sang K5 News FM pwede man no, kung sa akon pwede nyo man isend kay parang ipasa ko sa inyo center ha ang picture sang bata. Sa kay Arman Bakugu ay may gabi ka kay 5 Sir John, kay JR Sangilias. Good evening. Kag sa tanan-tanan, okay? Sa din yung ginsan na picture, pliyog bi. Sa Amon, din nga, kwan, pwede man sa Amon nga, kwan nga, messenger sang K5 News FM, pwede ka mo kasenda sang picture. Kasi gani, pwede man sa akong personal nga Facebook page, no? Or sa akong nga personal nga Facebook para nga masend ko sa news center namon. Okay? O sige. So, why na kita chimpo, magka-K5 dito sa ato sila nga pag pangalagad dahil ni magkalipata. Inom sa klinika DTX Coffee Mix, nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Ngayon ka na miton nga kape mga kaka-K5 nga bisan na... bisan tungang gabi kung mag-inom kay imo, ya. Yeah. Kung gusto magtulog, tulog ka man. Ang importante, magka-K5 ang kafe nga healthy. Klinika DTX Coffee Mix. Ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. Kaso po man, extend for supplement for men sa mga lalaki nga medyo maluya, makapoy, pirmi lang ginakapoy. Daway gana sa kay misis niya. Sila binagin kung kuhito ni misis niya, ga-talikod. Para nga hindi ka magtalikod kay misis mo, minugbato ka na. MNES ang extend for supplement for men, produkto sa klinika de alternatibo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Kuwita Chempo Drisato, siling apag pagalagad. Sa ngalan sa bilong opersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman ang inyo ka-K5 John Alohado Kapulo at para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkilingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
7: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
8: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
9: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
10: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
8: Hindi lang ni carrots.
10: Oo, hindi lang carrots, mga doktoran.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
8: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
7: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
7: Saling na babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
11: Basta,
7: basta. At yung engineer ba?
6: Maedukar ka pa.
7: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo ganang magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang ganas sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang Mighty C. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
13: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
12: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
13: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
12: siyam ka mga babay.
13: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mga gitawag psychological symptoms. Kaya nga isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, way man rason, no? Low mood. increase anxiety kag nagabingit. Siling din sila nga pangga lang na. Inabala nga wala ka na mo, no? Gulpi lang mahibi kag daw hindi mensindihan.
8: Bati lang sunlog, no?
13: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
8: Alabuton.
13: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gito ang fluctuation sang hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas. Ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C. Kung hindi ka gusto magka PMS.
8: Correct kid, Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
13: Sulit-sulit na tanang ginambal, Sir GP, nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sa mood, sleep, kagana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
8: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
13: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatugas ang gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
8: Eh, anong bulong sa PMS, Dok?
13: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No? Agod nga marilib ang sakit nga mabatsyagan related sa gituag PMS, kaangay sa abdominal cramps, kag pagsakit sa ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang ka mus clinic, no? Agod ma-check up. May mga natural tadang akuan mo. Natural tadang pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na ang solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Gubakit di mo dahi? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang nga carbohydrates. Ano abing babae? Mahiligid niya tamis. Labi na ni mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea and kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, bakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag Mighty C, no? Kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually with the right mindset kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw inom gid DTX 500 Mighty C para goodbye ng mga palanakit gani dula man ang mga kuriit kag sakit.
2: DTX 500.
3: Ako si Rosel Akuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid, wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo nga magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500.
8: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan, ha? Tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala panigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty C ka permi.
13: Kung magmasakit gani, Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay, tapay mo nun, throw orange.
8: Gusto? Skyflakes?
13: Sa lagali, ano dapat tuod-tuod gid nga orange. May antioxidant.
8: Gusto?
13: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
4: Dasu nga pala nakit lawas.
13: Pala nakit lawas mo kung ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
4: Abaw! Plakit, plamanog lawas
13: mo. Oo, ganda mo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
11: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas nyo da, no? Tapos-tapos yung kaon namin, dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates. Kasi siyempre, namit ang sudan, tamis kagasin, damo kanon na makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga huli men, ga fasting permit, layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobra siyin.

0: aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang. Mm-hmm.
1: Hindi pwede 30, sir boy. Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gidi ang power combination sang DTX 500 kag may TC. Ti sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palugtas pa gid ka. So stressful ka bala. Sila na yang katabo nga may problema sa gituwag menstruation. So permi na mo ginapanugyan nga adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayen-an nga once nga adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
2: Wow!
1: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
3: Ay, kung
1: hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasasay mo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
3: So, kung gusto
1: nyo. Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na. Si Gino Rabao, panago-nago lang na siya.
4: Anong sekreto niya?
3: Milig siya taguay.
1: Once na panago si Gino Rabao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy.
3: DC, ano, DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18, plato mo. Uy, 19 ah.
2: Ah, kampiyon.
1: Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
0: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
0: Oh, maligo. Basic.
1: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Na? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: DTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay isang kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500! DTX 500!
7: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Nativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City.
3: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga hamot kamo.
1: Wala asing gusto nga bahoin ilog ang imutupad.
4: Klinika Dio Fresh.
0: Clinica Diofresh.

0: napadugay sa friendship.
1: Mm-hmm. Ang napadugay. Napang nos-nos na ba ka mo? Nos-nos
0: ang term. Napaka-swipe-swipe na ka mo na.
2: Napaka-swipe ka mo
0: na?
1: Biskan, wala lang ka pang swipe dito, no? Pwede gali mo na pang swipe mo.
0: Mang swipe na ka mo.
1: Swipe sa ilok.
0: Swipe sa ilok. Para ang Clinica Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi kinatawag nga underarm body odor or angsud, no? Mm-hmm. This gives you back your confidence. Namin niya nag-apply ka, obra. Mumut. Ka, no? Namin niyang gahag
1: kasi... kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
0: Oh, correct. Hmm.
1: Gamit sa Clinica Dio Fresh. Mga kape na tao po kay Sir Eljan.
0: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami kasi ang imong metabolismo, gapainitin kasi imong lawas, may gahugas, may gatinlo, sa imong selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan, hubing tanawon, no?
1: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
2: Oh, may diabetes ka.
1: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
0: Correct.
1: Nami ang DTX Premium. Mm-hmm. Kaya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia ang gamit. So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugar, sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
0: Wala ini ang templada ni engineer, no? Mm-hmm. Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
3: Ay.
0: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Sige, ang memories na ito, importante, kinanglanon mo imo memories, especially sa imong loved one. Paano balabuligan ni Dietri Bayo nga ang imo memorya tama ka crisp? Ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
0: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganda ka mo short story. May isa ka tao nga ba, nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot po, man siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, nga tulo-tulo, lang, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
1: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
3: Oo.
1: Gin-blindfold kami.
3: Ay oo no.
1: May sa tubang na mo may gin ano?
3: Gina Saywardo.
1: Saywar that time. Oo. Galain ko mo.
3: Di ba kasi linggitan? Okay.
1: Daw mag-walk out ako. Kung naano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
0: That is called brain conditioning, no?
1: Yes.
0: Ang munang epekto, ang munang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tundan ta, paano bala si Dietri Bayo makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dok Remy?
1: Ang Dietri Bayo, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imong neuron sa imong brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka Dietri Bayo, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag Dietri Bayo. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons at may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga kung palainom ka Dietri Bayo adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Kung anong natabo sang bata pa sila. Mm-hmm. Amo na yun na kanami kung adlaw-adlaw ka gainom Dietri Bayo. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre, ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills, biskan tigulang ka na. Dietri Bayo lang na.
2: Ang Dietri Bayo, hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa siya sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon, nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugid sa aton nga brain, Sir Boy.
0: Correct.
2: No? Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, no? So, namiya ang Dietri Bayo, kumiyara sa ginatawag antioxidant, nga gallic acid, kag ferulic acid, nga ginaprevent niya, nga ma-oxidize, no, ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sinang ginatawag beta amyloid plaque, kag oxidation, nga nagkatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease, ang nagabiktima sa isang katao, malipaton ang isang katao, Sir Boy. no? So but silingon nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, sir boy, no? Kung may ara kita sing natog Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, sir boy, MCT halin sa D3 bio, sir boy.
0: Kampiyon, no? So duwa pa lang nga discuss na about nga aga kalipaton ka. Una ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Amin, nga ginambal naman ni Doc Sam. Basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose, at tawag da type 3 diabetes, no? It's a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi naka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 bio nga kay kung hindi na niya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa gitawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
1: So, amo na, sir boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, sir boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
0: Oh, grabe mo, kabalumang
1: so, itabulig. Once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, sir boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, biskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3 bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higgo, patay nga mga brain cells, dira sa imo nga brain.
0: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, D3 bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa imo brain.
1: Wala na glucose, sir.
0: Wala na glucose.
1: Bahuway na siya.
0: Bahuway na siya, no?
1: So, wala naman sa imo, on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluan na niya. So, dra ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kaga inom D3 bio, abi nimo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Uy, ang palainom gali D3 bio, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige nimo inom.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas na gali akong blood pressure. Ray ng paninisis ng D3 bio, tatlo kami si sa isa ka. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
6: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mag-abot ka! D3 bio!
7: Ako si Maria. Basta akbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Magabot ka! PureC! Ang alkaline niya vitamin C!
8: Silisi si Masa, ang Gimara. Ang balang doktor, sakit ko kidney. Yun, may blood ko. Gamit ako sa PureC. Nakuha ang sakit ko. Mayo na ang nabatyag ko.
6: PureC! Kag-Santhon Plus! Epektibo! PureC! Vitamin C!
9: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robin. Robinson's Haro sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasay City.
3: Para sa dugang benefits ng D3 Bio?
1: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig sa para sa gituag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gituag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imong tinai, para ma-improve ang imong vision, imong reproduction, kag siyempre, ang imong dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini, ma-absorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
2: Isa pa yung health benefits nga makuha nato sa D3 Bio, miyara sa sing natuag MCT nga sunod sa mga bagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa servoy, kaya kung pala tumar kung pala inom ka sang D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali, Sir Boy, sang hormone yung ginatawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
0: Unta ta kaon.
2: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
0: Buigin ang kutsara.
2: Oo, so amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog, Sir Boy, no? Kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini compare naton sa gratuwag long chain triglyceride nga matambok kaya, Sir Boy. So correct. Kung adlaw-adlaw ka.
1: Matambok halin sa kan?
2: Oo, sa karne. Kag sa kanon, abi. No? So kung nakaditribay ko kada adlaw, sigurado kaya, Sir Boy, nga magnubo ang ibong timbang balik sa normal.
3: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka, gasalakit mga joints mo, imnibla ditribayo, pagkakasakilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio who is also a powerful antioxidant.
1: Yes.
3: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why nga kung mag-inom ka D3 Bio kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
0: Kung ikaw D3 Bio every day, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sang vitamin A, D, E, and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3 Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di nga makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3 Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si imo ang ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin ni ang D3 Bio. No? Amo na ang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP.
3: Alright, so kumpletohon ang
1: dapat mga D3 Bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
3: Kulang na.
1: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang man. Dapat D3 Bio. BCO, D3 Bio.
3: Laing gid jam nga kumpleto.
1: Kumpleto.
0: Amo na
1: D3 Bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K-5 News FM.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: K-5 Night Drive. K-5 Night Drive.
3: Campeón.
0: K-5 News FM. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
8: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang gituag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Perme na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
5: D3 Bio with Visio.
9: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular na regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas, mangabot ka.
7: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga...
8: sa may mga guard mo.
7: Amo nang nagapugong man, Doc Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
8: Siyempre, busog ka.
7: Busog ka.
10: So, daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid, pawala bala. Agod, hilway ang lagyan sang acid, kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
8: So, wala. O, dapat sa tulog, wala.
7: Tulog, wala.
8: Dabi na akong late dinner ka.
10: Ginanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
8: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa ditribayo, layo ka sa ulcer.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
4: ay may powerful compound
5: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Garantisado.
5: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Ditribayo.
11: O si Karen, kadamo itsang ako. Akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3Bio!
4: Ang D3 ng may Visio!
5: Ang Visio
4: ng may D3!
5: D3Bio!
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3Bio!
4: Ang D3Bio
5: ng may Visio!
4: Ang Visio
5: ng may D3!
4: Mabakal sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
5: para sa healthy nga tay.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
5: DTX 500
4: masaligan,
5: epektibo.
4: DTX 500
5: mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500
5: masamit ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
5: nga sa masami.
4: Amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500
5: Masaliga
4: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi
5: sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Pamasaan ang butika.
4: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
4: Pamasaan ang butika.
5: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule. So 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatulog ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
20: Clinica DioFresh.
19: Available now.
18: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasin!
24: Tigalaba!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men.
27: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
28: Kapamati, kita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
27: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow, my puso.
19: K5 News FM.
2: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
30: K5 News FM.

You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. May dayad nga gabi, Western Visayas. Kamusta? Kamusta naman ang aton nga mga friends naton? Maong grabe, Sunday edition kita, Family Day, June 14, 2026. Sa mga K5 naton, bawa ka sa jagid niya. Kahit di ang anniversary special sa K5 News of FM Philippines, lapit na. Lapit-lapit na gidyayaya. Well, sa mga gabi, I'm sure, nga mag-kulukadlaw naman kita. Alas 10:13 na, basta Monday, Sunday na gani. Nagahambala ang mga friends nato ng buwas Lunes na. Oh, 15 days na lang mga K5, July na naman, no? Bawag ka na sigdasig, alis ang aton, nga subong nga... nga ubrani, ho? Bawambot na lang, good. Well, sa mga K5 naton, Sunday edition sa ating program. Kabay pa nga mag-enjoy kita tanan-tanan, ha? Sa inyong mga ubrani, ha? Sa mga friends man naton, nga always nakatutok sa aton, hindi gid naton pagpabayaan. Sa mga tatay naton, Happy Father's Day. Sa mga tatay-tatay naton, ha? Kanami isubong sa mga mother naton, kiti very supportive gid ang mga mother naton subong. Well, subong nga gabi mga K5. Ano bala ang ginabisi-bisihan mo da subong nga gabi? Kaya sa mga friends man natin, na nagpamati always sa K5 News FM Philippines. Tami yung kuman mga friends natin, nga di si Ramon, nga nagpamati isubong sa aton si Ramon. Ramon, always nakatutok sa K5 News FM. Hindi nyo gitpakalipatan, mag-inom sa DTX Coffee Mix mga ka-K5, kag DTX 500. Kada mo usubong ang trangkaso, because nga nagahalin-halin ang tiyempo, may init, may lamig. Ay na, no? Pero sige lang, hindi na ginaman ni Garan, mga ka-K5. Nga kung kisa, kung ara kita ba sa'yo tawag nga lugar nga mainit, amo man ang aton nga sala-sala, kung lugar nga lamig, kasala-sala man kita. Oh, grabe, good. Sa mga K5 naton, dinasamay Ingori La Paz nga nagpamati sa subong sa aton. Good evening gali kay Nanay Nenfa, nagpamati sa subong sa aton. Good evening gali kay Erica May. Erica, thank you so much kid sa imong support.

0: Palanga. Okay, tayo na Zerang, Christine, Kate, don't worry. Mga defender, don't worry. Kami ala kita sa ginatawag naton nga meet and greet, ha? Nga kita lang yun mismo sa hotel. Bantayan nyo na. Ang mga fans club naton nga mga very supportive, may ara kita nga pala abuton nga meet and greet. Relax ka muna. Kita nyo? Sa mga supportive gid naton nga mga fanatics. Ha? So sa mga K5 naton, thank you so much sa Western Visayas fanatics. Kagbantayan nyo, ha? Bulupan tayo sa announcement naton dira sa GC. May pala abuton kita nga meet and greet sa hotel. Wala ka mo dalon, kundi kami nang bahala. Ang dalon nyo lang. Sa mga K5 din naton, ha? Wow, grabe. Thank you so much sa 1VXN at sa Iconics PH sa pag-support sa Western Visayas na ito yung fans club. May meet and greet kita sa hotel. Ah. Bantayan nyo na para sa dyan. Tami out naman mga friends na ito. Diri sa may Ingori. Nagatutok man sumong si Lironel Glory. Hello DJ Macho. Kulit ilo mo yung gabi man sa imo. May gabi sa imo. Ah. Kaya... Resley, nga nagatutok man sa aton sa Resley mayong gabi. Kay Ma'am Ayumi, pagiging nagapamati subong sa aton, good evening sa inyo, ma'am. Kay Vermeo, nga nagatutok man subong sa aton, thank you so much, good. Kay Sir JB Young, ah, mayong gabi sa inyo, Sir JB. Good evening sa kay JB Young. JB Young, good evening sa iyo. Natutok niya pan sa K-Fed ni sa FEMA. Oh, grabe, mga friends natin, dumundamo, nag-comment subong, oh. Dami automat si Joshua, nga nag-mamati man subong sa aton, si Kendrick. Oh, ang mga friends natin, si Ricoy, nga always nakatutok man sa K-Fed News of M Philippines. Hello kay Albert, kay your Rainbow, nga always nakatune in, ah. Lag sa friends natin, sa kay Hilino. Oh, grabe. Hilino, mayang gabi sa imo. Kaya Ben Densoy Iloga. Ah, nagamati sila subong sa aton si Benzoy Iloga. Yan nagatutok subong sa aton sa K5 News FM. Hello man sa kay Albert. Yan nagamati subong sa aton si Albert. Kay Regine. Kay Arman. Ayang gabi. Thank you so much kita sa pagtutok nyo sa K-Fed News FM. Pinatamyaw ko manggali mga friends man naton. Dari sa may Oton, kay Albert, kay Ronel. Always nakatune in sa ating program. Good evening sa inyo tanan-tanan. Patayong giyapon sa pagtutok ka sa K-Fed News FM Philippines. Hello manggali sa friends naton. Dahil lang kita may nag-PM sa ato may nag- Machokolit, pwede mo kumatamyaw, subong. O, tamyawon ta ka, ah. Sa ikaw, tamyawon ta ka. May problema. Hello, man. Sa kay Rostan. Nga nagamati subong sa aton. Si Kuya Rostan Abilay Abilana. O, oh, mayang gabi. Mayang gabi. And also, ayaw kita. Mayang gabi. Hello, magaling kay Jenny. Yung nagamati man subong sa aton si Christian. Si Datuan. Na naga-always nagatutok man subong sa aton. Mayang gabi sa iyo, Madara. Shout out lang galing DJ Kulit. Samta, nagatinlo, Green Shell. Salamat, Ged. Oi, sir. Mayang gabi sa iyo. Jelonel Glory, sir. Okay, wala kita da, sir. Sige, comment. Hello, magaling kay Ma'am Christine. Mayang gabi sa iyo, ma'am. Ang pinakagwapa nga... babae sa bugos ng kalibutan. Ay, si Kathy. Pagpaki-greet kay Cousin Boron. Borgos. Happy birthday kay Uncle mo Gerald mayang gabi. Hello kay Uncle Gerald mayang gabi. Di wala kayo mga pangagad kay birthday kali ni Buron. Wala kayo mga pangagad na maburon gid matanyo. Sige yan yung ikaw mga tag samon. Maburon matanyo. Grabe na, maburon-buron gid matanyo. Hello magaling sa kay Kathethera. Abi ko Kathethera ngalan mo. Ano yung ngalan mo, Kathethera? Ah, well, sa mga K-5 naton, ay mga chick, kakita sa buong gabi, ha? Pa-shout out kay Hope Quarter Ilo. Hope Quarters Ilo, Ilo. And Dog Sportswear, sir. God bless. May gabi sa inyo, da. So, Dog Sportswear. May gabi na sa inyo, tanan-tanan, ha? Alin kay JB Young, do artista ay nangalan. Hindi ka na magtigulang, mayang ka na lang. Mayo, mayo, ha. No, kamusta ka naman yung gabi sa imo, ha. Grabe, God. Nakatutok man sa K-Fed News FM Philippines. Ginatamyaw to manggali si Sir Kaiser. Mayang gabi sa imo, sir. Kasi Sir Arnick, ah, mayang gabi sa inyo na, sir. Ang mga friends nato, ng mga tisoyo na salamat kid sa pagbisita sa amon. I really appreciate you, sir. Thank you so much. Kasunod naman, sir. Hello man, sa kay Jennifer. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Okay, Kathy Galiang. Always nakatune in kid sa ating program. Salamat, salamat, salamat. Grabe kang imo anak, Ma'am Christina. Damo na nag-views kagina. Na nag-screenshot sa ako. Mo ko, ay la. Damo ah. Alright. And sa mga friends man nato, dali sa may Makati City, mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Hello, magalisa kay Mrs. Ali Buwan. Mayang gabi sa inyo. Nabirayin nyo da. Sa mga friends na nato, nga la ka mo soyop-soyop, da kagibaybas ka mo, wow-wow ka mo. Baby yun. Mayang gabi sa inyo. Salamat gid sa pagtutok sa 88.7 sa K-Fed News FM Philippines. Grabe. Inatamyaw ko man ang mga baho ngipon. Baperte! Baho ngipon. Ano ni gali? Si Dior, gamati man sa mong sa aton. Si Arman. Yan ay gamati sa mong sa aton. Ah. Grabe, ha? Eh? Hello, magaling kay Jemmy. Ano na nga, Jemmy Bundok? Mayang gabi kay Jemmy. How are you? Kapamati man sila subong sa ato. Na good evening, Jemmy. At amyaw ko man ang mga friends na ito. Dari sa may Golden, ano ni Golden Arab. Wow, grabe. Golden Arab. Mayang gabi sa inyo. Tanan-tanan. Thank you again sa mga friendship man naton na nagatutok sa mong sa ato na si Jun Rhea Cornelio. Mayang gabi. Mayang gabi man sa imo. Pero may check na si Kaki 5 Aaron. May mga check ka sa subong sa ato. Wala sa subong. Day off niya. Mayo, mayo. Mari pag gano si Liro. Mayang gabi sa kay Liro. How are you, Liro? Thank you so much, kid, sa imo, Liro. And sa mga friends niya man, there is my Aganan. Oh. Aganan Molo. Ano ni Aganan Molo ni? Anong Aganan Molo ni man? Wala Aganan Molo. Ah, plagpat kami niyo ya. Sa pabiyara na ang ganan niya. Ay na ano? Mayang gabi sa inyo da. Alright. Hello man sa mga friends naton. Sa mga friends naton nga nagpamati sa bunga. Thank you, girl. Kay Tuto Dex Padilla. Tuto Dex, mo nalipat ako. Karoon ko lang isang Tuto. Malipaton, lolo mo. Sa Forever Silver, thank you. Hello, magali sa mga friends naton nga nagabit-bit pato. Baka patotin gid niya. Iskan mag-inano, may patotin gid niya. Mayang gabi sa inyo, ah. sa kay Sir Arnick na sa mga mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Sir Arnick, mayang gabi, wala mo man yung dalas ni Gro. Abi ko dalon mo si Negro. Ano yung mga lagulaga ako na sa ibong nga store sa sunod, Sir Arnick, ha? Sponsoran mo kiko bayo. Mayang gabi si Ibo, sir. And the great K5 DJ Ace Tania og Melvin K5 Baez. Shout out sir sa mga upod ko subong kay K and Kuret and Fee Marie kag Mama Eva. Salamat, salamat gid. Dapat Sir Arnick i-guest sa imong mga kabataan kay di ba yung music video kami. Ang tanan nga nag events tabla sa imo ng mga ubrana ba na. I-guest ta kanin sa sunod. Sunday sir, preparar ka na. Ako ba, lasin mo? Hello, magaling kay Kenneth Midjudea. Gaya ba mati sumong sa aton? Grabe. Hindi magalipat mag-inom na sa X10 Food Supplement for Men, mga kakifine. At yung one time, amigo ko to one time, bala, yung asawa, do wala man gana sa iya. Oh, sa pag-inom niya sa X10 Food Supplement for Men, nakalima siyang around. Daw nurse lang ba? Magrabe, gyan si Winnie. Mayang gabi man kay April. Yan ang gabamati sa mong sa aton. Good evening. Hello, galiki. Ma Mary Chris. Ma Mary Chris, good evening sa imo. And sa mga friends man na aton diri. Yan ang gabamati sa mong. Hello, magalisa kay Daddy. Okay, Daddy Oy. And also, galiki Sir Brian. Sa imo nga pag-assister sa sa recital. Thank you so much. Damo nga salamat gid sa imo Sir Brian and also kay Ma'am Aryan kay Sir Joe kay Heisley. Adra sa may Ingori La Paz. Nakatutok man sa K5. Hello magaling kay Ma'am Manilyn Arcanhel. Oh, mayang gabi sa imo. Ma'am Mary Manilyn, Ma'am Manilyn. Mayang gabi sa imo, ma'am. At sunod dai panuhan ta si Abigail i-guest rin sa K5, ma'am. Kay nagasaot-saot sa daan. Mayang gabi. Kaya sa mga upwede na subong, yan nagpamati man subong sa aton nga program sa K5 News FM Philippines. Oh. Hello, magaling sa akong nga pakaisada si Carlito Pumarena. Ay, gabi saan? Carlito lang ah. Ay, gabi sa imo na. Kag sa mga friends man natin, yan puro batsag mo lang da. Babatsag man kayo pag may time. Parang lang sa plakad lang, mag-enjoy man kita. Kalain mo na nga, wala kita nag-enjoy. O, di ba lang? Dapat nag-enjoy man kita per me. Tamiyaw ko man si Evelyn. Dala sa may patnungo ng tike, yan nag-abamati subong from 3947. Mayang gabi sa inyo. Kaga tamiyaw ko man na matsokolit me, ang friends ko. Dali sa may San Remeo ang tike. Mayang gabi. Ang ito yung San Remeo. Sad jagged niya. Mayang gabi man sa inyo tanan-tanan June, July. Ay, next month na and as mga friends man nato Andre sa Ikokolo Gimbal, mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Speaking of that, padamo na kita subong sa mga friends dira nga nagpulupamati sa aton. Grabe ha. Nag-enjoy good si Matt Choli sa inyo tanan-tanan. Grabe good. Enjoy. Kag diri pagid sa aton nga friend ha? Nga always pala nagapamati sa aton nga program. Pinapangabay ta kamo nga hindi kamo magproblema. Kay si Matt Chocolate na ang bahala magpakadlaw sa inyo. Ang bahala nga mag all istorya sa inyo. Amo ginang istorya na to ay para sa siya. Kay Manman, ay gabi sa imo Manman. Grabe si Manman, no. Hello magaling kay Install. Hello galing kay Install Alvarez nga nagamati isubong sa aton. Install. Ay gabi si imo Danunoy Install ah. Gabay pa na ma-enjoy ikaw sa aton yung program subong gabi. Kaya ginapangabay taman ka no ang mga friends naton na nagpamati. Ang obrahon nyo lang matsokolit, pamati lang kamo di permisa ako na. Okay ah. Why problema? Always kamo mamati sa akon. Ay, para sa Jahonda niya. Shout out ko, sir, sa mga upol ko di sa buong kay Kay and Kurit. Ay, mapertin nga si Kurit and Fee Marie. Kag Mami Eva, thank you, sir. Hello, Kurit, Kurit. Kuriti, mata mo, wala na. Grabe. Well, sa mga kay K5 naton. Ano pa ang ginahulat naton, sumo? Relax lang ka muna. Kasi machokolit sa pagbalik natin. May istorya pagi kita. Party naman na. Kung ano-ano da, ha? Magbalik machokolit only here to your favorite radio station Sunday. The Sun's on the program, K5 News FM. Okay, K5 natin na. We'll be right back. More music, more fun on your favorite radio stations, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Dali ka, mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5!

0: na mga ka-K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo.
7: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Asalrikan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na ako nga buyon.
7: D3 Bio.
6: Ang D3
7: yung may VCO.
6: Ang VCO
7: yung may D3.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay naka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5 News FM.
13: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
14: K5 News FM.

0: from a kitty dog. Cause I'm a C-Mac chocolate, good vibes in the la. Linggo na sila, halaka at ligaya. Kwentuhan na tawanan buong pamilyang tuwa.
1: 88.7 KFM News of FM 1042 on the clock. And this time for his brush was my mighty Z. Tama, KK5. Tawag ka mo di sa ako kay Magica Check at sa mga gabi. May caller kay sa sa line number 2. Hello, good evening. Hello, mga gabi.
2: Hello, DJ Mark. Good evening.
1: Baka musta?
2: Guwapo, kaya po, DJ Mark. Sagbuhay pa man as usual sa kalibutan.
1: Ah. Ayos, abunga. Kaya, kamusta ang pangabuhi, Subong?
2: Birthday ko kaya po, DJ Mark.
1: Ha?
2: Birthday ko kaya po.
1: Ah, birthday mo gali? Happy birthday, Choyo, eh. Ah, tanong himos mo kaya po, kaya birthday mo?
2: Ah, nakulukanta na po. Pagkabagay tagay na ako nagkawag ng carbonara.
1: Wow! Sinulutos ang carbonara mo?
2: Ah, marami manatigin mo ng carbonara mo. Kaya ang pagluto, special.
1: Ah, special, Gijaya. Namit, Gijaya?
2: Uy, namit pa sa kilala ko nga, Chismusa.
1: Ah, namit pa sa Chismusa, mga kilala. Ah, muna iya, kaon ka lang carbon para nga magnara, tsura mo. Kaon ka carbon. Tapos pagkatapos mo kaon doon nara na natsura mo. Unit-unit na na. Ano?
2: Gaulan din ka bong kamay kalumpang molo. Dinagay nung Albert. Gaulan din gaulan.
1: Aga ulan na sa inyo sa bong?
2: Oo, damol-damol din ka.
1: Alright. Hello, galing kay Sir Jay Antones. Uy, bago ko lang kita. Sorry, sir. Asang, Jay? Ayun, yun. Ah, okay. Mayang gabi sa inyo da. Yan nagkapamati sa bong. Hello, Sir Gian. Mayong gabi si mo, Sir Gian. Ah. Sa RNG Productions. Ah. Gabi. Ate, sa kahi, kudabi sa mga chika-chika mo sa bong be?
2: Eh, sa bong de gema, nayara ko sa customer nga ng masahe de gema, tatlo kabilog.
1: Mm.
2: Eh, naka 535 ako de gema.
1: Mm. Tapos?
2: Eh, amo na di gamat ah. Tapo kagluto kami sang aros kaldo nga kangkahang di gamat sibong kagabi ron.
1: May aros kaldo nga kangkahang?
2: Naray ko nung pakangon mo.
1: Pero namit ko nung aros kaldo nga kangkahang. May pukuya katilaw sang kangkahang aros kaldo mo.
2: May aros di gamat ya. Depende rin sa pagluto di gamat. Aray ang ginap. Aray ang gusto nila yung pakangon na di gamat ah.
1: Oo. Oo, namit kaman kong kangkahang para doon swabe. Gita.
2: Pero buluhan ka ng mga energiya sa kalawasan mo. Kagang mga hibubunot ang buhot mo magwagit.
1: Correct. Hasta nga maghabok man ang imolatrasan sa kakahang.
2: Oo, so, tapos. Maghabok ang imolatrasan. Ngayon ipagkandong mo kati-kati.
1: Ahay! Amo na. Pero ano pagid ang mga luto nga namit pagid man?
2: Ano, Digimat? Ang, ano niya? Supas, pero Digimat?
1: Oo. Oh.
2: Tapos, ang ano ba yung tawag niya? Ang noodles, sa pang parisan mo, pandirit siya, DJ Mata.
1: Oh, namit mo na. Namit mo na ang muna nga luto.
2: Yan, DJ Mata. Eh, as usual, doon pa lang ko tika semana sa pang sakalumpang mulo, DJ Mata.
1: Ah. Di paano ka nakalabot kay Sir Albert?
2: Ano, DJ Mata? Di pala mo, para pa itong burting ako, DJ Mata mo, dili na kami na siya temporary, bra.
1: Oo. Oh, babungga, gali.
2: Wala so, namin naman, DJ Matt. Kaya at least 600 lang ang tatabulan, DJ Matt. Okay-okay naman. Hindi naman na mapulabugga.
1: Grabe, no? Mayo na kay Dira.
2: Oo, eh. Ayaw mo na yan. Dira ko kaya mahambal ka. Dagi dyan ka maayong manukatipan. So, niya tinawo ang amon sa mga natangpan nga tao.
1: Ah, okay-okay. Namikiman ko mag-ara kada isa taho nga tuod-tuod. Kiko nang ginupdal mga tao, piki-piki, do aswang na iyaya.
2: Gali man. Ato, ang ano kaya tawag ni? Ang expect mo ba nga bulawan? Kaya gali, hindi gali bulawan. Piki lang gali.
1: Kuring baka?
2: Hindi sila kapag-tumbaya para kayo mo.
1: Oo. Tapos mabalambal pa sila nga original sila. Ay gali, amo mo na sila panglibak sa inyo mga tunto.
2: Mabalambal sila kung original nga. Balambal pa na kuno ikaw lang kuno ipakasal niya kay gali ikaw lang gali ang bayaan niya hindi ako magpakasal yeah.
1: Lang posible lang sang tadyaw. para magasala-sala. O, di ba?
2: Gani man. Lagi na di jama, kung mga tsura ito, tagya, mga tsura ng mobil ito, tungaw.
1: Gani, o. Wisa daan, iba, no. Abi mo lang, realidad to. O, di ba?
2: May harap kay ko iba niya, muslim sa tsura na di jama.
1: O.
2: Ang ilang tsura sa buong Dubai, Dubai buwan.
1: Dubai buwan kita. Abi ko tsura ito bag. The plastic bag.
2: Kami siya itong pampango di gimat niya. Tsura mo, tsura o di gimat mo.
1: Oo, gani. Nami, tani mo na eh. Galing kiti si wala na di. Wala. Subong busy na nga ito mga color. Subong.
2: Subong mo, no?
1: Ha?
2: Yuming guwabi subong.
1: Oo, kag mga color ta busy. Gidya subong niya. Okay, mga mga color. Tapos mong busy na gidiban. Siya ba nang gabira-bira to kao? Diba? Kapagita to customer nila, ho?
2: Oo, eh. Parang nang napatihan ko to vlog. Gabi nga. Arang magligad ba nga. Pero siyang tung taga kalaparan bla.
1: Oo.
2: Ah, pangita to sa customer.
1: Amot to? Di ka kadlaw ka man?
2: Oo, ang malong ko sa DJ Mart na to. Ato na rin may pakaisa ko deo. Kitangita ka customer. May pakaisa ko deo. Gusto agit ko, no?
1: Babae, lalaki?
2: Lalaki, kasi siyempre babae mo tumatawag sa mga business bay. At ang uibes.
1: Oo, te.
2: Kung siya pangita sa customer, arin ako pakaisa ko. Gusto agit eh.
1: Ba? Di gusto ito yung daan yan, doon mga, ano yan, doon mga latigo at lagko.
2: Ito nga napatihan ko sa gimat, may ara ko no, may ara ko no nga doon ko ito, tsaka tumbal nga kagamay.
1: O, doon may kutikot ko no, kagamay ko no. O, te, mano ka na lang na abi. Pwede kay kutikot, malang gali.
2: Kani mo di gimat?
1: Kalain mo na iya nga doon ko, titot, ay nano, na iya. Biskan guro, pagkakita mo, ay tando di in bukit. Ay, di ba mo yayaw?
2: Ano na? Pero pagkapot parang, sa mga tudlo, wala na.
1: Oo, kung kaptan mo, masala, ano pa, takway? O, di ba? Makachimpo ko to dito ka man sa buwas.
2: Ano di jimat?
1: Dito ka man sa marimat naga ano, naga duty.
2: Oo, dito ka di jimat. Dito ka duty ah.
1: Testingan ko gibibig kabay pa nga ara ako dito kay para nga suabe bala.
2: Ah, here di jimat. Welcome to kita sa clinic sa Runa in Albert Plain.
1: Kuku Lumber. Ayo man na gani ah. Makakit anay kita dito para bunga-bunga agad.
2: Gano'n man?
1: Di bala?
2: Gano'n di gimat?
1: Amo na yan sa jam, makit anay to buwas?
2: Ano di gimat?
1: Makit anay kita to buwas? Amo to ang basa mong bahay, may mga kutitot sa kanunga upod. Ay, ambot na lang kita.
2: Okay, ang pala ko na di gimat. Ato, bakit ba lang napatihan ko nagligat di gimat? Asang nagligat yata to, Domingo Guro.
1: Oh.
2: Ang pala ko no, meron ko na puro niya rin ang mga ginamit. Tapos ko na mga puro niya, ang mga tubo ko na sa mga puro niya rin sa risara nang kakakita ya.
1: Oo. Kinagadlaw ka man?
2: Oo, hindi ba siya yung
1: gila? Ito, tayo ka magadlaw?
2: Ano pinakalaan niya kulor na nakita mo? Ang bali itong?
1: Amo na yung mga palaban ng mga kolor yan ang nami?
2: Yan, yan, yan.
1: Hindi bala? Kalaw, ay man yung nga... Manami daan nga color yun doon sa jagged lang. Masa jagged pala?
2: Pero kung mag-guess ko gano'n sa Domingo, pwede gano'n si Mat, no?
1: Mag-guess ka ni Sakon?
2: Sa Domingo, gano'n,
1: no? Oo, pwede ah. Sinupon mo?
2: Siguro, makangita ako po, gano'n si Mat, ah.
1: Alright. Hindi ka mag-upod sa... Hindi ka makita upod nga, parehas man ka mo hindi kita. Ayawan ka, toy-toy, anay mo doon. Pero dali lang gito, imo ya blind gid jaya imo ya blind or partial?
2: Totally gid ni jimat.
1: A totally gid ja?
2: So, pero kung about sa mga travel di jimat or about sa mga biyahe, basta mabalaan ka ng location na po sa mga di jimat ha. Kasi siyempre may cellphone man mo.
1: Pero if you don't mind sir ha, ang importante gid sa inyo nga mga blind ang tawag na gani ha, ang tukod.
2: Ang ano, di gamat?
1: Ang tukod na wala, dala nyo na, tukod, tuwag na nyo naman?
2: Tain.
1: Tain? Oh, importante gina sa inyo, okay, dapat may lipak ikaw mo bitbit.
2: Nalabas ako kung na ko sa kalugar, tingnan din ako mag-tin sa ulo ko na tigamat mo.
1: Baw, mas mahulog eh, muya sa mga buho ya.
2: Tonto na tigamat.
1: Pero kagi ka man nahulog?
2: Nahulog ko sa trog ban ni Jamata.
1: Kagi ka? Ha?
2: Nahulog ko sa trog ban yan, talang ko.
1: Te.
2: Te. Mahal ng Tijimat siya, pa'y manong sa alam na tanong garbaw. Mahal ka eh, pag pa-saka ko Tijimat, amon pag tumbog ng garbaw.
1: Ay, ala. Grabe, gali, no?
2: Eh, siyempre nagnakat kami, makaawan kami sa Tijimat ng baboy sa pistahan, la?
1: Mm-hmm, tapos?
2: Iba, ano mo niya nga mahal ng Tijimat? Abi ko gano'y amon itong dalang, kaya ito rugban, gali pa ka ng Tijimat.
1: Ay.
2: Nagtumbog ko sa rugban, ah.
1: Turugban, gali?
2: Oo.
1: Ay, ala. Basko, gali ba? Mayo na, mayo na.
2: Dapat mga nakagibay na kagi makuhulog sa regasyon di Jimat niya wala tubig.
1: Sa regasyon?
2: Oo, di Jimat. Una pa rin hulog ko eh. Hulog mo.
1: Grabe pa. Budlay gali, no?
2: Abi, ang kinabuhi na to talaga di Jimat, budlay gali kung... Kung paminsara mo kitbot, lebot lagi ka pangabuhi sa tatalik blanket.
1: Pero, ti, I mean, ti, paano mo yung balaan ang babahi? Bikong gwapa, kung di ka kakita, bingin na ano mo?
2: Ti, ang muna na yung tigil matang di kita mahambal, natang kagalingon, na gwapa siya. Pero ang isa pa mga masayistanin nung Albert, gwapa na yung tigil mata.
1: Tapos?
2: Saka, anong tigil mata, saka ang tigil na tigil mata, gwapa na sa tigil mata.
1: Ay, tuod. Gwapa.
2: Oo, malapang yabukok di Jimat.
1: Tapos?
2: Ang muna mag-describe ko sa itura, hindi ko man magkita mo.
1: Pero hambala nila, kano gwapa?
2: Ano di Jimat?
1: Hambali ya, kano gwapa?
2: Oo.
1: Basta ipagwapa lang, guro.
2: Pero mapati mo ko di Jimat niya gwapa siya. Kasi siyempre... sa ugali ka palang mabalaan ng diyan ng gwapa di Jimat.
1: Tilang tahon ko daw makabisita, kung tilang tahon ko bigyan gwapa, gid.
2: Oo, oh, i-describe mo sa tayo ako di Jimat.
1: Ako malantaw. Ako malantaw ko na yung Churaya. Ba si Churaya blado sinamakan?
2: Hindi man guro di Jimat ah. Siguro para sa ako di Jimat. Ang itsura to ka ang isang DTX Beauty Shop di Jimat ah.
1: About DTX Beauty Shop? Churay yung bahod galing, no? Titiin ka sa una ka pang massage gani?
2: Ano, di Jimat? Dito ko na utoon ako nag-massage, di Jimat.
1: Isa mong white ka naman to?
2: Si Lubert, ah.
1: Okay, Lubert, oh. Isa mong white ka na to, no? Drink ka naman?
2: Drink ako kayo ng Albert, subang.
1: Alright. Mano gani, kidra ka kayo ng Albert na para makabulig-bulig ka man na sa iya.
2: Gani, man ako. Siyempre... ang aton niya pagbulig, bulig sa iya, bulig man natin pamilya, pagbulig man natin pamilya sa uli, sa palaboton.
1: Buliganay lang ah. Amon niya importante, may buliganay lang. Ay kung hindi ka magbinuliganay sa pilakad lang, why get? Di ba
2: na? Man.
1: Oo.
2: Pero may arayipan di Jimat niya, arayipan niya, ginbuligan mo na, pero te, lahir mo na ginbalo sa imo, pero te, amon ka na yung di Jimat niya, wala man kung nung tawa ka perfecto sa kalibutan mo.
1: Oh. Eh, pero labay pa naton na. Kasi ano ka naman pakasal?
2: Oh, wala pa di Jimat, wala pa matalana.
1: Wala pa. Basi mag-edad ka pa 63 years old.
2: Paaraw-araw ka pa man ni Muya, maluwi ka man na.
1: O do ga pa nag-oob na, o do mo na ginihambal ni Sir ni Sir Andre ha. Tiga, ulan na subang sa inyo?
2: As usual, di Jimat, nag-ulaw na sa karoon yung mga tiniyon.
1: Gabi, giman ulan-ulan.
2: Pero, ara din si Charlie rin ng Albert di Jimat, agad si Gabong Dela Radio, kapamatay sila sa buong timo di Jimat.
1: Baumayo. Dahil
2: ng Rona. Sila, doa ka bata, kagupor sa Amon Mondra di Jimat.
1: Alright, tanya ba sila?
2: Okay, di Jimat, good evening, timo dira. And of course, pag sila mga gwapo, sila gwapo, nagkagwapaw niya bata, at kaya tutunan pa niya, laging dahil lagi sa, and of course, kay nang Runa, kay nang Albert, kay nang Goldis, kay Rosto Molina, kay tutunan niya pamilya, ni nang Albert, kay siya, kay Remero del Ryan Rostom, tutunan po sa kontra ng Pinalanga, sa kay siya magbanwa, dira sa may tubungan Iloilo. Of course, sa kanang Jennifer Manila, mayong gabi ah.
1: Kaya nang Jennifer?
2: Kaya sa prepasyo, City Trapper, Iloilo City. Pero of course, atong mga teknisyan na gamat sa Lipad niya sa FM, Iloilo.
1: Alright. Grabe. Amo ginaya. Suabi gid. Thank you so much sa imo.
2: Extra ko tigi mat.
1: All right, sige. Extra go.
2: Ang programang sikat ka sa K5 ang tinatulong sa inyo sang mga matunod. Ang DTX 590C in D3 Bayo sa Albert and Rona Line Masan nantang sa may Merrimark Mall City Proper Iloilo City. Inigid lamang si K5 Renan Bison. Kagpar na kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan, diri sa kalumpang mulo, pagkakipay, kampiyon!
1: Kampiyon? Oh, grabe! Sige, salamat kay Guwapo! Pabulos na ang ikaing lawa si Doc Ramilitang Oy, magabulos man si Madam Usa. Happy Sunday! 88.7 K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ah. DTX 500! Ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500!
4: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
5: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
4: Mm.
5: Impotence kag kini ining tawag lang sterility.
4: Mm-hmm.
5: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
4: Mm.
5: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
4: Oh.
5: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
4: Grabe.
5: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas bayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
4: Wow.
5: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
3: Ikaw pala ang may diabetes.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
3: Sa likas.
6: Epektibo.
3: DTX 500.
7: Sa sakabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
5: Correct na. Ang tawag la. Lantawag ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage lang kan.
7: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
4: So,
7: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
4: Mm-hmm.
7: Pagkaon sang sobra nga added sugar kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw.
5: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata?
4: Mm-hmm.
5: Gina juices lang na. juices.
4: Pusto.
8: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din no ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone for sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance no sa kung inkaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
5: Ako gani damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito excited kag may PC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Masi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubok.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: K5.
12: K5.
11: News FM.
12: K5.
11: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Bedtime secret. Bedtime secret.
15: You are lucky into your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. Sa programa Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
16: Wow!
15: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Good evening, everyone. Happy Sunday

tala natin yung mga friends. Tiyempo, ito na subong, subpag, dead time secrets. Sunday edition sa ating program, ang KK5, upon yung gayapon, at pirapay ka DJ, si Macho Palit Kagina, na subong si Madam Osang na ano po niya. Kumapalit si Macho Palit, mas makulit si Madam Usang na may dalaga green joke. So, MG. Well, tonight, mga KK5, kung ikaw na kumatitas mo sa Facebook, i-type ang imong radio or digital radio mo sa imong car sa 88.7 K5 News FM. Kasi damo, kata music eh. More fun, more music kita sumang. Every Sunday sa ito niya program. And especially pag sa mga friends naton, dili sa may binidikto haro, naratutok man sumang kay Madam Usang, especially pag sa mga friends naton, nga nagapamati, mga taxi drivers naton, mga sikat drivers naton nga always naka-tune in gid sa ating program. Happy birthday sa tanang mga birthday. Ay, grabe gid sa mga friends naton, may mga birthday dira. Happy birthday, more birthdays to come. Kamay pagdamo, kamahuyo, nga kandila. Oh, kasi mga friends naton, Sunday, sumong kabalo po ti ibay. Huwag mo nagapulaw kaya ti buwas Monday, di ba? So, kung Monday, I am sure, nga ti office or grabe ka busy. Oh, di ba? Grabe, bongga agad. Pero sa mga kikifight na po, nga nakatune in sa ating program, kabay pa nga, tagaan ka mo sa maayo nga lawas, hindi ka huwag masakit, always kita happy, kabay pa more blessings kita every day, no? Like, it was Monday naman, Monday to Friday naman, ba? Grabe, pagka Saturday di palipay naman ka na siyempre, wala kita work. Di ba? Day off, di ba? Pero sa mga kikifight na po, nagapamati subong mga taxi drivers natin. Good evening sa inyo, mga taxi drivers. Kamusta yung income, sir? Kaway pa more ang inyong income? Ay, dapat kaway pa nga ang income yung damo-damo, good. Kad more, good ang inyong income. Ang inyong pinakinabi. Especially, pag-in sa mga friends natin. Dili sa may Ponta Vedra Aptis. Nakatutok man sa aton. And especially, pag-in si Sir Romulo Espinosa na atutuman sa mong sa atong nagalibot dibot and kay Sir Matt. Oh, hello ganit kay Sir Matt. Good evening sa imo dira. And sa kay Sir Efren yung nagawatik sa mong sa atong. Sa mga friends man aton, dari sa may otuan kung gusto nyo galit magpatamyaw sa K5 News FM. Patamyaw ka mo dari, text nyo ko or yung message nyo sa K5 News FM Philippines. Then sa mga friends man aton, dari sa may Inguari La Paz. Ay, good evening sa inyo, ha? Happy birthday man kay Tita Milan kano, ha? Grabe, ha? Sunday edition kita. Kasi mga friends man aton, yung nagpamati sa K5 upon yung giyapon si Madam Usang later. Chika-chika naman kita, ha? Hindi ka mo magkabalaka kay si Madam Usang ang bahala sa inyo kagabihon. Ako mapatulog sa inyo. Ako ang mahatag sang kalipay sa inyo. Aba, perte. Kag sa atong yung mga lalaki dira nga hindi makatulog, inom. Extend food supplement for men para magtindog ang inyo pangabuhi. Wow, gagin. Di ba kalipag lirang extend food supplement for men, ha? Karami, ina. Amo lang na painom ko sa bana for permi. Habaw ko, got inom ka mula extend food supplement for men. Dugay-dugay, nagkapamatsagan. Mugang haara, panad ka sa may heaven. Bisa hindi ka makasakay sa airplane. Ara ka na sa heaven. Oh, bangga. Well, sa mga K5 not fun, we'll be right back. More music, more fun. On your favorite radio stations, the number one K5 News FM. Upo yung giyapon na bang laptop ulit na DJ. DJ Madam Usang. Magkabalik pa ako. Relax.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
5: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yumay D3. Mabakas, mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX-500 masaligat, epektibo. DTX-500 mahigo bala ang imo dugo? DTX-500 masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500 ang DTX-500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaydaing nga allergy. DTX-500 masalika. DTX-500 DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sang una yan, iwang-iwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
12: Libre!
14: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasin!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
21: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500
21: ikaw pala
22: ang may diabetes.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
22: yan ang kapanupo
21: kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
24: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio
25: yung may PCO.
26: Ang PCO
25: yung may D3.
26: Mga butika
25: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3. Mabakas,
0: mga buti ka.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nagapamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulosang balita. Ako si Donna Santico de Paz. Tunay, naka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
13: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.
20: Bedtime secret.

0: Secrets with Madam Usang.
1: Good evening, everyone. Bedtime secrets. Apo niyo giyapan si Madam Usang. Hello, everyone. Sa mga taxi drivers na pag, sa mga viewers, listeners, radio, good evening. Okay, sa naman kanetter, ang atong basaho na naman ay ang bota ng gida. Para ti naman ay sa isa kababahing mahilig mag-utang. So, tagpukunta na ang galan niya na si Gorilla. Si Gorilla, mahilig mag-utang, kag mahilig man maglagaw-lagaw, biskan wala kwarta. In short, mga kag-A5, maluho siya. Nahilig siya maglagaw, biskan wala siya kwarta, mabakal siya kung anong gusto niya, basta importante mag-enjoy lang siya. Which is, okay man na, no, na mag-enjoy ikaw. Pero si Gorilla naman, again, a letter, naghulam siya sa iyang classmate niya, si Kate. S90,000 hamba niya hulamon niya puno kay process niya sa iya nga panlakad sa guwasang pungsod. Pero what bagsak siya sa medical. Tapos hamba niya way to may mahimo. So ginlagaw niya ang kwarta sa Metro Manila nga dapat ibalik niya ang gasto niya mula actually no more than 50,000. So by 30,000 pa siya nga sobra. So ginagulagaw niya hasta nga ginasupot na siya sa iya nga friend niya si Kate. So si Kate na amo na yung obra ya Madam Usang nga pautangin man. So nagabot sa tiyempo nga si Kate ginasukot sa sambanan niya hamba sambanan niya hindi na nga ang bayad sa imo nga friend na si Gorilla. So wala gyapon more than 2 years na Madam Usang in contact ko iyang habana nga si man nga taguon talang sa ngalan niya si Elmer. Gin-contact ko Madam Usang si Elmer kag ginpakilala para pakilala ko nga ako ang nag-utang. Tapos ang bago kay Elmer, tani ko makapuli kade makapigapit ah. Doon nagkagatman si Elmer sa akin Madam Usang. Sa pagpuli niya, ginambalan ako ni Elmer nga kadto kadi sa Manila. Nagsabat man ko nga ari ko sa Manila, hindi ko yakapuli kahit nag-utang ko sa imo asawa o sa imo. Wala pa pa yung bayad, nangita pa ko sa ibayad. So, amo naman na busang sa nag-abot si Elmer sa May Manila, ginpakadto niya po sa iyang nasdiya niya kondo. Nagkadto man ako eh, kay siyempre mabanding-banding. In short, madamusang, daw grabe ginang tulok ni Elmer sa apod. Tapos kinopin up ko kay Elmer nga muna ng utang, may gusto ko mangguha sa pungsod, naling wala ko nakapasal sa medical, kay may bato ako. So, mambang ni Elmer, buligan niya ako. Nakibot lang ako madambusan yung painom-inom ako ni Elmer hasta natabuan. Nga wala na tao, duwa na lang kami ni Elmer. Dito gid madambusang nagbago ang tanan. May natabo sa amon ni Elmer. Paghambang ni Elmer sa ako, hindi gid manugid. Namit kagid siya. My God, grabe, hambal niya. So, hambal ko, tipa ng utang ko, hambala lang ang asawa ko na nakabayad kina sa akin. So, every time, Madam Usang, nga ginahambay ang asawa ko, thankful ako. Gintaw ka na panuwas ang asawa, niya, hambal niya dahi, managpulit na si Elmer. Gin-replyan ko siya, ma'am, madam, last mate, gin-contact po ni Elmer, gin-buyayaw yung pagani, di. Kaya wala ko nakabayad sa utang. So ang sabat sa asawa at anong banya, naging bayarad kung dito ara na sa iya. Nagsabat man si Kate, thank you. Pero matamusang wala siya kabalo nga may natabo sa amon. Kung baka ito ginbayad na nato siguro ni Elmer Safon. After 2 months, nagkakontak si Elmer Safon. Kiti, ang bali Elmer hindi ko mag-contact kung ara ko sa balay. Si Elmer man mismo madambusag at pangita sa way nga makitanay kami. Before siya maglakat, huwag sa kaliwat sa barko, nakita na kami dari hotel dari sa siyudad sa Nilo. May natabo naman sa amon, Madam Usang. Nakambali sa akon, hindi niya po pa naman ipatan. Ay, grabe. Well, Madam Usang, share ko lang sa imo. Manami lang yung obra po, hindi. Siyempre, hindi eh. Ay, naano ka. Pero may asawa na naiday. Dapat buta ka malimitasyon. Kanain mo na yung may asawa na yan ang lalaki. Kabalo ka naman tuwan na sa utang. Mapatwil to will ka na sa imo. Yung turutot. Di pwede. Huh? Tamang gusto ka daro na tatay matindog sa imo. Hello, ngiyang imo nga potasyam. Kaya kung maiguan na ganis ang tambis kag magraga at mawaza agba. Pertagad. halungan mo gina ka hindi niya pwede. Okay, no, no, no, no, gina. So di po sa lingon niya, minatambot na sa inyo, butang tabi bayad na itong utang mo nga 80,000. Pero ang question dira, gintunto mo niya asawa ka, gintunto mo niya mukha o karingon. Pero sa napasahan ko di ba sa message niya, sa iya letter, ang lalaki gin mismo nagkalagas-lagas. Di mo naraswan madambusan nga wala akong mahimo. Oh, dubitin din mo letter. Huwag mo ka ba, nung nagliyagay ka mo sini, pero tandaan mo gin ba sa mas may asawa na or may bana na isa katawo, hindi ka na mag-intra dira sa ila. Nangita sila partner sa life nila para may ka-upon sila ka pangita, aman? Pangita, kind niya, tula, kayo na huya, balanong, ay my God. Dapat pangita, pasang way, kung paano ka man mag-enjoy. Pero so, sa'yo mga advices nang hindi na pagliwata ang ginobra mo, kay was kumanda pa na siya, basi ikaw pa mismo makagubas ang pamilya nila, or basi failan ka mo kaso, may kasal sila. Mabudayan pa ka mga diwa, mangguba po obra ni Elmer, di ba? So, hanong, halo, halo. We break in na, kung may katabo sa inyo, kung naging ka mo, palayo eh. Kanita, tayas ang lalaki nga wala asawa. We'll be right back, Madam Busang. Bedtime Secrets, only here to your favorite radio stations, K-Fat News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Busang.

0: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 KFAT News FM. Kanami, isang problema ni girl, ah. Grabe, nagutang na 80,000. Tapos, adban na yahi mo yung chikahon para makatilaw ka sa iyayang pipino. Sana gisagin patilaw na si, gisagin patilaw na ni girl, pa. Ang lalaki, ba, automatic na dula ang utang. Grabe, for almost, klato ka naman, 80,000, grabe. Te, bao, wai ka na kontsensya sa sobra mo dahing, hindi mo nami, ha? Unta, tinan ang imong abiso, pa may utang ka bayari, hindi pagpadala sa mga bumbum pa, okay? Ti, kauluya, may ban, may asawa na ang lalaki, tapos ikaw matinunto ka pa, hindi na yan nami. Well, mga kikifay, wala na kita tiyempo sa atong Sunday edition. Pwede yung giyapon si Madam Usang sa programa. Bedtime Secrets only here on 88.7. Good night!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
1: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
1: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio. Yo, my D3.
6: Mga buti ka.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Ara mismo!
8: DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
8: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
6: Mabaka,
11: magabuti ka!
12: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
12: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
12: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
2: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
16: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman
9: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
8: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
11: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. With Visio.
12: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang program.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
5: Dali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
0: Mas tagtino ang atay.
13: Happy kanunay.
0: DTX 500.
13: Masaligan.
0: Epektibo.
13: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
0: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
0: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
0: Ang
13: may powerful compounds. Yan ang panupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 sa Rigas Epic Tibo. DTX 500 E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio. Ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco Santagbakaro. Tunay, naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa matilo nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX-500. Masal Liga Epic Demo DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Upod
5: ang sa pagbutang sang eye care drops at adlaw-adlaw ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
6: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, namigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, mabakal nga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
9: Asalrigan
10: Epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3.
9: Mabagats, mga butka.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na.
5: DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Ganagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DDX 500.
6: Garantisado
5: Epektibo
6: Aramis
5: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pambaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre! Libre!
12: Wow!
2: Pagyari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro ka pong katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: X10 Food Superman
14: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: X10 Food Superman
15: for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epic.
16: Demo.
15: DTX 500.
16: E3 Bio.
15: With Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
16: D3 Bio.
15: Ang D3.
16: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
16: Yung may D3.
15: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Yun gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: You're listening to 88.7 K5 News

K5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hospital.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sang mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka mga lamaw! Ari na kapaborito nato niya ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tatino ang atay.
16: Happy kanunay.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: Mataas bala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Ikaw bala
16: ang may diabetes.
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
13: Ang may
16: with powerful compounds. Nga nagapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
16: Masalwikan.
3: Epektibo.
16: DTX 500.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
16: Ang D3.
3: Yung may BCO.
16: Ang BCO.
3: Yung may D3.
16: E3 Bio with BCO.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
3: Yung may D3.
16: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nagpamati, kita ko sa K5 News FM. Kita mo, kita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabuli kitin sa akin para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM。 Angkakampyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
3: Mas tatino nga tay.
7: Happy kanunay.
3: DTX 500.
7: Masaligan.
3: Epektibo.
7: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Subay Norte, Miag-aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
19: Para sa healthy gatay.
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas ka antioxidant.
19: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
19: Mas tatino ang atay.
18: Happy kanunay.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: Epektibo.
18: DTX 500.
19: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa kamason na diagnose may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
19: Yung may PCO!
3: Ang PCO!
19: Yung may D3!
3: Mabagat sa mga butika.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
22: Nga pamati, gid ko sa K5 kay daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gid ang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
0: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalmati, isang aton na kalatutunan tinig ng informasyon. Kagtanan ng mga suki, na perme nga nagasubaybay sa tanan ng programa sa K5 News FM Philippines. Kamusta ka mo tanan? Sige hapon ng atong pangabay, nga yara ka mo sa kayong lawas, kagsubong man sa inyong espiritual nga kahimtang. Kay importante katama ang abdungid nga relasyon sa Diyos. Mamintinar lang naton ang aton nga relasyon sa aton isiga pareho, sa puluyan man, sa katilingban man, sa sosyedad. Kung ang aton relasyon sa Ginoo, na-maintain man naton siya. Muna nga, dari sa aton nga pagtutunan, way kita lain diri nga handong, kundi ang aton nga relasyon sa Diyos. Kay kung hindi kita matuduan sa sakto gid nga pagtuo, sakto nga katutom sa Diyos, pag-alagad, ang aton kasiguruhan maara gid sa katalagman. Muna mayara gid katalagman. Muna nga, tinigatiyon, kabay pa, nagyapon ka mo, malipayon man, bisan pa nga may damo ng matagkadilaw, dilaw, kag sa gyapon, dalayon ang Diyos nga tag-iya sa tanan ng mga butang nga nagabubo sa aton sa tanan ng mga pagpakamayong nga aton din kinahanglan. Kinahanglan sa aton mga physical, sa aton mental, kaya importante katama, ang mental, pero pinaka-importante gid ang espiritual. Pero magdanay gini sila, ang mental kag espiritual, dayon. Ang physical, magsunod na siya. Kag ang financial, dayon ang protection. Kaya mo na ang ginpromesa sa Diyos, na kumon ng bersikulo nga memoryado sa mga nagbabasa sa Biblia. Ang 6:63. Ang 6:23, bata. 6:23 na hambal sa Ginoo ni Bali Kristo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Muna nga kung tingawon ta, nga ang atong nahatagan first priority, amo ang iya sa ginharian sa Diyos, ang iyang pagkamatarong, dayon ihatag niya ang mga inugdugang. Muna nga, tandaan tigil siya nga, ang tanan ng mga bagay-bagay sa kalibutan, idugang lang na sa Ginoo, basta kay magpakita kita, natutun kita sa iya, sa iya kawutod. Muna nga, atong mga pagtuntunan, pirmi gini nga nagapalundong sa tuntunan, hindi ko mutakaan pamati, nga sige balik-balik nga aman kay, kaangailan ni siya sa pagkaon na material. Aman. Sino ba sa aton diri nga nagkakaon sa material nga mga bagay nga matingala kita sa mga pigado, pirmi lang uga. Diba? Uga. Dayon, ang sa, ano, ginamos. Wala? Talagsa lang kaayo nga, makakaon man priska nga isda, labi na sa bukid, or ang kukisa, mag-ihaw manok. Pero, nga ang way ka muna takan, labi na sa mga vegetarian, sige lang kaunutan, way man matakan, naman, kay normal na siya. Muna nga, dari sa espotohanon mabutang, kung nabalik-balik man natin ng pagpamati sa mga balik-balik ta nga mga pagpanamyaw, mga pangamusta, mga bersikulo sa Biblia nga nabalik-balik naman natin sa pagpamati, tandaan ta. Kami gani, ako sa akong mga party nga nagabasa sa Biblia, mga 58 na katuig. Terrible, no? Pero hasta subong, way pa kumatak, ibasa, tuon. Bilang basa, tuon gin. Tuon. Usisa. Walain man ang basa lang. Kangay ka lang nagbasa sa diary. Muna nga, malang na firme yung aton yung balik-balik diri. So, at least kita magpalayong sa pagtuon sa tulong sa Diyos. Sige hapon, yung pangabay ka mo, mga muluan na kita. Nakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga oras ng ito, kami po'y dumudulog sa inyong brother at bukan at pinasasalamatan po namin, yung nagkilang pag-ibig, pag-ibig. Kami po'y pinagkaroban ninyo ang pagkataon at pinagkaroban ng panahon na kung saan. Kami po'y makapakinig sa mga nakikinig at pag-aaral at muli sa inyong maraming isang pagparahin mo ang aralan na patulong nawa sa aming paglilingkod sa inyo. At buksan ang aming tulog isipan, mawanawaan namin ang inyong kalooban upang sa ganun. Aming may sasubuhayan ang inyong alituntunin, ang inyong kautusan upang kami ay mamuhay
Nah, maging karapatang kasing ang karanan. Pagpalain mo nakinig sa pinang buto. Pagpalain mo ginagamit ng Pilang Defied News FM Philippines. Ganyan din ang siyo ng kamuloy at pamilya at kasama na ang mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapala na ginakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection at higit sa lahat. Pastawarin mo kami sa aming mga pagpula at kasalanan sa inyo. Hindi alang hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Diyos. Amen. Sa atong padayon ng pagtuon maguturan, ang balik-balik naman nato ng pagbasa sa mga pulong ni Kristo. Ang nasulat sa iyang mga pulong mismo na iyang ginatudlo ang nahanungod sa kasubuhan. Ang mga pulong ni Kristo nga rumabasa sa Mateo Kapitulo 5, 17, versikulo 18, versikulo 19. Amuni ang dapat natong nga itindihon maayo ang aton nga balikit text mga bersikulo nga aton mga susi kay siling diri hindi kamo habalik Kristo hindi kamo magunahuna nga nag-abot ako sa pagdula sang kasuguan ni Moses kag sang mga ginpanudlo sang mga propeta wala ako mag-abot sa pagdula sa kundi pagdula sini kundi sa pagdala sang katuwanan sa dumduman ninyo ini samtang may langit pa kagduta walay bising wala sing bisan isa ka kunlit kon labing jutay nga bahin sang kasuguan nga pagadulaon tubtub nga matuman ang tanan. 19 gani ang bisan sino nga maglapas sang pagpinakajutay sang mga kasuguan kag magpanudlo sa bisan sa iban sa paglapas man mangin labing kubos sa ginharian sang langit pero ang bisan sino ang nga magtuman sang kasuguan kag magtudlo sa iban sa pagtuman mangin dako sa ginharian sang langit. Self-explanatory ang mga pulong ni Kristo pero parte nga dibatihanay sa sining versikulo. Kay dipindi man na sa understanding, kag dipindi man na sa credo, dipindi na sa belief sang simbahan. Muna, kay nagadipindi na sa doktrina, no? Ang pinaka basic na doktrina. Muna nga dire, pero hindi naton manigar ang mga pulong ni Kristo. Ano ang di manigar? Unas tanan dire sa muning translation nga sa sining version sang Biblia sa iligay nun. Ginklaro dire ni Kristo unas tanan nga dili tani naton nga patuuhan pinsaron kay hambal niya din hindi kao magunahuna kay sa English na siya think not nga niabot si Kristo agod dulaon ang kasuguan pero ginbutangan rin kasuguan ni Moses wala na siya dito sa original nga version kay Law and the Prophets. Pag hambal nga law there are two kinds of laws may tuon mo na siya nga may law of Moses which is the ceremonial law kag may law of God which is the Ten Commandments and tinawag na siya ng moral law. Ang moral bungod kay naghatag sang tao sang morality. Di ba sa gin ano tanga kasubuan? Di ba ginhatagan kita morality kag sa aton nga espiritual mangin kinaugali ta kun aton mahimo ang kasubuan sang Dios. Naman kay basically ang kasubuan sang Dios amo na ang iya transcript sa iya nga batasan. Paghambal niya nga hindi ka magsimba sa ibang Diyos, siyempre kay kaman, hindi siya magsugot kay silusan siya. Silusan. Oo, kay hindi pwede. Muna. So muna ang iyang kinugali, muna transcript na siya. Muna nga, ginklaro diri. Muna ang itawag siya ng moral law or the Ten Commandments. Muna siya ang kasuguan sa Diyos. Kay siya mismo, ang Diyos siya mismo ang nagsulat dito sa duha ka malapad nga bato kag siya mismo ang naghatag kay Moses. Muna hindi na siya kasuguan ni Moses pero nga ang ginato lang gindiscuss ta ni siya bangod kay dire sa version sa Biblia ang gamit ko ginmit lang ang kasuguan ni Moses. Isa lang na siya sa party sa kasuguan sang Diyos. Although may ara na siya nga duha tani ka malapad nga bato ang apat nga nasulat sa isang kamalapan nga bato ang apat ka kasuguan amo na ang nagapakita paano na
paano naton alagaron ang Dios, paano pinagumaon ang Dios. Amo nang halin sa una hasta si kaapat. Sa ato ng ginistoryahan dere, amo nang una, hindi ka magsimba sa ibang nga Dios. Kalua, hindi ka maghimo sa mga tinibgan ng larawan. Bisan sa diin, sa langit man, sa duta, sa dalong sa duta. Nga man, kay kung kisa, ang manggad sa dalong sa duta, diba, mga malahalon nga bato, mga bulawan, ginhimo na nga Diyos-Diyosan. Hindi lang himo nga ribulto, kundi ginalagad bala kay sa tanan nga butang nga aton ginalagad labaw ka sa Diyos, amuna na ang aton Diyos-Diyos. Hindi ka rin. Dayon ang paggamit sa ngalan sang Diyos sa wala pulos, hindi gid malipay ang Ginoo. Dayon, nung bumuntang andang inagpuhuway, agod nga aton pakabalaan nun, kaya ang gingamit diri. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Amo na ang pinakadakpo nga rason sang Dios nga ang aton pagkabalaan ng siya. Okay? Sa pagbalaan ta sa adlaw ng puhuhay, permitang narumduman ang works of creation. Nga may ara gid matutuon nga creator, hindi kita madaya ni Charles Darwin nga naghambal nga ang tao halin sa unggoy. Wow, kaluoy. Nag-evolve ang gamay kaayo nga kagaw. Amo na. Nga quadrupeds or gamay kaayo nga molos. Amo na nga, si Kristo, atong liwaton, hindi tani ang tao magunahuna na siya nagkari agudulao ng kasubuan. Although nga kasubuan ni Moses ni daring inambal, dayon, tuod na siya nga hindi kasubulao, pero ang kasubuan ni Moses, natdula siya sa panahon nga napatay si Kristo. Amo na dari medyo kung hindi tani intindihan maayo, maglibog ka mo dari sa mga bisikulo. Dayon, may ginabal pa nga suno sige panudlo sa mga propita. Wala daw siya mag-abot si Kristo sa pagdula sini, kundi sa pagdalasang katumanan sini. Oh. Now, primero base, si Kristo nagtuman gid. Nagtuman siya sa kasubuan siyang amay, suno sa 15:1, nga tutum gid siya. Dayon, pero hindi abot ng balon nga si Kristo lang ang nagtuman sa kasubuan siyang amay, na pulo kasubo. Gintuman man niya ang tanan nga nanungod sa ceremonial law o kasuguan ni Moses. Gintuman niya kasi yaman ang katumanan. Tanan ng mga paghalad, tanan ng mga ritual. Si Kristo ang katumanan. Gintuman niya po niya. Ang unang hindi kita makanigar nga gintuman niya tanan. Pero hindi nagpanghop si Kristo nga natapos ang kasuguan nga relasyon ni Kristo kag si Amay gintapos niya sa cross or relasyon sa mga tao sa Dios kag sa tao. Naman. Kay diri sa versikulo 18, diri na dayon atong mansilihan. Dumdumaan ninyo ini, samtang may langit pa kang duta. Wala sing bisan isa kakudlit o konbisik. Labing dutay nga bahin sang kasuguan, nga pagadulaon tubtub nga matuman ang tanan. Hindi makanigar ang tanan nga mga nagatuon sa Biblia nga ang kasuguan ni Moises na tapos ang ginising Kristo gilansang sa cross. Adi, ano ang but? Ambalaw ni Kristo diri karon. Way gid sing liwan kundi ang kasuguan nga relasyon sa Dios kag sa tao, ang Ten Commandments. Amo man niya, dapat tandaan na siya. Sa versikulo 18, klaro ni. Aton liwaton pagbasa, liwaton taliwat. Namal rin, samtang may langit pa kagduta, harapang langit kagduta. Wala sing isa kakulit o kun labing dutay nga bahin sang kasuguan. Anong kasuguan ni? Hindi na niya ang kasuguan ni Moses nga seremonyal. Nga mga paghalad-halad, tanan nga mga seremonyas, tanan nga mga ritual. Hindi na niya siya. Nga bisan pinakagamay nga bahin sang kasuguan nga hindi gidulaon kuno tubtob, matuman ang tanan samtang ara pang langit kagduta. Ara, nadula na bala ang langit kagduta? Siguro may mga duta nga gamay nga nadula bagod kay na landslide, pero araman gyapon nagsaylo lang. Nagsaylo nga man nagkatuna sa piyak nga boundary lain na tagiya, pero ara gyapon ang duta. Dayon, gani ang bisan sino sa 19 nga maglapas sang pinakadyutay sang mga kasuguan. Kasi kay kung natapos na panahon nga si Kristo gilansang sa cross ang ceremonial law nga butong kasuguan ni Moses, tanan nga mga paghalad, mga sapat. Ay di,
ano maningin siling niya diri nga hastang may arap palangit ug ruta. Amo na nga this is referring to kasuguan sa duha kasuguan nga the law of God and the law of Moses, the ceremonial law and the law and the moral law. Ang moral law ang napulo kasugo, kasuguan sa Dios. Ang ceremonial law ang tanan mga offering sa nasang una sa mga sapat kag mga ritual services sa santuario. Amo na nga kung may ara man daw nga nagapanudlo tapos paglapas ng suguan, sila ang pinakakubos ng harian sa langit. Ang butang balon, ang paglantaw sa mga tagalangit, siya ang pinakakubos ng tao sa kalibutan. Nga aman, ginpakanubo niya, ginpakawala pulos niya ang suguan sa Diyos. Muna, delikado na katama ang buturan, tandaan ta na siya. Muna nga, ang pinakadyutay ng pagtamod sa kalautan na ginapakabahandi sa tigipusoon, magabulag sa aton gikan sa pagpakigambit sang bulig sang langit. Kung ginapangita naton ang Diyos sa buo sa katigipusoon, niyan, ang iasaad sa aton, manginamo, makita mo ako. Hamal sa Ginoo, makita mo ako. Kaya man, ang 7 versikulo 7, isang sino nagapangita sang Diyos, makakita. Sino nagapanoktok, pag-abihan. Sino man ang naga, diba? So, dayon, sino man ang nagapang pangayo, hatagan. Adi, anong importante kayo. Pero data paghalipatan ang bayad sang sala amo ang kamatayon. So no, sa Roma 6:23. Ang sala bisan anuman ini kagamay mahimo nga mapadayon sa bilis ang kabuhi nga walay katapusan. Ang indi madaog magadaog sa aton. Delikado. Ano na indi ta madaog? Indi ta gyud matuman. Kitang perdi. Kag magahimo sang aton kalaglagan. Tandaan tani siya. Kaya kung hindi kita magadaog, kita man atundi. Ang hindi ta madaog, magadaog man sa aton. Tanan ta makulihon sa bulig sang Ginoo, sa yabugay. Dapat madaog ta na siya. Pero madaog na tanan kay si Pablo mismo nagpamatuod sa Filipos 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Ako makahimo sa tanan na pagi kay Kristo nga nagapabakod sa akon. Amo na nga, kita man, amo mong Japon. Huwag may gidlain. Dapat naton hugasan ang aton mga panapton sang kinaiya, sang dugo, sang kudiro, tubtub nga ini, mangin puti, kag hindi maragtaan. Hindi na kita maragtaan kung sige kita pamalandong sa Ginoo, siya sa kapisyo sa cross dayon. Napatay siya sa cross bangod sa paglapas sang tao sa aton na nagtunan. Bangod sa aton nga mga sala. Muna nga, ang kasuguan sang Dios amo na ang aton makita nga ginhimo sang Ginoo nga balip pagsulundan nga makita ta kun may paglapas may sala, kun may sala may napatay. Ang unang napatay si Kristo dayon bangod sa iyang pagtuman kita ginhatagan sing isa pa ka tsansa. Tandaan ta na siya perni. Muna nga ginbuyok nanday adan kag iba ang ila pagulingon sa tuman kag yutay nga butang subong sang pagkaon sang ginarmilian nga bunga. Indi mahimo magresulta sing makahaladlok nga resulta subong sang ginpahayag sang Dios. Naman, natandaan ta ba mga kauturan nga kagamay-gamay sa sala ni adan kag iba. Pero ano natabo sa silot? Pati kita na ulamin. Hindi man mo tambalon nga kita nakapanubli daw sa lani Adan, huwag manatutungin panubli. Ang ila sala, kahit sala nila, mulan tong pagpilaw sa mga tao. Kahoy nga ginumili siyang Diyos sa ila. Ang na ano naton, na inherit is ang aton inclination to do wrong. Tinga ang hapos lang himuon ang balain, kabulay himuon sa maayo. Diba? Kasi Pablo, bisan mismo sa experience ni Pablo, ang luyag na himuon, di niya mahimo. Pero ang di niya gusto himuon, ang upang nahimo niya. Sahan ninyo ang Roma City, versikulo 18-20. Amo man nakita gihapon, pero ginpasalig sang Ginoo, iya garantiya nga, kung kita ara sa iya permi, mahimo na to na siya. Pero kung wala si Kristo, inliwat na permi ng versikulo, without me, you can do nothing. Balik Kristo sa 1:15, versikulo 4, ag 5. Wala kita mahimo, basta wala ang Ginoo sa atong pag-uwi. Muna nga, pag-inoogid kita, permi. Pag-inoogid kita. Pag-inoogid kita nga aman.
kaya muna ang pinaka-importante sa kabuhayan sa kalibutan. Pero siya nanday adan kag iba, abi nila nga hindi magresulta sa amuni makahaladlok ng resulta sa bilog kalibutan, ginpakanglaot ang bilog kalibutan, pati mga sapat, tanan sa bilog ng kalibutan. Ang duta, ang sapat, ang kakahuyan, ang kuspis, tanan ba sa kalibutan. Ang tao kita, itapagin ang malain kayo sa grabe sa aton nga pagpakamalakot. Kaya nga man, ginpakamalakot ang kita maayo, bangod sa aton mga inimuan. Amo na nga, dinata dayon may intindihan nga perti kagamay nga sala pero perti kadako ang silot nga hasta subong na ulamid kita. Muna ang tandaan tanda siya magkukuran na hindi basta-basta. Muna nga iningjotay nga butang amo ang sala ang paglapas sang hindi mabag-o kagbalaan nga kasubuan sang Diyos. Kag nagbukas ini sang mga gawang sang baha sang kamatayon kag hindi masugid nga kailo sa aton kalibutan. Sa tagsa kadag-on, may nagwagikan sa aton duta ang padayon nga pagsingit sang pagpangaso kag ang bugos nga tinuga nagaugayong kag nagaanto sing tingog sa kasakit subong resulta sang pagkadi matinumanon sang tao. Ang langit mismo nagabatyag sang mga epekto sang iya pagrebilde bato sa Dios. Ang Kalbaryo nagatindog bilang isa kandumanan sang makatilingala nga halad nga kinanglanon bilang isa kapagpasag-uli para sa paglapas sang Diyos nun nga katuwa. Hindi naton pagkabigon ang sala nga isa kadyutay nga butang. Hindi bala ang makamot kag mga tiil kag kilid sang anak sang Diyos, sang anak sang tao, kag anak man sang walay katapusan nga Diyos. Sa pagdala sang isa ka walay katapusan nga panaksihon sa tubang sang universo, sang iya di mahambal nga pagpakamalaot kag mga kalautan. O nga ang isa ka husto nga impresyon mahimo sa mga nauna, sang mga pamatanon kag sa mga tibulang, nanungod sa tuman ka makasasala sang sala, tuman ka malaot sang sala. O kabay pa nga ang tanan, makatigayon sing makatarunganon nga paghangot sang pagkahuluya sang sinisidios o pamakahuluya gid sang tandang ng tao kag sang pagkahalit sini sa katawhan. Ang pulong sang kamatuoran nga pahayag siguroduha nga ang imo sala makita sa imo. Be sure your sin will find out. Ang matuod nga kinaiya sang tag sa kabuhat sang imo kabuhi iga paibalo. Mahimo nga bisan sa sini nga kabuhi nga paagi sa pag-atipan sang Dios ang pila ka mga wala ginapaabot nga mga sirkumstansya. Magabuyagyag sang imo likom nga mga buhat kag kalautan. Abang kun magmadalagon ka sa pagtago sang imo matuod nga kinaiya gikan sa mga mata sang mga tao. Maysa ka hindi makamalikawan nga adlaw sang pagkabuyagyag nga gintigana para sa tagsa kakalag nga wala nagahinulsol sang iyang masala kag nagabiya sang tanan nga kalautan paagi sa Jesu Kristo nga napatay agod nga kita. Ang kasulatan nagapahayag ang Dios magadala sang tagsa kabinuhatan sa paghukom upod ang tagsa katinago nga butang maayo man inikon malain. Ecclesiastes 12:14. Wala sing landong sang pagpangduha-duha sa sini nga butang. Ang tanan nga sala nga wala ginahilusulan kag din pabayaan indi pagpatawaron kag panason sa libro sang record kundi magatindog sa pagsaksi batok sa makasala sa adlaw sang Dios, sa adlaw sa pagsilot, adlaw sa panghukom. Mahimo nga nahimo niya ang iya malaot nga mga buhat sa kapawa sang adlaw o kon kadulom sang kagabihon. Apang ginbuksan sila kag ginpahayag sa tubang sa tubangan niya nga sa iya kita may kaangkanan. Kita sa mga mata sang Dios ang kanan. Ang mga manugtunda sang Dios nagas nakasaksi sang ilang sala. Kag ginresto ini sa wala nagasayop ng mga record. Ang mga tao nga wala nang hinulsol hindi mapaslawan sa pagbaton sumo sa ilang mga binuhatan.
Ang sala mahimo nga matago, ipanghiwala, matabunan, gikan sa may, iloy, asawa, kabataan. Kag mga kaupod, wala sing iban kundi. Ang mga nakasala, nga mga aktor, ang mahimo nga magpakabahandi sa pinakadyutay nga pagduda sa sayo. Apang ginapahayag ini sa tubang sa mga intelihensya sa langit, ang mga anghel. Muna nga, klaro katama. Ang katutom o ang kadulom sa pinakamadulom nga kagabihon, ang pagkasikrito sa tanan nga malibongon ng mga arti, hindi bastante sa pagtabon sang isa, kapanghunahuna gikan sa ibalo, sang walay katapusan nga Dios. Si David nagpila ka mga pag-apresyar sa sine nga kamatuoran, sang siya nagsinggit, diin ako makadto gikan sa imo, Espiritu o Dios. O kun diin ako magpalagyo gikan sa imo presensya, kung magsaka ako sa langit, yara ka dito. Kung maghimo ako sang akon hilig, daan sa impyerno, yari ka ron, yara ka dito. Kung magsiling ako sa pagkamatuod, ang kaduluman, magatabon sa akon, ang kaduluman wala nagapanago sa imo, apang ang kagabiihon, nagasilak subong sa adlaw, ang kaduluman kag ang kapawa pareho sa imo. Psalmos 139, mga versikulo 7 hasta na sa versikulo sa unahan. Saha na lang ninyo ang intero kapitulo. Daw 23 malana ka bersikulo. Nami na mga pulong ni Haring David. Salmo 139. Mga pulong niya nga nagalaragway kung ano kagamahanan ng Diyos. Lamang ang aton timpo, maubos naman. Sige hapon, padayon kita sa pagtapos ni pagi sa pagpangamulo. Dagilang Diyos sa kita sa pagkayang mga langit. Muli kaming lumulog sa banal na kulukan at pinasalamatan po namin ng dakilang pagsibig-gabay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan ulit-ulit naming pinag-aralan ang inyong kalooban. Nawa aming munuan sa pagitan ng banal na spirito na siyang tutulong sa amin. Pagpalain mo ang mga nagkinig. Nawa, makapagpatuloy sa paglingkod sa inyo. At ang himpilan na Q5 News FM, pagpalain mo man na ginagamit na himpilan upang may palaganap ang inyong katotohanan. At ang Masiuro Camille Oy at pamilya, patuloy nawa ang magpapala at lagi naming hinihiling na physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan na sa inyo. Ito ang hinihiling sa pagitan ng matamis ang pangalan ng Jesus. Amen.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod si ka K5 Ray Espeha Umalay, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapod ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
7: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang carots.
7: Oo, hindi lang carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, kilingin tayon ang ako nulo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Listening ka ng babalaan yung mga flowers nga na mong probiotic.
5: Mas
4: na yung interior.
3: Maidukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500. Kina problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay Ampalaya Extract. Nibugala sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
9: Mga suki na itong tagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, doon di mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Initanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sagad yon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ng pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisin na lang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon? Or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
10: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
9: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tiyon nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mel, about fasting.
10: Bago ko sabdon ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
9: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mel, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
10: Ang katabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala kasang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sining ation, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
9: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mel, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
10: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
9: Uh-huh.
10: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, DTX 500 ka. Gamay TC ka. Kay at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose, agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Kini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
9: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag protein. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
10: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time, cleansing ang ano gakatabo sa imo nga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang. Pagtuhaw sa gitawag cancer. Kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon. Kag hindi na husto nga pagkaon.
9: Husto gre, no? So mag-fasting na kugli.
10: So may benepisyo gid
9: diha. 16 hours
10: gasugod. Lain niya ang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon sir boy mo.
9: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
8: DTX 500. Nagdamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag-DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agud maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Benepisyo.
9: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sa oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sa buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sa hair follicle ang ginaigo sa oxidative stress kag literally nagalupok ini. Paano pa naabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimin tas may buhok ka pa.
10: Correct, no? So mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sa kondisyon amo ang pagkadamid sa gituag hair follicles. Bangod sa oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya o kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sa DTX 500 may tisi, kung ikaw ang mayara na sa acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent. No, nakita mo wala may punggod ya kaya nagagay na miya DTX 500 kag may tisi, Doksam.
11: Marami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may tisi, no? Sir JP, bangod sa epekto sini sa imong tulong, no? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sa aton nga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatsagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang imong tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic. Hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
12: Wow. One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kong sperm, no, to neutralize free radicals that damage your sperm cells, no, that will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
10: Grabe gid gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamang ina Sir Boy, Doksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kun may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then cancer na ya kag indi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga indi kaya magka-cancer. Paano? Di ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuligi din eh. Sang dako, labi na kung palabisyo ka, gainom ka, no, sigarilyo, kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, kag hindi lang cancer ang malikawan, kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, ay. Doksam. Pareho kay Doksam, no? Imagine, hindi kaya makalbo, tapos dulo punggod mo, kagadamo bata mo.
9: Ay!
10: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni misis mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure sin, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure sin. Awan din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
11: Ha? Ano sikreto niya?
9: Milig siya taguay.
10: Awan siya panago siya ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy.
9: Dice ko no, dice. 19 nag ang 8 nag 19 ako no last year 18 plug to mo.

0: na may mga beauty properties, pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO, kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Impormasyon sa ika ayong lawas.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagkimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuligon, maliptan. DTX 500.
3: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
0: Klinika Dio Fresh.
4: Klinika Dio Fresh.
5: Maligo, anay.
0: Before ka mag-Klinika Dio Fresh, maligo, anay.
4: Kati, makapi na kita.
0: Using our super coffee, ang kape, nga paborito ni Sir El Jan, ang kape, nga pang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadetox ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergo tayo ni, nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sang pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan mo, pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
4: Sige. Ano to?
0: O, tige. Ang paborito yan ni...
4: Inintay nyo ka, Jan?
0: Inintay mo
5: na? Ay, doon nakapili.
0: Pero siya, bali ni engineer.
5: Walang papasahe.
6: Ang sekreto ni engineer.
4: Lain niya pa init-init engineer.
0: Lain niya init-init engineer.
4: Pamasads.
0: Habang ka pamasads, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kapanami sa imo blood circulation. That's why nami and delivery sang minerals and vitamins sa imo cellula na ami man ang paghimo sang basura sang imo sirila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa. Mayo magrado.
5: Tubero pa.
0: Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
4: Try nyo ha, try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Paano lang makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
7: Talk ni Doc!
0: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
4: Nabala natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Tikong gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
0: Wala ma-process, correct?
4: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa

0: mga gitawag calcium.
1: Uh-huh.
0: Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy.
1: Uh-huh.
0: Ang hormone nga calcitriol. Uh-huh. Now, ang ditribayo ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang ditribayo ga provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
1: Limitless.
0: Now, amo ning nakanami para nga malayo ka sa dinggi, para nga indi ka magkadinggi. Kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman na balik-balik, nga indi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
2: Mm. So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir GP, no? Kaya ang dengue gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatuwag hypovolemic shock.
1: Uh-huh.
2: O, ini ginatuwag hypovolemic shock, makamamatay ni tungod nga wala na sang ginatuwag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. What? Tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy. Iba ang ginasunggo eh. No? Kay ang dengue virus yung atake niya gali, Sir Boy, ang ginatuwag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? So may mga dinggin nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag nga hypovolemic shock, no?
1: Uh-huh.
2: Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
3: Ang kontlagid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung sa lalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kung sa aspirin, promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambal ni Dr. Mil sang vitamin D, vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, ini nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo na ga house aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan eh, mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Mil.
0: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. I-turn to monolaurin.
3: Monolaurin, alin na.
0: Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
3: Saan ka pa mainom sa madali ka na?
0: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang guan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
3: Ginapatay man. Pati mga infected niya platelet, ginapatay man sa monolaurin.
0: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin, hindi na makita sa D3. Na plain.
1: Wala.
0: Pero kung D3 bio,
3: may anak sina.
0: May monolaurin ka.
3: May monolaurin ka.
0: Oh, di ba? so kaya niya pat yun ining gitawag mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga cancer boy,
1: ga sulod,
0: ga naog,
1: naog lang.
0: Oh. Once nga magnaog, ga bleeding ang kwan, ang pasyente. So nami gid nga kwan, ga inom ka di tribayo. Kaya man, aside nga gapatay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di bala nato iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-ong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka no?
1: Utan.
0: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kun pala inom ka D3Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
4: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tungas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sa atong lawas, na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo ipato na, ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3 Bio, na isa ka sahi, ga brain food, kagandino man, san atong uto, rason. Gagandami ang memorya. Mag-D3Bio adlaw-adlaw.
5: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, may DC, D3Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3Bio. Kung adlaw-adlaw kag inom D3Bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate kag gina-suportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones sir boy ga-regulate ni kag control sang gitawag imong gana. Kag syempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung gainom ka D3Bio higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom, D3Bio.
2: So, Sam? D3Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. Butsilingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon naton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa aton yung mga cellula, sir boy. So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose sa magamit sang aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sang aton nga uto kun busog ka na kag hindi kaya mag overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka D3Bio ka kadali
0: correct
6: ang pag skip sang meal o itawag na mo gina ni doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, haganagandun may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman na pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3Bio, along with your low carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium chain triglycerides, ngayon sa D3Bio, makahatag inis ang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho kag efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3 Bio.
0: Sir Boy?
3: Mm-hmm. Ang kanami kidya sa D3 Bio for me is kun mag-usar ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga, kay ang MCTs ya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gadi-tri bio ka lang.
0: Mm-hmm. So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, di-tri bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntunan, magaayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis. Whoa. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ka butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:35 sa agang. Oras, ginadulong sa Tuscarawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
7: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa

0: K5, Rey Espeja Umbalay, para sa balitang K5 sa umaga.
1: Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa aton sininga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinanda na kung inyo upod, alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ka-K5 Rey Espeja Umalay. Today is Monday, Lunes kitang adlaw, may klase, may opisina. Tapos na nga aton sininga long weekend. Kay singgantelik, dan nga Biyernes, holiday kita mga ka-K5. Nagsaulog kita sang aton sininga Independence Day. Subong balik klase, balik opisina na. Kay gani sa may mga estudyante da, imos na, parigo. Hindi magkinanding ha. Maramig ang tiyempo sa aton sining mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, pero importante marigos kita gapa para hamot kita. Ah, mumot kita gapa mumot. Gamit gid sa Klinika DTX Beauty Shop kung magparigos ha. Sa mga ginikana naton nga mga nagaginaga digamo agapa. Ayun nga, galang da sa inyo samtang nagkapamati sa balitang K5 sa umaga. Diri sa kampiyon nga istasyon ng K5 News FM, Iloilo. Ina-tamyaw ta sa mayong morning man. Subong Alones, June 15, 2026. It's a 15 kita mga ka-K5 sa bulan sang Hunyo, 2026. Ang aton sininga mga mamang choper, mga vendors sa nagkalain ng mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Nga nagapodgig kini kapamati sa aton sinig baro nga pagpangalagad sa buong adlaw. Good morning again sa inyong atran. Happy morning! Oras mga ka-KP, alas 4:41 sa aga. Sa aton sa mga pinalangga ka mga tagpalamati, live-live na live kita, nagpangalagan sa inyo. Sa aton sa nga Facebook page, i-like, i-follow, i-share, para mas madamo pag-aid ka mga ka-K5 natin around the world. Ang mga kapamati diri sa balitang K5 sa umaga. I-like, i-follow, i-share mga ka-K5. Kaya bisan din ka mga bayan sa kalibutan kag sa pungsod Pilipinas, saranggid nga maka, pamati pinaagi sa Facebook Live. Good morning, kids. Sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Terenisa Teresa Alcunada Redunda, kay Dordes Tingting, kay Oting Guanzon, ng Barangay Malusgod Pototan, upod kay Butchay Inoho. Kag kay Nanay Bet Guanzon, nga nagapamati, kids. Sir Alex Sasabo, Rosie Ferrer, Mar Borca, Cheryl Apating Branya, Christopher Piapi, good morning. Sa kaya mama Ning Ilumba, Ma'am Ning, good morning. John 14:27, peace I leave with you, my peace I give to you. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Thank you, Lord, for this new week. Another chance to face another day. Thank you, Lord, for keeping us safe from earthquake and other calamities. Yo, Lord is our source of peace. Please ease our fears, pains, and worries. Don't let the opinion of others ruin or disturb our hearts. We only hold on your promises that if we bring our burdens to you, fully because you are faithful and unchangeable God. Bless our families, relatives, and friends. Thank you for all the people around the world. Thank you for everything, Lord. Amen. A blessed Monday morning sa imo. Ka-K5 Rey Umalay. Thank you so much, Ma'am Ning Ilumba, for sharing the word of God. Subunga adlaw sang Lunes. Because every gising is a blessing. And we thank the Lord for another day, for another life. Alas 4:43 aga mga ka-K5. Rose Ferrer, good morning again. Lynn Sembrano Chua, good morning ka K-Pipe Ray Umalay. Shout out kay Shubi, kag Shumi nga nagbugtaw aga pa kay may klase. Sige, sa ato sining mga ka K-Pipe. Aga pa kitaging tayog. No, sa aton sining mga ka K-Pipe sa mga balita. Kay gani, standby ka mo. Sa mga pila naton sining ka mga balita mga kakipay, kagab eh, sa aton sininga mga kuturan, alas 11.22. Mga kakipay, ang mga wala nakabatsyag sa inyo, hinami ang tulog nyo, muok ang inyo sininga katulugon. Pero kagab eh, may ara sang pagtayog o konlinog na nabatsyagan, dere sa may antike kag Iloilo. Suno sa Institute o kon Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon FIBOX, ang sentro sang linog yara sa may Aninii Antique. Bisang gintalikdan to nga binulan, mga ka-K-5 na kabatsyag man kita sang linog. Sa aton sininga mga ka-K-5, oh, or sang ligad ka tuig, dito man to sa may Aninii Antique. Ang sentro ya mga kakipay, kagamay araban sa may gimbal, no? Sa aton sining mga kuturan. Kaya ti ang fault line sang tectonic plates nga mo ang nagatuga mga kakipay sang ginatawag naton sininga earthquake o konlino. Eh, diragid na nga mga areas. No? Magnitude of 4.3 nga linog. Mag 4.3 kasi ni mga ka K-5, no? Mabulubutsagan mo na gidman eh. No? Mabulubutsagan mo na ni ang pag-uyog-uyog. Pero ti kung medyo muok ang tulog mo, hindi kagid kabatsyag. So kung hindi kakabatsyag na may 4.3 nga linog, sa aton sini nga mga ka K-5, isa lang ang buot silingon sini. Medyo delikado ang linog kung magtupa kagahon, no? Or tungang gabi. Kay kadamo na sa mga kutura naton sini mga ka-K-5, ang nagapahuway-huway, nagakatulog, so hindi na nila mabatsyagan. That is why amuna ang natabo dito sa may Cebu, mga ka-K-5, na damo gidang casualties. Iniya ang natabo sa General Santos City, no? Sa aton sini nga mga ka-K-5, morning aga natabo. Mayo lang kay wala pa ni gabukas ang mga mall, wala pa gawa tawo sa mga fast food chain. Sa aton sini nga mga ka-K-5 sang matabo ang linog. Sa aton sini nga mga ka-K-5 dito sa may South Cotabato and especially sa General Santos City. No? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalmati. So always gid kita nga maghalong kag magkaligman. Ang bagyo man anticipate mo pa because makita mo ni siya via satellite. Sa aton sini nga mga ka-K-5, kung may bagyo nga pasulod, kag kung diin maigo ang bagyo, no? Ang linog, sa aton sini nga mga ka-K-5, amo ni siya ang do unpredictable, no? Mabalaan mo lang kung anok baskog based on the intensity level, pero unpredictable kung when siya banwa magtupa ining linog. So that is why nga dapat we all know, no, kung ano ang mga basic nga mga mga basic nga ton sininga obrahon kung maglinog. Si number one, don't panic, no? Don't panic because it's organic, no? Bukay nambal nila, no? Don't panic, no? Hold and tawag ni gani, cover your head, no? Kag magdukbo, magpanago sa aton sininga mga ka-K-5. Ilabi na gid kung ara ka sa ibabaw sang building. K-5. No? Sa aton sininga mga ka-K-5. And kung magtulot-away, amo ang imo sini nga pagdalagan pagwa, no? Sa aton sini nga mga ka-K-5. Panago kasang may mga panaguan mo da, no? Nga mga mapag-on dalom la misa o kung ano man dira, no, nga just in case may mga debris nga mahulog, hindi ikaw matup-an. Sa aton sini nga mga ka-K-5, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamat. Oras, alas 4.48 saga. Teka ba tiyag mang kamulinog? Kagabi? sa mga taga Iloilo, ha? Nakabatsyag kamulinog kagabi da. Sir Alex sa Sabo, yung fitness miyagaw mo, anini, antike ka mo. Oh, Genre Siman, Danny Labrador, sa Badyangan, nagapamati gin. Na sila ay nangalinog ang inyo yung nabatian kagabi, ha? Ma'am Josephine Florindo Diaz, good morning. Nagapamati gin sa itong sininga pagpangalagad. Alas 4:49 oras na, ha? Para manindahan kita kag mag-share sa inyo ang aton sininga menu for today. Dili lang sa balitang K5 sa umaga sa K5 News FM Iloilo. Mas taong tanong mga gimpang panindahan ni ka-K5 Alira Api sa sininga mga tinion mga ka-K5. Ka-K5 Alira, nakabatsyag ka bala sang linog kagabi? Ka-K5 Alira?
2: K5 Raymo, okay na nga itong tulog, no? Why did kita kabatsyag na naglinog?
1: Gani, no? Ako ba'y makukabatsyag na naglinog?
2: Mm.
1: Di ang 4.0, medyo ano na ni mo, medyo blubas ko naman eh, no?
2: Mm.
1: Mamuti kong isip-isipo ni ang iya intensity level is almost or more than 50% compared to the linog na nabatsyagan sa may South Cotabato General, or General Santos City man, no? Kahit ang nabatsyagan dito is 7.2 or 7.8, no?
2: 8.
1: Di almost half, kaki 5 ba, or half gid gani, no? More than half gid gani isang intensity level na nabatsyagan dito sa may General Santos City. Pero di, muo ka itong tulog at tatok batsyag, kaki 5 balira.
2: Kahit kaki 5 radio, kapuigid ang aton nga lawas, no? Sa Bilog Ubraman nga, sa Bilog Adlaw man, aton nga pagtrabaho, te, syempre, tinagapangabay lang kita, no? Nga kung sa mga kaufdanan man aton, dira sa balay, nga kung ang inyo upod, no? Wala nakabatsyag nga may lino, kahit kay muo kang tulog, pukawon ninyo.
1: Sugi, sir, muna nung pang mga upod mo sa balay nyo. Mga upod nyo sa boarding house mo. Basta yung landlady mo nami man ang tulog, buhok man ang tulog.
2: Laban-laban.
1: Pero amugin ang ginambang nila ka K-5 Balira. Ayaw lang hindi siya baskog. Thank God nga hindi siya baskog.
2: Yes, K-5.
1: Ay kung baskog siya, why kita tutanin mo?
2: Mm.
1: No? Sa atong sining mga K-5, no? Amo na ngambal nila, mas maayo pa kung aga or aga pagin bala. No? Why naman ginapangayo ng maglinog, ha? Pero what we're just trying to say is that nga mas safe mga ka-K5 or mas gamay ang casualties ng parasto na tabo sa South Cotabato kag sa General Santos City nga gamay lang ang casualties compared to sa General Tabo sa Cebu. No? Nga may mga natabunan to kakatulog sila mapunog kakupanay ang magpamilya bata wala gid animo mga ka-K5 may ato nga ubos-ubos gid sila bilugin sila ng pamilya no? Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati amo na siya ang masubo dito no? Sa aton sini nga mga kuturan. Sige, anong imo sini nga ging panindahan naga pa para sa aton sini nga menu for today kay K-5 Balira?
2: So K-5 Ray, ining aton nga dishubong no, mananam gid iniya kag mapapa extra rice kag gid sini kay ti syempre may gata iniyang aton nga menu. So subong ang aton nga menu mga K-5 amo ang ginataan nga langka. So ang ginataan aton nga langka ya mga K-5 is
1: sa ensalada ginataan niya.
2: Oo, ginataan niya K-5 Ray. So pwede nyo gid ni masubak no ang inyong mga paborito nga pinakas dira nga uga pero pwede nyo gid ilakot no ang mga pork belly nyo da bala nga naga ano gid naga uyog-uyog gid lang tambok sa inyo mga baboy nga ginbakal. So para sa aton nga ingredients mga K5 of course kinahanglan naton sang panggisa onion and garlic. So onion and garlic naton mga K5 ang onion ang nagapresyo sang 70 pesos per kilo samtang ang garlic naman ang nagapresyo sang 120 pesos per kilo. Apang sa panggisa natin mga K5, pulo ka pieces ng onion and garlic, pwede na ina. Tapos, kinahanglan man natin mga K5 sang pork belly. So, sa pork belly natin mga K5, kahit hindi man iniya sang siling linaga nga baboy, no? Nga kinahanglan sang madamo nga subak. So, 100 pesos mga K5 nga pork belly, okay na ina sa atin nga dish. Apang ang presyo gid, no? Sang per kilo siniyang nagapresyo sang 330 pesos. So, of course, kinahanglan kinahanglan man naton sang langka. Ang langka subo mga kifay man nagapresyo sang 70 pesos per kilo. Pwede na kamo yung adaan kabakal sang natuktok na yung adaan nga langka, no? Apa pwede man kamo kabakal sang langka nga bilog pa kag wala sang napanitan. Of course, sa aton souring agent mga kakifay, mga aton na native nga souring agent amo ang Batuan. So subo mga kifay, medyo mahal, no? Ang presyo sang per kilo sang Batuan, ini nga nagapresyo sang 200 pesos per kilo. Apang sa aton nga dish, 20 pesos, no? Nga Batuan pwede na ina sa pampaaslom sang aton nga ginataan nga langka. Of course, para sa dugang nga flavor, no, sa seasoning nato mga K5, kinahanglan naton sang pork cubes. So sa pork cubes naton ang nagapresyo ini sang 7 pesos gid lamang. Of course, kinahanglan man naton sang gata. Pwede kamo yung mga K5 kabakal sang lubi, no, kag ipapuga, no, ka o kung pwede man kamo yung akong maya ara kamo sang tanom nga lubi, ti pwede nyo man nga sa kaon lang kag kudkuron kay ti amo na iya sa mga uma-uma, may makita lang kita yung mga puno sang lubi, te pwede na nato niya makuhaan sang gata. Apang kung wala gin mga kakifay, pwede kita yung kabakal sang napuga na nga daan nga lubi mga kakifay, no? Ini ang nagapresyo sang 85 pesos. And then of course, kinahanglan man naton sang lagba nga katumbal. So ang lagba naton mga kifay nga katumbal ang nagapresyo sang 50 pesos per kilo. Apang sa aton nga dish, 15 pesos, no? Nga katumbal nga lagba nga nakatumpok na nangadaan mga K5, pwede na inailakot. Of course, dugang pagid nga seasoning naton mga K5, kinahanglan man naton sang salt and pepper. Sa salt and pepper naton mga K5, pulo ka pisos nga nakaripak, pwede na gid ina sa aton nga dish. And then of course, sa aton nga panggisa pa, no, of course hindi man kita kagisa kung wala kita sang mantika. So sa mantika naton mga K5 ang nagapresyo sang 120 pesos per kilo. Apang sa aton nga dish mga K5, kasi syempre panggisa lang man ini, pwede na ina ang tunga sa lipid, no, o kun ang 50 pesos lamang nga mantika. So sa total nga 387 pesos mga K5, pwede na kita ya makahimos ang aton nga ginataan nga langka nga masobra na o kun isa gid insakto gid, no, nga isa ka kilo nga langka ang gamiton. So para naman mga K5 sa aton nga procedure. So sa procedure natin mga K5, kung wala pa natuktok ang inyong mangka, of course, unahon nyo panitan kag tuktokon anay para nga hindi na kita mag-awat, no? O kung pwede man kamo ya makabakalya sa nga natuktok na nga daan, kaya usually sa mga merkado mayara na ina sa mga natuktok. So una mga K5, gisahon natin anay ang aton nga ahos, ang aton nga bombay, ang aton nga baboy, no? Palalay-lanayon natin anay ang iyang nga tambok, no? O kung i-render natin ang iyang nga fat. Kahit ang fat sang mga K5, ang fat sang baboy, gadugang pa ina siya sa flavor sang aton nga ginataan nga langka. And then, after sina mga after sina mga K5, ibutang na naton ang aton nga pork cubes. Ang aton nga pork cubes and then ang aton nga nangka. After sina mga K5, ibutang na naton ang aton nga Batuan. And then after sina mga K5, kung napabukalan na naton ang aton nga mangka kag ang aton nga Batuan, kag kung na-achieve na ginaton, no, ang sourness ang aton nga Batuan nga gusto, pwede na nato ibutang ang aton nga coconut milk o kunang aton nga gata. After sina mga K5, depende sa inyo, no, kung gusto niyo yasang do nagamantika nga ginataan nga mangka o kung gusto niyo yasang creamy, ti ara na sa inyo kung ano niyo siya kadugay nga gusto i-simmer o kun pabukalan. Pero after sina mga K5, kung na-achieve niyo na ang consistency nga inyo nga gusto, pwede niyo na idugang ang inyo nga lagba nga katumbal. After sina mga K5, pwede niyo na gid i-serve and enjoy ang inyo nga ginataan nga langka.
1: Okay, the budget friendly nga sudan, no? Mga pork strips gamay lang sa aton sini nga mga K5 ang imo sini nga isahog sa aton sini nga mga kultura. Sige, ta nga lang ka with pork ni, no? And siyempre maalo aslom ni nga may pagka matulutam is because of the gata kag sa Batuan.
2: Sa Batuan.
1: Abo gid ang gusto sa mga Ilonggo kag sa mga Pinoy, no? May aslom eh, no? Sa aton sini nga mga K5. So namit din, no, do lain man yung insalada nga lang ka, insalada nga lang kaya may gata man na, pero do ano na siya gawa, do mala, no?
2: Oo, mala kay February.
1: Maslom lang gawag na butang kanina, ini ang ginataan. Ginataan nga lang ka nga may Batuan.
2: Actually kay February, may ang tiya ko abi taga Bicol. Ti may natilawan pag ida ko nga version si Ninila, which is ang katumbal ya kay February gina. Ginakwagin bala, ginagunting kag ginalakot.
1: Do,
2: Bicol Express nga Bicol type, Express pero lang ka.
1: Bicol Express ka lang ka. Amo na tawag namon sa UMA. Sa UMA, kung diri sa syudad, balamon ba permi lang yung baboy. Baboy la syudad. Amo niya may baboy kami nga apa.
2: Ano nga?
1: Baboy nga apa sa UMA. Magambal ka ni ano syudad, baboy nga apa. Ah, no? Magambal ka baboy nga apa, but silingon kina tumod mo sina langka.
2: Langka.
1: Amo na kami dito sa probinsya sa UMA. Ano sa danda? Ah, baboy nga apa. Langka na, aman. Ginaya pag-iihaw mo siya. Why siya tig-ik mo?
2: Langka.
1: Diba? Apa sa nga baboy? Ano ko rabi ito baboy mo mula sudaan mo?
2: Sosyal.
1: Balay mo. Oh, pre, ano sudaan tada? Ah, baboy nga pa. Ah. Pero langka, yay. Lagi na kami luto, nga langka lang, puro-puro, bla. May stiwitis. Lagi stiwitis, bisa wala kagata, eh. Ang mga sudaan mo sa una, langka naging gataan nga may stiwitis.
2: Makagala na, be, actually, K5-ray. No? Kahit may gata,
1: sa mga,
2: no?
1: Ano na, sa mga luto na bla, nga mga, ano ganin na tawag niya, nga mga luto, nilaga, ni, KBL, ano pa ganyan?
2: Lauya.
1: Lauya na. Sa mga lauya, nilaga, KBL, why ko gawag ako, baboy? Una ko ginakuha na langka. Bisa ga, away pa kami na isang tindira. Wala langka! Kaya dumas nami iya langka, isudano, no? Sa atong sini mga pinalangga ng mga taga Palamati. Alas 4.59 ang oras sa atong sini nga pagpangalagad mga kating. Yum, yum, yum, yum! Ambal ni Ma'am Cherry Lapating Brania. Mahal ako no kilo sa Mumbai, sumungtang 40 piso sa Bali Ma'am Ling Ilumba. Nagbakal sa dira sa May Haro Public Market kahapon. Tristan Wat Gulay ni Joe Jordan. Nagkapamatigid Tapski Abiliana Diaz. Nagkapamatigid sa atong sini nga pagpangalagad. Sir Danny Labrador, good morning! Welcome kid sa Balitang K5 sa umaga. Salamat kid na ka-K5 ilirapin sa imo sila nga yum yum yum yum in the morning.
2: Sige ka-K5 Ray, gikan sa kusina sa K5 News FM Iloilo, inisi ka-K5 Alira. Ang inyo ko sinera nga nagasiling ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatamaan, malain man sa kalawasan. Yum yum yum yum!
1: Yum yum yum yum! Oras mga ka-K5, alas 5 impunto saga. Naton sini nga pagpangalagad mga balantayan, naton sini nga mga balita nga dapat diskusyonan sa adlaw sang Lunes mga ka K5. Yari nang aton sini mga pangulong dinalan nga ginadulong gid sa atong kalwan sang Klinika D3 Bio. Basta ubot rang kaso sipon hilanat mag-inom sang Klinika D3 Bio.

Duha patay sa nagbungkuhan ay ang pick-up kag tricycle na mga ka-K5 sa Banwa naman sang Bingawan. Bagsang dress chicken vendor sa Uton Public Market kamay unod nga cash kagalas ginkawat sa sulod mismo sang iya sining stall. Kag most wanted person na dakpan sa Banwa sang Concepcion bangon sa kasong murder. Sa dugang mga balita mga ka-K5, Iloilo City Hall kag Provincial Capital makabaton sa nakabaton sa nga bomb threat. Sa dugang mga balita, duha ka mga lalaki nga involved sa kinagamo sa Banwa sang Alimudyan, yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Pagpalupok sang pusil, wala sang may na-report. Suno sa pulisa. Sa dugang mga balita, sa balita nasyonal mga ka-K5, istoryahan taman karon mga kuturan. Dumduman nyo atong basketball player nga nagtaliwan mga ka-K5 nga mga atleta sa nga Ateneo de Manila University. Sa aton sining nga mga ka-K5, atong si Divine Adile kag si Rene Baterbonya. Si Rene Baterbonya nangin sikat ini sa nga basketball player sa aton sining nga mga ka-K5 sang palaro 2025, no? Kung sa diin siya ang ginkilala nga most valuable player o kon MVP sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalawati. Matapos ang iya sini nga palaro stint 2026, kung sa diin wala man sila nanging kampyonato, ginhiwat ini sa Agusan del Sur sa iya gid sini nga probinsya, pero madamo sa mga nagtambong para lang makalantaw sa sini nga hampang sang Davao team. Si Rene Baterbonya is a 19-year-old nga bata nga ma-college na tani sa Ateneo de Manila University. Kag sa iya sini nga pagsulod, kinkuha siya bilang varsity player sang Ateneo, no, para sa UAAP sa aton sini nga mga ka-K5. June 4 sang gindulong sa sang iya ginikanan kag sang iya coach sa Davao nga mag-flight papa Manila tungod sa iya sini na nga mag-umpisa nga career dito sa Ateneo de Manila University. Pero sang June 8, ginbalita, 4 days after nga gindulong siya sa airport sang iya nanay, na ginbalita sila ni Divine Adile nga nalunod mga ka-K5 dito sa May Baler Aurora. Matapos ang ginpatigayo nila nga team building activity. Nagatag inis ang nagkalain-lain nga mga sentimento mga ka-K5 sa netizen. Matapos ang pagtaliwan, ang unexpected nga pagtaliwan mga ka-K5 ni Rene Baterbonya kag ni Divine Adile nga taga Nigeria, no, sa aton sini nga mga ka-K5 nga lunsay player sang Ateneo de Manila University. Kang ligad gadlaw gindala na ining bangkay ni Rene Baterbonya sa May Davao samtang nakahamyang pa sa karon dito sa May Manila ang ining si Divine Adile. Ang bago dalon dito sa May Pungsod, Nigeria. Kung sa diin, grabe man ang paghilibion, kagrabe man ang mga palamangkutanon sang iya sininga ginikanan. Now nga agim brought up taniliwat sa inyo ang ining kamatayon ni Rene Baterbonya kag ni Divine Adile, no? Matapos atong mga speculations kag ang mga ginapangayo nga mga sabat kontani sang mga ginikanan sang sining lunsay ka mga biktima sa aton sining mga ka-K5 ging dalata ining issue liwat, no, initungod mga ka-K5 nangin sensation ining insidente nga ini, no, sa aton sini nga mga ka-K5, no, matapos nga madamo sa mga tawo ang nagpabutyag sang ila suporta sa pamilya Baterbonya kag sa ining mga biktima. Lakip na dere ang mga artista nga wala man gani iya kalabot-labot sa sining duha pero nagpakita sang ila simpatiya mga ka-K5 sa kay Rene Baterbonya kag kay Divine Adile. Lakip sa mga nagkadto nga mga artista amo day Claudine Barreto, day Ogie Diaz, day Geralda Anderson, no, sa aton sining nga mga ka-K5 amo ni ka terrible mga ka-K5 ang kasikatan sang sining bata nga ginalantaw nga mangin future nga mga player sang Philippine Basketball Association o kon PBA. Tungod ini mga ka-K5 nga sa 19-year-old nga edad ni Rene Baterbonya, taas ni saktama, 7-footer ini mga ka-K5 ining si Rene Baterbonya kung hindi kita magsala, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati, no? May height, may hampang, may galawan,
hindi gid malayo nga ang karerya mga ka-K5 mangin sikat nga player sa pungsod Pilipinas. Pero sa timprano sini nga pangidaron, lapit-lapit 7 footer, 6'4 ang iya sini nga height, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Oh, sa timprano nga pangidaron, nagtaliwan ining si Rene Butterbonia mga ka-K5. Opod ining si Divine Adili. Ano ang ila sini nga cause of death? Na lumos mga ka-K5 dito sa may Baler Aurora sangging patigayo ng ilang team building activity sa tunga sang dagat. Istoryahan ta na karon because this is very interesting story mga ka-K5. Nagpagwa sa kauna-unahang pagkakataon sang statement ang ila coach nga si Tab Baldwin. Si Tab Baldwin mga ka-K5 is a American news Zealand tawag ni foreigner, no? May lahi ini siyang Amerikano kag ang iya sining parent man nga isa isalin sa New Zealand. No, nagdugay ini bilang basketball player sang NBL o kon New Zealand Basketball League. Nangin coach man ini sang New Zealand Basketball League kag later on nangin coach mga ka-K5 sang Ateneo de Manila University kag sang Gilas Pilipinas, no? Ang team sang Philippines sa FIBA World Cup sa aton sining mga ka-K5, no? Sa aton sining mga kuturan nga sang time niya nakakuha kita sang silver medal, no? Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. When in terms of his experience and intellect when basketball lang aton sini nga pag-aistoryahan, no? Mapuslan gid ining si Coach Baldwin sa aton sini nga mga ka-K5. However, ang other side niya sini, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, wala niya hindi niya makita sa publiko. And the only people that can prove sang iya sini mga ka-K5 nga other side sang iya sini nga character is probably first and foremost isang iya nga mga bata kag asawa. Now, sang pagpagwaya sini sang statement, no? For me, rododamo pa nagsimpatiya sa iya. Doon nakuha yagid ang sympathy sang mga netizen after ya ginhambal nga ginako nga he failed, no, as a coach, as a leader. And hambal ya nga kung magatubang ako sa akon mga player subong, hindi ko masiling nga daw maayo ako nga leader because I failed. Hambal ya, no, I disappointed a lot of people nga nagatulok sa iya bilang isa ka leader, no, because sang iya sini nga kapabayaan sa kay Rene Butterbonia kay Divine Adili. No, ambalya, kung pabayaan sa kuno, maybe he can speak for an hour. No, musalingon, sobray sa koras. O galing, ginalimit lang ang iya sini ambal sa Ateneo de Manila University. And he only deliver for almost 4 minutes to explain mga ka-K5 sa iya kong galingon. But you know what? Ang ginubrato ni Tab Baldwin sa iya statement, it is more on seeking sympathy and empathy to the public. Wala iya maapaathag sa iya statement kung ano kidman ang matuod nga natabo. Well, we tried to understand nga base may mga areas nga ginalimit sa iya ihambal, nga ginapunggan siya nga ihambal ya sang Ateneo de Manila University. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? We understand that. Pero ang nagpagwa gid ya kag nagpalanog sa social media is ang statement sang iya asawa kag sang iya mismo bata. Kun sa diin ging pakamalaot nila si Tab Baldwin sang iya mismo asawa kag sang iya mismo bata. After iya magpagwa sang statement, nagpagwa ang iya sini nga asawa. Asawa ya pa ni bisan legally separated sila pero hindi sila divorce, no? Legally separated lang pero hindi sila divorce. Hambal sang iya asawa ni Tab Baldwin, gina gusto ya lang i-correct nga ang ginahambal ni Tab Baldwin nga kahuyanan sa iya pamilya, hindi na kuno ini nila mahambal nga may pamilya sa because dugay na sila nga nagsiparar kay Tab Baldwin upod ang iya kabataan. Ano ang mga ginpangbuyan sang iya asawa, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 ni Tab Baldwin.
Hambalya, dugay na siya kuno naghambal sa Ateneo de Manila University officials. Nga pahalinon si Tab Baldwin bilang coach sang Ateneo. Ang exact word nga ginambal sang iya asawa ni Tab Baldwin is ang mga kabataan hindi safe sa kamot ni Coach Baldwin. Inibikos nga balaan sang asawa kung ano ang batasan nga matudtuod ni Tab Baldwin. Ging sigundahan ini mga kakipayb sang bata ni Coach Baldwin. Ang hambal sang bata ni Coach Baldwin na sabtan nyo na, sabton mo na, Ateneo de Manila University, sabtan nyo na. Because dugay na kamo ginambala namon pati sang akon Iloy nga hindi ina masaligan sa mga kabataan si Baldwin, si Tab Baldwin. Wala kamo na mati, ginakusaran nyo pang akon Iloy, ginpahog nyo pa, kagina haras tungod nga gina pakalain ining si Tab Baldwin. And now this is the answer in all the concerns that being raised to the Ateneo de Manila University. Ang naghatag sang sabat amo si Rene Baterbonya kag si Divine Adili. Previously there are viral footages sa mga former players ng Ateneo de Manila University sa isa ka podcast interview wherein mga kakipay, no? Ginsiling sa mga former player ang naagya nila nga grabe nga training under Coach Baldwin, which they also mentioned De Valer Aurora kung sa diin napatay si Rene Baterbonya kag si Divine Adili. Nga hambal nila sang time nila may isa ka player nga jutayan na malumos. Ging daiban ni Tab Baldwin kaya nahadlok man sa nga malumos. Pero this time around, waayagid masalbar si Rene Baterbonya kag si Divine Adili. Hambal sa mga player nga to, do hindi ya bootcamp ang amon ginatinan? Kay diba kung mga bootcamp na, basketball gina nga training? Hambal nila, military training ang amon ginatinan? Because kinangla namon mabugtaw ala stress ang kagahon, masirina siya, kapoy-kapoy kami, way patulog, mabugtaw kami, panlaganon kami sa baybay, papus-apon kami sa baybay, pagtapos namon push-up, panlaganon kami dito sa tunga sang dagat, mga ka-K5, no? Sa ton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Tapos kami pang galuto sang amon pagkaon, serbihan pa namon sila ng mga coach, and ang iban sa amon, kay tungod nga hindi nakaluto sang kakapoy gamay tiner na lang sang cup noodles sa aton sini nga mga kakipayb. Amo na ngambal sang nanay ni Rene Baterbonya. Ngambal sang nanay ni Rene Baterbonya. Ging pakadto ko ang akon nga bata para magsagad sa basketball kag makabulig sa amon pamilya. Basketball ang sport sa akon bata, hindi man niya swimming. Sa aton sini nga

0: tawag. Kalabanan ni sa mga non-moving nga mga tubig, no? So mostly sini swimming pool sa ton sini nga mga kakipay, hindi sa open sea or open area nga pwede kaya ta ano ni, pwede kaya itawag ni anuron sang balod sa ton sini nga mga kakipay. And then during the time ni malain pang tiempo sa ton sini nga mga kuturan. So we urge the Ateneo de Manila University, kung ako sa inyo, pahalinon nyo si Tab Baldwin. Or di gani, siya mismo marender na lang sang resignation. Mahuya sa mga ka-K5 after magpagawa sang statement ng iasawa. And this is also tampa sa itsura sa mga officials sang Ateneo de Manila University. Nga wala nilaging considerar kaging pamatian ang pamilya ni Coach Baldwin mismo nga naghambal kag nagreklamo sila nga hindi safe ang mga kabataan siya. Ginahimo ya nga hampanganan. Ginahimo ya nga hampanganan. Saton sini nga mga ka-K5. Saton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. We do not really know the story behind of this nga aamugid ni si Coach Baldwin mag-training sa mga kabataan. I do not know kung amunis siya nga klase ka-training na agyan niya dito sa New Zealand. Sang siya anay isa ka-basketball player sa aton sining mga ka-K5. Pero ang klaro diri, bisan na hambal na ton nga wala sang foul play, may kakulangan ang eskwelahan. Bisan sa sining pagpagwa sa mga kabataan for a training, it should have first to acquire a permit sa Commission on Higher Education o CONCHED. Because one of the documents that you really need to process is number one, the confirmation and approval of the Commission on Higher Education to allow these children, mga ka-K5, to conduct sang ginatawag nga out-of-town training or team-building activities. Nakabutang man dito nga one of the requirement is to ensure and secure sang ginatawag nga insurances para ni sa mga kabataan just in case kung anong matabo sa ila. So, kinanglan ni imbestigahan sang CHED, ginaimbestigahan naman subong sang DOLE, mga ka-K5 ang background ni Tab Baldwin, ang iya employment status diri sa Pilipinas, knowingly nga isa siya ka-foreigner, and tanan, halos, nga ahensya sang gobyerno ang nag-imbestigar sini. Ma-pressure ini sila, initungod nga ang clamor kag ang simpatiya sa publiko ara kay Rene Batermonia. Kay Divine Adili. Why not on ginahalin ni si Divine Adili even though at hindi siya Pinoy, pero ti masakit ini para siya sini nga pamilya sa aton sini nga mga kakipad. So lantawon ta ni because there are some reports kinagahambal nga daw ma-resign na ining coach nga si Tab Baldwin. No? Sa aton sini nga mga kakipad. Speaking of basketball, ti perde ang Spurs kapon. No? 4-1. History repeat itself. Pero lain, baliskad. Kaysang 1999, ang Knicks, nagi-perde sila 4-1 sa Spurs. Daog ang Spurs, 4-1 ang score. So buong 2026, 4-1 man ang score, perde ang Spurs. No? Sa itong sining mga kakipay. Muna nga damo siyang nagilibion kung nga mga Spurs fans. No? Nagilibion sila, hindi tungod na perde ang Spurs, kundi na perde, pusta nila. Na, pusta pa more ka muna. Yanog bakal yung sudan, pusta nyo pa. Taton sa ding mga kakipay, alas 5:19. Detalye sa iba naton sa ding mga balita sa aton sa ding pagpanumbalik mga kakipay, diri lang sa balitang K5 sa umaga. Magbalik ang balitang K5 sa umaga. Sige po rin ninyo ka K5 Ray Umalay.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Kumso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Bakal na! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Good day. Magid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
15: Wow. Ayos,
14: gid. Kamuman bala, testingin yung
15: Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
16: ang nagatindo sa imo atay.
12: Mas tagtindo ang atay.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
2: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
9: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
2: Asal rikas.
9: Epektibo.
2: DTX 500.
9: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
2: Ang D3. Yung
9: may Physio.
2: Ang Physio.
9: Yung may D3.
2: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
9: Ang D3.
2: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
2: Yung may D3.
9: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
19: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
19: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay.
21: Para sa balitang
19: K5 sa umaga.
22: Oras mga ka-Kamera 5:30 sa aga. Welcome back sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Nag-standby sa linya si ka-K5 Karen Badilla sa report. Ano ang mga detalye sa ngayon nga mga balita sa patrol? Uhapatay siyang nagbungguan ay sa pick-up ang tricycle kagda ulamid ang motorsiklo sa Bingawan, Iloilo. Bagsang vendor sa Uton Public Market nga may unod nga cash kagalahas, ginkawat sa sulod mismo sang iya sini nga stall. Ang mga detalye sa mga balita sa patrol gina Dulongan sa Toscalwan sang Mighty C, the alkaline base ga vitamin C. Basta gani vitamin C mga ka-K5, mag-inom sang Mighty C. Mighty C, the alkaline base ga vitamin C. Parisan mo sa Klinika DTX 500 para sa may mga balatian sa diabetes kag hypertension, mag-inom sang Klinika DTX 500. May ampalaya, the sugar-sugar cane extract. Mga ka-K5, kasarangin makapanami sang blood flow sang aton sininga dugo kag malikawan ang mga balatian sa diabetes kag hypertension. Naka-standby na sa linya si ka-K5 Karen Badilla sa patrol o pod kay ka-K5 Jason Talaron, mga ka-K5. Ara na sa aton sininga pagpangalagad, mabakal ang mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa aton sininga mga ka-K5 sa nagkalanlain na aton sininga mga klinika branch sa Mayagaw, sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, kag sa Sara. Sa Sara sa mga taga Quinto Distrito, no, sa aton sininga mga ka-K5, no, adira sa may malapit sa public terminal, no, ang aton sininga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Oy, mga ka-K5. Ara na, ka-K5 ba, Karen? Naka-standby na? Oh, ara na sa iyasin yung instruction sa GC, no? Oh, ang iyasin yung number. Kung wala, si ka-K5 Jason Talaro ni mo tawagan, no? Para da si Guy Kitabla, no? Sa ton sining mga ka-K5. Oh, ara na? Oh, kahina sa nga partner ko din. Oh, ka-K5 ba, Karen? Go ahead.
23: K5 Ray Lungsay, ginbawian siyang kabuhi ang driver sang tricycle kag motorsiklo matapos nga nabungguan sang pick-up sa barangay Poblasyon Bingawan sa Sityo Cubay ini K5 Ray, no, nga dalan Sityo Cubay barangay Poblasyon Bingawan sa tong Hunyo 13 alas 7:15 sang aga. K5 Ray, ang ining driver sang tricycle senior citizen ini siya o kon 64 years old yung si alias Felix, kung sa diin ang iya nga pasahero, ang iya man mismo nga asawa nga si alias Inday, kag-residente sang Tapaz, Capiz, K5 Ray. Ang driver naman sang motorsiklo, amo si alias Joy Joy, 17 anos, kag ang iya nga angkas na si alias Kevin, 20 anyos, kag nakagwa na niya sa ospital si alias Kevin. Ang driver sang pick-up, amo naman si alias Roberto. Alias Roberto, 55 anyos, K5 Ray. Sunod dire kay Police Lieutenant Philip Herau, ang hepe sa Bingawan Municipal Police Station, ang pick-up K5 Ray, padulong ni ang iyang direksyon sa Banwa sa Angkalinog, while ang tricycle, kag ang motorsiklo nga nagasundanay, padulong naman ang direksyon nila going sa proper sang Bingawan K5 Ray. Kag based there is investigation suno sa HEPE K5 Ray, madasig ni ang pagmaneho sang driver sang pickup sa diin naglapaw ni K5 Ray ang iyang agi or naglapaw ini siya sa iyang linya sa pakurbadahon nga dalan kay 5 Ray. Rason nga iya una nga nabungguan ang tricycle kag since nga nagasunod ang motorsiklo sa likod sa tricycle kay 5 Ray na dala sa pag-inis sila. Si bangod nga may kabaskugon ang impact kay 5 Ray. Ginbawian ini sang kabuhi una-una ang driver sa motorsiklo nga nakaangkon sang patal nga pila sa iya nga ulo kay 5 Ray. Kay bangod nga wala ini sila sang helmet nga suksok sang iya nga angkas, pero ang angkas niya kay 5 Ray nakagwa na niya sa ospital since nga wala siya napuruhan. Then pagkahapon suno sa kay Lieutenant Hirao Nyo 13 sang hapon samtang ginabulong sa ospital diri sa siyudad sang Iloilo, inbawian man sang kabuhi ang driver sang tricycle gid kay 5 Ray, no, nga si alias Felix, while ang iya asawa nagapabilin sa gihapon sa ospital nga padayon nga ginabulong K5 Ray. Dugang pa diri sang hepe nga ini si alias Roberto naglakas pa ni siya K5 Ray kasi ang dito siya nagsuka sa punong barangay sang Kinaropan na sakop man sa gihapon sang Bingawan K5 Ray. So gintawagan ni sang kapitan ang kapulisan tangat yang driver sang pickup na nakabunggo ni sa tricycle kan sa motorsiklo ato sa iya sigin padulungan ini siya sang kapulisan ta kagin aresto K5 Ray no kalsubong nakahunong sa Bingawan Municipal Police Station ining driver sang pickup while ginahulat ang desisyon sang pamilya ang mga victim kay 5 Ray. So ariyang ma-report ka payag ni Police Lieutenant Philip Herao ang hepe ng Bingawan Municipal Police Station.
0: Dito lang accident natin nga natabo kahapon alas 7:15 June 13, 2026 sa Sitio Cubay, Barangay Poblacion, Bingawan dito. Nino may duwa kita ka involved or tatlo ka involved, no, isa ka pick up, isa ka tricycle kago, isa ka finger ng motor. So ang update natin kali, no, sa driver sang tricycle ginakasubugid namon nga si Certin Felix, no, ang naga-drive, 64 years old, married, resident sang barangay Ragdungan. Tapos kapis na mo nagtaliwan, suno man siya pamilya mga alas 3:30 sang hapon sa Iloilo.
1: Okay.
0: Then ang iyang asawa subong araman gihapon sa Iloilo, talayong yung pagpabulong. Uh-huh. Then ang rider naman sang rider ng motorcycle, minakasubo naman ng isa ka minor edad, 17 years old, taga barangay Mulapula, nga si Sertin Joy Joy. Nagkaliwan kahapon mga alas 8:25 sang aga dera sa may Kalinog District Hospital. Then ang iya naman nga passenger sini nga si Sergeant David, 20 years old, nakagwa naman ta na dayon sa hospital.
1: Okay.
0: Then ang pagpaluak sang aton nga kapulisan sa driver sang pick up, so nag-surrender ini siya, no, sa punong barangay kag sa PNP naton sa barangay Pinaropan kahapon mga alauna sang kahapon na nun.
1: Sir, ang ining iaatong sa tricycle, sir, bali amo na sila ang senior citizen nga mag-asawa, sir?
0: Amo na sila ang mag-asawa.
1: Okay, so bali ang driver sang tricycle nga senior citizen na patay, dayon ang iyang asawa admitted sa gihapon sa ospital diri sa city?
0: Ara gihapon sa Iloilo City.
1: Oo. Sir, ang sa motorsiklo naman, balisin o na di sa ila, sir, ang ginbawian sa kabuhi, ang driver o kunang ang angkas, sir?
0: So, ang sa pag-investigar sa ato ng investigador, no, ang iyagin mismo nga driver nga si Sertin Joy Joy.
1: Okay.
0: Ang nadulaan yun sa kabuhi.
1: Oo. Kumusta yun, sir, ang kondisyon sang ano yun, sir, sang ano yung tawag, sang angkas?
0: So okay ang condition sa angkas siya kay nag-contact diri sa police station sang hapon mismo.
1: Oo. Sir, bali diin ni pagadto ang pick up kag ang tricycle kag ang motorsiklo sang natabo gid, sir, ang pagbungguanay.
0: So, liko on ini siyang lugar dira sa Maysitio, Cubay. Ang pick up going to Kalinog, ang tricycle naman kay ang motor nagasundo na ipagadto sa Banwasang Dingawan. So nangagaw ka lugar ang pick up gani nga nabungguan niya unang tricycle diretso sa single nga motor.
1: Sir, bali ang ining sa pick up, sir, ang driver ano ni sir nakainom or wala man?
0: So pagdala sa noon dito kapo, no, kay daw okay man ang iyang kondisyon pagdakop natin. Then si Sir Ken Robert, ini siya ang driver, 55 years old, driver ini siya. So doon nakapangagaw lang din, overshot ang gini siya sa linya.
1: Ah, okay. Ibangod kurbadahon ang dalan.
0: Oo, kurbadahon ang dalan, kaya medyo madasik ang dalagan. Nakapangagaw ka lugar kag nakabunggo gid mismo sa tricycle.
1: Si tricycle kag ang motor, sir, amo gini sila ang nagasundanay, sir.
0: Oo, nagasundanay ang tricycle sa likod niya, ang single nga motor.
1: Oo, sir, paano ni nga pati ang tricycle, sir? Butang na biti, syempre, ara siya sa likod, pero paano ni siya, sir, nga pati ang motor na ulamid, sir?
0: Pagkaigo sa tricycle, hulog dayon sa kilid, diretso dayon siya sa motor.
1: Ah, okay. Ang sa motor, sir, naka-helmet ni sila nga duha?
0: So, ay ni sila it-helmet nga duha.
1: So, puros ang mga igo nila, sir, puros ulo.
0: So, ang impact yan, no, siyempre, pag igo iya, nasa lakay din mismo sa pick-up ang driver o ay galit sa motor.
1: Okay. Ang ining driver sa pick-up, sir, nagpalagyo pa siya?
0: Nalagyo ini siya, no, kag na-recover naman ang iyang pick-up sa barangay Inamyungan. So, mga almost 6.2 kilometer from police station.
1: Oo. So, bali, paano ni siya, sir, na-arrest, sir, sa kapulisan ta, sir?
0: So, na-arrest na naman siya, no, paagi man sa pagbinuligay sa pumuloy o barangay official. Kag nag-voluntary surrender ni siya. Nag-tawag sa aman si kapitan. Gagatuan naman dito si Iabalay mismo.
1: Sa Inamyungan na siya, sir, nga kapitan?
0: Hindi na, barangay Kinaropan.
1: Ah, sa Kinaropan. Okay. Sir, ano, subong ang desisyon ni isang family, sir? Ma-file sila case?
0: So, binahulat na lang naman, no, ang...
22: Okay, Kaki Five Karen, nabatihantan ng interview sa aton kapulisan. Salamat, good.
23: Ang ining nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Cofimix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Pagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Kampiyon ng signal sa Antique, naka DTX Cofimix rin kami. And of course, aga pa man kami nag-inam kang Extend Food Supplement for Men. Balik ka nimo, Bacolod!
4: Salamat kay Antique, kampiyon ng signal mo diya pang may problema. Why gidising nga? Ang tulo tayo, lang mabatsagan. Tapos hinay man lang diya sa amon na sa linog, mga kakipan. Nakatabid na ang Kalibo. Naon na to ng Kalibo, mga kakifive. Kalibo, Sir Michael Silorio, Kalibo.
5: Good morning, K5, Sir Visayas, Negros Island Region. Daddy Baby, Sir Robert, Antique, Iloilo, kag Sir Jobert. Kampiyon ng signal, naka-DTX, Copimix na ako, kag naka-Mighty C. Balik sa imo, Bacolod.
4: Salamat, Gida, Kalibo, Sir Michael Silorio. Kato na to ng Iloilo, nakatabi naman ng Iloilo. Iloilo, Sir Ray Espija Umala, Iloilo.
22: Good morning, Bacolod, K5 Western Visayas. Okay, gid kami diri sa Iloilo, no? Ready na. Nakainom na sa nga DTX 500. Balik sa Mudra, ka K5 ba, babes?
4: Salamat, kid, Iloilo, Sir Ray Espija Umalay, ang Pilar Kapi, Sir Jobert Lago, naka-kapi naman, DTX Coffee Mix, Sir Jobert.
21: Sir Babes, so good morning. Mga ka-K5, good morning sa tanan. Basko ang signal na itong dali sa probinsya sa Capiz, kag-sudan sa Roras, aga pa naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Bacolod.
4: Salamat kay Sir Joe Bird sa Pilar Capiz, mga ka-K5. Katuan na ito, unahon na ito ng Iloilo sa mga pinakauling lakat sang pamulitika kag mga dalagkong balita dira sa Iloilo, Sir Ray Espija Umalay.
22: Sa mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, wala labot gaging tayog kami sang kapin na 4.2 nga magnitude sang linog kagabi, no, nga way man na mabatsagan sang iban sa amon. Oh, ako way man personally makabatsag sa aton sini nga mga ka K5. wala labot sa sinang linog mga ka-K5 nga ti ang sentro ara da sa nini e antike. Gintay og man kami sang balita kahapon matapos nga may isa ka Facebook account nga nagapangalan kay DJ Bobski Montero sa aton sini nga mga ka-K5 ang nagpost sa iya sini nga social media account kag nagpamahog ging mentionarya si Congresswoman Doc Cathy Groseta, ang second district congresswoman, mga ka-K5, kag si Iloilo City Government Mayor Raisa Treñas, amuman si Governor Toto Defensor sang Iloilo. Kung sa diin ginsiling sini, nga magatanom ini sang lima kabomba sa may City Hall, Provincial Capitol. No, sa may Iloilo City Hall kag sa may Provincial Capitol. So kahapon nagapatigayon sang check ang pila naton sini ka mga kapulisan upod na ang mga K9 units naton agod nga sikyaron ang ining mga building naging pangmitlang dire sa post ni DJ Bobski Montero sa aton sini nga mga kakipag kung may aragid man sang bomba dumdumanyo sang una nga asod-asod dire ang bomb threat sa mga eskwelahan. Nagbalik naman ning Alipungoy nga ni. Ambot kung sino naman ni ang nag-post mga ka-K5, no? So sa pag-imbestigar sa pulis, ilabi na gid sang City Explosive and K9 unit, wala sang anuman nga bomba ang nakitan. Ini ang isa ka procedure nga ginasigurado lang nga wala sang anuman nga posible matabo. Suno kay Iloilo City Police Office Director Police Colonel Wilbert Parilla, no, sa mga nasambitan nga mga establishmento. Ang nami niya bombahan ining si DJ Bobski Montero, ginaimbisigaran pa ni karon kung sinong nagakapot sang sini nga account. Kay kung madumduman ninyo, ang una to nga nagpost-post mga ka-K5 sang bomb threat sang gintalikdan nga tuig kung sa diin na hamper ang tanan halos ka mga eskwelahan sa ila klase, no, nadakpan to sa aton sini nga mga ka-K5 subong padayon pa ni nga gina-trace mga ka-K5 sang aton kapulisan kung kay sino ining account ining si DJ Bobski Montero. Amo ning mga balita namon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira Bacolod.
4: Andamo gyud salamat Sir Ray sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo mga ka-K5 katuan nato mga ka-K5 ang Pilar Capiz Sir Jobert Lago.
6: Mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sang Capiz sang syudad sang Roas, patay ang isa ka mangunguma diri sa may Banwa sang Tapas mga ka-K5. Matapos ini siya ang gintiro sa isa ka suspitsado dira mismo malapit sa public market sa barangay San Nicolas. Suno sa report mga ka-K5, hubog ining biktima halin sa Banwa pakadto sa barangay San Nicolas, nakainom mga ka-K5 kag pag-abot dito halin sa merkado pakadto sa Ilapuloy-an, nagpangangkat inaway ay ginuaan ining si alias Rog 40 anyos mga ka-K5 sang suspitsado nga si alias Dan 28 anyos tricycle driver sa nasambit man nga lugar. Ginabutan sang 45 kalibring armas mga ka-K5 kagintiro ining nasambit nga biktima. Wala ka prikatar mga ka-K5, biyaway sa may mabakal sa niya isog ka dito gintiro sa sang big suspitsado nga si alias Dan mga ka-K5. Ingarit-garit niya itong isang way nakainom, bag-ubugtaw mga ka-K5, kundi inhusangan sa 45, wala kabot sa tapas ni si hospital, patay ang nasambit nga biktima mga ka-K5. Dugang pala mabalita, tatlo diri nadakpan kagapon sa drug bypass operation sa isa ka drug den diri sa may barangay Punta Tabok. Ning balik-balik nga ginahimo nila nga ruruan diri sa nasambit ka barangay, ining tatlo ka mga suspitsado daw mga tutoy sa nadakpan sa mga pidiya, si Ramir, si Richard kag si Ryan, while ang isa nakapalagyo nga si alias CD mga ka-K5. Suno sa report sang Roa City PNP, madugay na nga monitoring sini nasambit nga mga suspitsado mga ka-K5. Yara karon sa Roa City PNP, nagapahunay-hunayo, madamos ang recoveries ang aton sini mga katapos ang kapulis. Apo ni managapanguna nga balita sa Capiz kag syudad sang Roas, back to you, Bacolod.
4: Madamo gyud nga salamat Pilar Capiz, Sir Jobert Lago, katuan na to ng antike, ang tambalang Nismar sa antike, Sir na Milmar o Sir Nestor.
3: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. Good morning, Luwak 35% Visayas, mga balita, Rigas Provincia, Kang Antique. Speaking of linog, halin kagabi, alas 9:06, gintay, kami kang magnitude 4.2 ng linog. Hasta alas 4:28, kadyang kasanagan, 3.3 ng linog, K5SM Visayas. Base sa data kang Feebox, nagdangatanan, halin kagabi, hasta kadyang kasanagan, sa 40 kapagtayag nga ang sentro, amo ang banwa kang aninii. Suno sa kay Dr. Margie Otay di Kabasan, ang school's district supervisor sa may banwa kang Patnongon, nagmando kuno ang MDR RMO Oknanda, kaina mga last stress nga ti check yaren anay ang mga school building antes magpasidlan ang mga estudyante sa mga eskwelahan. Samtang sa dugang pagid natin nga mga balita, ang Overseas Workers Welfare Administration 6 nagpangayo, pasensya, nagabot kapon Regas Banwa Kasbalam si Mr. James Minjolang, Regional Director kang OWA, banged sa pagbailuanay kang bangkay nanday Rona Jean Hervoso sarakan te Kenya kag ni Ma'am Hanilet Zamora nga taga Dipolog City. Adyang darwa ko FW blang nga ginbadil kang bata kang andang amo rokto sa may pungsod Libanon kang tinalikdan nga mga binulan. Nag-abot sa Pilipinas katong June 10 ang dyang bangkay mga biyan, nag-abot sa Sibalom June 12. Ang balkang pamilya ay daw ibata na dyan, daw baka tanakan asawa dyan. Di may paratandaan, galing nga postiso kagpiklat ang dyang si Hirboso. So plano nga kadyaw kung sa Rumanya Dlaw, iga-transfer ang dyang mga bangkay K5 Western Visayas. Amorang balita, Alin Santike, back to you, Bacolod.
4: Minasayang balita, di ba, mga bailwana, isang bangkay ba? Salamat, kid, Antike, Sir Nestor, mga kaki-five. Gatuan na to ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
7: Kaki-five, Sir Visayas, no, nakatala na nga magpanubo sang pamasahi ang Katiklan Boracay Vice, Katiklan na Boracay Multipurpose Cooperative, mga KK5, no? Sa palaabuton nga July 1, no? Subong abi ang pamasahi sa pambot, vice versa pa kadto sa isla sang Boracay, 60 pesos nakatala na ining himuon nga 50, no? Kag pero magadepende ini kung magapabilin nga mataas ang presyo sang krudo gihapon, mga KK5, no? Ay magadesisyon na lang sila nga maghatag sang bulig uno sa mga commuters nila, no? Plano nga ipagpanubo ang pamasahe sa mga estudyante 30 pesos, sa mga PWD nga taga Banwa sang Malay is 30 pesos, kag sa mga hindi Malay noon 40 pesos, mga KK5, kag sa mga trabahador is 40 pesos kag ang may discount card lang, mga KK5, kag may dapat ipakita sila ng mga valid IDs, no? Samtang adugan naton yung mga balita, subong, may mga senior citizen din nadakpan na mga gamay gabay ning mga illegal nagbaylar sa illegal gambling, mga KK5. 250 pesos nga pusta ang nakuha sa ila, nadakpan ini sa Banwa sang Batan, naghampang sang baraha ang ining mga senior citizen kag isa ka legal age, mga KK5. Amo ning mga balita di sa amo, nauna pa sila nadakpan kisa mga nagbaton sang malita nga ginasugid, mga KK5. Balik sa imo, Bacolod.
4: Maramog nga salamat, Kalibo, Sir Michael Celorio. Dere sa amon, mga KK5, nga mga balita. Patay ning isa ka manunudlo sa sulod sang sininga puluyan matapos ang ginpainom sang muriatic acid sa isa ka estudyante dere man sa siyudad sa Bacolod, mga KK5. Sa informasyon, mga KK5, nga nagasiling kagagin pahayag ni Police Captain G.R. Reyes, Officer in Charge sang Police Station 7, ginpakadto ang estudyante sang manunudlo sa balay kaginhagad nga magainom. Suno sa kay Reyes ang yara na ang duha sa influenza sang makahulubog nga ilimnon, nagplano sila sang isa ka exciting moment. Tubtob nga ginagapos sang estudyante ang manunudlo. Dugang pa ni Reyes, mga KK5, nag-sinabtanay sila, tubtob nga ginkastigo sang estudyante ang manunudlo. Galayon nga ginpainom sang estudyante sang muriatic acid ang manunudlo, rason nga ginbawian ini sang kabuhi na puison ang manunudlo.
8: May kang tanan man sa natabo nga encounter sa tunga sa Philippine National Police sa ginapatian rebuilding ang mga katapos ang New People's Army. Luwas sa katalagman ang apat ka miyembro sang Philippine National Police upod sa DILG employee nga nagpakadto kontani sa Barangay Lalong, no, sa Banwa sang Kalatrava. Apang suno sa information nga tungod hindi masunod sang patrol, naglakat lang ini sila las 4 sang hapon. Apang may 15 sila tanan ka nakita nga mga armado nga tawo kag nag-encounter. Apang suno sa information nga wala man sing may nahalitan kay naka-alerto ini mga pulis kag naka-posisyon ka Kiva Babes tungod nga malapit malang dira ang kampo sang Regional Mobile Force Battalion. Naka-responde kag insigida nga nagpalagyo ining mga armado nga mga...
22: Alas 5.54, magkaka-K5 ang oras sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga sa aton sini nga mga ka-K5, no? Kita yun magkita buwas sa pila na aton sini ka mga balita diri sa balitang K5 sa umaga. Wait, oras kag tiyempo, mantin na lang pila ka mga balita sa pila na aton sini ka mga public affairs program. Salamat kids sa inyo sini nga pugapod. Ako naman si ka-K5 Reyes Peo Malay, nagapabili sa mga trigang reseling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio.
13: Ako si Karen. Kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang maghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
24: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
27: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminsan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: C.
9: Ako si Rosita Maydismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman bala ka.
16: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
29: Luto na!
20: Ang labahan!
29: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
29: Naplansa na!
16: Ganito ako!
29: Tigasi!
16: Tigalapa!
29: Tigasay!
16: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
29: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
29: Ang Extend!
16: Supplement for men!
29: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
29: May maca
16: at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
29: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
14: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangputanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululikan.
30: Red Horse Beer, Numan Wisdom.
31: Kunangit ang sugod.
0: sulit ang ending.
1: Tama, Red Horse Beer. Damit, sulit.
2: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay.
5: Happy kanunay.
3: DTX 500.
5: Masaligan.
3: Epektibo.
5: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
3: Ikaw pala
5: ang may diabetes.
3: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
5: Yan
3: ang
5: gapanupo.
3: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
5: Masaligan.
3: Epektibo.
5: DTX 500.
6: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
6: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
6: D3 Bio with PCO.
21: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
6: D3 Bio.
23: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag DTX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag DTX 500 ka na.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang panubo sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
3: Garantisado.
5: Epektibo.
3: Ara mismo.
5: DTX 500.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang panubo
5: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
5: Garantisado.
3: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
30: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
7: DTX Coffee Mix
6: mabaka sa mga butika
7: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man kag nami gid ang akon pamatya regular ang akon pagpamuhi wala sang hangin ang akon diyan
7: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix
7: mabaka sa mga butika.
6: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
32: Ako si Anika, dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
6: May TC!
7: Mabaka sa mga butika.
6: May TC!
7: Ang alkaline ng vitamin C.
33: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may TC, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
6: May TC!
7: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
7: Good news!
6: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
34: Libre?
35: Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Taytay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
8: Mami!
4: Angeline!
8: Walang masama sa okay lang.
4: Pero,
8: sa Star

0: diet and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutrimeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Ang oras sa Pilipinas, 6:09 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
7: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo, narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, ka-K5 Ted Aujero Francia at ka-K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
6: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Lunes, Hunyo 15, 2026. Magalumo ng kawan sa siyudad sang Iloilo. 25 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras.
9: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
6: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
9: Kag ako naman ang inyo alaga, dinisi ka K5, Kim Montaño.
6: Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang D3 Bio. D3 Bio nahimo sa virgin coconut oil kag vitamin D3. Sa managabalik-balik ang hilanat o bukag sipon. May fatty liver kag kidney stones, magtumar sang D3 Bio. Epektibo!
10: The story of the day. The story of the day.
6: Senate Majority Block handa sa pamahog ni Senador Alan Cayetano sa Senate Special Session. Suno kay Senador Panfilo Lacson. Sa balita lokal, Iloilo Provincial Capital, nakabaton sang bomb threat.
9: Iloilo City Hall kag Capitol cleared na matapos nakabaton sang pagpamahog.
6: Sa balita regional, bangkay sang duwa ka OFW nga taga Mindanao kag Antique gagin patay sa pungsod Lebanon nagbayluhanay.
9: Sa K5 Network News, most wanted nga suspek na aresto sa checkpoint sa Pampanga.
6: Sa balita national, masobra 150,000 ka mga pamilya affected sang mabaskog nga linog sa Mindanao.
9: Senador Lacson, nagalaom nga matapos na ang issue sa Senate leadership kung magpatawag sang special session si Presidente Marcos.
6: Balita international, peace talks sang Amerika, wala sang pulos, suno sa Iran.
9: Sa balita sa negosyo, mga ahensya sang gobyerno magabuligay sa pagtapna sang ilegal nga negosyo sang tabako sa pungso.
6: Balita sa inampang, Jalen Bronson sa New York Knicks, ginkilala nga MVP sa NBA Finals.
11: points!
9: Sa balita sa showbiz, aktres nga si Gabby Garcia nag-solo travel sa Paris.
6: Sa balitang extra special, floating city, ug kun nagalutaw nga syudad nga makakarga sang tubtub 80,000 ka mga tawo tukuron. Lasay stress na sa aga, sa imong nga pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Lunes, tingaliti ang libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch. 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 sa hapon. Sa mga taga Sara, Iloilo, kag sa Northern Iloilo, bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. DTX 500, the superior antioxidant.
10: The story of the day. The story of the day.
6: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Handa ang Senate Majority Bloc sa anuman nga malain nga plano sang iya ginatawag makahuluya nga anay Senate President nga si Senador Alan Cayetano sa tiyon nga makaangkon sang special session ang Senado. Ang ini ang ginpatod ni Senador Panfilo Ping Morena Lacson. Sunod kay

0: kanugyanan nga makigbahin sa mga diskusyon sa plenary sa baylo nga mag-live sa Facebook. Las 6:16 na sa aga. Sa mga ginikanan, antes mag-biya padulong sa eskulahan ang inyong mga kabataan. Apo o kon hinablo subong aga, mga nagaedad isa katuig sa 15 anyos, mga dalagita kay solterito, patumaras ang Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
0: Ang balita lokal ginatulong sang D3 Bayo. Nakabaton sang bomb threat ang Iloilo Provincial Capital kahapon Domingo, June 14. Sa pagpangusisa sang K5 News FM Iloilo na monitor sang Iloilo City Police Office ang Facebook post nga nagapamahog nga butangan sang bomba ang Capitol. Gilayo naman nga nagpadulong ang Explosive Ordnance Disposal Team agud i-secure ang lugar. Samtang hugot naman nga ipatuman ang security protocol sa Kapitolyo sumugod subong adlaw. Magluwas sa Capitol gininspect man ang Iloilo City Hall bangod man sa bomb threat.
2: Sa kaangot nga balita lokal, cleared na sa anuman nga explosives ang Iloilo Provincial Capital kag Iloilo City Hall matapos nga nakabaton sang bomb threat Domingo sang hapon Hunyo 14. Suropa kay Police Captain Melchor Tolentino, officer in charge sang Iloilo City Police Station 1, hapon sa nakabaton sila sang report pasado alas 2 kag gilayon nga nagpatigayon sang paneling ang kapolisan kaupod ang explosive ordnance disposal. Base sa investigasyon, nagpost ang isa ka Facebook account nga si DJ Bobski Montero nga nagapamahog nga butangan niya sang bomba sa Iloilo City Hall kag Capitol. Matapos ang ginpatigayon nga inspeksyon kag validation sang otoridad, wala naman sang may nakita nga bomba sa among nga lugar. Sa karon, padayon sang ihapon ang pag-imbestigar sang kapulisan agud mahibaloan ang motibo sa likod sang nasambit nga pagpamahog.
0: Las 6:08 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa malalaking hard labor kun adlaw, kag nagapulaw kun gabi, Extend Food Supplement for Men. Nagapanawagan ang Iloilo City Police Office sa tanan nga mangin responsable sa paggamit sang social media kasunod sang bomb threat sa Iloilo Provincial Government kag Iloilo City Hall kahapon. Sunod kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, ang pagpost ng pamahog sa social media ang seryosong offense kag posibleng magapangtubang sang kaso. Naibaluan nga isa ka Facebook account nga may pangalan nga DJ Bobski Montero ang nagpost nga nagapamahog nga magabutang ini sang bomba sa City Hall kag Iloilo Provincial Capital. Gilayon naman nga nagpatigayon sa inspection kag validation ang mga pulis kaupod ang City Explosive and K9 unit. Wala naman sa may nakita nga bomba sa duha ka mga opisina kag in-clear naman ini sang otoridad.
2: Sa piyak nga bahin, drivers ang tricycle kag motorsiklo patay matapos nabungguan sang pick-up sa Bingawan. K5 Karen Badilla sa report.
3: Kalingawan sa... Mga K5 Brunside, patay ang drivers ang tricycle kag motorsiklo matapos sila yung nabungguan sang pick-up sa barangay Poblasyon sa Banwa sang Bingawan sa tong Hunyo 13 sang aga.
4: Taksanay, mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: Ginkilala ang driver sang tricycle nga napatay nga si alias Felix, 64 anyos, kagpasahero sini ang iya asawa, nga padayon nga ginabulong sa ospital, residente sang Tapascapiz. Si alias Joy naman ang driver sa motorsiklo nga ginbawian man sang kabuhi, 17 anyos, kagangka sini nga si alias Kevin, 20 anyos, kag nakagwa naman sa ospital. Ang driver sang pick-up, amo naman si alias Roberto, 55 anyos. Sa interview ang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Philip Herau, hepe sang Bingawan Municipal Police Station, ginpayag sini nga padulong ang direksyon sang pick-up sa Banwa sang Kalinog kag padulong naman sa proper sang Bingawan ang tricycle kag motorsiklo nga nagasundanay lang. Base sa investigasyon, madasig ang pagmaneho sang driver sang pick-up sa dinaglapaw ini sa iya linya sa dalan nga pakurbadahon, rason nga iya nabungguan ang tricycle kag naulami naman ang motorsiklo sa dinwala naka-helmet ang mga biktima. Ginathag naman ni Herau nga wala nakainom sa mga hulubog nga ilimnon ang driver sang pick-up apang madasig ang iya pagmaneho sa pakurbada nga dalan. Samtang nagsungka naman si alias Roberto sa punong barangay sang Kinarupan kag gin-detain na sang kapulisan sa Bingawan Municipal Police Station.

0: para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Las 6:21 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang ascorbic acid, Mighty C. Sa San Miguel, Iloilo, patay si Rom. Angkas sa motorsiklo matapos natulugan kag nahulog sa ginasakyan nga motorsiklo nga ginamaneho ni Will, 54 anyos, sa Barangay 14, San Miguel, Iloilo, sining karon lang. Ang mga natungdan, residente sang Alimudyan, Iloilo. Suno kay Police Captain Cheryl Lopez Garolacan, Deputy Chief sang San Miguel PNP, halin sa siyudad sang Iloilo ang duha kag papauli na kuntani sa Alimudyan. Natulugan ang back rider, rason nga na-outbalance ang motorsiklo kag nadulaan sang control ang driver. Natumba ang motorsiklo kag naglampos ang ulo sang napatay nga wala sang helmet sa among ation. Kindeclare nga dead on arrival ang biktima sa hospital.
2: Samtang dagapadayon sa karon ang redevelopment sang Iloilo Sports Complex sa balor nga 23 million pesos. Angot diri yara sa 9.3 million pesos ang ginalukar nga budget para sa pagpaatop sang tennis court, 7.6 million pesos naman para sa pagpatukod sang administration building, 5 million pesos para sa generator set, 1 million pesos sa pagpakayo sang track oval, kag 700,000 pesos naman para sa indoor pool water tank. Target nga mangin operational ang nasambit ng mga proyekto antes magtakop ang tuig 2026. Iniyang pinaagi sa padayon niya pagpanikasog sang Iloilo Sports Division and Management Office sa suporta naman ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr.
1: Las 6:22 sa aga, oras kinadulong sang DTX Premium Coffee. Ang healthy nga kape mananam sa Lemery, Iloilo. Durugista arestado Reggie Di Mayo sa report.
3: Mga ka-K5, arestado ang isa kalalaki kag ginakabig high value individual matapos nga madakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang kapulisan sa Poblasyon South East Zone, Lemery, Iloilo, Lasais 23 sang gabi Sabado, Hunyo 13.
4: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? DTX 500 na.
3: Ginkilala ang sospitsado kay alias Bunjing, 48 anyos, soltero kag residente sang Inichay Pabahay, Barangay Gogo, Istansya, Iloilo. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News Pamsara, nabaklan ang subject sang isa ka sa shade sang ginapatiyan Shabu sa balor nga 6,500 pesos. Dugang pa nga nakuha sa iya ang apat pakadalagko nga sa shade sang ginapatiyan illegal nga droga kag isa ka motorsiklo nga duag itom. Sa kabugosan, nagabugatanan sang kapin 107 gramos sang ginapatiyan Shabu ang nakumpiskar nga may standard drug price nga 727,600 pesos. Ang operasyon ginpatigayon sa tingob puwersa sang Lemery Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain John P. Robles, kaupod ang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, PDEO Team 3 kag Police Intelligence Unit o kun PIU. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Lemery Municipal Police Station ang suspitsado kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
2: Sa dugang balita lokal, nagapadayon ang pagpangusisa sang Miag-Aw Municipal Police Station na tuhoy sa ginreport nga nadula o kon missing nga bag sang tigulang nga vendor sa sulod sang merkado publiko sang Banwa. Siro pa kay Police Major Richard Lau sa nasambit nga police station, natabo ang ginreport nga pagkadula sang bag nga may 10,000 pesos nga cash, card kag iban pa sang damlag lang. Sa inisyal nga pagpangusisa, wala sang ihibalo ang iban pa nga mga vendor sa palibot sang nagreport angot sa bag. May na-capture sa CCTV nga may nagadala sang bag nga nagaulo ang gida sa ginreport sang tigulang apang hindi pa matulid kung bala ini amo kun amo na ang na-claim nga missing bag. Liwat naman nga magabalik sa merkado para sa dugang inquiry ang kapulisan.
1: Las 6:25 sa aga, oras kinatulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh sa Tigbawan, Iloilo. Bila sa magtimbang atiil ang naangkon sa 17 anyos nga lalaki matapos sa kabunggo sa nasugata nga pick-up sa barangay Buyuan, Tigbawan, Iloilo, sining karon lang. Ang driver sang motorsiklo amo si Justin, residente sa barangay Bungol, Gimbal, Iloilo. Ang driver naman sang pick-up amo si John, residente sang Oton, Iloilo. Suno kay Police Captain Alfred Mansoy, officer in charge sang Tigbawan Police Station. Sugataay ang duha ka sasakyan kag pag-abot sa tangkulan sang Taytay, ginagaw sang motorsiklo ang linya sang pick-up. Nagtupa ang biktima sa nawala nga bahin sang bumper sang pickup nga nakaangkon sa pila sa tiil. Nga conscious naman sang gindala sa Pedro Trono Memorial District Hospital sa Gimbal, Iloilo.
2: Sa dugang nga balita lokal, arestado ang isa ka fish vendor kag nakapalagyo naman ang tatlo ka iban pa matapos nga nadakpan nga naga-engage sa illegal nga pagpauwak sa barangay Lambuyaw, Uton, Iloilo. Alas 11:20 sang aga kahapon, ang naaresto amo si Alias Sam, 44 anyos nga residente sang barangay Kagbang, Uton, samtang ang nakapalagyo naman amo sanday Alias Jo kag Alias Bugoy, lunsay illegal ang edad, residente sang barangay Lambuyaw, Uton, kag Alias Tata, residente sang barangay Kagbang, Uton. Patigayon ng anti-gambling operation sang Uton Municipal Police Station. Nagrapangutahan naman ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis na recover sa area ang isa ka-improvised nga fighting ring, lima kasulog nga manok kag bet money. Padayon ng hot pursuit operation sa tatlo nga nagkapalagyo. Yara naman sa kustodiya sang Uton Municipal Police Station ang fish vendor nga naaresto nga nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Presidential Decree No. 449 o CONCAC Fighting Law. Samtang nabatsyaga naman ang pagtayog sa syudad sang Iloilo alas 11:34 sang gabi kagabi kagasuno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology akan PVOLT ang sentro sang linog ang yara sa ani ni ENTK. Ang nasambit nga linog ang may kadalumon ng 10 kilometers sa diin. Nabatsyaga ng intensity 3 sa Sipalay City, Negros Occidental, intensity 2 sa Bago City, Negros Occidental, ani ni ikagkula si ENTK, Buena Vista kagordan Guimaras, amuman sa syudad sang Iloilo. Nakabatyag naman sang Intensity 1 ang Sebaste kag Valderrama sa Antique, Nueva Valencia sa Guimaras, Tapas Capiz, Pasig City, Iloilo. Nagapanugya naman ang FIVOC sa publiko nga mag-aligmat sa mga posible paghulag sang kadutaan.
1: La 6:28 sa aga, oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C kag DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Sa katapusan nga balita lokal sa istansya kabugusan nga 1414 ka mga estudyante ang magkabaton sa ila diploma subong adlaw June 15 kadungan sa ikalima ka tuig nga commencement exercises sa Northern Iloilo State University o NISO main campus sa istansya Iloilo. Sandig sa data 459 tanan Kaniso graduates ang nalakip sa Latin honors sa diin sa among numero isa ka estudyante ang summa cum laude samtang 61 ang magna cum laude kag 293 ang cum laude. 174 graduates ang makabaton sa academic distinction bilang pagkilala sa ilang maayong performance sa pag-eskwela. Ang pasidungog ang isa sa mga rason sang pagtingwa, pagpursige kag dedication sa mga estudyante sa ila pagtuon tubtob sa pagtapos sang kurso. Naibaluan ang NISO main campus sa Estancia Iloilo ang katapusan nga magahiwat sang commencement exercises subong tuig sa bugos nga state universities. La 6:29 sa aga, oras dulong sang healthy nga kape, pre-bio coffee.
4: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
1: Ang balita regional ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Bangkay sang duha ka OFW nga taga Mindanao kag Antique nga ginpatay sa Lebanon, nagbayluhanay Eileen Magbanwa sa report.
5: Nagbayluhanay ang bangkay kang darawa ka mga overseas Filipino workers sa kon OFW nga gintiro patay kang bata kang andang amo katong Abril 15 sa Lebanon. Sa interview kay Fausto Hervoso, ang bana kang anti-Kenya OFW na pag-abot kang bangkay kang anang asawa nga si Rona Jean Hervoso sa sangkapo ni Raria sa Sibalom katong Hunyo 12. Ginbulaan na dyan kang picture kang nakita na daw hindi diyang anang asawa apang napinsaran na nga posible na sobrahan lang ka freezer sa Lebanon na bangid nga marapit darwa ka bulan antes nagabot ang bangkay. Suno ka na nga kang ginbal sa mark ag may makeup ron ang bangkay. Rugto na nakita nga daw si Honeyleth Zamoras kang Dipolog City nga imauman kang anang asawa nga napatay ang antang nabaton kung sa diin gilayunta na nga nagpakigangat sa piyak nga pamilya. Hindi pa kung raad magsugot ang pamilya ni Honeyleth bangid nagapati sanda nga andang himata ang nagabot kag baken si Rona Jean apang nagpresentar naman si Fausto kang palatandaan nga peklat sa tuhod kag pustiso nga untok ang anang asawa. Bangid ka dya parehas nga ginbuksan ang lungon kang darwa ka mga OFW sa bulig kang tagsa ka imbalsamador kag ginusisa sa diinrugto naman an nga nagbayluhanay gidman ang darwa kabangkay. Madasig naman nga nag-agto ang OWASIC sa Sibalom Antique kag nagpangayo kang pasaylo sa pamilya kung sa diin ginpasiguro nga anda asikasuhon nga mabalik ang matuod nga bangkay ni Rona Jean. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
2: Sa dugang balita regional, tatlo arestado, isa na kapalagyo sa ginsalakay nga drug den sa Rojas City. K5 Roldan Besana Villarreal sa report.
6: Tatlo ang nadakpan, isa ang nakapalagyo sa ginsalakay nga drug den sa railway barangay Punta Tabok, Roa City, Domingo sang hapon, Hunyo 14. Kalakip sa mga nadakpan ang musanday Ramir Balyos, Richard Mabini, kag Ryan Reyes, lunsay mga taga-syudad sang Rojas. Nakapalagyo naman ang isa kamayor nga subject nga si Cedi Angel Barredo de Vera. Pito kasasye sang ginapatian droga kag mga drug paraphernalia ang narecover sa balay nga nagaserbero ruan sa mga parokyano sini. Talalupang doon man nga naganilap na lang sa sulod sang hulot ang mga plastic sachets kag mga drug paraphernalia. Sa karon na talanang ay pinalam sa drug test sa mga nadakpan kag pasakaan sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Na 6:33 sa aga, oras sulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure, manaming nga kaon kag tulog, DTX 500 adlaw-adlaw. Sa Pampanga, most wanted person arrestado, Eileen Sanchez sa report.
7: 4-anyos na lalaki ang naaresto matapos umanong abusuhin ang isang 11-anyos na batang babae sa barangay San Nicolas, lungsod ng San Fernando, Kamakailan. Kinilala ng pulisya ang suspect sa alias na Will, residente ng naturang barangay. Batay sa investigasyon, naglalakad ang biktima bandang alas 10 ng umaga na lapitan umano siya ng suspect. Ipinakilala umano nito ang sarili bilang kakilala ng kanyang ama at tinutukan siya ng pinaniniwala ang laruang baril. Sa pilitan umanong isinakay ng suspect ang bata sa kanyang sasakyan kung saan naganap ang pang-aabuso. Agad namang isinumbong ng biktima ang insidente sa kanyang ama na humingi ng tulong sa mga pulis na naka-duty sa isang checkpoint sa lugar. Mabilis na kumilos sa mga otoridad at naharang ang sasakyan ng suspect habang ito'y nagtatangkang tumakas. Ayon kay Colonel Per Joyce Golayan, hepe ng San Fernando City Police Station, nabangga ng pulis mobile ang sasakyan ng suspect sa isinagawang pagtugis na nagresulta sa kanyang pagkakaarap. Aresto. Inihahanda na ang mga kasong paglabag sa Republic Act 7610 at Republic Act 10591 laban sa suspect. Binigyang din ni Gulayan na walang puwang ang mga nang-aabuso sa mga bata at iba pang mahihinang miyembro ng lipunan. Balita mula sa Pampanga Central Luzon. Eileen Cueva Sanchez para sa kampiyon na impilan. Kampiyon sa balita serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: Samtang inspeksyon sa mga terminal sa Negros Oriental, ginapatigayon sang PDEA K9 teams. Rufa De Vero sa report.
8: Pinaigting ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office sa Negros LR Region ang kanilang mga inspeksyon at profiling operations sa mga pangunahing transport hub sa buong Negros Oriental. Kasama ang mga narcotics detection dogs o K9, nagsagawa ng inspeksyon ang mga pangkat sa mga pangunahing daungan, terminal ng bus at van, post office at paliparan sa probinsya upang palakasin ang kontrol laban sa ilegal na droga. Ang hakbang nito ay ginawa ng PIDEA upang maiwasan ang paggalaw ng mga ipinababawal ng kargamento at upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Matapos ang masusing inspeksyon sa iba't ibang lokasyon, naging maayos naman ang lahat ng operasyon at nanegatibo sa anumang uri ng ilegal na droga. Ang patuloy na presensya ng mga PIDEA K-9 team sa mga transport hub ay nagpapakita ng matibay na pangako ng ahensya sa proaktibong pagpapatupad ng batas, kaligtasan ng publiko at pagpapanatili ng isang drug-free na Negros Oriental. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
1: 16:36 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Naglabot na sa 173,000 kapamilya o kon 724,000 ka mga tao ang affected sang mabaskog nga linog sa Sarangani sang Hunyo 8. Suno sa Office of the Civil Defense. Suno sa OCD, yara na sa 61 ang numero sa mga napatay, 1,403 ang pilason, kag 40 ang ginapangita o kon missing tubtub-subong. Na-record ang 5,200 ka aftershocks, kag 76 diri ang nabatsagan sa mga residente. Naglabot naman sa 1 billion pesos ang balor sang kahalitan sa mga narumpag infrastructure. Gindeclare na ang state of calamity sa napulo kag tatlo ka mga syudad kag munisipalidad nga affected sang linog, samtang ginpahayag sang Department of Energy nga nabalik na ang supply sang elektrisidad sa mga ospital nga affected sang kalamidad. Sa karon, naglabot na sa 67.6 million pesos ang balor sang bulig nga nahatag sa mga affected nga familia.
2: Nagalaom naman si Senator Panfilo Lacson nga masold na ang issue sa liderato sang Senado kung magtawag sang special session si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Suro kay Lacson, wala pa tubtub-subong sang ginatawag nga special session ang presidente. Sa session sang Senado sang Hunyo 3, ginpili si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore kag nangin acting Senate President matapos nga sa ila nalabot ang korup.
1: Alas 6:38 sa aga, oras kinatulong sang DTX Coffee Mix. Naguot ang isa ka motor yacht o kon yate sa sulod sang Tubataha Reef Natural Park sunod sa Philippine Coast Guard. Sunod sa PCG, luwas ang tanan nga sakay sang 173 tonnage nga MY Philippine Serene 2. May kabugusan nga 28 katao sa sakayan, lagip na ang 14 ka divers kag 14 ka Filipino crew members. Sa mga divers, siyam ang Amerikano, tatlo ang Aliman o kon German, kag duha ang Filipino. Nagalin ang yate sa Puerto Princesa City, Palawan, sang Hunyo 10. Antes sa gluntad ang insidente, ginausisa na sa otoridad ang pagkaguot sang sakayan sa protektado nga reef area.
2: Sa dugang nga balita nasyonal, ginpahayag ni Senator Sherwin Gatchalian nga magapadayon ang sesyon sang Senado subong nga Lunes o kon subong nga Lunes, Hunyo 15. Suro sa iya, magapabili ng Senado sa heightened security measures kag padayon ang no visitor policy para sa seguridad. Sang Hunyo 9, nagpagwa si Gatchalian sang memorandum para sa mas estrikto nga security protocols matapos ang ginreport nga threats o kon pagpamahog nga nabaton man sa National Bureau of Investigation. Wala man gin paatag sang iya opisina kung ano ang insakto nga agenda sang pagbalik sang sesyon. Bisan pa nga una na niya nga ginpahibalo ang Senate adjournment sang Senado.
1: Alas 6:39 sa aga, subong adlaw sa mga taga-sudad sang Iloilo. Kag magapadulong sa sudad, ingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa kilid sang Robinson's Place, Haro, 9:30 sa aga sa alas 3:30 sa hapon. Buwas, Martes. Sa mga taga-Kalinog, kakaiping ang mga banwa sa Central Iloilo, asa sa Kapis. Kada Martes, kakada Biyernes, may libreng consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, sa Pasig City, kada Webes ang free consultation, kag sa Miagao Branch, kada Domingo. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
1: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Sa Iran, gintawag sang Iran nga wala sang pulos ang peace talks sang Amerika matapos nila akusaran ang US nga wala nagtuman sang hinambalan ini matapos ang gin-report nga airstrike sang Israel sa mga lugar sa Beirut nga ginatudlo nga baluarte sang Hezbollah militants, isa ka grupo nga ginasuportaran sang Iran. Antes ini, nagpahayag si US President Donald John Trump nga mahimo mapirmahan na ang kasugtanan para matapos na ang giyera sa Middle East kay mabuksan liwat ang Strait of Hormuz. Apang suno sa Iran, wala pa sang klaro nga kasugtanan kag nagdugang ang tension bangod sang bag-o nga mga pag-atake.
2: Sa dugang nga balita sa luwasang pungsod, wala natuman sang administrasyon ni President Donald Trump ang deadline nga ginpatuman sang korte agud kuhaon ang iyang pangalan sa John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Suro sa Department of Justice sa DOJ, nadelay ang trabaho bangod sang mabasko nga pag-ulan kag mga bagyo nga posible magbutang sa peligro sa mga trabahador. Bangod sini, nangayo sila sang dugang nga tion tub-tub Sabado agud nga makompleto ang pagpangkuha sang pangalan. Nagpahayag naman si Democratic U.S. Representative Joyce Beatty nga nagpasaka sang kaso nga hindi dapat pagatagan sang dugang nga tiyempo ang gobyerno. Kagirakabig niya ini nga dako nga paglapas sa mando sang korte. Samtang ginbasura naman sang U.S. Court of Appeals ang hingyo sang administrasyon ni Trump nga untatay ana o kun untatan anay ang implementasyon sang court order. Kag sa ato naman nga breaking news, subonggid lamang nga tinion ang U.S. kag Iran ang naghisugot para sa pagpauntat sang inaway. Nagisugot ang United States kag Iran nga pauntatan na ang kinagamos sa Middle East. Ini ang gin-confirm ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif nga magahiwat sang official signing ceremony ang duha ka pungsod sa Switzerland.
1: Lasa 6:42 sa aga. Oras kinatulong sang ascorbic acid Mighty C. Gusto mong healthy, Papa Teten? Yan sa Sablogon, Pasay City. Sir Nito Barreta. Kay Ma'am Laura Jean Barreta sa Jelt Itiri sa Mabolo Delgado City proper. Coach Kenneth Gangoy, Sir Buboy Halyara. Ira sa Sara Iloilo Buboy Furniture. Kita Nilda Laluyan Laison. Sir Ricky Manaay, Ma'am Antonina Manaay. Sa Bangga Kabo sa Airport Manburiao. Sir Charlie Libuon sa Talisay City, Negros Occidental. Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo and Ma'am Lele Pilale sa Barangay Tipulo Duenas, Ma'am Christine Gardose sa Italia, Ma'am Annalina Pagunsan, Ma'am Gemma Sumido, Kenshine Yorka, Crisel Yorka sa Pulau Dumangas, Coach Kenneth Gangoy. Magtumar sang DTX 500.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Ang business news kinatulong sang DTX Premium Coffee. Magabuligay ang mga agency sang gobyerno agud tapnaon ang malapnagon nga illegal nga negosyo sang tabako sa pungsod. Pangunahan sang Department of Agriculture kag National Tobacco Administration ay katatlo nga International Tobacco Summit sa Webes sa June 18. Nakasentro ang summit sa pagsabat sa mga panghangkat sa ekonomiya kag pagadula sang 141 billion pesos nga kita sang gobyerno bangod sa illegal nga negosyo sang tabako sa Pilipinas humalin sang tuig 2024 tubdub 2025 nga nagresulta sa paghina sang palangaboyan sa sektor sang agrikultura. Sa reference rate, 197 pesos ang Kuwaiti dinar, 161 pesos and 15 centavos ang Bahraini dinar, 158 pesos and 16 centavos ang Omani rial, 85 pesos and 71 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 67 centavos ang Qatari rial, 60 pesos and 75 centavos ang US dollar, 70 pesos and 49 centavos ang euro, 81 pesos and 54 centavos ang British pound, 42 pesos and 98 centavos ang Australian dollar, 43 pesos and 48 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 32 centavos ang Singaporean dollar, 76 pesos and 44 centavos ang Swiss franc, 14 pesos and 97 centavos ang Malaysian ringgit, 20 pesos and 80 centavos ang Israeli news shekel, kag 16 pesos and 20 centavos ang Saudi rial. La 6:45 sa aga, natrangkaso ka, magtumar na sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
2: Kag sa ato naman balita sa showbiz, gin-enjoy ni Gabby Garcia ang iyang solo trip sa Paris, France. Sa iyang Instagram post, gin-pahayag ni Gabby nga gin-palawig niya ang iya bakasyon sa City of Lights. Agad mas ma-enjoy pa ang paglibot sa Europa nga siya gin lamang nga nagaisahan noon. Bilang mahilig sa pagkaon, nagkaon man siya sa Brew, isa ka restaurant nga nalista sa Michelin Guide nga nagpakibahin man siya sa iyang mga outfits o kung OOT sa nagkalain-lain niya mga lugar nga iya ginbisita. Antes ni, nagtambog man si Gabby sa French Open sa France. Si Gabby ang nagabalik man subong sa iya papel bilang Alena sa Encantadia Chronicles Sangre.
1: La 6:46 sa aga, Mighty C Morning, Ma'am Helen Tanangonan and Sir Gerald Burgos Tanangonan sa Rizal Oton, Director Kirby Jan Agravante and Ma'am Annalyn Panes Agravante. Yan sa San Enrique, Iloilo, Sir Luminado Hayo Senas, Ma'am Joy Lagarde sa Lambuya Oton. Mag pangape na kamo, DTX Premium Coffee. Lovie Pirote Sondia, Mighty C Morning Ma'am. Leo Bars, Junito Barreta, Dimisyo Tala, Pastor Good Morning Sir. Coach Kenneth Gangoy kay Jan Weck. Jean Simon, John Glenn Gulmatico, Ken Shine Llorca, Helmer Felicidario, Ma'am Gemma Crisalis Sumido, Sir George Sucampo, Sir Vicente Abunyawan sa Coco Land, ay Ma'am Crisel Llorca sa Pulau Dumangas, Iloilo, Prima Nila Gaan. Sa mga nagapamahaw dira, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Ang sports news kinatulong sang DTX 500. Jalen Brunson sa New York Knicks. MVP sa NBA Finals. Enrico Zurita sa report.
9: Wala sang pangduwa-duwang ginpili sang unsig mga voter si Jalen Brunson bilang most valuable player sa NBA Finals matapos nga sa sulod sang 53 katuig liwat na kampiyon ang New York Knicks sa Game 5. Halos ginbit-bit ni Brunson ang Knicks matapos makaangkon ini sang 45 kapuntos agud nga lutuson ang San Antonio Spurs sa score nga 94-90. Suno kay Brunson, handom sang tagsak ma player nga makuha ang kampyonato kag ang Bill Russell Trophy o kunang NBA MVP Finals Trophy. Si Brunson ang ikaapat nga player nga nakakuha sang hindi magdubo sa 45 ka puntos agud natapuson ang serye sa finals. Nakaupo ni si Michael Jordan, Giannis Antetokounmpo kag si Bob Pithit. Ang ini nga balita na dulong sinsang Mighty C. Kung gusto niyo maging healthy, ilong ka po sa Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Tupa Zurita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Mighty C Morning, beng-beng pagtulunan, pamilya Pilaes sa Barangay Pagaypay, Pasig City, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo kay Sir Riming Castor, and Ma'am Tonet Toledo kay Sir Francis Tirania, and Sir JR Villalba, and the Mighty C Morning man kay Sir Ricky Alejo, nagapamati sila. RG Tech Admin sa Molo Magpangape, DTX Coffee Mix. Ang balitang extra special ginadulong sang Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. SB Bebot Baez and the team sa East Gulf Dingle, Mighty C Morning. Mga pinakamodera, DTX sa Coffee Mix. Manong Boy Beramin, Tita Ambing Baez Kabasak, thank you! Sa balitang extra special, plano sang Freedom Cruise International nga magtukod sang Freedom Ship, isa ka floating city nga tuman kadako nga indi sarang makadungka sa bisan diin nga puerto sa kalibutan, Papa Teten. Ang konsepto sang floating city, Ma'am Christine Buhat Cardoce, Sir Danny Agpalo, ang original nga gin-propose sang 1990s sang American engineer nga si Norman Nixon. At pang wala sang bisan, isa ang nagtuyo nga magtukod at ang makaligad ang tatlo kadekada ginpahayag sang Cruise Line Company nga kinahanglan na nga magtukod sang Freedom Ship. Kag plano nila nga magtukod sang hindi lang isa kundi tatlo ka mga barko. Ang Freedom Ship nagalapad sang 800 feet kag nagalaba sang halos isa ka milya kag may 30 ka panalgan ang makakarga manong Dan Calvo sang tubtub 50,000 ka permanent residents, 10,000 visitors kag 20,000 ka staff members. Napulo ka beses ini nga mas dako ipanggit sa pinakadako nga cruise ship sa kalibutan sa karon na Sir Alan Calvo. Tangod isa ini ka floating city kag hindi makadungka sa bisan anong nga puerto, may kawalingon ini nga hospital, eskwelahan, bangko, shops, restaurants kag iban pang facilities. Agud matigayon kinanglan sang company nga makatipon sang masobra $16 billion. Anong mahambal mo Sir June Bidan? Sir June, good morning. Nasa Salihid Barotac Nuevo, Ma'am Remy Apanes, Nonito Sombong, Rolando Pamplona, good morning. La 6:51 sa aga, sa mga natrangkaso, magtumar na sang D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. Magpamati sa Health Alert, kag Foro de los Pueblos, Ted Aujero Francia.
2: Kag ako naman si K5 Kim Montaño Caluy.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
12: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton nga ang D3 Bio ti puno sang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante rin, kining misiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante Sir Boy? Kaya may ara ang mga kuhan mo,
13: kaya hormones. Kaya kaon magutom ka, makaon
12: wala na niya hormones, kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
10: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
13: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
12: stock mga matamis, tinapay, pasta,
13: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
12: Islin lang
13: bayo, o galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga-D3 bio ka, ang D3 bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 bio ka.
12: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 bio, D3 bio. Mas dasig ka man.
13: Hindi ka mag-hypoglycemic.
16: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa ka D3 bio. Ang D3 bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang muna ganyan ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
12: So, muna, ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom di tribayo. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom di tribayo.
13: Wow!
17: Right? D3 Bio!
18: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
17: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health News! D3 Bio!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drug stores sa mga na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
5: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Halika mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakal sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So una,
12: problema, gid ako sa akong body odor.
13: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabakas sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PDX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend
4: Food Superman for Men, para sa matino nga dugo.
2: DTX 500,
4: para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500,
4: ang DTX 500,
2: ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
4: DTX 500,
2: masaligan,
4: epektibo.
2: DTX 500,
4: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500,
4: ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500,
4: ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
2: kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
2: DTX 500,
4: masaligan,
2: epektibo.
4: DTX 500,
2: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3Bio,
4: ang D3
2: yung may BCO,
4: ang BCO
2: yung may D3.
4: D3Bio with BCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio,
4: ang D3
2: yung may BCO,
4: ang BCO
2: yung may D3.
4: D3Bio,
2: mabakal sa mga butika.
4: D3Bio,
7: giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
8: Mami, itigil ang drama.
7: Angeline,
8: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa templadong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: D3 Bio!
3: O si Karen, kadama mong itsang akon hair fall, nag-indi manami, akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga mabuti ka! Para sa matino nga dugo! DTX 500! Para sa healthy nga tayo! DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatino sa imo atay! Basta tino ang atay! Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500! Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500 Masalika DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
8: Ang oras sa Pilipinas, las 7:10 na sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang kinakahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los...
10: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
8: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Lunes, June 15, 2026. Gara sa 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagata kita katawaran sa mga sukita, nagapamati sa radyo, nagilanto sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggos abroad, Filipinos abroad, wherever you are, ini ang Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
8: Sa imo nga pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Tandai, subong adlaw, Lunes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. 9:30 sa aga, asa alas 3:30 sa hapon. Sa mga natrangkaso, magtumar na sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Matapos ang linog, Mindanao ginabaha naman. Pagpakig-away sang iya grupo sa Senado, ginapaanggid ni Senador Alan Cayetano sa pagpangabudlay sa do ni Ninoy Aquino. Coach Tab Baldwin, nagsorry na sa natabo nga Ateneo team building tragedy. Elon Musk, una nga trillionaire sa kalibutan, sunod sa Forbes magazine.
2: Foro de los Pueblos.
8: La 7:14 na sa aga sa Pilipinas, si Elon Musk, ang una nga trillionaire sa kalibutan. Gindeclare nga una nga trillionaire. Hindi lang niya nga milyonaryo, hindi lang nga billionaire. Si Elon Musk, makaligad nagsaka sa $1.1 trillion ang manggad sang kilala nga negosyante nga nagapanag-iya sang X, Tesla, kag sang rocket company nga SpaceX. Base sa report, nagsaka sa 20% ang shares ni Elon Musk sa ginapanag-iyahan nga SpaceX rocket company. Makaligad ang blockbuster nga IPO o kon initial public hearing. Nabutang sa Nasdaq nga American Stock Exchange kag ikaduha nga sa pinakadako nga stock exchange market ang shares sa company nga SpaceX company ni Musk. Madamo nga mga investors ang naganyat nga magbakal sang shares sa company kon mag-invest. Gintukod ni Musk ang SpaceX sang 2002 sa tuyo nga mas mapasangkad ang space technology pagi sa pagsakop sa Mars. Agod mapalawig ang survival sa mga tao sa kalibutan.
2: Foro de los Pueblos.
8: Sa si Elon Musk, trillionaire. Kagang iya nga kwarta, Ma'am Raquel Gubatanga, Sir Arturo Lilia, Ma'am Beth Idarlilia, Ma'am Yasur Pineda, hindi lang yung in terms of pesos, kundi dollars. $1.1 trillion. May imagine mo, Sir Christopher Piape, mga tricycle driver dira sa Takasaro, ang manggad ni Elon Musk, ha? Ara sa 1.1

0: physical AI company. Iba niyang Avengers, nag-boost bangod sa artificial intelligence.
1: Foro de los Pueblos.
0: Muna nga samtang kuti, cellphone mo ka mag-AI, AI ka da, ganduro mangga ni Elon Musk. Kung ikaw, Abia, granting for the sake of discussion lang, halimbawa lang ini. Pero gina-declare tiya Sir William sa pantang amang trilyonaryo kita. Pero kung kaysa, hindi man napagatag sang Diyos, kaya ginalalantaw niya nanay imong kagulingon, kung magbilyonaryo ka, di ayahan nga ba si maguba ka? Di ayahan nga maguba batasan mo, maglaway batasan mo? Laway ka na itsura, laway pagibatasan. Ininigid ma, iro? Amo man akong isang gapangayo kita, Lord, bless me, bless me, bless me. Pero ti, ginalantaw na sang mahal nga makako. Kung bala, kung i-bless ko na si Inday Laura sumagaysay, hindi ayahan nga ba si malipat na mga moyo? Kasi kada bugayas ni pamuyayaw na blaga buga kalayo. Inaya, milyonaryo ka palang or bilyonaryo, no? Ti ining fortune ngayon ni Elon Musk, perte gidak dako. Pero may mga downside man kay Elon Musk. Pero kay Manny Pacquiao, no? Si Long Mejia. Si Long Mejia, isa ni sa kanigosante. Manny Pacquiao calls him often nga aman. Kumpol, dira sa yung gorilla pass. Kay si Manny Pacquiao, bisan billions of pesos ang kwarta niya, may bilyonaryo na ni Pacquiao mo. Abi mo, si Pacquiao kung nasubuan, patawag niya na si Long Mejia, kag kung mapakadlaw ka ni siya ni Long Mejia, kada kadlaw, 10,000 pesos. Di sa isa ka adlaw, makapulo ka beses si Manny Pacquiao, mapakadlaw ni Long Mejia, may 100,000 pesos. Tapos mambala ko na si Pacquiao nga, tama na, boss naman. But silingon nga, money cannot fill in that void in your heart. Namigiman niya may kwarta, di ba sa Herbert Almeria? Ma'am Rose ka ba ang alimbagi kay Ma'am Rose Maria Gramon? No? Ma'am Bakatid, ano gusto mo? May kwarta ka wala? Gusto ko yung may kwarta. Gusto ko yung nga damo, ta kwarta, Sir Paul. Para nga panagtagtaban. Pamulig to sa iban eh. Hey, budlay kung sagad ka pangayo sa iban. No, gani ka, salig ka lang, ginasalig mong ginhawa mo sa iban. Budlay, budlay, gid Ma'am Rose Estares. Halimbawa, abi Ma'am Rose Estares, ikaw, abi ang isa sa mga benepisaryo ni Elon Musk. Pamangkoto niya ka, abi, mabasa nga, Inday Rose, what can I do for you? Halimbawa, Ma'am Gingging Avilosa, Ma'am Marlene Antequera, kay Ma'am Dorothy Bacalanco, Sir William Sapanta, Sir John Bidan, magambal gabi sa Noriel Diada si Elon Musk. Pre Noriel, what can I do for you? Abi, ikaw abi Sir Paul, ka-purpose Pedro? O, ka-purpose? Kasi, bishop ng Lirio, sa jahon tanin, namiyan ko din siya maglantaw kung sabado. Garagotong mo na yung anointing da. For the sake of discussion lang, no, sa March 1999-2000, sa RG Chanova Memorial High School, dira sa Harobla, Christopher Piape, no? Kung nalimbawa, abi si kwa lang ha, wishful thinking malang ini, mabakatid, palupad ng imo, dinamtabo. For the sake lang, no? Mambalabi si Elon Musk, kiti duro-duro na gisa manggad mo, no? Duro-duro na gisa manggad. Pagkakita niya, abi kay K5 Alira, mabaya nga, Alira, Aling, what can I do for you? Anong mimo ko, Alaysa Ashley Dabuko, no? Ano, abi, ano mabulig ko sa imo? Mami Panik Pingason? Mami Asun Pineda? Ken Sanyor ka? Chinky Esmeralda dila sa Baldo sa Lapas? Ken Sanyor ka? Kay Ma'am Erlina Goles, may kami Benedicto. Halimbawa lang ha, Ma'am Cristela Buiko Lumuhin, for the sake of discussion lang, ang unang trilyonaryo sa kalibutan niya si Elon Musk, ma-meet mabi personally, istorihan ay kamo heart to heart, abi. Pagambaw niya nga, you can ask anything. Pamangkuta ako. Ano? Anong gusto mo? Ano? Ano mabulig ko sa imo? O yun ko duro kwarta, Ted. Para duro mabuligan ko. Correct. Ako na, Ma'am Laura, mo mana. Gusto ko duro kwarta ko, pero ihatag taman sa iban. Pinantaman ko lingon ta eh. Tamangin discern lang kita sa bululigan ta. Kung hindi man sa bululigan, yung tamad sa'ya, hindi pagbulig eh. Kigan nga na sang Diyos nga ginadisiplina na sa'ya kay gatinamad lang. Ang balon ko, you can do many things for me. Example, helping my family. Bawperte English si Ma'am Rose Estares, no? What can I do for you? Sa jaon ta niya. Halimbawa, walang wishful thinking lang ni. Kaya ti si Elon Musk,

0: Ha? Sa ang una nga trillionaire sa bilog nga kalibutan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7.21 sa aga, update sa mabaskog nga linog dito sa Mindanao. Sa latest count, nagalabot na sa 61 kamatao ang patay sa din 54 diri alin sa South Cotabato, Cotabato, sa Sultan Kudarat, Sarangani kag Jensan. 54 halin sa Soxargen, 7 halin sa Davao Region. Naglabot na sa $1 billion ang bilis sa infrastructure nga nagkala-damage dito sa Mindanao. Please, Sir Pulbutangta, anything da. Mindanao, no? Ti may 725 ka infrastructure facilities ang affected across sang quake hit areas. May 54,000 ka managkalaguba nga balay. Sa 54,000, Ma'am Sheila Puda, 9,900 homes ang na-destroy, ang naguba, 44,100 ang partially damaged. Sa mga nagkalapilasan, 1,403 kamataong pilason, majority dito sa Soxargen sa Region 12. 40 kamatao ang missing, 22 ang missing sa Davao Region, 18 sa Soxargen. 173,000 kapamilya or 724,000 ka mga tao ang affected sang kalamidad.
1: Foro de los Pueblos.
0: May 34 ka evacuation centers nga karon naga-shelter sang 2,000 ka mga pamilya o kon 10,000 ka mga tao. Nagalabot na sa 67.6 million pesos ang balor sang assistance kag emergency shelter materials, food packs kag relief supplies nga napanagtag sang gobyerno.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang masubo dito, Sir Steven Radino, Coach Kenneth Gangoy, Ma'am Rose Marie Agramon, Ma'am Rose Kabangalimbagi, kay magluwas nga ginlinog sila, ginabaha pagin sila. Sir Eduardo Ignacio, dira sa dira sa Iloilo City, Ma'am Bing Space Day, ang banawas ang maitom, kag maasim sa Sarangani, ginbaha ang Kumaba Bridge sa Barangay Kanalo, Maasim, Sarangani, taga-tuhod ang baha.
1: Foro de los Pueblos.
0: Dali sa way, dumdumanyo sa nagligad to ng Biyernes sa interview ta kay Bishop Don Don Guinness. Hamal niya may baha dali sa unha namon. Ang ilang lugar is sa Langsang sa Division, Purok Malakas, Barangay San Isidro, sa General Santos City. Di magkabag ka nga dyan sa nagligad ni na explain naton nga kadamogid sang mga taga Iloilo or Western Visayas nga dito na sa General Santos City, no? Ang Jensan malapit para sa Atunbuot. Kay ang population sa General Santos City, 735,000. Sa 725,000 nga population, may sa 735,000 nga population, ang 57.1% dere 419,685. Masibuano. Gasunod naman, Ma'am Violi Belinson, mga Ilonggo, 18.3% of the 20% sa mga tao sa Jensan, Ilonggo. And 4.5% mga Tagalog. Kag ibang ethnic groups, 20%. Tikon mag 18.3% sang 735,000 nga population. Mga 134,505. Tubtob, 147,000 ang mga Ilonggo dito.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay, amo na ang General Santos City. Ang Jensan, ang ilang mayor, si Mayor Lori Lee Hieronimo Pacquiao. Ti ayon ini sa ni Ani Congressman Bobby Pacquiao. Bali bayaw siya ni Manny Pacquiao. Ang Vice Mayor, Attorney Jose Edmar Yumang. Ang Jensan, ngayon ginatawag sa unang dadyanggas or ginahalimbawa sa matunok nga kahoy, thorny tree. Ang nga lang nga dadyanggas. In 1939, ang first settlement sang Jensan. No? February 27, 1939, ang Jensan, nagalini sa ngalan ni General Paulino Santos. Muna nga Jensan, General Santos. Pero General Paulino Santos. May isa-isang traders ka Christian pioneers, kag farmers. Halin sa Luzon, nagkato sila sa baybayon sang Sarangani. sa inalam ni President Manuel Luis Quezon, ang Land and Settlement Administration Program, ilang agin talauma ang sanguna marikot nga kadutaan sa Mindanao.
1: Foro de los Pueblos.
0: In 1948, ang Buayan Town sa Executive Order 82, amoy ni ang seat of government sa todo munisipyo, bisang Dadyangas. Sa June 1954, Ma'am Beverly Berte, SB Bebot Baez, and Company Dira sa Iscof Dingle. In 1954, Sir George Sucampo, Sir Vicente Abunyawan, ginisala ng ala niya sa Gensan. Bangod sang nagpanindugan para sa mga manguma nga si General Paulino Santos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Now, sang 1968, July 8, ginimo siya nga syudad sa idalom sang Republic Act 5412, chartered city siya. September 8, 1988, nangin highly urbanized city ang Santo Dadyangas subong General Santos City.
1: Foro de los Pueblos.
0: May ginasaulog sila din ang festival, Ma'am Beverly Berte, Tita Ambing Baez Kabasak, nga Kalilangan Festival.
1: Foro de los Pueblos.
0: May kuwan din sila mo, may 26 ka barangay. Ang populated nga barangay sa Gensan, Barangay Kalumpang. Dari sa ato may Kalumpang man, Kalumpang Molo. Ang Kalumpang Gensan, may 90,480 residents. Ang Labangal, Barangay Labangal, Gensan, 81,200 residents. Pangatlo nga populous barangay sa Gensan, Sir George Sucampo, Papateten, Barangay Fatima, 78,000 population. Pang-apat, Barangay Lagaw. Ang Lagaw, muning lugar ni Pacquiao. Barangay Lagaw, 59,000. Ikalima, Barangay Apopong, 58,000. Tapos, Barangay Buayan, may iba pa lang mga banwa nga barangay mo, Barangay Baluan, Barangay Bula, City Heights, Connell, Dadyangas East, Dadyangas North, Dadyangas West, Dadyangas South, Dadyangas West, Katangawan, Ligaya, Barangay San Isidro, amaning lugar ni Bishop Dondon Guinness, and Lima Mi Cheng Dong Guinness, Barangay San Isidro, Barangay Ligaya, Barangay Mabuhay, Barangay Olimpog, Barangay Sigel, Barangay Bawing, Sinawal, Barangay Tambler, sa Tinagakan, kagba Barangay Upper Labay.
1: Foro de los Pueblos.
0: What's so special kay ang mga opisyal dito sa Gensan, Sir Judan Montalvo Sumaribos, ang ilang apelyido, yung mga ilunggugid. Ang First Councilor sang Gensan City, Konsyal Jonathan Blando. Di ba kang mga Blando, matagay Iloilo, matagay Sambagaro, damo Blando daw. Ang ikadwa nga Konsyal, Konsyal Cesar Banyas. Cesar Banyas Jr. Pangatlo, Konsyal Bing Dinopol. Di ba Dinopol mga taga-Iloilo man? Ikaapat, Konsyal Beth Bagonok. Beth Bagonok. Panglima, Konsyal Ralph Ronald Yumang. Related ini sa Vice Mayor nga si Attorney Yumang. Panganom nga Konsyal sang Gensan, amoni ang legal counsel ni Pacquiao, si Attorney Jeng Gakal. Pangpito, Michael Pacquiao. Si Michael Pacquiao, bata ni Manny. Pangwalo, Virgie Liedo. Pangsam, Konsyal Richard Atendido. Richard Atendido. Pangnapulo, Monsing Miliesa. Pangonse, Dom Lagare. Kag pangdose, si Dr. Joey Dinopol.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang ika-26 gani sa nagpadalagan sila sa naligad niya leksyon, sa ika-26 nga pwesto, ngalan niya si Peter Conlo, no? Tapos may kabarles pagit sila da nga apelyido ay ika-18 si George Anas. Di Anas, mga taga Santa Barbara pa via area niyo. Ika-14 ito sa pagkakonsyal, although ay na magdaog, Richard Casabuena. Di mga Casabuena, Sir George Sucampo, mga taga Lambunaw, no? Ika-13 nga pwesto, Edgar Atcharon.
1: Foro de los Pueblos.
0: 7:30 sa aga, we'll pause for a quick break. Pagbalik ta, makuha kita report dito. Gamiton ta, Sir Paul, aton sa cellpondok, bilog niyo ah. Eh, para nga makakontak kita. And update man sa pag-say sorry ni Coach Tab Baldwin. Kasabong ginabumba ang Ateneo.
1: Foro de los
0: Pueblos. Ateneo, decades nga gintukod nila ang ilang ngalan. And one of the prestigious universities sa bilog ng kalibutan. Ang Ateneo naghurma sang kasaysayan sa kalibutan. Kag nagproducer sang mga big time nga manegosyante kag public servants.
1: Foro de los pueblos.
0: Una sa tanan produkto sa Ateneo de Manila University, ang national hero naton nga si Dr. Jose Protaso Rizal.
1: Foro de los pueblos.
0: Nagraduate siya sa Bachelor of Arts in 1877 sa Santo Ateneo Municipal de Manila. Amo ning ngalan nga daan sang una sang Ateneo.
1: Foro de los pueblos.
0: The late President Noynoy Aquino nangin alumnos man sang Ateneo, former President Fidel Valdez Ramos, the late President Fidel Ramos, and former President Gloria Macapagal-Arroyo ni Noy Aquino nakaeskwela man sa Ateneo. Ang business leaders, titans of industry. Pareos ang ginausap nyo, blat. Tag-iyas ang ginausap nyo nga fried chicken, chicken joy, jolly hot dog. Ano pa naman manamit nga ginakaon nyo, si Tony Tan Kaktiong. Tony Tan Kaktiong. Isudyantin isa sa una sang Ateneo. Si Manny V. Pangilinan. Sir Glenn Amoroso. Graduate man sang Ateneo. Subong ang mga nagalabugay sa Senado, graduate man sa Ateneo niyo. Si Noynoy Alan Cayetano, nga way na ginakilala ang iyang pirma sa mga transaksyon sa gobyerno. Graduate sa AB Pulsay, 1993 sa Ateneo. Law school niya, 1997. Tapos si Tol Francis Tolentino, nga subong labor secretary, 1984, nakagraduate man sang iyang bar o sa iyang law sa Ateneo. O si Bam Aquino, Alin Elementary hasta mag-college. Nag-graduate si Bam Aquino sa kurso ng Management Engineering. Tapos si Pia Cayetano ang nag-ibig blatodo sa Senado. Nag-ibig ng bailuwa. Bachelor of Arts in Economics. Ateneo man ha. Si Ana Teresa Risa Honteveros Barakel. Si Risa Honteveros nag-graduate sa Ateneo cum laude, Bachelor of Arts in Social Sciences. Puro nyo sila mga Ateneyan.
1: Foro de los pueblos.
0: Anong istorya sa Ateneo? Kagsipad si Paronta. Kaya nga ton kasi manuwa nga si Ami Provido, nga isa ka provincial athlete na ipagawa man sa sentimento, may kangtanan sa kamatayon sang provinsyano man nga si Rene Clert Batterbonia. Nakahambal na si Tabaldwin. Pero mismo ang asawa kag bata ni Tabaldwin nagbuyag-yag gagin pandaman na nila in 2017 ang Ateneo through team manager Christopher Epoch Kimpo nga hindi na pwede sa mga bata si Tabaldwin kay mapintas na ginadlawan lang sang team Ateneo. Di, apat tani ang nagkalamatay, duwa ang nagkalaluwas sa atong drowning incident sa Barangay Lipit, Dipakulaw, Aurora. Nakaluwa si Gamber o si Kyle Gamber kag ang utod ni ng Kevin Alas nga bata ni Coach Louie Alas nga si Kiefer Alas, rookie sa Ateneo. Apat tani sila Sir Jeffrey Tumlos o Boss Gitani kalamatay.
1: Foro de los pueblos.
0: Ipangang ko sa iba nga open sea kung aqua training, pwede man nga pakubukubuhon mo sila dito sa swimming pool. Ay bisan pa nung current niya controlled. Di dito kay mo ya sa perte ka pintas nga balod sang Dipakulaw. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lie.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
11: Baka sa mga butika.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Ang oras, alas 7:43 sa aga, oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
15: Foro de los Pueblos.
14: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa gihapon kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Kagatapos kaginlinog ang Mindanao, subog ginabaha naman. Sorry sa linya tang aton nga contact person, Bishop Don Guinness. Taga Barangay Cali, Dumangas, Iloilo gid ini. Pero dito subong gyapon sa Jensan sa Salangsang sa Division, Purok Malakas, Barangay San Isidro, General Santos City. Mabot kay Mami Cheng Don Guinness. Bishop Don, si K5 Ted diri sa Iloilo. Mighty C, morning sir.
16: Yes.
14: Bishop.
16: Good morning.
14: Oh, how's life there? Kumusta ka mo dira?
16: Still may mga apersyak, pa diri sa sa Jensan.
14: Mm.
16: Sa amon balay mabatsagan pa mga aftershocks.
14: When was the last na nabatsagan nyo? When was the last? Kagabi or kayo na lang?
16: Kahapon, pero basta kahapon, mga muning oras gyapon.
14: Oo. Basko kumang gyapon na Bishop Don?
16: So, 5.7.
14: Oh, 5.7. Okay, Oh, kahapon Domingo, usually Domingo nagagawa ka and you tour around churches nga gin pang tanom mo man dere sa Jensan, gin pang arado mo and gin kursadahan mo. Ti ano nagdayon ka pa kahapon, wala na?
16: Kahapon ang ako nga amigo nga pastor, ang iya balay guba gid.
14: Oo.
16: Pero ang simbahan niya wala maguba.
14: Ano nga barangay to, Bishop?
16: Parusya ng Uhaw, Barangay Uhaw.
14: Oo.
16: Patima, Barangay Uhaw, Patima. Malapit niya sa International Airport sa General Santos.
14: Ah, okay. Do sitio Uhaw, Barangay Fatima, Jensan.
16: Oo.
14: Anong alan ni Pastor?
16: Si Pastor Bert Francis.
14: Bert Tamses?
16: Bert Sanchez.
14: Ah, Sanchez.
16: Oo.
14: Oo. Nakita naman sa News Subong nga magluwas nga kundi ginlinog ka muda, no? Tapos, siyempre, why pa gid makabalik sa normal nga pangabuhi ang tanan. Ang Sarangani, Subong ginabaha naman, ginapakita naman gani Subong sa video, Bishop Don, nga taas pagid ang kwanto, ang tubig?
16: Sa ako na batihan sa sa RMN nga tagahawak ang baha sa Maxim.
14: Oo.
16: Kag sa maitom tagahawak ang baha.
14: Oo.
16: Kag nagkalaguba naman ang taytay pero na kaayo man la dayon.
14: Oo.
16: Pero one way lang ang pag-agis ang mga salakyan.
14: Didira sa inyo may baha man sa Jensan?
16: Sa Jensan diri sa may Urok San Isidro nagbaha man. Nagbaha man.
14: Daano kataas ang baha dira sa inyo sa Barangay San Isidro sa Jensan, Bishop?
16: Medyo malapit sa kwan.
14: Oo.
16: Daw isa ka dangaw ang kwan sa baha.
14: Dinagsubside na?
16: O nasubside na siya.
14: Tiko mo sang panahon dira sa Subong maulanon or kwan na masanag na?
16: Subong kunti ka init. Ang nagkalaguba ng mga building ang tanan nga nagkalaguba estimate mga 1 billion. Mga 1 billion gid ang damage.
14: How about ang bully kasang gobyerno nakalabot na dira mismo sa mga biktima, Bishop? Ang mga bully kasang gobyerno bala mga ayuda para sa mga na-displaced bala nga way pa nakapauli sa ila bala kid nagkalaguba gid?
16: Oo, sa Dintan we have 26 barangays. According to the report, naka-receive naman sila sa mga ayuda.
14: Oo. Ang 26 barangay sa Jensan, tanan affected gini Bishop?
16: Affected tanan siyang linog.
14: Damo gid balay nga naghalapa?
16: Damo balay naghalapa. Kag ang ibang Subong nag-star na lang sa tent, gano'n, nagwa sa ila balay.
14: Then
16: hadlock sila kay may mga aftershocks pa nga naka-experience siya.
14: How about
16: ang mga
14: mabatsagan nila gyapon?
16: Mabatsagan nila gyapon.
14: How about ang business dira, bangko, mga supermarket and the likes, nagbalik na or still sarado gyapon?
16: Ang mga malls dire, ang iba nag-open na pero ang tao may kuan gyapon, may padlock pala. One time nagkuan sila sa na pang-grocery sila, bigla lang naglinog naman ng aftershock. Dalaga naman sila pagwa eh.
14: So
16: may mga kahadlok din ang tao sa magsulod sa mall. Muna, dira lang sila sa mga gagmay ng mga tindahan o sa malls nga magpalis ang ilang mga grocery.
14: Pero kamo iya with Mami Cheng and the whole family safe kamo?
16: We are very safe. Actually, we give thanks to God nga gin-spare niya nga mon kabuhi at isa ni kabutanga. Magpadayon pagid ako sa pag-alagad sa Diyos pagwali. Kaya nang mga nasalanta sa mga linog nga na pareho sang maasim, I have crusader 6 days. 6 nights. So. Tapos, kama ito, mamagyapon. Halos gipang-arado ko na before the judgment of God comes, may warning ang Diyos. So more or less doon din ako maka asiling hindi ako basulon sa Diyos nga naghatag ako sa mga mensahe regarding sa palabuton ng mga may tabo sa kalibutan. Kag isa ini ang linog, ang baha, ang bagyo, kag ara ng Subong nagkalabot na kag matuod gid ang propesya sa Biblia.
14: Bishop Don, ang imo bata si Cheryl, si Bebe is married to Billy Escamilla. Sa mga nagapamati, Subong, ang bantog lang nga Don Pitok Band, ang bass guitarist dira, abali umagad ni Bishop Don. Family of musicians ini sila. May idea ka, hindi ba lang nag-guba man ang balay ni Don Pitok?
16: Oo, lapit lang eh. Dira gyapon siya may
14: barangay, ano?
16: Napangal. Na kung gyapon niya, naigo gyapon sa linog.
14: Ang balay ni Don Pitok sa barangay Labangal?
16: Sa Labangal, oo.
14: Oo, okay. Okay, balok ko, Bishop Don, nga this is not just the first miracle that you've received from the Lord because of your years of serving Him with Mami Cheng and the family. Tell us about atong isa pang itong milagro, blang, ano ganitong, may bata ka nga nahulog sa ravine, sa Pilas, sa Digo City. When was that, na Bishop Don? Para mga inspired sa nagkapamati, isubo nga, indeed, God performs miracles sa imo. Kagabisan sa aton man, Bishop.
16: Okay. Ang akon bata,
14: pakita na to, please. Bishop? Bishop?
16: Last...
14: Oo, sige.
16: 2019, September 1st week, ang akon nga bata, nga isang panganay from Tabao, at sakay sa iyong bagong kotse, nagdira banda sa isa ka lugar sa Baluyan, sakop sang Digos, nakakita siya sa may nagtabok nga babae nga nakaputi, ginprikan niya yung salakyan kag naglibot ay nga salakyan nahulog sa 40 feet. Or pipit nga pilas, kapag nagsinggit ng mga tao nga wala na sila, patay na. So may dua, ang dua niya kabata, mga apo ko, ang isa gapungko sa Francis, ang isa sa likod, mayo kay ang mga apo ko nakatulog. So dito, nahulog sila sa 40 feet, totally wrecked na salakyan. At bago sila nakagawa sa salakyan, din kabra sang para di kabra ang impirtaan sang salakyan. Suddenly nagtawag ang akon bata sa akon siya papa na disgrasya kami. So I lift up my hand and quote Psalms 34:20 nga none of their bones will break. Tama gid, gintala sila sa hospital, sa emergency hospital sa Digos. Ang doktor na tingala gid nga gasgas lang ang mga lawas na pirola gid sing may natabo nga ang ilang mga bones ang kalabuka. Kag totally nakasiling ang doktor nga it's a miracle. Kag amo nang nakita ko nga milagro sa akon nga ministry nga if you will serve him, he will cover you with his most precious blood. Kag nga nakita mo ni Prophet Ed sa Facebook.
14: Nakita ko di, and ginashare nato ni nito, inspire others bala, nga mag-hold on kita sa aton pagtuo sa Dios, nga indeed, He performs miracles. So your daughter is Ma'am Donna J. Dungines. Ano ganyan apelyido niya, Subong?
16: Ang edad niya, Subong, mga 50 years old na.
14: Si J, ano ganyan, ang apelyido niya, Subong, ni J?
16: Rivera.
14: So ang imong apo, si Hans, kag si Benjamin.
16: Oh, Benjamin.
14: At that time, yes. 15 and 12 years old sila. So, nadagdag sila sa ravine, sa Pilas, pero buhi, sila way gasgas.
16: Hulog na sa Pilas, hindi sila makagawa kay
14: na-trap
16: ang salakyan, totally wrecked.
14: Okay.
16: In Bukchan, Sangbara, de Cabra, ang ilang ang pirtuhan sa salakyan, katagawa sila. In pasaka sila, kag natingala gid ang mga tao nga, uy, praise the Lord, buhi sila. So, milagro niya. So, pintala sila sa hospital, kag na-confirm sa doktor nga wala gid si may, may nagkalagbuka sa ilang mga tulaan. Psalms 34:20 ang siling sang Biblia.
14: Okay, so miracles after miracles nag-abot sa imo pamilya. Bishop Don, your last words sa mga nagapamati sa mong kadamo gid, Ma'am Joy Fernandez, Lorena Joso, Glory Nagalio, gapamati sa imo subong, your message sa mga nagapamati on air kag online diri sa K5, Bishop Don.
16: Mayong agastanan nga nagapamati. Salamat sa Ginoo nga siya nagapaahal. Kapahayag sa iyang mga milagro sa buong panahon. Kagong kita mag-alaga sa iya, according to Psalms 91, very, very clear sa Biblia nga, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty, and he will protect thy soul from any harm and danger. Kag amula ni Masilingko sa nagapalamate nga, hindi basta-basta ang tao nag-alagad sa Diyos, pabayaan niya. Isagupon ganyan sa mga aksidente, sa mga problema. Huligan niya, kagtagaan ganyan sa provision. Kag sa akon karon nagkalipay ako, nga makashare naman ako sa isa ka lugar, at ako nga lugar sa Canada, nga mag-share ako sa mga ipanghilyo sa Diyos. Damo ka simbahan, damo ka mga lugar na gahulat sa akon dito. Kag salamat, Prophet, sa imong ministry. Kag din, mapahayag ta sa mga tao, ang Diyos buhi, dapat siya pagkasimbahon, kagalagaron. Salamat sa nagapalamati. I would like to pray that the God will bless you more, keep you, and lift up His peace upon you, and give you peace. I pray in Jesus' name. Amen.
14: Amen. Bishop pa si Pastor Bobby Iriman sa Taft Tapas Kapis kapamati man. Salamat gid sa imo and kay Mamit Seng. Halong kamudra ha. Makuha naman kami update sa inyo buwas naman ha. Salamat gid, sir.
16: Yes, sir. God bless.
14: Likewise. Bishop Don Dondines, duwa kami lagro, Pastor Baba. Nulog ang salakyan sa mata niya si Ma'am Donna J. Rivera sa ravine sa Pilas. Lukot kita nyo itong pakita naton nga sa laki na mo to. Pero huwaay gid sila maigo. And ikadua naman nga milagro, ining linog dito sa Jensan. Pero huwaay man sila mahalitan. 7:55, magabalik ang Foro de los Pueblos.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: My family history ba nakamuhos ang diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
4: DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
6: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
11: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. Oh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No? Kung panigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
17: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidants
17: nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligat,
17: epektibo.
18: DTX 500
19: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
11: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
19: Oh.
11: Ang tatlo ka mga pre-radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
6: Hydroxyl radical.
11: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit. Mm. Garingkols ka na, gatigulang na imong guya. Mm. Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag may TC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sa imong brain cells. No, hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease, at the same time, hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka-the best nga pagpundar. Amo nang pinaka-the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Para nga no, layo ka sa balatian.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
21: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man nami. Ako na puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio.